0: gapamati lang ko ka tropang France do magwa mo ko Spanish ko nga mabatian ang ginhimo ni bla sa ano sa asawa. Ako ba may bata eh. May pamilya, no? Hindi man grabe man gay makas mo na ludlaw.
1: Galing kay may sana na duwa ka tropa Erwin. Ito, ano ba lang risk ko bala mga managat ka?
0: Oo.
1: Kaya ang himo yun ba niyang pagtayan mo daya kung mayong panahon, no?
0: Mm-hmm.
1: Kung may panahon,
0: di okay. Kung
1: baka okay man, pero hindi ka man niya kapakot sa kadabuo naman sa himo nga mahulik, dray, o makuha mo sa dagat.
0: Correct ko.
1: Oo, sa posti. Pag-license ship po, siyempre, utap man ang inyong kapanagat, eh, hindi makamod na mag-risiko.
0: That's why.
1: Oo.
0: Kanami ko si On, kanami. Ay, sus na, no. Galing dito padala sa emosyon ta.
1: Hmm. Correct na. Kaya mo na pala, Prof. Erwin, ang natapo. Hmm. Eh, alam pa kita yan. Sana kay, ito pala, Prof. Erwin, may paanan yung babae mo. Oo. Tapos, sa muna yung hinimo sa asawa, ya.
0: Hmm.
1: Kaya ano balang reaksyon, ano balang mabasagan sa isa kapanang na ginamon eh. Isang suspect ang iyang asawa. Kaya na pagkitayan kung mas grabe pag hindi ka to Farwin ang natabok mang galing sa iya.
0: Oo.
1: Kasi, galing mga bagay ka to Farwin, hindi na sisilingin na target it for granted always ba lang.
0: Oo. Ang ato man ang nagsalig mang guro ang bana mo. Kahit tagadara man sila ka to pang France.
1: Oo.
0: So, nagsalig siguro. Galing sa amo nang ka-reet sa panahon ta, budlagit. Ang mga kriminal, ba nagalungtad nisa sa mga panahon nga grabing salig mo ba? Complacent ka? So, ang iba na kina-treat na sa opportunity para maghimo sa ilang mga kabulastugan sa kabuhi sa ilang lugar?
1: No. Gani man?
0: Mm.
1: Buti, maupos yung swerte ya.
0: Mm. Gani.
1: Kaya na kahit i-enter ko sa din siya sa kapulisan, dugang na lang ginin niya mga ebidensya para mapamatutay ka to Farwin niya siya gini ang suspect sa likod sa sininga krimen kag ma-file niya ang kaso matapang siya.
0: Oo.
1: Sa kapang Erwin, itugang ko na lang giniblang ang balita
0: kahit
1: isang tinaliktan itong Sabado nagpadulong direi si DND Secretary Gibon Siduro. May mga napamangkot na kita sa iya kay which is the ang ingatoy direi is ang pagkasalamat sa gobernador and also sa mga LGU sa kapang Erwin.
0: Uh-huh.
1: Na nag-suporta sa mga militar. Nga, hindi ka talaga ito po, Erwin, ang gintagaan niya man isang pagkilala ang mga katapo sa 15th Infantry Battalion, kag 79th Infantry Battalion sa Philippine Army, nga muna ka ito po, Erwin, ay sa likod sa natabutong enkwentro dito sa may una sa Banwa sa Tuboso sa April 19 tag sa Banwa sa Kawayan sa tinaligdan ng tong simana man kay Prof. Erwin.
0: Oo.
1: Kahit sa Tuboso din sinwibing patay samtang ang sa Kawayan niya may lima nga napatay. Pero kay Prof. Erwin tibirin nato hindi pamangkot. Ano bala ayan? No? Ang kabangganan ng insurgency. And also kay Prof. Erwin kung may kung nag-umpisa posible may katapusan.
0: Uh-huh.
1: So, Rekit Prof. Erwin, hindi pa mangkot ha, kay after sang pila ka mga operasyon sang militar, mga dalagpuan ng mga operasyon, hindi man naglaog ng mga individual, ang mga napatay ni nila, Prof. Erwin, kung mga ginakabig mga high-ranking officials sang NPA. No? So, yung pamangkot naman ni kay Secretary sang DND, Gibon Siduro. Ang Prof. Erwin, kung after this side of operations, ito kadamo sa mga high-ranking officials kinapatay. Ano ayan ang plano sa DND? Ano ayan ang plano nga matapos ng insurgency? Pero isa ba sa ato ni DND Secretary Gibon Siduro? Hindi po kararaya ka ito pang Erwin sa kriminalidad ba lang? Ang insurgency ng issue sa Pilipinas. Especially din man sa aton. Kahit si Katro pang Erwin ng once gani o no maubos or mabuhinan lang ni Kuno Katro Erwin ang mga armado pero hindi ni matapos no? Kahit may ara ni sa Gapo Katro Erwin nga makabalik naman upon may matuhaw liwat na sa imang kausa Katro Erwin pero ang siling sang DND Secretary kung ng taon ta ang programa sa gobyerno ara sa Gapo no? kung hindi matapos ang insurgency at province, yung programa sa gobyerno haraman. Just like sa MPSL Cup niya ni, no? Nag-provide ang livelihood. Nag-provide ang scholarship. And also, kung nalapagitan ka sa province, yung mga beneficyo nga makuha nila, basta sila mismong magbalik sa sapak ng gobyerno.
0: Oho.
1: Kaya muna ang payag panilusan ng Deputy Secretary nga wala sa may matabo nga pistoks kaya ang programa sa gobyerno plastado. So, siguro na isindihan sa manapos sa lingon sa Deputy Secretary Katropa Erwin, hindi matapos ang insurgency problem sa Pilipinas. Pero may programang gobyerno para sa ila kasi mapaganagan ang ina nga problema sa pungsod Katropa Erwin. No? May payag yung grasaton si Deputy Secretary Gibo Chodoro.
2: Is there any plan na after this kind of operation, marami ng mga high-ranking officials ng NP na naman, kailan talaga matatapos dito ang insurgency sa Negros?
3: You know, insurgency depends on the characterization. It's a phenomenon, no? Just like criminality. You can't stop it, but you can reduce the number of armed terrorists, no? And that is the focus of the armed forces. That's why we need a bigger armed force in order to protect communities and to guard against terrorism. When you say terrorism already, fewer in number, more damage potentially because it becomes more indiscriminate.
4: Zach, based on your observations, that the armed conflict here in the Philippines is also inspired by the organized armed rebel there in the Middle East.
3: So for us, we don't see any direct connection. But we address the phenomenon. We don't see any direct linkage right now. I repeat, I mean, whatever phenomenon, basta organized armed terrorist groups, we will go after.
1: Angon sa sining plano, mga Katropa Erwin. Especially sa issue sa insurgency sa Pungsod.
0: Katropang Franz, damo sang mga eskulahan nga kita ta those killed members of NPA, alleged members of NPA, was then from UP, was then from other schools, no? That makes me wonder why ang ininga mga ano ng mga estudyante they choose to take up firearms and go against the government. Damo sang palamakutanan ba na? And next question is, how can we kill that ideology, that idea of going against the government, looking at the recent problem? Subong amo nang pinaka isa sa mga pagdapat siguro pag istoryahan ta sa when we say approach, no, sa problema katropang France ang insurgency kay well makabati nanta nagasubo man ta katropang France nga ang gakalatabo subong is Pilipino kay Pilipino blang gakalamata. I think we share the same sentiment with the D&D secretary nga hindi man sa gusto nga may kakapatay nga mga Pilipino because of this mga pagpati.
1: Correct nga. Ito pa kawin. Actually, may statement po nga ito nga Deputy Secretary about sa UP mo. No? So, ano ito na pala, no? I-provide na lang na. Ito na ito nga mga information. Kaya may statement siya sa UP, ito pa kawin. So, which is yung UP, kamo na dahil na department, pila na ito ka mga individual ang napatay.
0: Correct.
1: Nga ginapatihan alumno sang UP. Estudyante sang UP. Nga ginatudlong UP nga ati. Sa lupap na ka department, doon na pala ang ano pala, no? So, siya doon siyang nag-produce. No? Sang sininga mga kabataan, ginagamit na magsulod sa sining oblag. Katropa Erwin.
0: Kay ako pagpati ko katropa Franz, if we bank na lang gid sa hindi ka mo magsurrender, hindi ka mo magbato sa gobyerno kay mapatay ka mo. Hindi ka mo magbitbit armas kay dakpon ka mo, maguba pa ni malayo nyo, maguba bata po puturo nyo. This doesn't work. I mean honestly speaking, why ni gepekto? recruitments ang sa mga rebuilding NPA still going on because of the current situation. Istorya lang gani blood control ng mga rebuilding kanay.
1: Abo gani man.
0: Oo.
1: Kaya na sa Aston dito pa rin kung paano mo si syempre bangon sa ka-active man da.
0: Oo. And it's a choice. Katropang France, it's a choice.
1: Oo.
0: Pwede man tayo mag-rally lang. Ang iba niya, they go extreme. To the point nga gabit-bit sa armas.
1: No.
0: Oh.
1: Bigyan protest ka pro pa Irwin sa aton.
0: Oh.
1: Pamagi sa aton. Pamaprotesta.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No? So, nasa sabog inag lang ang punto nga, na upotiti siya sa conflict pala, no?
0: Mm-hmm.
1: At sa
0: mm-hmm.
1: kitarma. Mm-hmm. Sa aton, kung ikaw mismo disappointed, kung ikaw mismo akikindi sa sinin-instruction sa Pungsit Pilipina.
0: Mm-hmm.
1: Kaya siyempre, kalaway man lang naman doon. Ngayon nga, ikaw Pilipina, buhay kayo nabot sa nagkakalatabot sa Pungsit mo.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw, buhay ka blaga kapituhan.
0: Oo.
1: So nga, why is it that if you conform ka, kaya ipagod nga kaipos ka lang. Ikaw managdaka ka pa, Erwin.
0: Oo. Let's take one example, Katropang France. Medyo hypothetical lang. If we question sang pagprotesta and mga opinion against the government, we question the whole achievement sa mga heroes natin, like sa mga bayanihan natin. We have Ninoy Aquino, no? He died because of his belief, no? Nga may problema sa atong gobyerno. And that's how it goes, no? And it keeps on piling up ang ini mga idea, and to the point nga ti okay to siya kay wise nag bit sang armas, but he died no. Ng Japan, no? Ang ibang to nagsaka Japan's bukit ninyo kay mabato na kami no bla bla. So these ideas dirita naga ano, if there's a wrong conception sa mga idea kontra sa problema sang gobyerno, then siguro dira ta focus group.
1: Oh, amo na gani ka ko pa si ano mo, may mga pagtuon, which is cycle pala.
0: Oo.
1: Oh. Ang proseso, sinigit ang priority. Ang lakas, sinigit, cycle balik-balik lang.
0: Balik-balik lang.
1: Para na sa, doon na sa Pugsud, Pilipinas, nga may aray dyan sa rebuilde mo. Ito siyempre, katapang Irwin, nakuha ka nga ito niya. Yung freedom, pag-repento, no?
0: Oo, pag ano ta, pag-himakas man sa tao. Oo, si atapang na tao. Hindi atakbo to eh.
1: Si atapang na tao, dinasubong.
0: Apatay naman sa. Pero ti, ara Japan ang idea, Black Tropang France.
1: Kaya pinadumduman ako nga, si Pobos ng mga bayani, ang mga duwag ang nabili na lang
0: ulo. Sino?
1: Ubo sa mga bayan eh.
0: Oo.
1: Mga duwag na lang ulo ang nabili.
0: Oo. Ahay, sige lang ah.
1: Pero kasi, di ba, silig sa gipante. Pwede pa nasa silig ba, parawin nila siya kung iso ka o kung tarantado ka.
0: Oo.
1: Magligaw ka sa gamu or which is ma-butang ka sa sining na bagay, bala.
0: Oo.
1: Uh-huh. Kaya bago ka pa masunay na himo nga agod nga maka tapos yung mga sentimento against the government, especially ang di po mag- ang gobyerno kayo, di mo ginalibi ito at maano mo.
0: Kahit
1: sila ginalibi pala sa son mo.
0: Mm-hmm.
1: O, so, tanan yung mga kapiga doon, tanan nga nagkakalatapo, subong sa pungsod, not only just sa Pilipinas and some other LGUs, tagad.
0: Mm-hmm.
1: Pero parang may makita tagad eh, kung paano palang galaw.
0: Oo.
1: Hindi mo na mapunggan man ang pananawan sa tao. Kung naan, si ang tao upot sa oblag. Nalis ka sa inunsasang nilaning mga kausa para sila mismo masapakan mga taparwin.
0: Oo, oo.
1: Para parwin naman yung ating face pass goal sa liwat, inis ka sa Wang Franz at Roborgos na mga bukol-bukol sa lawas at tumara sa Santong Gas Gold. Para sa nag-aogil niya Pilipino sa Pilipinas,
5: XFM Live Reports.
0: Oras mga katropa, 8:50 na. Thank you Katropang France sa mga latest balita, updates sa mga katropa. Well, damo sa mga propaganda gagwa, may mga impormasyon kita mabasiha, mabasahan bakit sa sining insurgency problem naton, and the government has closed its door to tackle about peace talks, no, because may localized peace talks naman, no, karagalungtad sa pila ka mga lugar diri sa Pugsud, Pilipinas, no. I hope that would be it, no, mga katropa, ang aton nga posisyon, no, because for decades and decades, 50 long more years nga nag-aaway kita sa insurhensya. It's the same question raised before our approach strategy to control people going taking up firearms and going against the government. Damo Japon sang para makitanos na da. Because this ang ila action was then the result of their belief, no, sa na ginapatihan nila. They believe that there's problems at ang gobyerno. They believe that there's a major problem sa sistema. Dako ka problema sa sistema sa ang gobyerno. That until now, hindi kaya masulbar. Ang corruption, mga katropa, has been there for decades and decades, mga katropa. And this insurgency, nagatinirman dara, mga katropa. Ang ining mga aksyon sa mga lideres sang NPA, katropa, nakaangklani sa problema sa atong gobyerno. And there's the, if we question that certainty of that belief, katropa, nga hindi na sa insakto, a lot of them still believe na may ara corrupt nga gobyerno, sala nga proseso, may problema sa sistema, ang pabalakad, liderato, katropa, pabalakad sa aton pungsod, mga biyan, nagataas ang kaso sang Kapigaduhon, no? Nagkakrisis kita, pero ang approach sa mga solusyon, hindi akma sa problema nga ginatubang tas, huh? Though, muna mga katropa, and ang ginahambal ta, injustisyabla sa mga kauturan ta, sa mga kabukiran. The more nga may mga programa nga nag-exister nga itong gobyerno kaya hindi sa ma-enforce kaya ma-implement sakto. One example, ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Witness kitas na, no? Sa mga kuturan ta. Witness kita. Nga may pila ka mga landowner, beneficiaries na, CLOA holder, Certificate of Land Ownership. Bako mo lang, may CLOA ka na pero wala ka pa duta, no? Ang programa ng mga kuto pag ginatag sa atong gobyerno para sa mga beneficiaryo, gusto nga makaduta sa kaumahan, no? May nakaangko na sa CLOA, no? Nakaangko na sang mga CLOA ni Certificate of Land Ownership. And wala, may makaduta na nga nakahambal nga, uy, ariyo, amore pangatag na niyo pang amoring para sa mga beneficiaryo ta. May CLOA number naman na, may mga lot number naman na. Pero mga katropa, ways lang nakatadaumas na. Na? Kaya ining ka mga duta, ara Japon sa tag-iya. No? Oh, hindi gani pangitaan pamagi para hindi nahatag sa ina. Ang pagsulod, kay ti, ang aton nga dar, supposedly, ano man mo, may mandate man sila nga, o i-install nyo ang ining mga beneficiaryo, kay ti sila na. Di ba? Oh, pag-install to, pag-hatag to, why gin-install? Ang kontra nila, mga Blue Guards. Isa ka example, dari mga katropa, dito sa Talisay, no? Nga ginparukpan to sa, may mga armas pa, mga Blue Guards, mga katropa. I mean, is it just okay? No? And, ang posisyon sa aton nga mga kapulisan, i-middle ang problema. I-middle ang kinaguan. And there were arrest happened sa mga beneficiaryo rather than sa mga Blue Guards kini. Ang Blue Guards ni paradyo man lang. Di ba? Pero ang tag-iya sa mga duta, ang mga tag-iya sa ang nag-hire sa Blue Guards kini, wala ara Japon sa gwa. No? Tiyanong paminsaron mo na. Oh, So there's that opportunity, mga katropa, to go against the government because the system itself just doesn't work for them. Okay, nagtatrabaho para sa ila, sa interes nila. Are, gusto lang ni sa propaganda, dara na sa isa ka press conference, no? Ngayon nakita to nga may mga claw holder, and eventually, hindi man ma-install, hindi man ma-fulfill ang ining mandato sa ngatong Department of Agrarian Reform. Like for example, mga katropa, we're on the same setup. It's all the same setup. Dira sa kanto ni, no? Ang programa sa gobyerno, nagpatuman kita sang aton FMADA with one of the multinational company, no? Nga mag-establisar sang 600 hectares nga palm oil, and there were people displaced sa ilang mga kapakabuya. May mga residente. I-question nila, sige, ti, mas mayo man gani. Mismo pa yung atong gobyerno nag-explicar sa ilang mga katropa, nga mayo pa na gani, kaya may mga may pa proyekto da, para makaubra ka mo, para may sweldo ka mo, rather than makampo ka mo. Tichakto mo lang, ha? Kung nakapa-incendis tao, ang kinamataro niya, mabato eh. Mabato eh. Di ba? So ang insurgency, mga katropa, lapta-lapta ni sa okay rin sa aton kaya wait kaagis na, pero sitwasyon para sa ni mga katropa ba budlay dugangan tanap na dugay-dugay mga katropa, no? Oras naton 8:22 na sa pagpangalagad naton. Ma'am Shirley Arevalo, morning. Kag sa kay Ma'am Ilivera Glogo, dira sa Kabankalan, may aga. Let's take a break. Balikan to mga balita at pagkatapos ni mga abyan. Standby.
5: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gaino ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: System pain.
14: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis. Tumara ko sa'yo, matyag ko tayo, wala nang kasakit ang ako ko.
10: System pain, tanggal ang pain, fast and safe. System pain, symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na, sa sapat at tapat.
10: Santone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix, may collagen at glutathione pa.
15: Kaya Kaya't basta kape, Sanson Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Sanson Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud manikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
17: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sang mga halin sa fast food nga mga pagkaon. Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sang aton nga suplemento nga Santol Plus Gold.
18: Ang natawag nila sinay makuha nato sa mga pagkaon yun ni may upod niya toxin, mga free radicals.
19: Yes.
18: So kaya ini nga pagwaon inyo neutralize sa Santon Plus Gold ang mga toxins nga inin, free radicals nga makaon ta bala noon to us gakaon gali kita toxin and free radicals only that pagamay-gamay pero kung magsupport na sa lawas tamo na nang naga
19: gakreate sang isa kabalatian. Just imagine wala kamong gakaon sang itlog. Hindi mo palakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, kaprito ka, ang oil, gaso. Overheat na siya ang oil. Gamitil ko lantrin ina siya. Hindi mo gamitil ko lantrin na siya. That is a cancer stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create ng cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isang katao. O, may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tawo. Kung pala kaon kita sang sina klase nga mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
20: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
15: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold sa mga butika.
17: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus sina. Pinakanami nga aton nga himuon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO. Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olivera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay, amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay, ginkuha nila ang oil, kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant which is amo nang gi-combine sang premium D3.
21: Ang premium D3, isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga ang may aral sa dako nga mabulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
17: So once nga ma-take nato ng aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol nga inom mo. Kung gakaon kita bis mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga indi mag stay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
21: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
19: ang bata naton subong expose sa gadget, ang bata naton subong expose sa TV, expose sa cellphone. Aton lawas iko ba aton nga mata? Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
2: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspas yun ko nitong Mars Vision X Plus capsule. Una gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayan ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
4: Vision X, slay ang kapitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
22: XFM.
23: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.
24: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
25: Balansing ang mga komentaryo.
26: Hindi nga, hindi naman
25: plan namon makaya. Further, nag-atras ang public opinion, objective,

man sa White House katropa nga daw gin-confirm nila ya ngamay ara sa mga UFO nga nakit-an ang aton nga ano nga Air Force ang Air Force ng US gidi no pero hindi pa ta mag ano mag patis ni kay ang hambal way man sa basihan abi way man sang matawag sini way man sang may nakita gid man kay hambal sang aton nga mga official sa US to sinya way ah nag-istorya lang na pero sa isa ka interview ni former President Barack ni Obama nagambal to sa ngati naga-exist gid ko naman mo no ang UFO nga wala makit nga hindi naton ma nga hindi makuan sang insakto nga detalye kay kabudlay pero there were sightings no ang aton nga ano ang aton nga ang Air Force ng US no nga ginhambal to no? Aryo pagkita namo sa inyo mga katropa oh tanaw nyo may isa ni do trumpo chura ya no nakuha ni mga katropa sang isa ka ginpagwa man ni President Donald Trump mga katropa ang batch of videos nakuha to angot sining UFO kuno no sa ilang nga mga files no ti do nag-angko ni siya sang nagkalainain nga pananawan bala sige tuod gid manggali ang UFO na no ginpagwa ni mga katropa sang Defense Department sang Estados Unidos ang ining mga video sa mga classified files nila nga there were indeed sightings of UFO an unidentified flying object mga katropa mo ni tsura o no pero China niya na sa China na nakuha ya ang ining mga pulupareyos ni mga katropa pero I'm just wondering nga nakalupad sila no ang sa aton diya dapat may haragid sa mga makina nga naga maka makapalupad na sang isa ka aeroplano pero sa ila daw trompo ang style tapos tipulon sa aton niya oh tanaw na maglupad mga katropa sigasig kayo mo no hindi makuha sang hindi masundan oh ari oh may isa pa gino nan oh nakita ni sa Mexico dampi nga area oy ta kabalo kun ano gid man no basi tupad lang to bla pungsod kay tropa na pero pads ni basi may mga advanced na no taraw law oh nan oh tipulon yang ila ka mga ano ya nga mga salakyan no galupa dasig kayo mga katropa so nakita ni sang ano sang Air Force sang Estados Unidos there were files no we thought a while hindi ta magpati tani ni no nga may ara sang mga parehos ni mga katropa nga nagalupad sa atong kahuaan kag ang term to ginagamit is hindi tayo nag-iisa damo tarigli sa damo ta sa bilog nga solar system mga katropa may ara sa mga ano may ara sa mga ibang pagid nga naga pakabuhi sa atong di no so gin-unseal ni mga katropa pinagi sa ginhimo nga detalye sa US Defense Department ginpagwa man sa US Department of War mga katropa ini mga videos no angot sa ginakabig nato UFO kag sa NASA ginpagwa ni sa mga videos kag gidugit na authenticate no may presidente Donald Trump nga may ara gid man puro nga mga sightings ng UFO dito sa lugar tuod na bo daw kakululbaan ha daw makitaan ta sa mga pelikula bla nga ginataka atake ta sa mga ano sa mga UFO kanay mga katropa pero gakalingaw ta gakalingaw ta na naman man di kita ta niyo oh amo na yung mga katropa damo sa mga posting sa mga katropa no pero sige to plano gli sa ano eh run eh no entertainment lang sa ano sa

0: side ni President Donald Trump ang katropa. Daw mo na ang mga sitwasyon ay nakuho. Pero kung may ara gid man, ti ready ka na? Ah, ma ano ka? Ma tawag sini? Ma pati ka man sini? Ma'am Elvira Gilogo, Ma'am Shirley, may kaaga sa inyo sa Kaban Kalanda. Kaya mga kuturan ta. Basibla pagwa naman lang ni pagkatapos malingaw ta. Si Trump ang alien kay gusto niya papason ang humanity. morning. Though, amuranga ka kanatabo, blamang katropas mo, no? Alien niya. Gaya para ma-entertainment ta. No? Pero damo, pag kanatabo, abis kalibutan. Pero muna mga katropa, gambal sila nga na it's confirmed nga may ara sang ano sa mga iban pa nga mga tao sa kalibutan katropa sa bilog nga solar system. Way ta kabalo ay, no? Way pa man makuha ginang tanan nga maritali. Hindi ta gani katungkad sang kadalumon sang kadagatan sa pusod, sa bilog kalibutan, dali pa sa gas pusod. Kalibutan abi. May mga sightings. Damo na may mga post nimo. Last time to nag-post kita, may damo posting. Ambal. Uy, may UFO, may kometa. Later gali katropa na ba anta. Kay parupad nga misal sang Estados Unidos to. Naglabay sa aton. Ha? Ano kometa man abi? Na sento sang pila ka mga kuturan to sa grabe. Grabe pirang urusay ta. Tapos, sus, missile bilang ito sang rocket bilang ito, sang China, na naglabay sa, sa nakitaan din sa pungsod Pilipinas, katropa. Ang lain pa, kay mga debris to, sa mga missile, sa mga rockets to, nagtupa sa lugar ta. Amo rin ka careless sa mga katropang China's mong, oo, ay ah, no, amo na ba? Ay, nako. Oras mga katropa, 8:39 na sa pagpangalagad ta. Si Ma'am Nariho, may nag-message man sa akong sinya. Palabot lang kay a certain Nora. Ambalya, shout out lang da. Init-init gini siguro. Shout out lang da, pa-shout out ko lang ni Gurus Power. Naputlan kami isang kuryente, nagbayad man ko. May 21 akon sa Negros Power, may 24 hours ma-reconnect. But until now, 4 nights na, wala Japon. Ay, follow-up mo ni ma'am? Oo. Naka-reconnect, nakabayad ka na. Tapos kinutdan ka pa. Ay, naano naman. Oo. Ipa-check mo ma'am, katuan mo sa Negros Power. Kaya para mapakita mong ila, basibla, na nalimtan ni blah. So, follow up mo lang. Di gani, katuin lang ito persona sa Negros Power. Oh. Ah, kag pangabala, tas la. Utdan niyo ko, oh. Oh. Ah, kisaman kinanglan taman, ano mo, kinanglan taman na i-check ang aton ng mga data sa Negros Power. Hindi nyo marapag, hindi nyo marapagamahan ng isa ka, sa ka, ano nyo, consumer nyo. Ah, apat na kagabi, una sa kuryente, pero nakabayad sa May 21. Hasta subong ko, ipakuno ma-reconnect ang iya kuryente. Sige lang, ma'am. Oo. Try na ito na ipamangkot kung may time ta sa Negros Power. Oras na ito, mga katropa, 8:41 na. Ma-commercial ko, haboy kung pila ka mga update ka mga balita na ito, dugay-dugay sa ito nga pagparado. Pero sa Bullseye, no? Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Ari na kami di, ga-monitor, labi na gid sa kay Rene Limbaga Habonete, kag sa kay Nanay Ophelia Habonete. Mayang aga, ha? Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez. Morning, thank you so much. Salamat kid members ng klasa nga nakatutok sa program ta. Thank you. Morning sa inyo tanan. Salamat sa pag-upod diri sa program na. Ma-commercial ako. Balik kayo ta pagkatapos ng mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sunzone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sunzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sunzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sunzone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunzone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: X.
12: XFM.
9: FM.
13: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: Pwede,
15: nag-atrust ang public opinion. Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
17: Nga medyo isog pa sila yan.
15: Ini ang Bullseye.
0: Balik na rin mga katropa sa mga pangalang ganda to. Check on top. Kay it's been a while katropa nga wala sang kita sang connection sa pila ka mga away kita ka-update sa aton nga transport group angot sa mga ayuda nga ginahatag sa aton nga gobyerno, no? Sa aton nga mga transport sector katropa. May aras ang tawid pasada. May ara na sang mga DSWD nga ano nga mga bulig. Recently katropa ang ating nga lokal pangulo nagbulig man para makuha kag ma-profile ang pila ka mga makabigta beneficiaryo para sa mga TNVS. Pero kumusta ang ginhatag ta nga mga ayuda sa aton nga mga ano, sa aton nga mga transport operators, mga tropa na baton bala. Kay last time to ang istorya kadamo sa mga requirements nga ginambal para sa aton nga mga operators. May problema pa to mga katropa, ginhambal to nga ang operators daw damo sa mga ano, daw damo sa mga makabigta requirements nga nagapa-delay na. Tapos ang mga kuntani nga mga ayuda makadto sa aton nga mga drivers pero ato pa Japan sa mga operators ta. Now karon ang aton pila ka mga grupo sa transport nagsapol sa aton pila ka mga official, no, sa aton nga alkalde para istoryahan ang posible nga mga ayuda naman. Now mga katropa, may atong gin-submit man to ang aton nga syudad nga mga listings mo sa mga jeepney operators kag sa mga drivers nga apektado sini nga kinahanglan mahatagan man tani. Pero wala pa, why pa matabo to, no, nag nagkara pending to na hang because sa mga requirements katropa. Ang iban naghinyo nga hindi na lang bi pagbutang sa GCash bi, hindi na lang pag ibutang sa mga online apps kay kalabanan sa mga miyembro namon, hindi man amo na ka kabalo nga maggamit sa mga online apps naton sa mga GCash, mga bangko da nga ara sa online apps abi mga katropa. May mga applications, no, pero di kumustahan ang sitwasyon sang aton nga mga pila ka mga transport sectors ba. Ini nagsaka naman gay spektar kita mga katropa, may pagsaka sa presyo sang petrolyo buwas naman. Daw ginalantaw naman to nga daw lapit 2 piso, no, daw 1.35 mo, no, ang isaka gina project by buwas, no, both ang diesel kag ang gasolina. Tiko na muna yung aton pinakamang sitwasyon kinagyan subong. Ang problema at subong katropa, mabalik naman last time to nagpasulo, pasalamat na kita kahit nag-nubo-nubo ang presyo sa petrolyo, pero ginamat-amat naman ta ginapatay mga katropa, ginamat-amat naman ta gasnaka naman. Ambot lang kung ano ang pabaagi naton dari mga katropa, ang lokal kapangunuhan dito man mabasol mo, may ara naman sa mga ginagiho, may ara naman sa mga effort para ma para maka-contest o kung mahatag kahatag bulig sa mga drivers naton para mag-mitigate ang impact sa krisis subong sa aton nga lugar mga katropa. Ang LTFRB nagpangita man sa pamaagi para mag-himo sa partnership sa mga lokal ng panguruhan Dries Bacolod para mahatag na ni ang mga bulig nga nagkakadapat para sa mga drivers operators staff, no? Puro lang ngalan nga nakita ta mga katropa nga ginasumiter sa mga agencies gobyerno naton sa DSWD ang pinaka-latest nga pahayag sang aton nga lokal nga pangunuhan katropa is ang TNVS, no, nga mga ayuda nga panghatag naman to sa mga drivers abi sang e-drive, sang Grab katropa, sang iban pa nga makabaton man sa ayuda. Sila man ang nakabatsyag grumo, no, sa ining crisis nga ginapangatubang naton subong mabyan, no. Assistance ni sa atong gobyerno pinagi sa programa nga ginhimo sang aton nga presidente nga dapat kuno mahatag ni maplastar para sa mga kauturan ta nga apektado sa crisis nga nagalugtad halin sa Middle East mga katropa. Sitwasyon nga nagbutang man sa aton nga butan man sa alang-alang sa pagpakabuhi naton kay tindig kita sa mga sitwasyon sa mga drivers operators ta. Adlaw-adlaw dira sila nagapangita abi, dira abi nakasandig ang ilang pangarubuhian man, dira sila nagkuha man sa ilang adlaw-adlaw nga pambakal bugas pa ilang sudan, ilang pagkinahanglan labi na subong katropa nga mala obre naman klasyo, no, durugang naman tabukol ni para magbakal sa mga requirements sa aton nga mga estudyante, para magbakal sa mga requirements nga nagkinanglan sa aton nga mga estudyante sa eskwelahan mga katropa. Ang iban di gabal naman lang sa ati, hindi na lang may sobra pa man tong kwaderno amo lang to gamiton ta, may ato pa man tong sobra nga mga ano, ang imo uniform okay pa muna, no, ang sapatos mo galing medyo upod-upod, tahi-untan lang na, no, no, no, no. medyo posibles kung mahimo sa tao subong sa krisis kaya ginapakatubang na ito katropa. Ano ka lala? Magkita ta mga balaklunta na gisnakaman ang pinaka-recent ni mga katropa na kalabay ta sa mga sa merkado, sa Burgos mga katropa kag sa Libertad. May ara sa mga kinilo sa bugas kina glabot na 65. Ari mga resulta sang pagpangatubang naton sang kunsang epekto sang krisis nga nag-igo sa ekonomiya sa pungsod na tatlaton. May ara man sa graguso nga duso nga kinahanglan magpasaka sang sweldo. May gaduso nga pasakaan sweldo sa mga trabahante naton sa mga minimum wage earner naton sa kasakaan ang proposto na rasta 250 pero wala itong ginaprobahan mga katropa no sa mga pag-deliberate sa aton labor. At the same time, may ara man sang ginaduso ito nga 1,000 plus nga daily wage increase no sa ano sa aton nga gikan sa mga labor sectors naton pero wala man to maaprobahan no ti dinteri makadto kay ti ang problema subong naganinit eh naganipis ang margin sang aton nga kapasidad para mag-access sa mga kinahanglan naton sa aton nga ano sa aton nga adlaw-adlaw. That's why kani mga katropa sa mga amuning nga mga sitwasyon nga daw ga saranggisag ta naga alaaga alang-alang ta sa mga bagay kag paano naton isolbaron problema ta okay sa makadto ka naman sa mga ulutangan mo ang problema kung mangutang ka sa uli at the end of the day katropa bayaran mo naman gakabuhi kung kis ang mga kauturan ta sa 5-6 may kita gakapaldo-paldo sila. Pero amo na bla, kung mangutang ka abi mga katropa, bayaran mo na sa may interest pa. Though hindi sa amo na ka hindi sa amo na ka isa ka option para solbaron ang aton problema sa aton nga pagkinanglan sa matag adlaw ka karan mga katropa. So istoryante ni karon ang sitwasyon pakig-angot man kita sa LTFRB if we can get sa mga latest development, latest update as to mga ayuda nga nahatag na mga katropa sa aton nga mga drivers and operators, no? Importante man isa mo no para sa aton nga mga kuturan because program ini nga nag-identify sa mga most affected nga mga sektor para tagaan sang bulig sang aton nga gobyerno. Ang sadya lang to kay sa mga may trabaho, may ara sa mga nag-atubang sa problema, waya sa ayuda. Pero testingan tabi, check ta mga katropa, si Sir Roddy Catedral sa Bacod, Maribela, kung ano na ang sitwasyon. Nahatag na gidmantanan. Sir Roddy, may aga.
12: Good morning, katropang Wen. Katropang Wen, diplomati, isang Bacolo, good morning.
0: Aha, kamaro kami, sir, medyo sako-sako kasubong may ara sa mga appointments. Sir, kumustang ang mga ayuda nga ni? The last time to istoryahan na ita, may mga gagmay nga kinahanglan i-kayuhon. I mean, mga listings, mga qualified, ang atong nalipatan nga mga ngalan sa mga drivers operators naton. Kumusta, sir? Nasulbad na to?
12: Yes, sa Kapangwen, no? May ara ang ating mga listing sa LTFRB na kung sa diyon ang ating mga nagkalabilin sa nagligad nakadaan naman na ma-provide naman, no? Kaya may ara lang sa sila pa sa mga nagkalabilin pa na may pinakaluap natin subong sa ating LTFRB na IR kung siya ang subong. Uh-huh. Pag-meeting naman sa kay LTFRB Regional Director Richard Esminya sang Lunes, siya nagambal na hari nakasalalay sa kay Regional Director sang LTFRB Nayar, ang aton nga mga listing pangalakalabinin pa dito kung wala pa din madala sa listahan. Kaya once nga din sulat ni giara sa listahan ni Regional Director LTFRB Lina sang Inayar, automatically madala ina sa listahan sang DSWD nga beneficiary sa Tropangwen.
0: Sir Roddy, ano gani pinakabilog ni gani ka mga assistance ang ginahambalan ta?
12: Yes, duwa imay ka assistance ang aton gud sa atong driver and operators.
0: Oo.
12: Mayara man ko tayo nga iyalang diyan ka driver sa DSWD.
0: Oo.
12: So, butiling on, mayara 5,000, mayara pang 1,500 para sa binipisyo man sa driver.
0: Oo. Luwas ni sir sang tawid pasada?
12: Yes, ang tawid pasada, yan nga ka mga operator, sa isa ka problema subong sa tawid pasada katrupang wen, ini ang aton nga LTFRB National, nagambal din niya may ara sa masunod diri sa aton sa mga tawid pasada cards. Pero ang problema dira, kay ginapaagi nila, paagi sa chiki. Si ang chiki nakapangalan sa una nga tag-iya, no? O kung sa mga previous sa owner, na kung sa diin, ang iba na galing yan, kalamatay, no? Ang iba na ito nagsagwa, nagwala man sa sale and transfer. Si kung nakapangalan sa ina ang chiki, so wala sang tiyansa nga mabapin inaayas ang aton nga pila ka mga members. Nga may mga tawid pasada cards kay si kan owner, third owner, kaga ibanda fifth owner na sila.
0: Correct, go.
12: So yun na ang dako nga problema kaya gusto natin i-work out dito sa central office sa LTFRB kaya Atty. Vigor Mendoza katupang ngayon.
0: I thought a while, sir, may ara sa mga ATM cards though diriginagyan, diriginagyan na deposit. Nagbago na, do check kayo naman sa mga aton nga approach.
12: Check in again na katrupang wen ang ilang nga ginahatag, no? Kaga pila-pila lang ang makabel ang mga first owner lang gid nga kung ara pa sa ila ang ilang mga franchise katrupang wen.
0: Ang tawid pasada, sir, intended niya sa operator lang, no? Or dalapan ng driver?
12: Katrupang wen ang aton nga tawid pasada ina nga programa sa aton nga gobyerno, iya inaya sa aton nga LTFRB nga para ina sa mga drivers at the same time mayara man kita yasang napartiniser balik 6,500 5,000 ang para sa driver and then 1,500 ang para gidya sa aton nga mga driver. Amo ina ang tawid pasada katupang
0: yan. So anong plasada, sir? May sharing ni depende sa operator nga pila i-share ya sa driver ya?
12: Ay, hindi. 5,000 ang hara gida sa aton nga para sa operator, 1,500 para gila ya sa driver.
0: Aside
12: ya sa nga DSWD nga hatag sa aton nga mga driver gid para sa driver, no? Alin sa DSWD, LTFRB.
0: Okay, so amuni, ang ginistoryahan ito sumong tawid pasada, sir. So this is a separate nga assistance. May DSWD man ta. Separate man eh. Pila ni sa sir ang posibilita ni hatag sa mga drivers na ito?
12: Ati amuna siya gani, katupang well, no? Ang ay klaruhon para nga may araman na katupon ng mga tagpalamati. Ang ining operator nga tawid pasada, 6,500 para sa operator, 5,000, 1,500 para sa aton nga drivers, no? Dason ang tawid pasada ang fuel subsidy nga haling sa DSWD kag sa LTFRB nga para sa mga driver 5,000. So 6,500 lang tanan ang makadto gid dani sa aton nga mga drivers na tropang wen.
0: Nahatag na ni.
12: Te ang iba na tagaan 1,500, ang iba na tagaan 6,500, ang iba na tagaan man pag 5,000. So madamo pa sa siyudad kong Bacolod ang wala gid makakuha sang aton nga fuel subsidy katupang wen.
0: You mean to say halin pagsugod, sir, sang ini nga program atong mga wala pa amo ni gina-mention mga wipe pa nakabaton. So pila na kabulan nagligad? Medyo madugay-dugay na?
12: At teka trupang men, no, kung ating lantawon na kami-kami nakakuha dito at mga nakalabilin kung sa amon nga grupo, di nga sobra man sa duha ka bulan, di subong nila yung pagod yung iba natin yung mga grupo, sino wala pagod man nakakuha until now, katupang men. So, mas malala pagod nila kahit yung gapasalid, malang gapasalid yung ating nga LTFRB yung Junsuk, support man sa mga buri sa aton. So, kami nagapadayo naman lang sa paghulat ang implante dira isang tugudugay kung magwa inaya kung magwa amoy na ang dako pangatunang ko katropang yan.
0: Pero Sir Roddy, nagligad, nagsaka na subong kamat-amat naman saka sa kamgid mga drivers operators to di uway gito may nabaton yung assistance kiman eh.
12: Yes, katropang yan, no, amoy na ang aton gina problema kahit kung aton nga lantawon sa nagliga da perti na ang pagsaka sa pisoy ko pero perti ang pagsaka sa aton nga mga drivers. Matubong amo manini Japan na nagtanaog gitay matamat naman yung saka balik naman kami sa amon nga pagsakripisyo. So amo ina katropang wen ang aton nga gina problema kay ito daw hindi nakita ma ya problema gina aton mga mga makauturan yung mga drivers katropang wen.
0: Sir, nakahistorya na ka mo sa alkalde? Parti sa mga concerns
12: nyo. Ayos, magbuta sa talatapan sa aton nga pinalangga nga si Mayor Gregor Sataya. Kaga siya mismo naghahanda pan sa pagbulig. Nagsubong may ara kita diri activity sa aton nga Bacolod City Police Headquarters. Kaga sa diyan na rin ang aton nga mga officialis ang LTRB Inayar, LTO Inayar, ang aton nga DCPO, ang aton nga Bitaw, ako DCMP, ang aton nga City Mayor, kaga ang aton tanan nga Bacolod City Police. Kaga diri man aton gina-workout sa ila ang aton nga pwede pa na mabumig sa siyudad sa Bacolod dyan sa atin nga sitasyon.
0: Ara mo ng LTFRB, Sir Roddy?
12: Yes, ako katropangwen. Kung pwede, amo lang naging mabisi dito sa buong katropangwen.
0: Basi masikol mo na sa?
12: Ang LTFRB?
0: Basi masikol mo na sa? Oo,
12: sige.
0: Roddy? Bulig-bulig yung makabitiyo.
12: Ang iba niyo. Ano yung juro? Ano arang siya sa buong gambal katropangwen? Kito...
0: Tako, gigaw. Oh,
12: sige, katropangwen. Manapagin, salamat sa katropangwen.
0: Sige, katropang, sir Roddy. Thank you, sir. Sir, salamat kid. Hanong da.
12: Madamang salamat.
0: Thank you, mga katropa. No? XFM News. Inyo na ba't yung mga katropa? Si Sir Roddy Katedral, ang presidente sa Bacod Manibela, ang ginaistorya tanin, ang assistance para sa mga affected sectors. Bla? Ang aton nga... ano aton nga mga jeepney operators dugay naman ang hulat-hulat nila iban way pamatagan kung paano lang ni mga katropa sa sitwasyon nga kinahanglan ta ang assistance abi kinahanglan ta ang bulig katropa medyo kalamo pa sa mga requirements abi hindi naman mabasol kay may mga proseso man abi nga posible ananta ng pa ipaagi. Pero if we can simplify some proseso tani kaga makonsulta ang mga drivers nga ni kag mga operators what's best for this type of approach abi. Kabalo kita gisturihan isla. Kabalo kita mayara sa mga sinapol sa mga drivers operators na to nangot sa mga pero ato barangay kabaton since kinagsugot ti sila gitong igo itama. Ang mga drivers niya nagbiyahe nga wala kabaton sa mga ayuda ngani no well mga katropa ginahulat-hulat ta mga updates ini kag mga tawag sini mga development sa mga assistance kinatag sa atong gobyerno mga katropa I hope magdugay pa ni I hope nga makabulig ini because way nakabalo no ang sitwasyon sa pungsod katropa nagahulat man lang sa plastada sang Middle East kun san o magpuas-puas to ang kinagual dito no we thought nga maukay na because nga tiway na binumbahan na ito sa Iran kag Israel sa sining panahon though sa dano nga nakita ta ang mga ayuda nagalinupad pero ang mga recipient sa ayuda nagakaduga mga ngala ang mga inughatag tani nga mga ayuda gakadugayan pero sige nga ila man ang proseso kay sindi man tas na kabaro man ta kun paano na sila paano na ginaplastara nagko man sila pero tani mapadisig-dasig para sa mga transport groups na to. May ari di ba sang ano contracting daw service contracting ang ato ni LTFRB. Ang kalabanan na kabenepisyo sa iya ang mga modernized jeepneys. Nga gin gintagaan sa mga kontrata para mag ano nami sa at one point no katropa because nagnubo ang presyo sa pigyan. Makabinipiso man tanan. Kita, makabinipiso man ta because kiti nag may cut din sa bisang pulo lang kapiso sa plating nila. O kung lima na kapiso sa plating nila, yawat-yawat na. Nakabulig-bulig pas na. Pero hindi man sa amuna ka salamaha, ang aton nga mga traditional jeepneys, hindi man ka intra sa service contracting. Na? Because nga ti, ambot lang kung anong mga requirements na di. Para naman niya sa mga, para fair, may nabi ko no? Para sa mga modernized jeepney, may programa man sila nga para sa ila.
16: News.
0: Para wala sang sabit, wala sang sakit sang wala sang sakit sa loob, abi. Ay nako. Pero sige na. Tanaw ta mga katropa as we go along sang sitwasyon sa pungsod ta. Ang aton lang gid ginasigahom may ara sang konkreto nga pamaagi na nga asahan ta. Once nga maglalaliwat ang sitwasyon dira sa Middle East, din tabakwa sa supply. No? Kabalo kita may arap man sa kapaan, supply nga itong pungsod. Pero hindi amo na ka-stable mga katropa. May supply. May arap kita sang oil. May arap kita sang gasolina. May arap kita sang diesel. Pero din tabakwa nga makaangkon kita sang barabulo barato nga presyo. No? Makaangkon kita sang pamaagi para panubuan ang presyo ng Bracklod. Ang panawagan ito mga katropa is ang mga excise tax mula sa mga notani. Panubuan pa, kakasun anay. Temporary suspend anay. Pero why man ay matabo? Kay ang paglantaw nila to, ang sitwasyon, mga manggaranon mula kung ano makabinibisyos na da. Plus sa mga oil companies. Ang pinaka ginalantaw natin diyan mga katropa, mga oil companies, nga why takabalo kung paano nila ginaplastar ang presyo nila eh. No? Why may ginapublicize ang Department of Energy kung paano nila ano mga charges on top sa presyo sa produkto kay naintindihan ta naman lang nga ang taxes kuno amuni ang nag-igo sa akon. May mga tariff, may ara sa mga tax imposed sa produkto sa petrolyo, sa VAT, IVAT, sang excise tax, train, mga katropa, kaging plastada, kaging butang da, sa produkto sa petrolyo. That's why, sa kaagin ang presyo, taas ang presyo, katropa, diri sa pungsod Pilipinas. Amunay guro, ipatrabaho ta sa mga congressman tay. No? Nga tun inyo bi, anong gakatabo da sa baligyan ay isang petrolyo ta? May chance pa ni magdubo? Abi pagprangka ka mo bi? Para babalaan ta? Para makambal man ta? Soon, no? Okay ba? Basi mag-okay ni siya? No? May mga hopes pa ba na mga katropa sa sitwasyon ni? Nga hindi na liwat magsaka. Pulo pareho to nagsaka. Bakon mo, kada simana nagligad to yung expectant na pulo kapiso. Subong o, manubo sa like last time to pulo naglabot gurup 15. Pero amat-amat ka naman ginapatay, ha? Saka naman, amuna ni ang presyohan na isang petrolyo ta sa Pilipinas. Amuna ni aton nga barigyaan na mag-amun eh. Saka, taas pa ni. Ha? Taas pa ni. Ha? Ang antes nagtimbuok ang presyo sa petrolyo, grabot sa mga katropa, 48 diesel mo. Ang gasolina, gahulo-hamboy-hamboy na sa 50 sobra, 55. Subong nagahamboy sa 78 ang diesel pero ang gasolina timbuok ni Japon nagasobra kita 80 subong no first time experience pong sudo amoni ang aton nga gina sigahom tani sa mga official na gobyerno para ma istoryahan kung paano approach bla. 9:11 mga katropa. Sir Kenneth Yongko, good morning. Salamat kin sa pagtutok kag pagpamati diri sa programa. Ang hambalya total reform sa system of transportations Bacolod don't normalize ayuda. Bacolod noon. Kaka-delay sa ho. Kaka-delay. Dali lang yun ha. Bacolod ang demands the modern, safe, new, integrated transport service. don't normalize corruption. Convenient transportation service for Bacolod noon, mga katropa. If delaying tactics prevail, corruptions continue. Continues. Ma'am Rianna Gestro, good morning. We have sa mga katropa natin dira sa southern area na katutok man. Salamat sa pagtutok. Sir, Ma'am Rianna, may aga. Thank you sa pag-pamati dari sa program natin. I hope tani tanan mag-okay nga ito ekonomiya, no? How I wonder, katropa, nga ang kalabanan sa aton will be financial free, no? Hindi siya magproblema sa kadlaw-adlaw nila nga ano, nga pagkinanglan la. Trabaho untang ginakita natin sa mga, no? Pagkatapos, hindi pa kakaigo, kulang pa. 9:12 mga katropa, let's pause for break, mga commercial tanay, balikan ta. Pinakama-update mga balita natin sa aton nga palatuntunan pagkatapos gilaman sa mga panonood. Sambay!
18: Bullseye XFM 90.3.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
4: yung nag-attrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
5: Balik na rin mga katropas, mapakarag na itong 919 na sa atong paratuntunan na rin sa bullseye. Damo sa Gyapon mga katropas sa mga latest na nagkakalatabo dito sa Nado. Pero dugay-dugay ang karon mga katropas, sa later parts sa itong programa, ang sa nagkakalatabo sa Senado mga katropas. Good mention ni Arnold, Sir Arnold Lee, no, Balia, because of our government has... tied because there is an oil deregulation law on our diesel, gasoline, and amend kag approve i-improve ang aton nga oil deregulation act para sa pag-review sang government how much gina-purchase sang fuel, how much ang ilang oil companies expenses, and how much ila mark up sa ila income. Thank you, good sir. Salamat, good. And that's why, mga katropa, because sa nabal natin to, we've lost our full control sa oil na istorya. Baligyanay sa oil na oil trade, mga katropa. Dres pungsod, waita. Waita sang ano da. Waita da sang makabig ta gahum. para ang baluntang okay, tanan ni plastado pa naman, okay pa man, no? Pagkatapos, these players are private sectors, no? If they decide kay mag-angkat sang mga oil sa iban nga mga kapungsuran nga feel nila kag may available da, tigraan sa makwa. Pero direkta nagkakatalo kung pila gina plastan nila nga mga tax obligation nila, no, ang ilang mga capping sa ilang expenses, no, transport nila, no, sa dira ano ka pamahal man kung kisa transport mga katropa mo, no, sa presyo sa petrolyo plus ti may mga taxes pa man, no, nga gina-impose dira ti ang hambalto ti san uta i-implemento ang cut sa tax ang excise kaya sa atong IVAT mga katropa, no? Sa kada pa presidente may ara-ara style mo kung paano sila subong why kay ti intensification lang sa tax collection kay ti ang hambal ko no kung efficient ang imong tax collection sa pungsod nami ang revenues, kitaas ang revenue. Especially, nga ga-expectar kita mga katropa sang deficit nga maluntad the responsod, no? Because ang crisis nga ginapakatubang tasbong. Ang COVID-19 nagplastar sa ekonomiya sang pungsod sa nami nga sitwasyon. Pagtapos ang COVID-19, nagtinaas to tanan, no? Nagtaas ang presyo. Pinserta, mag-okay na tanan. Pero mga katropa, ang sitwasyon, naglalakpa. Kahit ito mga presyo sa mga bulong, presyo sa mga balaklo, nagtinaas man mga katropa. And even ang supply, sa aton nga oil responsod Pilipinas, nagtinaas man. And that's why lalain man ta, nga paano natin i-combat ang ining mga problema? Because nga ti at all, ng taon mo, wala kasang makita nga pamaagi to control it. And that through legislation. And that our congressman will act and review and pass a resolution, a proposal, amending laws that will eventually decapacitate sa aton nga kapasidad sa gobyerno to control over these oil companies, mga katropa. No? Ang iban nga mga old company, mga balbalas sa tisgiya. Hatag ko lang sa inyo. Kamulang ito padlagan kay para lumakod mga kamoyan. Tinsakto ba na? Now, depende man dyan po sa leadership, mga katropa sa isa ka pungsod. Aray ka kalatabo sa Senado, tikloranay naman lang ni. But all the same, mga katropa, kita ka mga pumuluyo, kita man dyan po masupreros na di. Ang problema sa taas ka mga braklun. Ang nagataas pagid nga inflation. Nagataas nga utang sa pungsod. No? Nagalabot na ta 18 trillion pesos mga katropa and projected mga abiyan after matapos kuno ang term. We thought 18 lang eh until the end of the term sa ano presidente, but it could probably raise into 19 trillion after sang iya pag halin bilang presidente. And diri ka nga administrasyon, diri kita nakita mga katropa ang pinakadako nga bahin sang nakaon sa corruption sa itong gobyerno. And that's reached as much as 1 trillion eh. Lapit-lapit 1 trillion. O ghost project ba na? May pataka istorya na sa mga ginahambal ng mga farm-to-market road. Ang kinautian na ito, ang kwarta nga natulon to sa mga officials gobyerno ta sa mga proyekto nga programa. Agriculture na ito mga katropa. Mga congressman ta, muning medyo focus ba na? Nakita ta daw ka okay lang sila daw kanami man kuno nga sila nagapanguna sa mga investigasyon nga dapat mo sila investigahan no? Di na to ang ginahambal ta nga bulig para ma-mitigate ang corruption sa gobyerno. Di karon subong karon ginalantaw naman pa-filean sa kaso damo na uton no? Pero do you believe ang korupsyon nakasentro lang sa 3-4 katawo plus ang mga DPWH secretary to kag mga kontraktor, dira lang ayhan ang korupsyon nga nagluntad. Ini ba na mga congressman ta kag tindog kag naparawagan sa pagbag-o, wala makabaton sang grasya sa range babaw. Muna blaw. We'll see, no? Ang bagay nga gusto naton pa-incendi sa aton nga pumuruyo mga katropa. Ang gakalatabo da ini scenario lang ni isang teatro ang ginihimo sa mga politiko ta para malihes ang attention ta kag maghatag sang tuga nga division sa aton pumuruyo kon istoryahan ta politika. Kay tanan ni pakadto ni sa 2028 elections mo. Duri sa kung sa Senado mapa minoriya ka man mapa mayoriya ka man ang tanan di makapreparasyon para sa eleksyon kay hindi tanan nga mga opisyal naton pabor sa mga kontrahon nila sa politiko politika sorry maapekto sa Senado liderato sa Senado ang atong nagapahawod-hawod subong there come a time nga once magbag-o administrasyon managot naman isla nagapadayon Japon problema ta nagapadayon Japon ang isyo sa politika taas sa istorya kare mga katropa nga kung gataas ang isyo ang politika sa pungsod katropa gasunod ang korupsyon kay ini mga politiko ang gusto nila nga depensahan ang kita man lang nila ang interest nila nga base may igo kung magbagong liderato. That's why kanya-kanyang ano sila kanya-kanyang pakitang gilas la kanya-kanyang pakita sila sa ila kapasidad kanya-kanya silang tindog sa mga isyo. Pero isyo mga katropa ginagamit tao mambal sa bag-o liderato para mahatag ta ang tuod-tuod nga serbisyo din man ang ginapanawagan naton nga laot sa mga opisyal sa gobyerno nga ulamid to sa flood control until now mga katropa way pa sa Japon gahulat pa ta no pasalig mo Japon eh kung saan anyway tis gila no nagtaon tali mga bagay-bagay nga ginapabalot talas pumuluyo ta because nga ti mga katropa matapos nga na experience sa tang krisis sa pungsod. Gataas ka poverty rate naton, nagadagdag nga inflation, gataas ka inflation. Plus ang aton nga pagsarurot sa presyo kontra dolyar, pagtaas sa mga balaklon, wala untat nga pagsaka sa presyo sa petrolyo, nagadugang sa aton sakripisyo bilang tao para mabuhi ta, para makasurvive ta sa mga adlaw-adlaw nga challenges pagpangabuhi ta katropa, di ba? 9:29 morning sa kay Sir Kenneth Yoko. Morning, salamat kita. Mahal di bala ang tanan plus buwis mo, ano pang siya nga ang equation, di ba? Mary Jane Balyo-Alyo, morning sa inyo. Salamat kid. Barangay Hedumanan, Ma'am's Chapter. Thank you. Salamat kid sa pag-upod kay pagtutok dari sa programa. Ambal ko no ni Arnold Lee, sige, pero may good news ko no. Dali nang gida kay nadula so. Anyway, sige lang. Hindi ko na makita. Sige na, no? Oras sa mga katropa, 9:30 na mga commercial ta na eh. Balikan ta rin pila ka mga ginistoryahan ta pagkatapos sa mga panumdala. Standby.
0: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa

0: Basta Kape, Southern Gold, Coffee Mix, aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold, Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them, nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalayan.
1: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, 9.34 na. Excellent time. Sir Kenneth, thank you. Salamat kita. Ambal ni Sir Arnold Lee, sinya may arat na sa peace agreement. Kina-propose ng peace agreement dito sa Iran, kag sa US. Ginahulat-hulat na pa lang. I hope na ni Sir matapos, no? Maplastar na, no? Tisla, may upas lag. Istoryahan na isla. Mag-sala-sala gulpi, mabumbahan na isla. Morning, ha? Salamat, kid. All members, all the members of MAMS, kag sa aton pila ka mga kuturan nga parapot sa ilang mga komento. Oras na ito mga katropa, 9.35. Paan ka ba na? Balikan tani ang issue sa peace talk ng katropa dari sa aton nga paratuntunan. Kay damo sa mga damo nagpanindugan na at ang presidente nga ang PNP secretary nga ano na nga hindi kita magbaton sa peace talk, why sa peace talk matabo and localized peace talk nga ginaduso no under sa LTFL cap no check to ni pila ka ba reaction. Good morning Arnold Lee. Good morning. May verbal peace agreement ang US. Ginahulat na lang ang letter na memorandum of understanding of agreement to finalize the peace resolution. First phase, open sa Strait of Hormuz. Next is ang party sa surrender sa nuclear weapons. Kag stop ang ila nuclear enrichment for 20 years. Katropa. We'll see, no? Kung anong posible matabo. Check tanay sa mga katropa. Anong posisyon sa pila ka mga human rights advocates sa mga katropa? Ako sa payag sa aton nga DND Secretary. Nga hindi sila magbaton sa peace agreement na on the national level because there's peace talk na nga ginahimo sa mga local level katropa under LTFL cap and that will provide sa mga assistance or pangabuyan sa aton nga mga rebel returnees pagkatapos ang ano pa mga scholarship programs no livelihood para sa mga rebuilding in PA nga gusto magbalik sa sabak sa gobyerno. We have convener sang Human Rights Advocates of Negros, Sir Epie Helge. Good morning, sir.
6: Yes, good morning man sa tropang Erwin.
5: Oho.
6: Kag sa atong tagpalamati, no? Sa XFM Bacolod.
5: Sir, now, I think nabatian mo na to ang pagpahayag nga no peace talk in the national level. Anong reaction niyo, sir?
6: Ginapakamalaot kinato no ang si DND Secretary ni Bo Sodoro kaya ang nanging pahayag no nagapakita lang na ang stumbling block yun mismo sa pagpatigayan sa peace talks amo ang Department of Defense kag ang Armed Forces of the Philippines no

0: Pero iwas na o kung sabay lose na, may kinapatigay yun gani nga mga backdoor talks sa Subong sa Europe, no? Posible. Kag nagapalayon una, halin sa ilang separate statement sometimes in 2023, November of 2023, no? Kag ang latest na is there is only one article or one item that is need to be resolved. Kag mapirmahan na yun sila po sa Samsung dito. Ginalitok nila ang tao. Kagkabalugin sila, no? Nga hindi matigayon ang anuman nga ginapinusar nila nga localized peace initiatives, no? LPA, no? Ang National Democratic Front, sumungan ang CPP-NPA, may national leadership sa kung hindi siya ginayapagtugtan, no? May mga localized peace talks. So, halin pa na sa 1986, muna lang pasulit-sulit nila ang istorya. Kaya gusto nila i-resolve ang peace negotiation sa hambalanon lang sa surrender, hambalanon lang sa pag-surrender sa armas, pag-untat sa civil war, without resolving the basic problem or the root causes of insurgency or the civil war in itself.
1: Sir, so there's a backdoor meeting you've mentioned kagina, and what are those provisions that need to be resolved, sir?
0: Actually, ang dira ng sa hambalanon nga whether to want to have a ceasefire before negotiations. Ang position actually sa NDP, no, is i-maintain ang framework sa The Hague Declaration of 1992, which set the, no, the objectives and the direction of the peace talks, including the substantive agenda of the peace talks. No? Ang first dira is respect on human rights and international humanitarian law, which already there is a signed agreement.
1: Okay.
0: Secondly, a comprehensive agreement on socio-economic reforms.
1: Which, important.
0: The third one, yes. The third one is a comprehensive agreement on political and electoral reforms. Which, ang fourth is the disposition of forces, no? Which is, muna nang ginahistoryahan niya, ceasefire. Ang gusto yan ni Gibo is istoryahan na ang number 4 agenda without discussing the first 3 substantive agenda.
1: So
0: which means surrender, no? Ang nakatabo is ang root causes ng civil war hindi na may istoryahan kay muna lang na kuan man mo armas, no? Hindi niya matalakay, no? Ano ang lum dapat imuon sa gobyerno para ma wala sang reklamo pumuloyo. Ilabinagid kon ang mga mangunguman naton ginapalayas sa kaumahan, no? Din makadto ang tao. Kaya ang pulis ka lang natin, din di pinusaman kung sino itong nagapalaya sa mga mangunguma.
1: Pero at the back of it, sir, any discussion pa lang about sa mga possible peace talks, no? Gwa sa pungsod Pilipinas. And I don't know ang position sa atun nga Defense Secretary if that will matter sa istorya sa pagkatawayan, because ang decisions na this presidente ng Japan, no, whether or not they will push to the national level sang peace talk dra. Pero nonetheless, anong ginestruhan tang root cause nga ma-rebuilding tao, nga gasaka ang tao sa ano, may mga data ang age run sina, sir.
0: nakakabalong man niya ang kwa, no? Ang sabisan ng mga nagliligad ng mga gym, no? Mm. Mga nagliligad ng mga presidente. Kita kilala gina nila yan, no? 1996, ng peace talks, natabo ang Mindoro Massacre, which is tani, paghandiin sa mga mangunguma dito sa Malacanang, siyang ilang demand para sa reforma sa luta. Gimasakyari sila. Sa subong padayo na, no? Makita na kung paano ginapalayas, ginakasuhan, ginapalayas ang atong mga munguman. Ang talutog, ihimplo sila, no? Ara na sila sa EPFU. Inugpagwa na ang kluwa. Ginagaw ni Taala. No? Yung palaya sa manguma, gin siminto ang bilog na 46 hectares. No? Which is by reason, visual, sang layig, kagobyerno sa reformas duta. Din makantong mga tao da, mga manguma da, kaging kung ano sila sa ilang kaulubahan. No? Ang natabo sa matalisay, no? Mga manguma ni dito, naging pangagawan sila sa duta, mismo ang tagadara mong nagkuhan, nag-tugyan sa luta para sa arendador na later on na kwan niya arindo bakal gali. Nadulaan sa pangabuyan ng mga mauman natin. Bangod sa korupsyon sa gobyerno. No? Pila ka bilyon, 30% sa kwarta sa gobyerno, nakadto sa bulsa sa mga kurakot ng politiko. Nga wala mang ganin eh, sa kapolitiko ang napriso. No? Atag na, no? Bisang si Bato de la Rosa gani, na responsable sa pagpamatay isang Pilipino. Nagpalagyo lang, nga daw wala sa sang paano. Yun yung mga issue is need to be resolved. No? In a peace talks. No? Ang gusto yan ni Gibo, is buko ng ulo sa tao para lang magsunod sa ilang gusto.
1: Sir, balikan ko to because nga ti you've mentioned nga may ara sa mga possibility of peace talk Japan, no? Ang possession sa DND will matter sa ining proposed peace talk, sir? National level?
0: Para sa akong may mga negotiating team nga nagkakanto sa nag-istoryanay sa negotiating panel sa NDP, no? Kung makalambot sila, kung maka-unite sila sa framework, posibly ang ginahambal ni Gibo does not matter. No? Because damo ang sektor na panawagan nga ibalik, mabalik sa peace negotiations. No? Ang military lang niya ang nagpapamalapag sila. No? Kamalumanta, bangod kay may korupsyon sa counterinsurgency operation.
1: Ang terms ng atong presidente, siguro lapit na sa katuig ng sobra, may chance pa na ang peace talk ni sir?
0: As long na may ara sa mga isurihanay, although backdoor pa sumong, kagang kabaluko ang Norwegian government na mong mediator on the peace talks, is pushing for nga dapat ma-resolve na nila ang stumbling blocks. No? Pero ang mga ginatawag natin, mga hookies in Marcos government, among gita ang nagapamalaba. Kabalumang kita, kung wala sang counter-insurgency operation, wala man sang kwarta ang mga general.
1: Kanto ko tumulang sa Sir Storia, kahit ang peace talk hambal sang, well, sa government side, gina take advantage sa New People's Army to recruit kag magpadamo pa sa Gyapon, and that's why nagpamatok sila.
0: Ang hambal nila sang 2022, no? To be exact, no? Wasta ko nila ang MPA sa Negros in 1 year, no? Actually, nag-declare na sa insurgency free in March 2024. That was 2 years ago. No? Hambalo na lang nila ganing lima, pulo, ang nagkalabilin. Pero, bansing ko na itong napatay. No? Buti nga nun, ang ilagi na hambal nga remnants na lang, questionably, eh, no?
1: Oo.
0: Itong isang napatay dito sa Kawayan, no? Tabalo ko, no? Isa sa mga napatay dito, nga taga somewhere sa Dumaguete.
1: Oo.
0: Anak na sa sangging patay sa itong simpo. No? Synchronized enhanced management of police operation, no?
1: Oho.
0: Gimatay sa Yabalay, sa yung sir, ang warrant, no? Kabalo man ito, nanlaban gito yung nga narratives, no? Kag ang anak niya,
1: oho,
0: gusto magtimalo sa ginimo sa yung Yabalay, no? Tinta ko lang na question, ano nito, nga wala niyo ito gintagano sa isang nga panawagan?
1: Oho.
0: Amo na nga, para sa iya, ang pag-join niya sa MPA is kapag-justice sa ginhimo sa Yamay.
1: Oo.
0: Sa nagkakatabo, subong ang pagpamatay, damo niya pumuluyo, nagpanawagan ka hostis.
1: Oo.
0: Hindi ko na ito, yan yung matagaan hostis siya ang nagkalamatay sa Tubuso 19.
1: Oo.
0: Kay tugtog sa subong, wala di ako ng investigation.
1: No?
0: Pag kahuluya, no? Ang pulis ang Tubuso, bisa ng blood record, hindi mag-atag sa CHR.
1: Okay. Sir, we all want peace sa Negros Occidental. Gusto natin nga mag-aangkon sine. But sa parte naman sa NPA, I think damo pa sa Japan, ara Japan ng mga recruitments, ara Japan ng pag-encounter ga kalunta ng piktuhan sa nadi ang mga residente nga way man sang labot sa nagagawa ta Bodri. What's the best option for the government? From you, mga human rights advocates.
0: Yes, actually hindi lang ang mga human rights advocates, no? Ang mga taga-simbahan, ang mga church leaders, ang mga akadem, ang mga leaders, no? Ini individuals, well meaning individuals, kaya napanawagan, na ibalik ang peace negotiations, no? Kaya ang peace negotiation na ginahambal nila is not localized peace talks.
1: Oho.
0: Naka hindi ginayang matabo ang localized peace talks.
1: Why ka mag patis ni sa localized?
0: Pipe dream na saya, no? Tawag nila bala. Isa kadamguhan noon nga, isa kadamgu ng mga may-ara sa localized peace talks. No? Damo-damo na ang mga sektor na panawagan. I hope na si Gibo Tojoro, including ang mga official dari sa probinsya kay Governor Pong Lacson, na pabatian niya yung panawagan sa nagkalinahin ng mga sektor para sa pagbalik sa istoryahan ay pangkalino.
1: Sir Epe, thank you so much. Salamat gid sir sa oras ni mo, sir.
0: Yes, madamang yung salamat. No? Gusto ko lang balikan, no? Hambal sa tuanay ni Bishop for Kids. No? Sila niya, ang kalinong kuno dapat nakasandig sa justisya sosyal.
1: All right. Sir Epe, thank you. Salamat gid sir. Have a nice day.
0: Yes, madamang yung salamat, Katrupang Erwin.
2: Talakayan! One-on-one! Talakayan! One-on-one!
1: Mga katropa, sa istorya sa mga kapungsura, never been nga nag-prosper ang kaninong kagatawahayan kontranta government side kag sa mga grupo nga nag-bit-bit sa armas. Wala sang pag-istoryanay, no? Wala sang posibleng mga pagsinapol angot sa mga differences, sa mga problema. Ano, ginahilinan nga nag-asaka tas bukit nga nag-rebuild din tao. Okay, because klaro man mo, damo man sa mga isyo nga pwede mag-trigger mga katropa. This is not just because sa school, this is not just because nga sa mga rally protest, sa kilos protest sa mga katropa, but there's an imminent problem nga kinahanglan tubang net corruption. Kaya mga programas gobyerno nga dapat natulipa ito. Ma'am Maria Sol Julito, good morning. Matila kami ni Sandumanan. Maricel Andales, good morning. Sandumanan man sila. Thank you, ha. Salamat. Get all members, ma'am's members, mayong aga sa inyo tanan. Thank you. Wait a oras, mga katropa. Buwas naman sa aton nga pagpangalagad. Pasensya ang iban nga, ano, hindi ko maba, wala ko na, hindi makita ang mga comments kay iban. Dere, sige lang, kinanglan ko ng update natin sa phone guru, ano eh. 9:53 mga katropa, buwas naman. No? Sa kanan sa aton nga technical partner, katropan General Apsay, sa aton station manager, Mr. Mitchell Lipa, kag sa aton CEO, President Dr. Rimele Tuoy, ako naman sa katropang Winston Inas, kapaalam. Have a nice day. God bless.
2: Bullseye XFM 90.3. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oo, oh, gali, diri yo.
6: Ah, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: na ang programa na The Secrets of Health.
1: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga super antioxidant nga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
2: Kompleto.
1: Kompleto.
2: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede.
1: Yes.
2: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya na magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: Sugod sa pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyag.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
2: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. We need vitamin C. So diin ta na makuha dira sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas, taga ka oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton alo-adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once na nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para makounter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para makounter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina? Tiarao, kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha, maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
1: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang naming nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, girly, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
1: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, masure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
0: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
2: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
5: Naay nakasulti nga gitiridium daw ko. Maupto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay sir nga ning tumaday ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebulo, Pantukan.
0: Vision X, slay ang kaipitibo.
2: Pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka permis sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-visionix ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionix.
0: Visionix! Slay ang kaipitibo!
4: Ang ato sa nga pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: FM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: akong kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X-FM!
3: Exciting!

money just then? Damn, buslot! To agis ang sunog? To iya sa sigarilyo? Hala! Eh, gusto walang aris ang una-una ko? Ay, anay ka bala? Kasugiran ko sa ni Chelo Singh.

0: Chay, kadamos ang buslot. Nga daw agis ang sunog ang kama ni Justin.
1: Buslot? Nga daw agis ang sunog? Igaabad?
0: Naglibog mong kaning ulo ko, Chay. Dali ba na sa kwarto niya? Nakita ako, ina, sa nagpanilo ako sa kwarto niya, ka ina.
1: Sige, sige. Dali.

0: na, ara chayo. Amoy nang ginsiling ko, nasunog na buho din sa kama niya.
1: Bay, abo ba tuon? Daw sa agis ang sigarilyo gagit suso sa kama. Kagala, kadabo? Ano ba lang buot silingon sini? Nagapan ni Garilyo bala si Justin dere sa kwarto niya?
0: Basi, Chay?
1: Oy, pabangkutod ko siya karon kung mag-abot siya halit sa eskwilahan.

0: Ano ang ginhimo mo sa kama, bubay? Nakakadamo sa buslo. Daw sa ginsunog sa sigarilyo.
1: Ah, ato? Ano abe kaya kadamo sa tanga sa kwarto ko, Lola? Yan ang ginsindihan ko ang sigarilyo ni Lolo. Kagamoy ng ginsunog ko sa kama.
0: Apag ang ginsinutan mo? Kung tani, ginpatay mo na lang pagis ang imo ismagol. Ginhampak mo na lang kung tani.
1: Hindi ko kaigo. Kaya kadasig sila mang palagyo, Lola. Gani amo na eh. Amo na ang ginbuhat ko. Kundi patay sila tanan.
0: Apag ang may taga sa kama mo? Siguro nagakaon ka dira. Ano pa? Ginaamag ka sa mga insekto.
1: Amo siguro, la?
0: Mira?
2: Ah, Chay?
0: Abi, tinluoy karon palihog ang kwarto ni Justin. Para nga magkaladula ang mga tanga nga ginasiling niya.
2: Ate, ho, Chay, ah.
0: Justin, apo? Hindi mo na pagsulito ng ginhimo mo, ha? Kay basi kon masunog kita.
1: Oh, Lola.

0: kay isugin ako sa imo.
1: Ano ina, Lusing?
0: Nagtawag ka ina sa ako ng principal sang eskwelahan ni Justin. Gusto niya ko nung magsugilanon sa ako.
1: Eh, naaman. Anong sala ni Justin?
0: Abot. Wala man siya nagsiling kung nga nga ginapakanto niya ako dito.
1: Ate, kanto eh lang. Kasi kung may problema si Justin.
0: Ate, sige. Makikita ako sa principal, boss.

0: salamat gid sa imo pagkari, misis. Gusto ko nga makaibalo ka nga may problema ang imo apo nga si Justin.
1: May? Ano, ma'am? Problema? May, ikabuot ba silang apo ko?
0: Amo gani, nga ginpatawag ko ikaw. Kabuot mo tutulukon sang imo apo. Apang nagahimo siya sang butang nga iya sang adik.
1: Boy! Adik? Boy, mama, hindi adik ang akon apo.
0: Kung tulukon mo siya, do hindi siya adik. Apang ginahimo niya, indigid amo. Nagadala siya diri sa eskulahan sang lighter kag sigarilyo. Ginasindutan niya ang mga sid-sid sa uniforme sa mga classmates niya ng mga babae.
1: Bay! Ma'am?
0: Matudi na, misis. Sang primero, hindi pa siya mag-ako na siya nagahimo. Apang ginpanilagan ko siya. Kag nadakpan ko gin siya sa akto.
1: Bay! Oh, Diyos ko!
0: Delikadong apo mo, misis. Pasibala kung manginarsonista siya sa pila kaadlaw.
1: Oh, Diyos ko! Hindi ako sini makapati, ma'am. Ikabuot gani sa akon, apo.
0: Ang panugyan ko lang, amo ini. Ipat-anaw niyo siya sa doktor. Kay madamo na nagreklamo sa iya diri sa eskwilahan.
1: Oh, ate. Oo, ma'am.

0: Boy, si Mira ba nang nagsinggit niya to? Kantuan ko siya sa may kusina. Mira! Nga nga nagsinggit ka!
1: Joy! Joy, nasin!
0: Ano ka? Ano na tabo?
1: Joy, ang kuring ni Justin, ginlansang sa cross, patay na siya!
0: Boy! Ano?
1: Oo, Joy! Makaluluoy ang kahimtangan ni Snow! Dali bala, ipakita ko sa imo, Joy!
0: Dali!
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi o

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
5: Edukasyon.
4: Edukasyon. Edukasyon
5: para sa ikayong lawas.
4: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997. Ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
5: Edukasyon,
4: edukasyon
5: para sa ikayong lawas.
4: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
5: Edukasyon,
4: edukasyon
5: para sa ikayong lawas.
4: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Ang saluyot naman o kontugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
5: Edukasyon,
4: edukasyon
5: para sa ikayong lawas.
4: Aridugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
6: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na Nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
0: Na XFM kid.
7: Inami ang music ah.
0: Na XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka pala mayara kayo sa mga balita. Blabs ang amin bigay mga DJs nila kanja.
8: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
0: may how kita dapat.
8: Enjoy lang.
0: Na XFM kid how?
9: Timo.
8: XFM 103.9.

0: Master, gidpatay busis do?
1: Oo, Lola.
0: Ado? Iga ah. Sugiri ako sa grasod. Kagid patay mo siya?
1: Akin ko siya, la.
0: Kaga, adabad. Anong sala niya sa ibo?
1: Wala sa sangpulos?
0: Ha? Ano ga wala sangpulos?
1: Wala niya ginpatay ang ilaga. Gani ginpatay ko na lang siya.
0: Eh, ado? Apa ga aga ginlagsag mo gid siya sa cross? Kung tadi, ginlampusan mo na lang siya. Agad ga mapatay siya. Hindi na kinahanglan nga ilansag mo pa siya sa cross.
1: Amoy nang gusto ko nga buhaton siya, Lola. Para nga madudla siya.
0: Sa ano pa madudla ang kurig? Kay patay na siya?
1: Ambot siya.
0: Ay, Justin, apo ko. Ano lang nagkatabo sa imo, man? Kaya nga nag-aamo ka sina? Nga nga amo nang ginbuhat mo?
1: Ano man gali ang buhaton ko, Lola?
0: Ay, Justin, apo. Hindi mo na pagsulito ng ginbuhat mo sa kuring, ha? Nakabate ka? Hindi malahusto, ina. Kapintas sa imo sa mga sapat. Hindi ka man amo sinasaguna? Nanamian ka pagani sa mga sapat. Apang subong, ginapintasan mo na sila?
1: Oh, hindi na ako magliwat, Lola. Hindi na ako magpaminta sa ila.

0: tumanta ako, Chay. May mga amigong adik si Justin mo.
1: Bay, ano?
0: Oo, Chay. May nagtudlo sa iyang mangin adik. Kasi limo, hindi man siya amusin na sang una.
1: Oo, Bera. Apang sinuman abi ang magtudlo siya sina?
0: Magpamangkot ka sa mga classmate niya, Chay, eh.
1: Bay, husto. Amo inagbuhaton ko, Bera. Mangusisa ako sa mga classmate niya. Apang ang buhaton ko, si Krito na.

0: ka?
1: Manuel, hindi na ako makahibano kung nanugbuha to natin sa kay Justin.
0: Aha? Eh nga man, naano siya?
1: Nagkanto ako kaina sa eskulahan. Kay mabangkot kong tani ako sa iya nga maestro kung may classmates siya nga mga adik.
0: Ote, anong siling niya?
1: Manuel, si Justin, wala na galing nga eskwela tatlo na kabulan.
0: Ano?
1: Oo, Manuel. Amoy nagsiling sa maestro niya. Tatlo kabulan na nga wala na gasulod sa klase si Justin.
0: Apang nagalakat man siya kada adlaw ah. Kag nagapasaan sang iya napsak may unod niya gamit kag libro. Eh sa din magali siya nagakadto kung wala siya nagasulod sa klase niya.
1: Amo gani nga daw sa India ako magpati. Apang amuin ang ginsiling sang maestro niya. Kag ginakonsider na siya nga hindi estudyante sang amo nga eskwelahan.
0: Buan ni mga bata.

0: nagsugod ka sa matuod, Justin, ha? Sa diyan ka nagkakanto. Eh, wala ka mang gali nagasulod sa klase mo. Wala ka na nag-eskwela. Ano ginabuhat mo?
1: Wala na ko sangga na mag-eskwela, lo.
0: Sa diyan ka nagkakanto kung wala ka nag-eskwela?
1: Wala lang. Nagapulupungko lang.
0: Kag sa diyan ka nagapungko?
1: Sa bangko, eh.
0: Nagbuang ka na bala? Kaya wala ka na nag-eskwela?
1: Hindi na gani ko mag-eskwela, lo. Hindi sila maluya ka magsimpon ako sa ila.
0: Ano? Sino? Sinong hindi maluya ka magsimpon ka sa ila?
1: Ang mga classmate ko. Abin nyo, classmate ko na sila. Hindi, no? Hindi ko na sila yung mga classmate siya. Mga demonyo na sila ya.
0: Ano nga mga demonyo?
1: Oo, amo na nga hindi ko mag-eskwela. Dito lang ako makanto sa kakauyan, kag magpulupong ko dito.
2: Lumaw, Diyos ko. Manuel, ano ba lang natamo sa aton apo? Ano?
0: Ipalantaw ko siya sa doktor. Naglagtok na ining aton apo.
2: Bay, Manuel?
0: Oo. Kinahanglan na niya ang doktor.
2: Ang iyang mga ginikanan, kinahanglan nga makahibalo sila.
0: Hindi!
2: Bay, ano ga hindi? Nga hindi?
0: Eh, ato sila sa malayo. Kagbasi kung hindi na sila magkakonsentrate sa ila obra kung makaibalo sila sa natabo kay Justin.
2: Apang mga ginikanan sila, Manuel. Dapat lang ang makaibalo sila.
0: Matuo din na. Dapat gidman. Apang hindi lang naton pagulpihon. Amat-amato lang naton ang pagsugid sa ila.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 horas sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Na XFM kid how?
2: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
1: Na XFM kid.
3: Ay nani ang music ah.
1: Na XFM kid.
2: Ay
3: pura ka lang music magkatapos bugtaw ko pala may arating sa mga balita. Blabs ng amin bigit mga DJs nila kan.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X ka X. Simply
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Na XFM kid how.
5: Timo.
4: XFM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
6: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Ako si Eri. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline.

0: Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramang sang Vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natulaan. Pampagkana sang utok. Kag pampaimprove sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Clear Skin Beauty's

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sang Handumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM
8: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
9: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Arena Plus Sportsbook.
12: Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
13: Centro. Come sa Bullseye.
14: Department of Agriculture.
15: 103.9 XFM.
16: Mga katropa, X

interview sa mga personalidad ng rangin sentro sa balitang kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari.

0: M. Deuce. Centro. XFN Time, alas 10:46 na mga katropa, mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka mas bungabahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Centro. XFM News. Centro. Adlaw ka na sa buong mga katropa sang Lunes. Mayo 25, tuig 2026. Kagsubong nga aga mga katropang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News Centro. Mga katropa, kita naman diri mag inupda na ay humali na las 10:30 sa aga. Toto ba las 12 sang udto. Agod sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga aton talakayon tutukan kag diskusyon na ala sa sininga adlaw sang Lunes. Sa mga katropa naton dira nga naga-monitor na nagatutok na diri sa aton. Tamyawon tas lablanay isang good morning dira. Ah, may nga gana.
1: Larga na.
0: Ah, tede na sila. Mga katropa, umpisahan ta na din aton nga talakayan. Oh, mga dalagkuhan nga mga issue sa lokal, national, international kagiban pa mga katropa. Sa mga naga-monitor dira sa radyo ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian nyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 98.5. Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangon sa social media. Mayara kita sa Facebook, kag sa YouTube, mga katropa. Ang sa Facebook, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Mga katropa, mayara magkita sa official streaming app sa XFM Philippines. Inyo ini ma-download, kalibre address inyong mga Android phones. Sa Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network, mga katropa. Ma-download ninyo nga libre. Kag mga katropa, ma-access na rin ninyong kapinsay-senta ka mga on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Mayara magkita ng mga katropa sa ginatawag nga text line. Ito ang hotline number sa XFM Bacolod. Amuning 0915-628-7926. Amo na nga ito ang hotline. Pwede ka muna ka-text, message, comments. O kung magpadala sa inyong greetings, mga katropa. Subong nga, gano ba lang kauntan sa atong mga talakayan? Tutukan ta, kag-diskusyonan. Siningan daw sa Lunes, diri lang sa Sentro. XFM News Sentro. Tingwa na ito makapakigangot karong mga katropa kay Sir Manuel Lamata, no, sa nga Unified. Angot rin lang mga katropa sa ginpahayag ni Governor Bong Lacson, no, nga mangin vigilance. Ako nang vigilance, mga katropa. Mangin vigilante kita. Especially sa pagbantay sa ginatawag ning campus recruitment sang ginapatihan katapos ang New People's Army o kung mga NPA mga katropa. Kahit tinguhan tani karo mga katropa makapakigangot kay Sir Manuel Lamata sang Unified o kung United Sugar Producers Federation nga ti nagpabutsyag sa sang suporta kay Governor Bong Lacson nga ti kinanglangin mag-apilar sa tanang mga education institutions nga pakigbatuan o kung bantayan mga katropa ang mga aktibidad sa mga estudyante kahit may mga istorya nga nagagawa angot sa nasabit ng recruitment sa mga universidad. Centro. Kay gina-reiterate rin sa ato ni Sir Manuel Lamata mga katropa ato bala ang pagkalakip ni RJ Ledesma. No, he may rest in peace mga katropa. Oh, si RJ makita tagining he's very active man, especially mga katropa sa piladre ka mga protest nga nagakalatabo diri sa syudad sa Bacolod, no? Makita tani siya nga samtang kita mismo mga katropa nagaka-cover sa pila ka mga protest rally diri sa aton sa syudad sa Bacolod. So diri mga katropa ginpahayag, no, ni Sir Manuel Lamata, just like the example sa kay ano sa kay RJ Ledesma nga he's a student council sang USLS. No, sa isang Drake University sa Bacolod, no? Nga which is tinalakip siya mga katropa sa napatay sa 19 dito nga mga ginatudlo NPA sa Banwasang Toboso sa barangay Salamangka. So, amo ni Subong, no? Grabe yung penetration, kumbaga. Grabe ang tikang sa karon sa makawala nga grupo. Amo sa recruitment. Nga mangin kabahin sa ilaning armadong hublag dari sa probinsya sang Negros and also sa isla sang Negros man mga katropa. Sentro. No? Kay tinatlo ni Just Negros Occidental nagaapangatubang sang insurgency issue mo. Oh? Also Negros Oriental, mga katropa. Kadamo sa karon. Ha, there are fronts mga katropa. Nga just like Northern Negros Front, Central Negros Front, Southwest Front, Southeast Front mga katropa. Ah. Central Negros Front, amuning nga mga fronte sang NPA, ginapatian nga mga dismantled na. But mga katropa, nagapabilin pa ang pila ka mga membro. Oh, padayon sa ilaning nga mga atrocities, ilang mga kalakasan dito sa mga nabukid nga bahin sang isla sang Negros mga katropa. So anong karon ng sabat? No, kahit siyempre may pila man dari ang ka mga grupo nga nagapamalabag sa sining mga aktibidad, mga katropa, sang sinino, makawala nga grupo nga muning NPA mga katropa. And later on, tingwata mo na yung makapakigangot kay Sir Frank Carbon sa NBCCI mga katropa. Angot dari sa may mga investors ko no sa pungsod Pilipinas. Ngaluyag tanay mga katropa magatukod sa negosyo. Para ati siyempre kabalo na magkita do ang growth sang ekonomiya sang Pilipinas nagamat-amat man mga katropa saka, no? Apisar nga ti siyempre nakaagi na kita sang kalamidad kung ano pagidabi mga katropa nga mga trahedya nga natubang sang pungsod. Pero mga katropa, there are investors nga nagapati nga ang negosyo sa pungsod Pilipinas. Kung diri nila itukod, kung diri sila mag-invest, posible magmuad, maging successful. Pero mga katropa, Subong, anong nagkakalatabo sa pungsod Pilipinas? Sila binigdi sa panggobyerno ta. There are investors nga doon nagkakabalaka nga mag-invest sa ilang negosyo dari sa Pilipinas. Kay bangod mga katropa, hindi establing panggobyerno. Just like Subong. Oh, ang kita naton. Kagaton gin mga katropa, mabatian sa tanan no, ng mga balita ga provide sa information. Which is the, ang impeachment issue sa karon mga katropa. Oh. Nga ang amuni ang amuni ang kabangdanan nga ginakabing hindi stable pang gobyerno sa pungsod Pilipinas. Damo daan sa nagkakalitabo just like sa Senate last time. Nga which is the mga katropa do nagatag man sang concern sa mga investors. Ay naano na lang ni. Oh. Imbis nga mga katropa nga makahatag sang dugang health bala? Ang health sang aton during economy sa Pilipinas, basta may hindi estable ang panggobyerno sa pungsod Pilipinas, apektado man ang ekonomiya na. Sentro! Amo na ganing punto mga tropa, dapat ang hatagan sa katensyon, buligan. Kaya hindi estable ang lakas ng gobyerno subong sa pungsod. Kaya bangod yung mga tropa sa mga initiatives kaangay sine, nagkakalatabo sa Senado nga may kodita, and also mga ginaaligar ng mga destabilization plot and so kung ano pa da mga katropa ng mga bagay nga which is the makabig problema no sa lakas ng ekonomiya subong sa pungsod Pilipinas naton. Check ta na karon ang MBCCI. Tingwaan ta naton basi makapakigangol kita kay Sir Frank Carbon mga katropa. Kagibang pagiging mga updates sa syudad and sa province no ato man dugidugay padulungan kaglakat sa panahon bantayan pa. Sentro. Alas 10:55 na mga katropa. Oh, ato ni tutukan bantagan ng ibang pagiging mga talakayan na diskusyon diri lang sa sentro.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Antes ko lang ni mga katropa mag-update sa lakad sa panahon, ipakilala ko lang ni sinyo ang mga produkto sang Yes to Health. Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health. Amuni ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, mga katropa. No? Ang Santon Gold Herbal Capsule, amuni ang himo sa mangustin, amarguso, malunggay, aos, kag Sperolina. Giting ko binin mga katropa sa isa kakapsula, agad nga makabuling inidula sa mga bukol-bukol sa nawas, binain man na o kon malignant. And also mga katropa, wala nung pagidabing mga pagtaas ng inyong blood pressure, inyong sugar level. inyo dra mga katropa gina problema nagatag sinyo sa kabudlayan kag pagantos. Ari adlaw dawa na pagtumar mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective bangod mga katropa imo ini tanan sa organic ingredients, no? Kag nami ini pangadlaw-adlaw unta nami kita habit na pagtumar sini mga katropa. And hindi kamo magkalipat, mayra pagkikita sang alkaline base nga vitamin C, ang Santon Vitamin C mga katropa. Ang Santon Vitamin C naman, imo ini sa mangosteen, spirulina kag mga prutas nga manggaranong gid sa vitamin C. Makatagi ni proteksyon sa aton adlaw-adlaw mga katropa. No, just like sa subong nga panahon, ulan init. Karon maghapon na pon, gabi mga katropa. Ka hapon na ano niyo no? Na batyagan ninyo, gabing init. Tapos ti may pila ka porsyon sa bukolog brown out. Pao Diyos kong galom ga hana man. Ti ang ulan kahapon to may porsyon sang bakulod nga kadabol sang ulan, pero mga katropa may porsyon sang bakulod ngang pagtupa ya do langulango. Do do kutaw-kutaw ang ano sang ulan. Do ay na lang naging bukbo para maka bisan papaano ang kainiton bangod sang run out kag ang tiempo. Mga katropa mapahagan-hagan bala no. Amo na malang namo. Dalang pantang ulan. Kag isa pating hampak sa nga akong dapyas ang hangin makapabog naman sa akin. Oh mga katropa, no? Ti amo nang importante gid. Bati di kita magkalipat magtumar everyday sang Santon Vitamin C mga katropa. Meron pagkikita sang premium D3 naman, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabuling naman ini mga katropa, babakod sa itong mga cells, maka sa itong mga katunanan, kag makapahealthy sa itong mga cells. Makalingkaw sa itong mga katropa sa mga infections, kakos sa bacteria, kag viruses. Oh, bangod sa mga balatian nga nag-uso sa karong mga katropa, nagatuluhaw ng mga balatian, amuni ang aton nga bantayan. Magtumar lang kita everyday mga katropa sa premium D3. Oh, tida mo balatian, damo unta man protection sa aton eh, di ba? Kay kun malangalang atong protection mga katropa, ti perdi gay kita, no? Damo-damo sang masakit nga pwede magigo sa aton. Pero mga katropa dapat dublihon, triplihon tagid ang aton nga protection. Batok sa sininga mga balatian. Sentro. Mabakali ni tanan sa Yes to Health Wellness Center nga hamtandra sa Dalan Lizares. Barangay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa, kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa, kag don't forget sa Generica and also sa online sa Shopee. Centro. Alas 10:59 na, mga katropa, padulungan taning lakad sa panahon, update, no? Sa pinakalatest na itong situation sa Tiempo. Basi makapakigangot kita sa PDMPD. Ibalong talang mga tropang latest ano nila, monitorings sa aton nga tiempo subo. Bilang heat index, bao Diyos ko mga tropa, alas 9 sang aga, gatagi, ti naman ang init, no? Kasakit sang init! Amuning aton subong himuon para may bato kita dira, rehydrate kita, hindi kita magsulay-sulay. Oh, hindi kita magtinir sang malawig sa ilalom sang init. Kaya siyempre mga katropa, ilabi na gita mo yung mga balatian, kapin pagit kung high blood ka, bao. Nugay kita, ano ha, nugay kita pasaga-saga, drang, kaya hindi kita kapakot, kaya siyempre mga katropa, kadelikado, gid. Sentro! Oo, ang aton nga, kaang lawas, importante, gid na. So, subong nga tiyempo, maulan, mainit, bao, Diyos ko mga katropa, damo na subong sang ginahilanat naman. Hindi mo nang obserbahan ta. No, paglain sang ma-check sang iban. Labit bata ko lang mga katropa. Check nato ng PDMPD ko pa naton si Sir Melvin Fierro mga katropa.
2: Express Balita. Weather update. Centro.
0: Sir Melvin, may aga. Welcome to the XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew. May aga.
3: Yes, Katropang Andrew. May aga. Tansi trato pala mati update. Tato sa pinakuling lakad sa itong panahon. Mayo 25 kita kay 2026. Traps ang low pressure area ang nag-apekto ya sa Luz sa Mindanao. Ang traps ang low pressure area na makadala sa mga lumang niya kalagitan kag may mga lapta-lapta mapagulan upapangilat ka po panagong may mag-apekto man sa Mindanao kag Palawan. Samtang Sterlis naman ang apekto sa Bicol Region kag Quezon. Samtang Metro Manila kay mga bayan sa Pongso, Pilipinas panging kasarangan ang panahon magluwas lamang sa mga isolated man yung mapagulan na dulot man sa localized thunderstorms. Ang Negros Island Region, lakit naman ang Bacolod City sa Gyapon, maki-experience sa kita. Sa mapaang ang mainit sa Gyapon nga panahon, kami magsansa sa mga lakta-lakta mapaulan kapag pangilat ka po panag-uog. Nadulot man niya sa Easterlies kag localized thunderstorms. Mahina itubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin, gikan sa Namina na Silangan, ang nag-influensya sa kabukusan niya bayan sa katon niya probinsya. sang kadagatan sa atong probinsya may kasarangan tubtob mabulubalon. Ang adlaw nagbutlak alas 5:24 ka magatunod alas 6:05 karon niya sa hapon. Ang atong temperatura nagsugo kita 26 maglabot kita 36 degrees Celsius. Ang ato naman heat index maglabot kita 41 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong odto sa luwat.
0: Sir Melvin, pilang atong heat index today?
3: Is 41 degrees Celsius sa Katrubangan. Duro mainitin at sa Gyapon Katrubangan do.
0: Okay, sige. Sir Melvin, salamat gayon may aga.
3: Salamat kag may aga sa lahat.
0: Centro. Mga katropa, ito na batihan, Sir Melvin Piero sa PDMPD. Angot sa pinakauling update, mga katropa, no, sa lakad sa panahon, siningadlaw sa Lunes. Lunes, gitagiting init naman. Centro. Alas sa 11:02, mga katropa. Padulungan taning aton nga una nga talakayan, no? Magating ako kita makapakigangot kay Sir Manuel Amata, pero before kita magpadulong siya, mga katropa, pamatigaan tani ang pahayag ni Department of National Defense sa Secretary Gilbert Gibo Chudoro na nagpadulong nila Saturday diri sa Negros Occidental. Angot mga katropa sa pila ka mga palamangkutan noon sa media. No? Ano ayan ang mahambali sini about sa recruitment which is ginakabi ng laboratory ang University of the Philippines ang mga pila ka mga estudyante mga katropa nga nagkabayan sa armed conflict. Tingiban ka ni sila napatay sa Banwas ng Toboso, pilagi to kabilog ng mga UP ang napatay. From UP and also sa Banwas ng Kawayan, nga taga Cebu. Nga si Vince Francis Dingding to, nga napatay may mga katropa sa enkwentro sa Banwas ng Kawayan. Aray mga katropa, pamantenta ang pahayag ni DND Secretary Gilbert Chudoro.
4: Ako, UP alumnus ako. No? I don't think it has anything to do with the funding. But the control by the university over its student. Now, I heard that there are claims that like a claim that the laboratory of UP is not merely in the classroom. Fine with me. But when you say laboratory, that does not mean to say you do not regulate the activities that the students do. Because a laboratory, precisely by definition, is a controlled environment. And a school is principally and primarily liable for danger or damage to its students. So a school cannot support that kind of statement because it is also responsible to the parents or to the country for the safety of its students. So I think it is the governance of UP. We're not going to interfere academically, but certainly when the activities of some of its alumni are, and particularly when they're not alumni, I'm sorry, students, not alumni. Alumni, they basically don't have control, okay. Right? They're graduates. Their students are contrary to law. So it's tightening of the internal governance structure.
0: Mga katropa, no? Ito na ba tayo si DND Secretary Gilbert Chudoro ang outstanding statement, no, sa mga estudyante sa University of the Philippines. So siningat yung mga katropa din nato maangot ang ato ning diskusyon together with Sir Manuel Amata. Matapos nagpayag si Governor Bong Lacson nga mangin mabinan tayo ng mga eskwilahan, mga blutuan regarding sa ano sa recruitment sang mga estudyante sa ngamangin parte o kung mag-upload sa vlog nga which is ting mga katropa ginapamunuan o kung ginapakunahan sa mga NPA. So mga katropa, tingwantan eh nga makapakigangot kita kay Sir Manuel Amata para matalakay tani mga katropa, no? Eh, may komento di siya. Nag-attag man ni ganito no siya, mga katropa, sang concern. Kaya ito, siyempre, ito may mga kabataan, masyang nga drang nag-iliskwila man mo. Nga, diba, si mga katropa, not only just sa iyang aparte. Also sa mga ginikanan, iba nga mga estudyante. And also sa mga ginikanan, drang sa tanan ng mga kabataan. O kung sa mga nag-iliskwila drang. Sa pila ka mga universidad diri sa siyudad sa Makulod. No? Damo na kita diri. May state university na kita. May university and colleges, mga katropa. nga which is this is ang ini nga mga eskwelahan at risk money sila sa sini nga mga saisang aggressive nga recruitment, no? Sang New People's Army mga katropa. So tigaling nga mula ni balang masubo dire kay ti syempre mga kabataan, no? Amuning balantayan subo. Mga estudyante, no? Kay ti syempre mention diyan tang perspective sa mga kabataan. Mga katropa do medyo lain yang ila subo nga ano mo, no? Do lain nang ilablang nga pananawan, ilang mga point of view, especially sa kun ano nga mga saisang issue sa karon. May na-observe ko mga katropa, they are more aggressive. Oh. Subong, nakita nyo? Sentro. May pila ka mga kabataan, mga katropa. Makita na to nga part sa pila ka mga protest nga nagkakalatabo diri subong sa syudad sa Bacolod. Hoping mga katropa, no? Nga sila ni ang maluwas. Oh, ang hindi na bala sila mismo mga katropa mangin magang banas bala nila, maglain ang banas nila. Kaya ito siyempre mga katropa, ang ining bagay ito, mo damo na sa mga kabataan nga nakita natin, mga UP graduates, no? Mga nakatapos sa mga Latin honors, nangin part mga katropa, sang sining armadong hublag. Masubo para sa pamilya. No? Kaya ito siyempre ang ginikana, nagalaw ng ilang bata, maayo ang padulungan, maayo ang ilang future sa sinang, ano mo, sa pag-eskwila. No? Prote subong ni mga tropa anong mambal, no? Sang presidente sang UNIFED. Tingnan nato makapakikangot kay Sir Manuel Amata. No? Sang UNIFED mga katropa matapos ning statement ni Governor Bong Lacson sa tanan ng mga eskwelahan. Oh? Sa Negros Occidental mga katropa and also diri sa siyudad sa Bacolod nga about sa recruitment sa sining mga NPA. Oh, check na nato mga katropa pamatayan nato, no? Presidente sang UNIFED Sir Manuel Lamata. Sir Man, may ngunto. Welcome to the XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, sir.
5: Hello, Andrew. Good morning.
0: Yes, sir. Salamat. Good, sir. Man, si mga tiyempo, sir. Do may statement si Governor Bong Lacson, which is gasuporta kagid, regarding ni Bala, sir, sa pagpaandaman sa gobernador or panumdo, meaning especially sa mga universidad. Mga sir Man, angot sa sining recruitment, possibly recruitment sa New People's Army sa sining mga schools or universities, man. Sir Man.
5: Sa una sa tanan, no, ga pasalamat to kay Governor Bong Lacson. He is one of the few who has the guts to say the truth. Muna ang dakogi nga problema sa Negros, sige ang recruitment sa underground. Pag maka-alarma gin man eh, ang ato ng mga eskwelahan na infiltrate na. Especially ang Lasal. Kay isa sa mga napatay ito sa Toboso, alin sa Lasal.
0: Yes, sir.
5: Kay isa siya sa member ng Student Council.
0: Oo.
5: Maalam nga bata. Kanugon nga ginhaboy ang iya kabuhi. So, hindi ta gusto magliwat ina. Hindi lang sa Lasal, hindi sa tanan ng mga eskwelahan. So, dapat higpitan or i-turn gamay isang administrasyon sa mga eskwelahan eh. Pag-ilang taon eh, lalo na kalatabo sa dalom.
0: Gani man.
5: Kaya ino yung mga tao, na-train sila sa UP kung paano mag-iho na wala sing kabalo. Sikreto kayo. So, dapat tutukan nila.
0: Okay.
5: Kaya maluoy, ako personal, may mga apo ako sa mga eskwelahan. Hindi ko gusto na pitik sintas. Sugatan ko na lang yung bangka ito sa bukid. Hindi na nami. Para sa mga parents. I'm sure ang parents ni Ledesma, hindi sila kahuyon sinasabo.
0: Correct. Yes, sir.
5: Pero why man sila kalibutan? Naging sikreto ang manguro sa bata.
0: Mugining
5: mapahit. So, dapat mag-alsa kita ka mag-alerto kung ano ni Latabo.
0: Okay. Sir Man, based sa inyo lang gidya nga ano no, sa inyo nga bahin sa mga sa inyo nga grupo. Sir, doon nag-ano man kamo, sir. Initiate man kamo and also nag-ano kamo kay Gov Lacson. Are you planning also, sir, nga mag-ano man sa iya, no? Mag-sapol and also ano man nila? Kuha ng atensyon sa sininga mga universities and colleges diri sa Bacolod, sir.
5: Oh yes, ako personally I plan to sit down with the head of Lasal Bacolod.
0: Yes sir.
5: Isa sa tanan, dira ako nagdako.
0: Oo. Oh, oh.
5: Dira ako nag-eskwela, dira ako nakagraduate. So I love my school, I love Lasal. And I am willing to help kung anong mabulig at na ako ng private sector.
0: Yes sir.
5: Sa ako na eskwelaan.
0: Oo. Oh.
5: So yes, definitely mapungko ko sa head.
0: Oo. Oh.
5: Head dean sa Lasal.
0: No.
5: Para kung anong pinanlanon, makabulit ka.
0: Gani man, correct na, sir man, no? Kay Natoli Jess, sa amo ng university, pila ka bilog ding university sa aton, no? May state university pa, dito man sa Talisay. And may ari man diri sila, no? Branch man diri sa aton, campus sa diri man sa Bacolod. Pero sir man, no, based ang gid sa inyong mga observation, sir, may ara na gid man, no? Do na penetrate na gid man ang underground, especially the recruitment. Do nangin active, do ka aggressive sang recruitment, sir man. Why is it nga do nag ano gid sa inyo, no? Do nag agaw gid attention man sa inyo, sir. And then you have concern about that, sir?
5: Yes, ako personally I'm very concerned.
0: Okay.
5: Para ber nga magsaka yung bata ng ledisma, mag-bukid yung magkapotar malay. Tugay na ni siya na brainwash. Hindi lang niya kay isa kadlaw. Tugay na, tinuig. So, why sa kabalo kung ano kadamo na ni sila? Hindi lang sa Lasal, sa ibang pagiging university.
0: Oo, gani man.
5: So, amo nang gusto ko maibaluan, dapat tutukan sa administrasyon Lasal.
0: Yes, sir.
5: Kung sino na yung mga upod din ni Desma.
0: Okay.
5: Kag dapat i-alerto ang mga authorities, pag ipa-imbisigani sila.
0: Gani man.
5: Kasi, so, upod ka mo, meaning, isa lang maka mo ka-istoryahan.
0: Oo.
5: Oh. So, munang ginakabalaka ko, kabay pa, masiwa natin ang pwertahan sa recruitment sa mga university.
0: Okay. Pero sir man, ati subukan nga muning situation. Bali sir, sa bahay ninyo sa mga negosyo sa mga sugarcane planters, sir, may mga nabato makamusir nga mga ano, nga mga just like revolutionary taxes to common blaster man kay ti do ka damo pagili subong sa ila, may iba pa gining nga patay na gani sa previous encounter, sir, no?
5: Well, sa year mga 80s, damo ang mga sulat na baton ko. Ako personal nabaton ko sa UMA.
0: Okay.
5: Napangayo sila revolutionary tax. Hindi lang ulango ang inapangayo nila. They were at the peak.
0: Okay.
5: Peak of power nila. Kadamo sa ako ng mga kilala, mga planter na yung pamatay. Ang isa, si Ballestero, si Ike.
0: Okay.
5: Kinigtan nila sa iya jeep, kigalibot siya sa kampo.
0: Ay, gila.
5: Gintiro, huwag pa napatay. Kinigtan nila sa Manibela, naging sulog.
0: Uy.
5: Sulog, buwi.
0: Grabe ba?
5: So, hindi lang ulango. And lately lang, I think 1 month ago, ang umani planter Anglo sa Dinalbagan.
0: Yes, sir.
5: Hindi nakabaton siya sulat, hindi siya magatag, kinsulog na lang nila taktura.
0: Ay, gala.
5: So, ara pa sila. It's the threat is still there. Hindi kaya dapat magatag. Kay tagaan mo ni sila, nagadako ang problema. So dapat ang ginasalbar man siyang ato ng mga otoridad, galing kay kaluluway lang sila, kay kakalamatay man, which hindi na dapat. Kita mga taga Negros, peaceful people, gusto tayo magpangabuhay lang sa mataway.
0: Oo.
5: Magbiguhay sa tanan, mag-inom-inom kabir kung gabi, mataway.
0: Oo, ganun.
5: Amo na yung ginapangayo ta.
0: Oo.
5: Sa matabo.
0: Yes,
5: amo lang eksakto nga ideology.
0: Correct.
5: Kinalan peace, hindi war.
0: Okay. Okay. Sir man, ano gid no, do pila ang masami nga gina-request nila, sir. Pero do kay ding iba, sir, do ka ano way no, do may mga pagpabahog pag nga ginagamit bala no. Sir.
5: Well, ang taxation nila hindi lang ulango.
0: Millions.
5: I think sa mga planter, they ask for about 3,000 to 5,000 pesos per hectare.
0: Per hectare?
5: Wow. Yes, per hectare na. E kung may 100 hectares ka, ilan na, 400,000. Kasi tapos na ako mga karta. Yan ang ganan siya subong sa Tanguma, hindi ako.
0: Oo. Oo.
5: Ang kaluluoy diri, Sir Andrew.
0: Yes, sir.
5: Ang mga gagmay ng mga planter.
0: Correct na.
5: Which 90% ng atong industry is 1 hectare and below. Iini sila, ginapamasyarani sila nga ginakuhaan bugas.
0: Oo, oo.
5: Hindi man dako, yung pangayong yun na siguro 5-7 kilo. Pero sa isa ka pamilya, na 7-8 sa sulod, kadako ganyan nga bagay ang 5 kilo. That is good man for another week or 2 weeks.
0: Grabe, no?
5: Hindi nila na pag-ibuon.
0: The point,
5: wala
0: oh,
5: na
0: sir.
5: Ni sila yung ideology.
0: Correct, sir.
5: Ang ideology sa mga komunista, why na to? Napatay na to sa kay Juma.
0: Oo.
5: Ang ilan na niya subong niya is extortion.
0: Extortion.
5: Imbis nga mag-ulubra ni sila sa matawhay para masagod nilang pamilya nila, ginagamit nilang armas.
0: Oo.
5: Para makakwarta,
0: okay.
5: Pag mapadalaan man nila ang pamilya nila, which, ha, kasi makibot ka, ang mga taga-Negros ng NPA, mga pamilya nila, wayda, ari na di sa Manila, nag-iliskwila sa mga mayong ispilahan.
0: Grabe, no?
5: So, hindi man ni tama. Dapat untato nila, panahog na kamo, surrender kamo, kitagaan kamo sa mayong abos jamlag sa gobyerno ka. Governor Lacson will take care of you.
0: Yes, sir.
5: Dulog lang bala kang mag-surrender.
0: Okay.
5: Sir, may ginag problema.
0: Sir, man, ang punto niyo dari is not only just sa mga drought, calamity, also sila, isa man sa mga problema, gali, no? Sir?
5: Well, ang tungkol sa drought, ang nagsulat ako sa DA, Department Kagang sa SRA, Nagligad na Bulan, gintawagan ako sa isa ka sekretary sa Department of Agriculture.
0: Yes, sir. Oo.
5: Nag-report siya sa ako na na-approve na,
0: okay.
5: May budget na.
0: May cloud seeding?
5: They are now on the verge of buying salt.
0: Okay.
5: Asin.
0: For the cloud seeding?
5: Propagation sa cloud. No?
0: Okay. Sige.
5: Now, bye. They're forming the team para nga mag-sugod na ang cloud seeding.
0: Yes, sir. Okay. Mayo man, Katie. Pero, sir, man, anong plano for the cloud seeding, sir? Sining mga binulan or June?
5: I think palampasun ni Laguro pag yun. Kabalo ka naman ang bagyo, gadala ulan.
0: Oh, gani man.
5: Kalugo naman nga iaboy mo lang ng kwarta. Nag-aulan naman.
0: Correct, sir.
5: Pero ang sikreto diri, which ang ginstoryan nila ni Sakon, pagtapos gid sa bagyo, naara pa mga clouds, ang muna sila masugod sa cloud city.
0: Okay.
5: Kaya kung wala na sa panahon, ano ang ilay cloud seed? Hindi niya magtubo ang clouds sa wala sa precipitation.
0: Correct, sir. Sige. With this, Sir Man, thank you very much for this update. Kagsa imo niyang discussion, Sir Subong. Thank you, good morning.
5: Madamong salamat, Sir Andrew.
0: Yes, sir. God bless, sir. Sentro. Mga katropa, ito na ba tayo, Sir Manuel Amata, no? Sa nga Unified, ang siya ning reaksyon, mga katropa, sa presensya sa mga ginapatian nagapang recruit sa pinakamang universities sa siyudad sa Bacolod, de Luzon, sa Negros, para manging kabahin sa armadong hublag, which is tigina tuyo sa nga New People's Army, mga katropa. May concerns lang siya. Hindi, siyempre, mga katropa, bisan sin-oman, ang manging, posible manging biktima. Vulnerable for this recruitment, mangin kabahin sa sining grupo sa mga NPA. Alasa 11:20 na, magapos kita for a while, supo natin ni karong mga katropang ibang pagid ng mga topics and discussions pagbalik sa sentro. Andrew Burgos sa sentro.
6: Sentro. Supple Plus Gold. Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Bisyo Next. Marami na ang natulungan.
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Bisyo Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Bisyo Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Legale, isa ka

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kay balugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagig kita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iyang hypertension. Kagong mapabayaan in ang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iyang blood pressure. So amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga bisikan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
3: Nigit mag-ako, no?
2: Labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs. Masimila, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
3: Problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
2: yes,
3: pa.
2: Yes,
3: gali mo kay lala na sa sulod.
2: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inom gid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpa-check up, para sure, inom gig ka mo sang mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, dupir migalingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kag Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sang aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension, inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Sa mga kauturan naton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Di kung pirmi ka gainom sang caffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then, sa mga kautura naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So, ini siya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: XFM 103.9. Sentro sa mga balita.
12: Sentro sa mga balita.
13: To be evidence-based now.
11: Sentro sa mga impormasyon.
14: Sentro sa mga impormasyon.
15: Ang evidence
11: sa prosecution,
15: testigo nila.
11: Sentro sa serbisyo publiko.
16: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyas.
11: Andrew Bulos, Centro.
17: XFM time, alas sa 11:30 na mga katropa. Nag-abling na ito ko pala tutunan ng Centro.
11: Centro.
17: Para nyo din kakaupod si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Kag siningat yun, mag-apakigangot kita kay Sir Frank Carbon, no? Kay talaga ito ni mga katropa, which is tingin ako, madiri ko sa Philippine Ambassador to the United States nga si Jose Manuel Romualdez nga nagkabalaka ang pila ka mga investor sa political institution o situation sa Pilipinas. Kasunod sa natabo sa Senado nga ginambalan mangin sa international media, mga katropa. Ginapanumdom sa iban nga mga investors nga may political instability ang pungsod. O kung sa pungsod ta, ilabi na nga may ginaluto nga dako nga investment project. Tinanugunan siya kuno ang piladri sa aton nga mga concerned mga tropa sa pungsod Pilipinas. Kaya di para sila do kanugon gidman, no? Kahit siyempre, madamos ang potensyal ang pungsod ta. Damo na di sa mga negosyo, ganyan nga natukod mga tropa, no? Tapos sa mga foreigners nga nag-invest dali sa aton. Pila naka billions of dollars gani nga investment dari mga tropa. Nayari sa karon, check na naton sa bahin sa MBCCI. Ako po nato sa piya kaninyo mga tropa si Sir Frank Carbon.
11: Centro.
17: Sir Frank, good morning. Welcome to the XFM. Sir, kaupot mo subong si katropang Andrew.
18: Andrew mayong punto.
17: Yes sir.
18: Oh. Punto na.
17: Yes sir. Oh, Sir Frank, thank you again sa mga time. Sir, anong mambal tani sa bahay ninyo sa MBCCI? Kaya may concern man kamukon, kamung pamangkoton rin, Sir Frank, regarding sa may mga investors ko, no? Ngalawag di tani magtukod sa ilang negosyo dari sa Pilipinas, pero galing may concern bangod nga may political instability dari sa aton. Sir Frank?
18: This is not concern sa MBCCI.
17: Yes, sir.
18: MBCCI did ang okay. Hamon nga national organization.
17: MBCCI. Yes, sir.
18: Dugay na ni kayo.
17: Oo.
18: No? Mm-hmm. Oh, which was it? Number one, sa bilog nga Asia, itang may pinakamahal na labor. Pinakamahal na kuryente. Kag subong nagdugang pang fuel.
17: Correct, sir.
18: Natutanon, nga very kwanta ka rin. Vulnerable sa fuel. Saka, imported na lang na fuel ta. Why labot nga imported? Why pag kita di atong layas ang tangki nga makatatak kita? Sa isa lang kabilo ng refinery na din. So, nagwa pa din ang problema. Kadua,
17: yes, sir.
18: Ito mo ang amunin, dinug na kalibutan ni kapalun na isang korupsyon tali.
17: Correct, sir.
18: So, nagdalong-dalong na korupsyon, hindi yung korupsyon na rilandi sa mga taga Ciudad La, taga probinsya, but last to not the Lea, Singadoria, congressman niya, tag-as na official. Oo. Tag-worth ang Hula Balu sa House of Senate, Subong. No? May kulisa, tambio, dugay-dugay, tambio naman to, all of this. It's very unstable politically.
17: Yes, sir.
18: So, it reinforced pa din eh. Yang aton nga national leadership, 6 years lang. So, why itang, hindi siya kabala, itang tutuod na foundation, economic foundation, siya kita kalugan po, 6 years. Kaplano, kaplano, tapos na. Kapliparan ka na sa election. Yeah, which is among sumong katubo sa aton. Tunga-tunga pa lang, 2026 pa lang, gaway na sila sa 2028. Why na may padulungan ng aton na gam, pang election na na? Worst pagigya sa local. In yes, local yun, 3 years lang. Anong mabuhat mo sa 3 years, no? Wala, so, among pa nang dapat na review hunta.
17: Correct,
18: no?
17: Sir.
18: Oo.
17: Pero, sir.
18: Ako na mga major.

0: affected and also ang negosyo dere kagang aton nga ekonomiya. Pero Sir Frank, kung kamo pa man koton, Sir Frank, nagilapit naman ang eleksyon, but subunin nga tiyon nga kung kamo sa inyong part may luwig makamo, Sir Frank, nga iduso nga mensahe or panawagan naman sa aton rin nga politika, especially sa mga senador ta or sa mga kongresista ta rin, Sir Frank.
1: Honestly, Andrew,
0: yeah,
1: inkalimtan na naman ang national ta nga official. Kaya nila ulo election na.
0: Correct, correct.
1: So, dali na kami sa local, dalang hanay.
0: Gani man, sir.
1: No? Na if we can make Negros o Negros Island siguro,
0: yeah,
1: no?
0: Sir.
1: Progressive.
0: Mm-mm.
1: Oo. Sa iba-iba patian pa ding tingog na mo. Pwede sa babaw, why did that?
0: Do I get?
1: So, all of this, kaya yung focus naman sa kuryente, so we're working out with Negros power.
0: Mm-hmm.
1: Puli ang Negros power, matudlohan niya.
0: Mm-hmm.
1: Ang Luneco, Nuseco.
0: Yes, sir.
1: Kung ano, may siya ay nag-obrado siya sa rehabilitation at modernization plan.
0: Yeah.
1: No? Mm-hmm. Puro, matihan mo man, ano?
0: Yes, sir.
1: May timeline, may porta, may budget, kasi mm-hmm. report regularly.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So, kling na mo, tani, ang tubi, ang buma na.
0: Mm-mm.
1: Ilang first release lang tanan. Isilang lang may rehabilitation man, modernization, kag-expansion na plan.
0: Yes, sir.
1: Ay, time plan, kag may budget yung ako ang kwarta.
0: Oo.
1: Pero mabasa mo lang, pero may first release lang nagwapo. So, why man plano?
0: Mm-mm.
1: Si why may batabo, si mo kung why ka plano, wala. Puro lang na wapal.
0: Correct, no? Thank you, Sir Frank.
1: So, pero,
0: yes, sir.
1: Tinatinguan na mo na locally na lang. May island na lang ganun, na gano'y region.
0: Oo, sir.
1: No? So, if we can improve by island, kung may region mayo, pagid, no? Oo.
0: Mm-mm.
1: So,
0: yes,
1: local na lang, buhay na lang ay national, kaya daw, kaya budlay, ang katiang kato si national, puro lang direction. Impeachment, kabalo ko ang guruto.
0: Yes, sir. Correct.
1: Ang kambyo-kambyo, liberato sa House of Representatives. Kasun-sasun na ang kambyo-kambyo. So, nasa House of Representatives naman to.
0: Pero Sir Frank, after di ba, for amo ni Binong nagakalatabo ang political instability na to, hindi na to mapaktan kon kahit dugay-dugay na gidyay, no? Do gabi naman si Binalusay na lang gid ang magabulos ng mga administrasyon. Pero Sir Frank, sa kun sa normal nga diskusyon na nay, do you think Sir Frank kon magasigin ng amo ni nga mga kalatabo sa Pilipinas ang investment sang especially sa negosyo? Do you think Sir Frank magamuad pa ni sir or maging ma-develop again? Do you think, sir?
1: Si ang uli mong statement, dito na ko.
0: Oo. Makatag ni... After this na sining mga political instability, Sir Frank, may chance apayhan nga maka-develop pang ato ng ekonomiya sa Pilipinas, sir? Kaya doon gabi na lusay naman lang next administration.
1: Wala problema sa atin na sinalevel structure.
0: Oh, okay.
1: Number one, why na tayo political party mo?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kung sino lang ito kabalo mag-shout-out, magdanda-kanta, personality na na yan.
0: Kabalo mag-drama?
1: No? So, anay ko na yung may two-party system. So, may no-party system ka. Gundo okay. Lang ang pag-eat kang pag-bilis mo. No? Kung sino may kwarta,
0: tira.
1: Kaya ang may party.
0: Mm-hmm.
1: Why ka kwarta, kaya why ka gilis. Then, party ni. That's why nga, si Caldeco nagtipon billion-billion.
0: Correct, sir.
1: Kaya yung nila mag-guan.
0: No.
1: Ang dipindong siyang ilay parte sa Aldeco, Romualdez, Corrupte. Amo nang isang problema ta.
0: Mm-hmm.
1: Pero, why kita structure sa politika nga makasindog ang aton na buwan? No? Kambyo,
0: yes,
1: muna.
0: Okay.
1: So, political work, pagit na nagara pa.
0: Uh-oh.
1: Ang buwan. So, amo nang isa ka na po.
0: Yes, sir.
1: That's why nga, na-averting corruption, kaya kinangan, may kwarta ka mo.
0: Ganiman.
1: Para nga, hindi ka makuha sa posisyon mo, mabaklon mo ang boto, baklon mo ang tanan-tanan, drive mo, mabakwal mo lang tanan.
0: Chakto,
1: so, din yung judge, yung wait, ombudsman.
0: Sige, sir. Sir Frank, nalong ko na lang ginibala, kahit last week, dogin dismiss to sang RTWPB, Western Visayas, ang ginapush ni, nga, ano, Sir Frank, nga, dugang 250 pesos nga wage hike. Say mo, Sir Frank, paglantaw, dapat gin maning i-dismiss, sir?
1: In dismiss, okay, number one,
0: mm-hmm.
1: why man to legal personality ng Dusoto?
0: Ah, okay.
1: Di man to sa registered nga labor organization sa BDI.
0: Mm-hmm.
1: Ibig, Ikaduwa,

0: Muna sing na mong blas. Mm. Ang masarangan ng ganta, ang negosyo sa buong siguro, pati guro pulo, 30 po na ginaguro, 30 pito.
1: Mm.
0: Sino ma, tulad 250 pesos, pareho lang nga, gin, sotgan mong negosyo. No? Tamo na yung sitwasyon. Sino yung short? Wa ito paminkaron, itong ila paminkaron, itong ila lang, gawapuan lang ito ah. Guaya pa,
1: guwapo, guwapo lang na. Sino magkasaran 250 man? Mugani man. Pero Sir Frank, para
0: sa inyo. Binuo nga. No? Oo nga.
1: Ang 250 pesos. Okay. Grabe no. Sir Frank, for example, be, subong nga tuig, may iba nga mga regions si Sir Frank na nagsaka sweldo, no? Sir, no? Wage hike nila, no? May yara, no? Subong na tinuig. Do pagin chindi ko do ibang nga region sir no.
0: Mga third ka fourth quarter kita dari November kita ta makasaka kay tag one year na mo.
1: Amo na gali. So November pa. Bilbog o sana nga pong so, Sir Frank.
0: Ito na nga. Iba niya ah, dulo kasi.
1: Adri lang sa
0: September.
1: Ah, okay,
0: bati.
1: Okay. Sa Western Visayas. Okay. Sa NIR.
0: Ang ilang whiteboard nakakumbi na gina.
1: Ah, okay, okay.
0: Oo, tag one year ang mga whiteboard, regional whiteboard. Yes.
1: Pro, Sir Frank, sining nga tuig, pila naman ang possible nga wage hike? 50 pesos or ano, sir?
0: Damgo ng simpulbikan di wage, ha? Amo ni Sir Frank. Kabalo ko man siguro.
1: Mga pila yan, Sir Frank? 20 plus?
0: Amot, pulo, 50 pesos,
1: bugat-bugat ng 50 pesos para sa inyo, no?
0: Ang importante na hindi magsira, hindi magbuhin.
1: Correct.
0: Pati lang, oh. Magputang mga ninggo mo. Importante lang subong na hindi lang buwatan.
1: Correct, Sir Frank.
0: Hindi lang, anay.
1: Amugani na. Correct.
0: Oo, okay. Para lang may adlaw-adlaw na bakal.
1: Yes, sir.
0: Sa pagkaon. On everything. Ano lang lang, imudang ang mall, ah. Sugapari pa na black, laban na sarado na lang. Oo. Ano ang mong peer, may gasakay pa daw, wala na. Buhi ng street show. Which na noon? Oo, kapiktado, bita si Ming Mira sa Iran.
1: Yes, sir.
0: Oo, fuel ka mahal, kurinti ka mahal.
1: Okay.
0: Pagdaon ka mahal, everything. Oo.
1: Sige.
0: Ikaw nung mga ayaw ko, patukisti ko ni Binuang, no? Ikaw ang mga sarang.
1: Gani ba?
0: Hindi wala buhat ang nagpintan. Oo.
1: 250 pesos, bugat-bugat kay katama, no?
0: Gani. Bugat, hindi ganyan. Chin, ganyan, hindi ganyan masarangan. 250 pa.
1: Gani man. Sige.
0: Ikaw, tuntok sa buwan bla.
1: Yes, sir. Oh, yes, sir.
0: Ano, tingnan, kung na nito minsan ng mga tao ni? Doon na ng sitwasyon ta? No?
1: Gani man. No?
0: So, lipong lang bla, no? Sling namon. Nang may gini sila in istorya.
1: Sige, sir. Okay. Sir Frank, with this, thank you very much for your time, Sir Frank. Salamat sa sininga discussion, ha?
0: Salamat,
1: good morning.
0: Yes, sir.
1: God bless you, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na ba diyan, Sir Frank Carbon, sang MBCCI, mga katropa, sa komento ya sa sitwasyon subong, no? Especially sa ati. Amun ablang mga katropa. Naglapta na daan ng issues Pilipinas. Una, kada mo nagit sang issues subong sa Pilipinas, no? Nga nangin, nangin concern man mga katropa sang international nga, ano, international nga discussion. Kaya nga, nagbantog ang Pilipinas pagin mga katropa. Hindi bangon sa kayuhan, no? Nalipata na itong mga kasikatan sa aton ng mga nag... Just like Manny Pacquiao, na-discuss naman ni kanina mga katropa. Gindala na ni Manny Pacquiao pangalan sa Pilipinas bangon sa ati. Siyempre, nangin bugalon kita. Kay ginapabugal ito sa Pacquiao bangon nga. Amun ang mga accomplishments si Pacquiao, no? Nga doon nag-angat ang Pilipinas bangon sa amun lang mga sektor or aspeto mga katropa. At siyempre, sports mga katropa, no? Pero... nadulang kredibilidad tabi ng Pilipino kay bangon sa mga kawatan tama din ng mga politiko.
2: Sentro.
1: Ba? Nadula ang aton nga ano mga katropa no, ang pagpati sa iban nga mga kapungsuran. Nagdunag na problema kita na bangon sa sining issue mga tropa mga grabe ang corruption sa Pilipinas. Kaya mo ni sumo ginalantaw ta. Tingin, ang ibang mga investors nadlong na din nga mag-invest na rin sa Pilipinas kaya mga grabe ang ginawa tayo. O, kung ano-ano na lang din mga katropa. Huwag kita na huya. O, ang ego sa aton sa Pilipinas, gutom. Kaya bangod nga pangutanan, corrupt mga politiko din sa aton. Alas 11:45 na. Check ta. Spiya ka linya, Sir Mitch. Ah, okay. Sa katropang Wendell. Oo, balita. Sini? Sa mga vendors sa North Capitol Road yung tagaan sa syudad sa special permit. Okay, check na natin ang update sa syudad sa Bacolod kay Tropang Wendell.
2: XFM Live Reports Central.
1: Kay Tropang Wendell, please come in.
3: Sir, Yes, sa trabang kanso po nga tignan sa hanggang sa ining kanta ito sa mga kamataan bilang center sa trabang kanso sa Capitol Road sa trabang kanso sa kami na sa abda na ito no, nakipag-inunano ni sila topod si Mayor Greg pero ang nakipag-inunano ni sila sa porta at ilog daw ang duha wala ka ten sa nasambit niya meeting together with Mayor Greg pero tayo 42 yung sila sa mga trabang kanso at i-release sa nilang special partit at subong na aga. Plus sa katrapang branch, sila ni ang tumano na ang katakagan manog ko na pangatuan matematagdeksyon na may angot niya sa posibili nga papa-improve din ang ilang pagbaligya sa bahagin sa North Capitol Road o kundra wala sa pangatang Laguna. No? Kasi sila ni yung mga gabaligya sa pagtaon din sa mga tumi na diramata, mga pasis, mga takuho, mga buko juice, mga juices nila, mga street food nila, no, katrapang Pransa. Kasi pinahibalpahan nga, most of them, nagasugod na nila daan, basta akalin alat stress, tugtog, alat sa alat kwede, pasado, isa nga, bigis, sa alat doon kasi, sa ibalo kita nga, draha, nga, madamo sa mga, ano no, sa mga, sa apical center nila, mga nagalagaw man, that's why nga ti kakagahan man sila sa area. Ang sa kahayan sa kinarigto sa pila ka mga nasambit na vendor, kaya di first time, hindi ka tapakas na magkakaan sila. Sa special first sa inatom sa traktor, their dragon sa kaya sa una, kolbaan para doon sa presidente sa mga pila ka mayor sa kaati. Kaya di kaya posibilidad, hindi na ginapakain sila ba? From time to time, kung may mga event, bidra, for example, no, sa Los Angeles Road, ginapakali na sila kahit wala na sila sa permanent sa kapitan. It's just that nga nag-aposto lang yung dira-dira. Tapos nabantayan na ito nabal sila gali. Sunod sa ilaman. Nga si, ano na blang, posto sa isa, posto sa isa, at the same time na kung mag-saindo ang iba, si saindo mas sila. Pero so kung sa isunod sa ila, so, papatatag no, ang ilang loob o kung nga pamatat at makabaligyan sa tarong dira. Wala sila na dukan. Nga from time to time, tweeton sila nga, tipahatro sila. Kaagad si Katrapang Franz ang hiningan special ang isa man sa dako nga ano no kasunok ang nirgrit naman niya at dako man na actually ganyan para ating mapromote sila sa na mga small business owners mga mamabaligya at the same time mat-check man Katrapang Franz ang sakot abi ang mamabaligya nila na dapat limpyo asan kung makaon to for example chance may itap ka man wala Katrapang Franz na tida ka nagkaon sa iya kag muna muntahan ka kaya meron sila galit ng special for kids. Inbukas na rin sila galit at pang fans ano, sa pahayag ni Mertred sa syudad para sa proseso na no, para makahatagan sila sa special for me. Pag pinabaluan na natin, based kanina sa mga suggestion nila ito nga si mapatagayo ng syudad no, sa flashing sa area. Agon nga kapatido lang dapat sa sili hapon. So, pagkakas sila sa basketa, kawai man kung nakabaligyan sa mga pagkaon, tayo ang area. At the same time, ang mga concerns pag ito kung may mga events, abi, para sa Pascara Festival, the most low food events nila, abi, at New Year, no? At nang ginapahalin sila sa always, eh, kaya meron sa mga nakabulos ba lang ang mga stalls yung ating bayan sa Sudada. So, kaya mo pa na ang keso kaya kung na matabuin na abi, din sila isa sa'yo for the meantime, no? Kaya mga Franz, para sa dumang kita, oh. Bala atin sa Pamasya. Tingog yan, Mayor Trega sa Taya, may ako sa ining patatag.
4: These are ambulance vendors pala na which are allowed under sa ating existing ordinance. No? So, on the parts ng syudad, gin-facilitate kag gin-brigan sila makaprocess ng ilang special permit. Which are all allowed sa atong siling ordinansya. So, the 42, 43 na release sa mga nabilaw. There is some North Capitol Road. No? Purpose in it is ang aspect of regulation. Okay, para hindi nila pinagusto. And then, ang ma-insure man naturalmente ang safety sa nabrigya. At the same time, ang mga tao nagkakadito na nila na magkakatal o mag-ano kung gabi kasta magkakagahon, may assurance man na tinaglabay niya sa proseso sa gobyerno. So, mungkin na primarily ang purpose. And then, we've committed dito sa ila na we will have a weekly na flushing ng paglilimpyo. Kaya on their part sila, on their own na maglilimpyo man sila ng mga basura nila. Pinagdala nila yung puli, ang mga basura nila na makorekta bago sila ng paglilimpyo. Then, isa pa siguro would be ang in the future kung ano pa ng mga programs na pwede man na ma-assist ang syudad sila.
5: Mayor, why naman nawigit sila? Tanagin na sila sa area ang nagaan special for me?
4: Yes, yes. Kaging pa-survey mo naman, pa-scoping, then din identify man kung diin na nila yung yes, kung diin na baligyan. But then, we have to understand na may commerce eh. No? May kitungod na may arasang call center, dalang area. So may mga nagkakalagtugid. And then may banking kita ng mga kauturan. Ang kakalagtugid na ako gabi, magkaong, makari. So pinaka-importante lang sa inyo na ma-plus tarta sila bala na regulated ang ilang operations.
6: Pwede ito namin yung mambangon. Dog yung tagaan mo sa dignidad kay bangon nga ng illegal ang ilang business na.
4: I think amunaan nila ginambal kayo
6: na.
4: Na plastado sila bala. Na puno ba kayo kayo nang ambangin natin. Ano sa mga taga, do pagkorin yung natayana, isa yung lupon kayo. But this time, since they're legally allowed na mag as ambulant vendors under the existing ordinance, ipastarta na lang siya.
7: Kung may nakto ba ang vendor?
4: I-assess ang kwan, i-assess ang area.
1: Garapang Wendel.
3: Yes, sa muna ka trabang Franco. Okay. Nung dapat ayun pa man eh. At so, prihan ay may angot pagdating sa pagkatapit sa mga improvement at pagkatapit sa pagkatapit ang hindi mo na sakit sa Andrews na ako niya makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp do ka posible on public space na pwede pagkambutan sa mga vendors sa tingin na taong sa karoon sa syudad then, kung na posible pagin agod nga sa padamo pagin sa pagbaligya nga mabuligay at pangkat nga kasagan sa pwesto ng magbaligya triyan sa syudad sa bakot.
1: Sige, may mani na ano kay para di na tas lablang maperwisyo man kay tinakaplastar ka na kapoy man hakot ay hakot ka naman palinon ka ngita ka naman sa lugar nga sa iluhan mo. Okay, ti syempre ang customer mo man ang ginabantayan mo nga. Oh, why not this man na nga? Do ang nga tontong asuki. Masapos di tani kay lapit lang di siya, di ba?
3: Yes,
1: Ti para man na sa ila, may man kay ti inadumduman sila ni Mayor Greg, di ba?
3: Yes, sir. Kaya mo salamat ang mga kasi kanda tayo sila di sila kasi daw mo panindugan
1: na gitu para hindi na sila matawag ng mga delinquent ano na pala or siyempre delinquent siya may utang ka na yan mo no kag sa pati libre man na da sila kag ti siyempre yung pwesto nila illegal makabig na sila nga mga ambulant nga ano da eh nga legit bala karo pang Mindel di na kami din mapalin kahit ti Smear Greg yung nagkabalo di sa amun ah ba
3: oo
1: planggas lang ni Mayor Greg magamuna.
3: Nakakabang
1: plan? Palanggas lang ni Mayor Greg.
3: Na muna ako na kasi patrapak.
1: Dapat gini. Okay, actually, ti may maninakay ng tsindema na ni Mayor nga palang abuyan man na mo, no? Bisang tuwad ginagmay lang, pero dako na na yung abulik sa ilang gin-provide ni Mayor Greg dara nga mga dokumento da nga which is ting mangin hindi na sila malayang may labtan bala. Dara na lang ginata sila.
3: Yes.
1: Amo nang iya nga ano ano gani iya nga di ba kausa ni Mayor Greg
3: mantra
1: ya gugma di ba gugma para sa bakulod no love sa mga bakulod noon ti amo na na ginapakita ni Mayor Greg ang gugma ya sa mga kaangay ni sa ila ba sige damo pa na katropang Windel ti hindi man na siling ni Mayor Greg maubos tanan kay ti kadamo dahil sa ila. Pero may aragin na tatanan, may aragin na taiban nga, siyempre malain ang buot, di mo muna malikawan, Kaya iti siyempre ang syudad ga pangitaman sang paagi para mangin maayo man na sila, matawhay man na ng ilang aplastara. Ilabi na to, li just sa Dranga area ha. Bilog nga sa sentro, sa Bacolod, damo sa mga vendors to, mga bilang vendors, kundi hindi na lang. No? Pero pangitaman sa grupo paagi, sa ato mga alkalde, para ti siyempre ang ilan ng pwesto, mangin permanente, kag tayo yun ang negosyo, di ba?
3: Yes, kada
1: ko pa. Gani man. Sige, thank you again, Karpang Mindel.
3: Yes, tama ng balita ko. City government centers at pagkakataon yan sa mag tumakita sa vitamin C at pagkakataon ang atong nilawas sa isang parat niya. Para mo, kaya pwede na kasi nasa ako si Karpang Mindel Balinari.
1: Sentro. Madam mga salamat sa Katropang Wendell Balinario, balita sa siyudad sang Bacolod. Sentro. Alas 11:56 na mga katropa. Before ko na magpadulong sa mga pagtamyaw, kaya madugi-dugay yung oras ko, dugi na pang butong lang. Mga katropa, mga produkto sa Yes2Health, mabakalini sa Yes2Health Wellness Center. Ngayon ang tandaan sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kakaisang Mercury Drugstore, Necros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee. Centro. Okay! Sa mga nag-alantaw sa aton, good morning, dira. Pero tamiyong tanayliwat si katropang James King, bala? Oh. Sang belated happy birthday.
8: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
9: Wow, ka-perfect.
1: May nag-outik ni sa akon, Sir James, oh. Why gid ako no mango float? Mango float para kumpleto ko nung birthday. Bisan why na cake, basta may mango float lang. Sir James, kagi na, doon nagligat, palis man, nagaulat si mong isa di, oh. Sa subong, oh, di na pa po, latana, oh. Salamat, happy birthday sa amundring admin, ah. Admin DJ, katropang Edren Sese, James King.
9: Wow, ka-perfect.
1: Kaya sa mga nag-celebrate sa birthday nila, happy birthday sa inyo subong, mga katropa. Pero birthday ni katropang Edja kahapon pa ni, no? So may post-celebration. Post-celebration. Langit man basta birthday mo, duwa kadlaw. Kahapon kag subong. Pero birthday kahapon na, no? Sa mga nagatutok, good morning. May ngunto kay Bunbuna Costariana Diestro, Judy Alzaibar, kay Melanie Martisano, kay Pipito Ligario, kay Jessica Gonzalez, Maricel Andales, Jovi Amudente, kay Elvis Guanzon, mga katropa, no? Good morning kay Ma'am Melanie Martisano. Dara sa may sityo Lapak Doldol, para kay Robles, Banwasang, Lakasiliana. Salamat, mga katropa, no? Di na kamo magliso pa, kay magabulos na ang XFM Network News for the regional and national news naman, mga katropa. Sige, ano, boss, kita liwat mag-inup tanay, same time, same station, sa XFM 103.9 Bacolod. Sa liwat, inyong korban, si Katropang Franz Andro Burgos, nagkapaslamat gin, maingod to, and God bless us all. Happy birthday, liwat, Katropang James King! Centro! Franz Andro Burgos,
10: sa Centro! Centro! Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
15: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
14: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3 coffee mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Sanfon Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
19: Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
21: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro ko sa batyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
19: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika, Sanfon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapang

0: FM 103.9.
1: Patay.
0: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Casey Concepcion, nais magkaroon ng comeback sa showbiz.
0: Headlines.
1: At sa sports, katropa, San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder, tabla na sa Game 4 ng Western Conference Final.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
1: Pananghalian na po ng Lunes, mga katropa, May 25, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android.
1: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paul.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang malungkot na balita. May kaugnayan dito sa pag-akyat na sa apat. Story building sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Region 3 spokesperson, Fire Superintendent Maria Lea Saihili, ang huli po na na-retrieve ay ang biktima sa dalawang hindi ma-rescue kagabi doon sa Sector 1. Anya, nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad na-deklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad para mahanap ang 16 na iba pa. Rescue kagabi doon sa Sector 1. Anya, nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad na-deklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad para mahanap ang 16 na iba pa.
0: XFM News Nationwide.
2: Aabot po sa 175 na polis mula PRO 3.

0: Polis mula sa Police Regional Office 3 upang suportahan ang rescue at retrieval operations sa gubong gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasama nila ang Bureau of Fire Protection, Armed Force of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagbabala ang PNP sa publiko na umiwas sa paligid ng gusali upang hindi maantala ang operasyon at maiwasan ang panganib. Ayon kay PNP Chief Police General si Melencio Rantates Jr., prioridad ng mga otoridad ang kaligtasan ng lahat at ang mabilis na pag-responde sa sitwasyon. Patuloy ang clearing operations upang matiyak ang seguridad ng mga rescuer at posibleng biktima. Dagdag pa ng pamuna ng PNP na kahanda ang kanilang mga tauhan na magbigay ng seguridad at kaayusan sa paligid habang nakatutok ang mga rescuers sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ng XFM Mega Manila.
3: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila kanina. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog nitong nakaraang weekend. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang kailangan ng mga apektadong residente, kabilang sa tulong ang hygiene kits, family food kits, food packs at financial assistance. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi bababa sa 40,000 pesos ang matatanggap ng bawat kwalipikadong biktima. 10,000 piso rito ay mula sa DSWD, habang 30,000 piso naman ay mula sa NHA. May karagdagang tulong din mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila at building materials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa huling tala ng DSWD, nasa 2,100 na pamilya ang napaektuhan ng sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita sa XFM News Nationwide, katropa, makatatanggap po ng 15,000 piso ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Manila. Ayon sa Manila Fire Department o sa Manila Department of Social Welfare, sa pamamagitan ni Director Jay De La Puente, mismong si Mayor Isko Moreno ang personal po na mamahagi ng cash assistance mamaya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng tulong ng tanggapan gaya ng DSWD sa mga residenteng nasa evacuation center. Samantala, mayroon pang baga at saka usok na makikita sa mga natutupok na bahay o natupok na mga bahay sa lugar na pinangirihan ng sunog.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan ayaw isantabi ang mga magsasaka sa gitna ng gulo sa Senado. Narito ang ating report.
1: Report.
2: Ni Senador Francis Kiko Pangilinan na mas dapat unahin ang laban kontra gutom kaysa politika sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakapuspo ng Senate hearing para sa mga vegetable farmers sa Benguet, sinabi ni Pangilinan na hindi simpleng oversupply ang problema, kundi mataas na gasto sa logistics dahil sa mahal na krudo. Ayon pa sa senador, marami ng trucker ang nag-atubiling bumiyahe dahil halos wala nang natitirang kita sa taas ng diesel prices. Tiniyak din ang senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga magsasaka at isusulong ang mga hearing para marinig ang kanilang hinaing. Makapaghihintayan niya ang politika pero ang gutom, hindi, ayon sa senador. Katropa mo sa Senado, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
1: News. XFM News Nationwide.
2: Samantala, pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel ang pagsasagawa po ng regular na press briefing para mas maging malinaw daw sa publiko ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gaganapin sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson si Alonto Adjong, mahalaga hakbang nito para maiwasan ang kalituhan sa mga komplikadong legal na usapin at matugunan ang mataas na interes ng taong bayan tungkol sa kaso.
4: Bagamat pinalalawig pa ang final details ng format, inasahan po ng prosecution team ang mahahabang serye ng pagdinig. Kaya naman layunin nila na maghatid din ng tuloy-tuloy at transparent na impormasyon sa media at sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan ng prosecution team na ang mainstream media ang lalaban sa pagkalat ng fake news sa social media sa sandaling magsimula na ang panlitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, ang mga journalists ang kanilang magiging sandigan sa pagkapakalat ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na't magiging crucial ang paglilitis sa Vice Presidente kung dadagdagan pa ito ng mga maling impormasyon. Dagdag pa ni Luistro, ito rin umano ang dahilan kung bakit itinalaga bilang spokesperson sina Kabataan Party List Representative Renico o Rineco at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong para maipaliwanag ng simple at maintindihan ng publiko ang impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
4: Mariing itinanggi naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III at Senator Panpilo Ping Lacson ang mga panatang ni Senator Amy Marcos na may sabwatan umano sa Senado upang harangan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Nilinaw ni Soto na maling impormasyon na nakarating kay Senator Amy Marcos kaugnay sa Diomone Balak na baguhin ang saligang batas para palawigin ang termino ng kasalukuyang mga opisyal at itaas ang age requirement ng presidente mula 45 patungong 50 years old para lamang ma-disqualify si BP Sara. Nilinaw din ni Soto na bagamat nagkausap sila ni Speaker Boje III, nilinaw po nito na kwentuhang magkakaibigan lang ang nangyari at wala raw seryosong usapang politika o tungkol sa charter change. Taasan ding tinawag ni Lacson sa Senator Amy na purong kasinungalingan ang mga chismis lamang na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling naging matalim ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagtitipon ng Rage Coalition kung saan hayagan niyang kinuwestiyon ang mga nagawa ni Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Sa kanyang talumpati, mariing ipinunto ng alkalde na muling lumalaganap ang iligal na droga, kriminalidad at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Habang binatikos din ito ang umano'y tangkang mapalawig ang termino sa pamagitan ng charter change. Ikinumpara rin ng alkalde si Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay rumirespeto sa saligang batas. Sabay giit na ang visa ay tila nasa ilalim na ng isang martial law na hindi lamang formal na idineklara dahil sa umano'y pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
4: Matapang na nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ito ng 30 milyong piso na donasyon sa naging kampanya ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 election. Ayon po kay Senator o kay Defensor, malinis ang kanya naging donasyon dahil na-declare niya ito sa Bureau of Internal Revenue at nakapagbayad din siya ng kaukulang buwis. Dinagdag pa ng dating mambabatas na wala siyang nilabag na batas dahil hindi ilegal ang pagbibigay ng pera sa isang kandidato kung ang pera ay galing sa sarili niyang bulsa at hindi naman galing sa ilegal na paraan. Matatandang isa si Defensor sa tatlong pribadong individual na nagbigay umano ng donasyon kay Marcoleta pero hindi dineklara ng senador ang donasyon na ito sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contribution and Expenditures o tinatawag na SOSE.
1: XFM News Nationwide.
2: Mariing itinanggi ng Malacanang na mayroong kinalaman ang Administrasyong Marcos sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga campaign donor. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Office of the Ombudsman, ang siyang nag-iimbestiga at nagre-rekomenda ng kaso ay isang independent institution at hiwalay sa kontrol ng ehekutibo. Kahit malinaw na walang katotohanan ang mga aligasyon na may bahid itong politika. Ipinaliwanag pa ng opisyal na ang mga isyu ay bunsod ng nakitang mga irregularidad at pagkakaiba sa idineklarang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Marcoleta kumpara sa laki ng nagastos Marcos nito noong 2025 election. Gayun din ang sarili niyang pag-amin sa publiko na may mga donor siyang ninais na itago ang kanilang pagkakakilanlan.
1: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, nilinaw po ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kundi isang immigration lookout bulletin order lamang. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, hindi automatikong mapipigilan na mga immigration officer ang pag-alis ng bansa ng isang individual sa ilalim po ng ILBO. Maliban na lamang kung may ilalabas na formal na warrant of arrest o kay departure order ang hukuman o ang Department of Justice. Ipinilawanag pa na opisyal na ang papel lamang ng BI ay magmonitor at may pagtulungan sa mga kaukulang law enforcement agency upang agad daw silang maabisuhan sakaling magtangka ang senador na lumabas ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: 76% ng adult Filipinos ang nagsabing handa silang sumuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo at sovereign rights ng bansa. Kabilang po rito ang West Philippine Sea. Batay ito sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa survey, 7% lamang ang hindi sumang-ayon sa pahayag. Pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na may 83%, habang pinakabababa sa Visayas na may 68%. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 responded sa buong bansa. May margin of error itong plus minus 3%.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Mga katropa, patuloy niyo pong sumaybayan, suportahan at pahinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng XFM 96.5 Kalibo Aklan, XFM 91.5 El Nido at XFM 89.9 Coron.
1: Balitang regional.
4: Masayang balita, makulay at masaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 pinasinayaan dyan sa Agusan del Sur. Katropa natin sa balita, CJ Salban Louie na XFM San Francisco.
5: Report. Formal nang binuksan ang ika-66 na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur sa isang makulay na seremonya sa Datulipos Macapandong Governor Democrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Mahigit sa 13,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalo sa pambansang palaro. Tampok sa programa ang Parade of Delegations, cultural performances at fireworks display. Bagamat hindi personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ito ng video message bilang pagbati sa mga atleta at kalahok. Bilang kinatawa naman ng Pangulo, dumalo sa Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr., kasama rin sa mga dumalo sa Education Secretary Sonny Angara, bilang pinuno ng Department of Education na pangunahing katuwang sa Palarong Pambansa. Pinangunahan ni 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist at CN Bronze Medalist sa Pinjak Silat na si Precious Hope Cernilio Maglinis ang Oath of Sportsmanship, habang si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo naman ang nanguna sa Oath of Officiating Officials. Naging matagumpay ang hosting ng Agusan del Sur sa pagpanguna ni na Governor Santiago Cani Jr. at Congressman Edibong Plaza na nagsulong ng mga paghahanda para sa kauna-unahang pag-host ng lalawigan. Magtatagal ang kompetisyon hanggang Mayo 31 sa ilalim ng temang Unlocking the Future Through Sports. Mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa Palaro to Agsur 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
2: Department of National Defense, sigurit na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso. Peace talk sa NPA, wala nang planong ibalik. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
1: Live. Oh! Report.
5: Iginiit ng Department of National Defense na lehitimo ang operasyon ng militar na nagresulta sa pagkamatay ng 19 na pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army sa Barangay Salamangka Bayan ng Tuboso noong Abril 19. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro, kanyang pinasasalamatan si Governor Eugenio Bong Lacson at ang mga lokal na pamahalaan ng Negros Occidental dahil sa kanilang matibay na suporta sa Philippine Army. Iginiit din ito na propaganda lamang umano ng mga rebelde ang aligasyong mga sibilyan ang nasawi sa enkwentro upang magkakuha ng dagdag na suporta at tulong. Dagdag pa na Chudoro, hindi maituring na matibay na ebidensyang paraffin test at mas binibigyang halaga nilang testimony muniya ng mga direktang kalahok sa insidente kung saan 11 sa mga nasawi ang nagpositibo naman sa gun powder residue. Samantala, kinumpirma rin ng Department of National Defense na wala ng planong ibalik ng gobyerno ang peace talk sa NPA. Ayon kay Chudoro, hindi na ito kinakailangan dahil mayroon ng mga programang inilatag ang gobyerno para sa mga rebelding na isumuko at muling magbalik loob sa pamahalaan. Nanawagan naman ang opisyal sa mga natitirang rebelde na sumuko na at magbalik sa gobyerno upang magkatanggap ng tulong at proteksyon mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
4: Rage Coalition Mindanao inilunsad sa Davao City. Mayor Baste Duterte binatikos naman si PBBM. Katropa natin sa Balita Juvente Espanyol ng XFM Davao.
6: Formal nang inilunsad sa Davao ang Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics o RAGE Mindanao sa ginanap na pagtitipon sa Davao Convention Center noong Sabado, Mayo 23, taong kasalukuyan sa pangunguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Dinaluhan ang aktibidad ng daan-daang leader mula sa iba't ibang Duterte support groups, civil society organizations at iba pang sektor. Kabilang sa mga dumalo sina Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagip Party Representative Paulo Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Formal ding sumali sa Rage Coalition ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte na kinatawan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy, kasama rin ang ilang grupo mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa mga organizer, ang Rage ay isang multi-sectoral political coalition na layong palakasin ang accountability, transparency at maayos na pamamahala sa gobyerno. Buo ito ng mga grupong tulad ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, Partido Reforma at Reform PH, kasama ang iba't ibang civic organizations at ibang grassroots movements mula sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, sa kanyang talumpati, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y patuloy na korupsyon sa gobyerno sa kabila ng mga pangako ng administrasyon na sugpuin ito. Nilabas din ng alkalde ang kanyang galit dahil sa umano'y pagbabalik ng korupsyon at droga sa bansa.
7: Itong si Marcos, ngayon buang adik, ingon pa sa iya ang iksoon, bangag, sirayong puwet, diverticulitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan, ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung corruption. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din, saka walang hiyaan ang yan.
6: Samantala, nagpahayag din ang pangamba ang alkalde sa sunod-sunod na pagsampa ng kaso laban sa mga personalidad na itinuturing nilang kaalyado ng oposisyon. Ayon kay Mayor Duterte na nagsisilbing national convener ng Rage Coalition na mahalagang magkaisa ang iba't ibang sektor upang tutulan ang umano'y mga irregularidad at pang-aabuso sa gobyerno. Binigyang din rin ito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan at paninindigan sa prinsipyo sa gitna ng umiinit na sitwasyong politikal sa bansa. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
2: Dialysis patient sa Bukidnon, normal na nanganak. Childbearing rate ng dialysis patient, 1% lamang sa buong mundo. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
5: Kahit na sa high-risk condition, milagro kung ito ring nang normal na ipinanganak ng isang dialysis patient sa Bukidnon ang kanyang baby boy noong Mayo 17 taong kasalukuyan na siya ring araw ng kanyang kapanganakan. Sa panayam ng XFM News Team kay Alvi Ilaw, 39 na taong gulang, residente ng La Fortuna, Impasugong Bukidnon. Hindi na siya umabot pa sa ospital at sa bahay na niya isinilang ang kanyang malusog na 1.6 kilograms na baby boy. Ito ang kanyang panglimang supling. Ayon kay Alvi, hindi niya inaasahang magkakaanak ulit bagamat 3 beses sa 1 linggo siya nagpapadialysis mula pa noong Hulyo noong nakaraang taon. Siya ay na-diagnosed na may acute kidney disease at regular na nagpapadialysis sa St. Marina Dialysis Center sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa pag-aaral, nasa 1% hanggang 7% lamang ang childbearing rate ng babaeng dialysis patient sa buong mundo. Ang kidney disease ay nakapagpipigil sa normal na ovulation o pagregla ng isang babae, habang mahigit 90% naman ang successful births na nagresulta sa premature delivery. Katropaw pang maiwasan na acute kidney disease, iwasan ang maalat na pagkain at ugaliing uminom ng Zanton Plus Gold. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News!
4: 4 katao kabilang isang pulis at barangay chairman patay sa naganap na pamaril sa isang piyesta sa lalawigan po ng Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
8: Patay ang 4 na katao kabilang ang isang pulis at barangay kapitan, habang 4 din ang sugatan sa naganap na pamamaril sa barangay San Rafael Abajo sa bayan ng Santo Tomas dito sa lalawigan ng Isabela pasado alas 7 kagabi. Kabilang sa mga nasawi sina barangay chairman Jimmy Paeste Jr., Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station, Marlo Joaquin Bawi, 18 anyos at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sugatan naman sina Police Master Sergeant Jason Asherto ng PNP Santo Tomas, alias Jay at alias Lar, parehong 17 anyos, at Margie Bautista, 37 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, dumalo ang mga biktima sa selebrasyon ng pista ng barangay at nasa harap ng bahay ni Police Corporal Bautista nang sila'y pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang armadong suspek. Dead on the spot sina Corporal Bautista at ang barangay chairman dahil sa tinamong tama ng bala, habang binawian naman ng buhay sa paggamutan ang dalawang iba pa. Dinala naman sa pinakamalapit na ospital ang 4 na iba pang sugatan para sa agarang lunas. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP Santo Tomas upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspek. Nagsasagawa na rin ng dragnet operation at mahigpit na checkpoint ang mga karatig na himpilan ng pulisya laban sa mga tumakas na salarin. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Weather Update.
4: Katropang Brian, may isang low pressure area na mataan sa 1,515 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, at may katamtamang tsansa na maging bagyo o mahinang bagyo sa kalagitnaan ng linggong ito.
2: Katropang Buddy, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o parang weather disturbance sa Webes o Biyernes, at ito'y papangalan ng Doming, ang 4th na bagyo sa Pilipinas para sa taong ito. Nakikilos pahilaga sa Philippine Sea at maaaring makapagdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Quezon dahil sa trap o buntot nito.
4: Mga katropa, trap naman po ng LPA yung umiepekto sa Mindanao at Palawan, habang easterlies naman sa Bicol today. Kaya pinapayuhan po ang ating mga residente dyan sa lugar, mag-ingat sa pag-ulan pa rin, pagbaha, pag-uha ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
2: Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng localized thunderstorm.
4: Ingat pa rin sa tindi po ng init ngayon. Danger level talaga ang heat index sa Dagupan, particular may 47 degrees Celsius, nasa 41 to 43 naman tayo sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan po ang publikong magdala ng payong, uminom ng sapat na tubig, at makaiwas tayo sa heat stroke.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inasa ang lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
1: Balitang International.
4: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, kinumpirma ng US Secret Service na nabaril nila Ang suspect na nagpaputok din sa labas ng White House kahapon. Ayon sa ulat, naglabas ng baril at nagpaputok ng sunod-sunod ang suspect sa U.S. Secret Service sa isinagawang checkpoint sa may 17th Street, Pennsylvania Avenue. Dahil dyan, dumipensa at gumanti ng putok ang mga opisyal at nabaril ang suspect. May isa ring sibilyan na nadamay sa insidente pero hindi patukoy kung sino naman ang nakapatay rito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa motibo ng insidente.
1: Showbiz News!
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Binabalak ni Casey Concepcion na bumalik sa showbiz, kaya sineseryoso nito ang pagpapayata para mas gumanda ang kanyang screen look. Dagdag pa ni Casey, hindi naman niya binibigla at minamadali ang sarili dahil gusto pa rin nito ang natural na proseso ng pagpapayata. Hindi naman idinetalye ng aktres kung kailan siya makikita ulit sa TV screen, ngunit sinabi niya na on progress na ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
4: Atid po sa atin ang Premium D3, katropa. Proteksyon sa buong katawan. Kailangan natin ng Premium D3. Tabla na ang San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder sa 2-2. Sa Game 4 ng Western Conference Finals today, nasungkit na Spurs ang panalo 103-82, kung saan hindi po ito pinaporma ang Thunder sa bawat quarter ng laban. Pinaunahan niya ni Victor Wembanyama ang ratsada ng Spurs sa niyang 33 points, 8 rebounds at 5 assists. Habang nasayang naman ang nagawang puntos ni MVP Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Asahan po ang dumadagundong na Game 5 ng dalawang kupo na naman sa parating na Miyerkules.
1: XFM News Nationwide.
4: Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Lunes, mga katropa, May 25, 2026.
2: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. XFM 103.9.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
10: Sample Plus Gold.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision Next.
17: Epektibo.
15: Subukan mo rin.
17: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
19: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
20: Uh-huh.
19: You know what I mean.
12: Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
21: Sister Pain.
22: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady, nakabatsyag ko sa isa ka si Manang Kaputlay sa pagpinto sa

Marina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, padayon kita sini nga mga talakay, padayon kita sini nga mga share sa inyo. Sa pilas sini nga mapuslanon nga mga ihibalo. May angot sini sa natural nga mga metodo sa pagbulig pabakod sa aton lawas. Kag kun may mga ginabatsag na kita sa aton sini kalawasan, ang ining mga detalye ni mga pag-aistoryahan naton, makabulig man para kita madasig mampawan sa aton sini mga badatian, mga ginabatsag sa lawas, pinagi sa mga tanom, mga bungang kahoy, mga sangkap nga makita sa aton sini kusina, bisan pag ani matinlo nga tubig, matinlo sini nga hangin. Nga kung makahibalo lang gali kita sa mga pahito, mga pamaagi sa ni makabulig para nga kita mabuligan nga maumpawan sa aton sini maginabatsyag sa kalawasan. But most especially, kung husto no, nga aton sini nga paggamit, instead nga mag-maintain kita sa nisang ang mga bulong sa kung anong ginabatsyag na aton sini nga mga banatian, mag-serve na lang maintain na aton ang healthy lifestyle para mapabilin nga maayo ang aton sini kondisyon gagang aton sini nga pamatyagan. Sa kiranda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod na magkita sa ding edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Isa na naman katupi ko ang aton sininga pag-istoryahan. Kag-live galing ang mabatiyan ng aton sininga programa sa tanan ng mga XFM stations sa Bugos sininga Isla Sang Panay, Kalibo, Rasiri, Antique, siyudad sang Iloilo, kagdira sa siyudad sang Bacolod, kagbugos nga Negros Island region nga may mga XFM stations. Welcome, welcome gid sa aton siring pagpangalagad. Ayan, may mga concern kamo sini, may angot sa problema. Ayan, ginabatyag sa inyo siring lawas. Damo naman kamo sini sang natistingan, damo naman kamo sini sang natilawan na no. Nga mga pahito, mga pamaagi, pero gabalik-balik gyapon ang inyo sini nga ginabatyag. Ang inyo sini mga balatian. Abi ko na gusto niyo mapamangkot ano? May angot sa inyo sini mga kondisyon, kung ano ba lang makabulig paayo dira. Makahatag magkita sini sang pila ka mga suggestion, rekomendasyon, pinaagi sini sa mga pagkaon. Nga dapat naton kaunon, mga kalanon nga dapat naton likawan, amuman mga ilimnon nga hindi naton pagpatamaan, kaya hindi makapayo sa aton sa kalawasan. Ukon mga food supplement, mga proven and tested and FDA approved yung mga food supplement nga aton sarang ma-recommendar sa inyo. May mo nyo nang isend dari sa aton sa ringa text line. Ang inyo sa mga panamang kutanon sa 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kag live man nga makita ang dagbabatian ang aton sini nga pagpangalagad sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede makamudra makapadala sa inyo sini mga concern sa ikaayong lawas or may angot man sa topiko nga pag-istoryahan naton subong. Send nyo lang dira sa aton sini nga comment box. Well, kadto kita sa topiko nga aton sini pag-istoryahan sa ning edisyon sang aton sini nga pagpangalagad. Mag-istorya kita subong sa isa ka ginatawag problema o kung isa sini ka badatian. Isa sini ka mga ginabatyag bala sa ginatawag mga luta-lutahan, mga joints naton. Nga once gani, no, sa aton sini mga tagpalamati, once gani ikaw sini ang makapundo, like makapungko, ba o kadugay o kung kabudlay sini, ihulag kung aga sini budlayan ikaw sini magbangon kag hindi ikaw sini makadali-dali bisan pa ultimo pagpanghikot mo sini pagpanghimos mo sini susulod sang balay kay kasakit sang tuhod kasakit sang hawak kasakit sa mga tudlo na gali na gatok ang iban sininga. Kung kaisa kinang lano pa alalaya, no? Like ang tudlo, bala kong matiko kinang lano pa alalaya, no? Kaisa nga amat-amaton nga untayon. Mag-istorya kita sini about sa ginatawag osteoarthritis. Kagano bala ang mahimo sa pila sini ka mga pagkaon? Pila sini ka mga vitamina nga makabulig para nga makaprotect sa aton sining joints? Kag sa may mga osteoarthritis, para mabuligan nga mapahagan-hagan ang sakit nga inyo sini na mabatsagan sa inyo sini mga luta-lutahan. So dari sini magalibot ang aton sining talakayan, sining edisyon sa aton sining pagpangalagad. Mag-istorya kita about sa OA, ukon osteoarthritis. Pero bagong tanan na, no? Antes kita magkadto sa nisa mga symptoms, mga risk factors, kagano ba lang masuggest na ton sa nga mga pagkaon kag vitamina para diri sa may mga osteoarthritis para nga magprotect man sa ton sa nga joints. Ano bala ang osteoarthritis? Kumbaga kung sa salakyan pang osteoarthritis, ang pagdaan sa salakyan. Ang pagdaan sa niya sininga mga part. Tamo sa salakyan kung bago pa, tama ka smooth ang iya sininga pagdalaga, ang iya sininga paglakat. Kung kaisa sinibisan pa lagko ng mga lubak o kung mga batsi, sininga kanami lang ka smooth sa imo sininga biyahe. Pero once gani karon nga mag-amat-amat na daan ang salakyan, kapin pa kung kulang sininga sa maintenance, ang iya sininga mga rubber bushing, nagakagisi na, nagakapudpud na, may metal to metal contact na, gamay nga lubak karon nagtinagaktak, ha, gamay nga lubak karon batyagan mo gid karon sa sulod o kon ikaw sini nagasakay nga pertigid ang impact sini. Kasubong man sa aton sini nga joints, kasubong man sa aton sini nga nalutalutahan o kung natulaan samtang kita sini ang nag-edad, may ginatawag nga wear and tear sa aton sini nga mga lutalutahan o kung sa aton sini nga joint. Isa ini sa common nga ginatawag kabangdanan sang pagpalanakit sang joints, especially sa aton sini nga tuhod, sa aton sini nga hawak, sa aton sini nga tudlo. Kasubong bala sa aton sini mga tagpadamati sang isa sini ka tuktok nga amat-amat nagapahina sa mga joints sa tungod nga syempre adlaw-adlaw gina gamit na ton ang aton sini nga lawas. I mean adlaw-adlaw nagahulag kita, nagatindog kita, nagalakat kita. Kagang isa sa trabahuso sini, no, sa parte sa aton lawas, sa aton sini nga joints, among aton sini nga tiil, among aton sini nga tuhod. Pero nga ang dapat gid naton ginatawag i-considerar o kung seryoso na ring osteoarthritis. Tungod nga kung ikaw isa katao sining mapisan, isa kakatao sining trabahuso, isa kakatao sining hindi ka mapamtang sini kung ikaw sini ang waay sing ginaobra, ini ang isa sa dapat tuman sining i-considerar. Kapin pa kung dira kita sa uma, no? Nagapanguma kita. Ang aton sini nga umahalin sa balay kilometro ang aton sini nga lakton, pag abot kita sa uma, pag abot sini karon sa uma manghampil kita, manghilamon kita, manglunob kita, pag abot sini sa ani makwat kita sini sang mga humay ukon na mga produkto naton nga naga-increase sa stress sa aton sini nga weight bearing joints, like sa aton sini nga hawak, like sa aton sini nga tuhod. Pero susubong, ano, kadamo na sa mga Pilipino man nga hindi naman gani trabahuso, ah. Kati sa advancement sa technology, subong, ultimo gani nga mag-silo ka sa channel sa imo sri nga TV ko nagatanaw ikaw through remote na lang, remote control na lang, pinduton mo na lang, hindi ka na magtindog from sofa pagkado sa imo sri nga TV, television unit. Amo man sa mga sound, amo man sa ginatawag bisan pa sa iba niya mga gamit, no, sa aton sa ni mga tagparamati nga ginadala na sa controller nga bisan malayo ka pwede mo siya ma-program o kung mapindot mo lang mabukas ang dapat buksan, maandar ang dapat sa ni paandaron kag iban pa nga ang isa sa ni ka-advantage man nag-less man ang aton sa ni pagpangabudlay Pero ang disadvantage man, nasubrahan man kahapos. Masiling kita nga daw medyo makuhan kita sa rin. Masunod safety kita sa osteoarthritis o kung sa OA sini. Pero sa iba naman nga problema, karoon niya kakulang man sa hulag. Hindi naman kita sa rin mga, hindi naman kita sa rin mga safety. So ano balang pila sini ka mabatyagan? Sa aton sa rin mga tagpalamati. Kung ikaw sini ang may osteoarthritis. Ang isa katao nga may OA o kung osteoarthritis, maka-experience siya sa pagpalanakit sa iya sini nga hawak. Pagpalanakit sa iya sini nga tuhod. Especially kung siya ang nagalakat. Baw ilabi nagid kung siya sini ang nagasaka sa hagdan. Hagdan sini sa mall, hagdan sini sa kundi ng ila sini karaduan, or bisan pa mismo sa ila sini nga balay, saka panahog, sa hagdan, makabatyag ka sini sa kasakit. Isa pa gidiri, pagbugtaw mo sa aga, budlayan ka mag hulag. Sa pagbangon, no, kinanglan mo anay sini pila ka mga ginutlo, pila sini ka mga mililitros. Kagun ikaw man sini ang ginatawag makapungko, bao medyo mabulubudlay man sini ang pagtindog tungod masakit gani ang imo sini nga joint nga affectado. Bisan pa ang pagdigamo mo sini, bisan pa ang pag-shopping mo sini, pagpang-grocery mo, bisan pa ang imo sini nga iban nga mga aktibidades kinanglan sa isang paghulag, pungko, tindog, lakat, ang tumangid ka affectado tungod ma-reduce ang imo sini nga mobility kung ikaw sini ang may osteoarthritis. Kagti hindi malikawan kung kaysa may ara pinaupod sini nga paghubag sa joint sini nga affectado. Ano ba mga risk factors sini sa mga Pilipino? Most osteoarthritis nag-develop ini sa mga Pilipino nga nag-edad 50 pataas. So butang balo ng edad, isa sa nga aton sininga konsiderasyon kung risk of factor. Genetics, kung may family history nga makapataas ang risko sini sa osteoarthritis. Tungod niyang iban sini, ti ma-inherit nila sini ang mahina sininga cartilage. Ti isa pagidrin, no, nga dugang nagapabugat sa aton sininga tuhod, amo ang pagsobraman sa aton sininga timbang o kung sa aton sininga kabugaton. Pagiging overweight or obese ang makadugang sa pagpabugat pagid kag stress sa aton sini nga joint. Amo na nga kun kulang man kita sa hulag, kasiling kita nga daw sulo safety kita sini sa gitawag osteoarthritis. Kasi instead nga lakton pa naton, tindogan pa naton, instead nga sakaon pa naton, madala na lang sa remote control siguro, mga gusto naton sini nga himuon. Pero pag abot naman sa kakulang sa hulag, ara naman ang pagiging overweight, obesity, kung pagka-obese sini. Kung ikaw sini may osteoarthritis, tuman gid ka budlay. Kaya nagahatag sa dugang pabugat sa imo sini nga joint. Particularmente sa imo sini nga tuhod, sa imo sini nga hawak. Kagati sa pagid sini ang lifestyle naton. Especially subong sa mga nag-work from home. Laban lang pungko ang ila sini nga obra. Pero isa pagid sini kun sanay ka man sini o kun ang imo sini nga obra pangarga o kun panghakwat sang gidatawag mabugat sini nga mga halakwaton nga maka-affecto gid sa aton sini nga gidatawag mga joint. Tikon na din bawa karon kun ikaw sini ang naga obra. More ka sa pungko man na sini. Ang risgo mo sini sa dugang nga pagbugat at obesity, ara man eh. Kagti, nagadugang ni pataas man sa risk sa osteoarthritis. Idugang pa na to, nang aton sini pagkaon, kung mapida, magkita sini magkaon sa mga utanon, sa mga laswa. Makulangan kita sa calcium. Hindi magkita exposed pirmi sa silak sa isang adlaw. Makulangan magkita sa isang vitamin D. Kagiban pagin sa mga antioxidants nga maka-affecto sa aton sa nga joint health. Tidugang pagin naton rin no, sa aton sa mga tagpalamati nga tikadamo sa mga Pilipino nga ang ila sa nga lifestyle sa subong more gid sa ginatawag pahapos. Especially pag-abot sini sa mga kalanon nga hindi pabor sa aton sini nga mga joints. So isa na sa aton dapat i-considerar no kay mga risk factors gari ina. nga kun may ara kita sina sa aton sa mga pangginawi labot pa kun may ara miyembro sa pamilya sa nga may osteoarthritis gataas nga aton sa nga risgo. Pero dari kita kadto, paano naton suportahan? Paano naton karon i-manage o kun i-control ini nga ginatawag osteoarthritis? Di isa sini amo ang ginatawag medical options naton. Kung tuman ka sakit, inom sang pain reliever for pain relief. Ting ara sini nga kun to medyo makasarang-sarang, nag-hire sila sini sang physical therapist para nga mapabakod ang ila sini nga ginatawag tulaan, ila sini nga joint, may mga stretching exercises dira, may mga ginatawag strengthening exercise ganahimo dira. Kagang iban siniti weight management para ma-reduce ang stress sa aton sini nga ginatawag joint. Isa man sini amo ang lifestyle and natural approaches. Halimbawa, pag-upod sa aton sini maginakaon sa mga dagaya sa antioxidant sini nga mga kalanon like balunggay, like ampalaya, like ahos, ukon ginatawag garlic, ara man ginatawag mangustin, kagiban pagid sini nga mga prutas kag mga utanon, mga madahon kagberde sini nga mga utanon. Tungod dagaya sila sini sa antioxidant. Kag isa pa gid rin sa aton sini mga taga palamati ang low impact exercises. Tuman man gali ini kay importante ano sa mga tao nga may osteoarthritis like ang taga lakat-lakat kun kaya gani maglangoy kun swimming. Kagang iban pagid sini nga mga buluhaton kay hindi lang bala mangin stagnant, hindi lang magdugay bala ang isa ka tao sa iya sini nga posisyon, hindi nga magdugay pungko o kon magdugay man tindog. Ayo pod ta man gidatawag low impact exercises sini para nga magnami man ang kondisyon sang aton, kung nabuligan mga magnami ang kondisyon sang aton sini nga joints, kagang aton sini nga blood circulation ang maayudahan man nga magnami pakadto diri kun pakadto sa bilog naton sa nga lawas from our heart sa pagdala sini sang nutrients kag pagdala sini sang oxygen sa kinahanglanon sa nga parte sang aton sa nga lawas, especially kung nagkakaon ikaw sini sa mga pagkaon na kargado sini sa antioxidant, di para matransport ina sila ipakadto sa ila sini nga kaladuan makabulig ang manaming blood circulation. Kaga ang manaming blood circulation mabuligan man ako na maintain man kung nagahulag kita sa aton sini nga lawas o kung nag-exercise. Of course, sa may mga osteoarthritis, hindi man magpatama, ang bagay lang man sa inyo nga pag-exercise among inyo sini nga buhaton. So dire kita karon, paano makabulig karon ang pila ka mga pagkaon, pila sini ka mga bitamina para sa may mga osteoarthritis. Good PM doc, ako may osteoarthritis, prepare gid ako Santhon Plus herbal oil kay ginabanyusan ko lang kung makaya ko, pero kung sakit gid nga daw indi ko katindog, ginaimnan ko Cess the Pain. Nami gid ang akon sini nga response. Kag gina-maintain ko adlaw-adlaw Santhon Gold Capsule, Premium Vitamin D3 kag Santhon Vitamin C. Ginasunod ko gid nga 2 times a day kag pagsik sa akon pamatyag. Thank you sa feedback nato na no. Bao naunahan na. Naunahan na sa may joint pain ang ginatawag pagpabalo nga amo nang iya nga gina gamit nga mga suplemento kag kung nadala pa lang sa buluban niyo Santhon Plus herbal oil. Pero kadto kita, paano makabulig ang pagkaon, pila sini ka mga bitamina para sa may mga osteoarthritis? Number one, ang isa diri nga marekomendar nato namo sini ang malunggay. Paano makabulig sini ang malunggay? Ang malunggay nagaangkon sini kung dagaya sini sa mga active compounds kasubong sini sang quercetin, kasubong sini sa caimferol, kasubong sini sang chlorogenic acid, isothiocyanates, may aram sa flavonoids, may aram sa polyphenols. Dili mga compounds makabulig sa may mga osteoarthritis sa nagkarinain nga mga pamaagi. Isa diri, tungod sa ning mga bioactive compounds, ang malunggay makabulig reduce sang inflammation. Bawat ikaw nag-flare up na dana, ara ang paghubag, ara sini ang pagsakit sang aton sa ning joint, makabulig ang malunggay para ma-reduce ang inflammation. Isa ini sa biggest benefit sang ginatawag balunggay. Ang research, mga pagtuon nagapakita nga ang balunggay, may ara sang ginatawag compound nga makareduce ang inflammatory signals. Ang inflammatory signals ganyan kinang lano naton sa aton masaringan hawas kay part of our healing ni part isang aton sa immune response. Pero ang problem karon kung ining inflammatory switch signals stays on. Bisan wa ay nabala kong tani sa ginatawag kinang landra. Naga-on lang gyapon ang signal. Eventually, it can damage our body parts, especially sa aton sa nga mga joints. Nga kung may arag ni sa inflammation, tinagasinakit, tinandira. Ang cartilage sini, ang nag-amat-amat man sini dugang, nga nagakaguba. Kag madasig ang pag-breakdown sini sa aton sa nga cartilage. Nga, ang balunggay makabulig. Para nga bisan paano mapakalma ining switch o inflammatory switch para nga hindi magsigi hinubag, magpabilin nga nagahubag ang aton sa nga joints. Kumbaga, magkalma siya, magkupo siya, kag ang pagsakit mabuligan man nga mahagan-hagan. Sunod sini, ang balunggay makabulig man sa may mga osteoarthritis. Pinaagi iya sa nutrisyon tungod nga dagaya ini sa sustansya. Like for example, ang balunggay nagaangkon sang calcium, may ara sang magnesium, may ara sang potassium. Ini sala kinahanglan nun para nga magbakod ng aton sininga tulan. May ara man sang protein, may iron ining balunggay nga makabulig para nga ang muscles sa palibot sang aton sininga joints bisan paano manarish. Kag mabuligan kita sa aton sini ginatawag tinguha nga maumpawan ang aton sini ginabatyag kag para nga mabalanse naton ang ginatawag overall inflammation. Kay kun mabakod gani karon ang aton sini nga katul-anan, ma-reduce ang stress sa arthritic joint gani karon, mabuligan man nga magtawhay ang aton sini nga ginatawag pamatyag. This no ba lang hindi gusto sa may mga arthritic pain, sa may mga osteoarthritis nga maremedyohan, masurusyonan ang ginabatsyag nyo sa nga joint pain nga tuman gid na ka-hasol kung kamusini ang gina-atake pirme. Meron pa mang kodri sa tontiang Santhon Goldiadok makabulig para sa may arthritis. Base sa aton sining ginatawag talakayan, isa sa gina-recommend na ton amuni ang balunggay nga makabulig sa may mga osteoarthritis, pinagi sa paghatag sa aton lawas ang kinanglanon niya mga sustansya para mapabakod ang aton sa muscles, ang aton sa nga joint. Kag para nga mabuligan, nga mapakupo sa mga nagahubag-hubag nga parte sa aton sa nga joint nga afektado. So kung nababangkot mo ko ng Santhon Plus Gold sa aton sa nga texter makabulig sa may mga arthritis, so ay mo lang ma-specify kung anong arthritis, which is ang aton galistoryan subong is osteoarthritis, makabulig ang pag-inom sang Santhon Plus Gold capsule. Nga tungod isa sa sangkap sini amo ang balunggay. Ang balunggay makabulig para mapakupo sa mga nagahubag-hubag nga parte sa aton sa nga luta-lutahan dira, maghatag sang dugang nga sustansya nga kinahanglanon para mapabakod ang aton sa nga joint. Tidugang pagid nimo nga ang Santhon Plus Gold nga daan, may ara pagid sang ampalaya, may ara pagid sini sang gratuag spirulina. Nga kinanglan taman no sa aton sa mga tagparamati ang protein para makondisyon man, ma-repair man ang aton sa nga muscles. Of course, ara man ang panit sinisang mangustin nga ginakwaan naton sa ginatawag Santhon. Kagiban pagid sini nga mga sangkap nga sa ila sini nga kombinasyon nagahatag sila sa ginatawag pagpaumpaw sa aton sini maginabatyag sa aton sa nga kalawasan, lakip na sa mga hubag-hubag dira sa aton kalawasan nga nagresulta sa pagngot-ngot, pagbusog o kon pagsakit sini, lakip na sa aton sa nga mga joints. That's why yung pag-inom sa sa Sunthorn Plus Gold Capsule, makabulig para sa may mga arthritis, particularmente sa may mga osteoarthritis. Kano na sunod yung pamangkot? May papel bala karon ang pila ka mga vitamina para sa ginatawag osteoarthritis para mabuligan na ini. Diri sini naman masulod ano ang ginatawag papel sini kon roll sini sang vitamin D3 ang aton sini nga premium D3 magluwas nga amo na nga aton sini nga premium food supplement against viruses and bacteria. May ara gali ni sa ginatawag dugang pagbinipisyo sa aton sini nga katul-anan. Tungod nga ang vitamin D3 makabulig para man sa aton sa tulaan, para man sa aton sa ringa muscles, especially around sa aton sa ringa joint nga afektado, nga makabulig para pabakod da sa aton sa ringa ginatawag katulaanan, especially no under sa aton sa ringa cartilage, makabulig improve sang muscle strength and balance, makabulig reduce ang inflammation kagon may ginatawag sakit o kung ngut-ngut nga ginabatyag man nga base sa pagtuon ang mga tao gali sini nga kakulang o kung deficient sini sa vitamin D, may ara gali no sa ginatawag mas madali sini magbatyag sang pagngut-ngut ukon pagsakit sa ila sini nga mga joint. So buton balon, kung nagiinom gani kita sang premium D3, kung may arthritis kita, mabuligan yung mapabakod ang aton sini nga muscles, less pressure sa painful na nga daan aton nga mga joints, kag sa mga tao nga kulang sini sa vitamin D base sa pagtuon, ang mas may malala nga pagpalanakit sang ila sini nga joint kag pagpalaniga sang ila sini nga mga luta-lutahan nga mabuligan nga maremedyohan kag masolusyonan kun nagatumar kita sang vitamin D3 kasubong sang premium D3 soft gel capsule. Kung may isa pag idili ka bitamina nga makabulig sa aton sini mga tagpanamati, mga Facebook Live viewers naton, sa may mga osteoarthritis, nga ining bitamina makabulig para sa ginatawag collagen and tissue repair. Ini ang ginatawag vitamin C. So diri naman masulod sa ni ang aton nga Sunthorn na vitamin C. Makabulig sila o kung makabulig ini para ma-build and maintain ang aton sa ni cartilage, maprotehera ng aton sa ni joints batok sa ni sa oxidative stress damage, masuportahan sa ni ang aton sa ni healthy recovery, ma-reduce ni ang inflammation. Tuman ka importante ang vitamin C tungod nga ang cartilage is made largely from collagen. Kag ang collagen para mahimo ini kinahanglan sang vitamin C. Ang problema, wa kita sini nagahimo sang vitamin C sa aton sa nga lawas, gani supplyan nato ng aton lawas pinagi sa pagkaon sa mga pagkaon nga dagaya sini sa vitamin C o kung pagtumar sini sang Sunthorn of vitamin C. That's why mas manami pagid no kung ginaupod na to ng Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn of vitamin C para mahalungan ng aton sini nga joint. Kung nagasakit nga daan o kung nagahubag, mabuligan niya maamat-amat pakupos, mapakalma sini ang kung napahagan-hagan sini ang sakit, kag mabuligan niya mapabakod ng aton sini muscles, kag ang aton sini nga ginatawag cartilage nga tuman ka importante para nga mapabilin. Bisan paano ang ginatawag maayong kondisyon sa aton sini nga joint. Ang Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C, pwede siya mag-serve as prevention para sa mga tao gusto mga makalikaw kasani sa palaabuton sa nga problema sa imo sini nga joints. Syempre upod sa healthy lifestyle, kag kung may problema ka naman sa joints like osteoarthritis, makabulig man siya para nga mahagan-hagan ang paghubag, kag pag-sakit nga inyo sini nga mabatyagan kon na batyagan. Available ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga mga lugar kag pwede makatumar sini no sa nagapin naman ko dobi na kuno ka beses sa pagtumar sini bisan twice daily lang. Like 10 minutos antes magpamahaw o kung 30 minutos tapos sa mahaw, inom ka sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, lag Santhon Vitamin C. Ukon isa man ka oras sa antes sa ni magpanyapon, ukon butang naton mga alas 5 sa hapon, pwede kalawat makatumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Para mabuligan yung mapabilin, bisan pa nung kabakod sa ngatong sarigatulaan, kag kung may problema na sa lutalutahan, mabuligan ang paghubag, kag ang pagngut-ngut sini ang mapahagan-hagan. Pagkabalikan na ito, napilan nyo sini kadugang mga panamangkutanon, kag dugang pagid sini nga mga detalye sa aton sini nga tupiko, kag iban pagid sini nga mga health information pagkatapos gid lamang sang aton malipot nga pahanumdom.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, ipaydipagi ko sa mabatian ko ng Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus.
2: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama

0: mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Centen Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga dari sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Sa paragas yung palamang kutanan, may monyo send sa aton sa ringa text line 0950-975-6970. 0950-975-6970. May nagpamangkot dari sa aton. What if do kung sakit gidiya ang tuhod? Kahit taas ako na uric acid, may gouty arthritis ako. Ano ang ma-recommendar mo? Pwede mabala ang Santhon Gold, Premium D3, kag vitamin C sa akon. Salamat gid sa pagbasa, kag pagsabat sa akon, pamangkutanon. Sa texter na to, no, pwedeng-pwede gid ikaw makainom sini sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, lag Santhon Vitamin C. Kapin pa, no, sa aton sini mga tagparamati, kung napida, bala kita sini magkaon sa mga utanon, mahina kita magkaon sini sang laswa. Gakakulangan kita sini sa mga vitamina kag minerals. Kati para nga daan yung mahalungan ng aton sa ringa joints, dapat meron kita sini sa nagkakaigo sa ringa vitamin C. Adlaw-adlaw para nga mabuligan nga maghimo sang dugang nga collagen. O kung kinanglanon na collagen ng aton sa ringa lawas, lakip na sa aton sa ringa joints. So pwede gina ka makainom sa sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Amuning aton sa ringa Ultimate Trio ang ginatawag. Available na ni sa mga butika hag parmasya marapit sa inyo sa ringa mga lugar. Kung di gani, makahapit ka mo dira sari sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, o kung di gani, sa TGP. Available na ni sa South Star Drug Store, All Green Pharmacy. Kagabisan pa sa generika, available na rin siya. Kasi sa iban, pag mga butika, kag parmasya, dira sa inyo sari nga lugar, syudad, mga kabanwahanan, kadto lang ka mo dira kag magpamangkot, bakal sining aton sining Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Kaya ginarekomendar nga daan nga sa isa kadlaw, at least kagbisan paano, sa isa kadlaw, may harang kita sari isang good fat. Kaya ginapasulod sa aton sining lawas para maproses bilang mga ginakaon aton nga mga fat-soluble vitamin like vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Which is ang manaming abadita, kaya kung nag-inom ka mo sa isang Premium D3 Soft Gel Capsule, may upod na ini nga good fat. Pinagis rin sa virgin coconut oil, kon VCO, and moringa oil nga makabulig para sa aton sering nga ikaing lawas, especially sa pag-process sini sang mga fat-soluble vitamin. Kagang isa sini nga mabuligan nga madali maproseso o maabsorb sa aton sering nga lawas, amo ang vitamin D3 nga ginainom na ton halin sa Premium D3 Capsule. Of course, ang ibang pagid sining nga mga vitamina halin sa ginatawag ang mga utanon nga ginakaon na ton, kung gintumar na ton na rin sa Santhon Plus Gold Capsule. And of course, ang vitamin C, arapman, pero ang vitamin C, water soluble niya. Why man yung problema, bisan ay sing good fat, pero mas manami kung iupod na rin natin sa pag-inom siri sang Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3. Ilakip ang Santhon Vitamin C para kompleto ng aton siri nga ginatawag health benefit. Kag sa texter natin, kung narimbawa gani karon na nag-persist gid o kung nagpadayon ang pag-sakit, kapin ba ka daw ni magwantabi, no? Try mo tumaran sang Cess the Pain. Kaya ang Cess the Pain, te makabulig ini sa mga pananakit sang aton siri kalawasan. Lakip na sa may mga arthritis. Lakip na sa may mga migraine headache. Sakit sang ngipon. Din man nga parte sang imo siri nga joint. Bisan pa sa may mga dysmenorrhea gani, makabulig ini Cess the Pain. Available din sa mga butika, kag parmasya marapit ta sa inyo siri nga lugar. Pero kadamo, no, sa aton siri mga tagparamati, mga feedback nga nabaton ba na naton, nga sa ila sini mga pulo palanakit sang kalawasan, gintry nila, kaya nabatian nila sa aton, nga hindi anay sila magsigi inom sang pain reliever, kung na do medyo makaya palang, kapin pa ko doon nag-aumpisa palang bala, kundi gamitan anay nila sang balanyos. Like for example, ang paggamit sang Santhon Plus Herbal oil. Ang manami sini sa Santhon Plus Herbal Oil, kayang isa sa iya sining binipisyo gid, amo ang ginatawag palang-alay, palang-muipoy, palang-maol, palang-nakit sa kalawasan. Pero ang dugang pagid sini nga pagpakamaayo nga aton makuha kun aton diri ginagamit, isa dira hindi kita madapuan sang lamok. Kung hindi kita madapuan sang lamok, automatic, siyempre, hindi kita sirima kutot sang lamok. Kapin pa ang lamok bala nga nagalupad-lupad na nagapangutot bala sa aga, kag sa hapon o kon sa serum, ha? Basi bala nagadala sang dengue infection. Ha? Magluwas siya sa lamok pagid sa gabi, ha? Teorya, kung nagabanyos kita sa Santhon Plus Herbal Oil, hindi sila makadapo sa aton. Lakip na ang iban pagid sining mga sapat-sapat nga mahimo magkutot sa aton, magbilin sinisang mga labhag, magbilin sinisang mga rashes. Mas safety kita dira, maproteksyonan kita dira kung nagagamit aton yung banyos, Santhon Plus Herbal Oil. Te manami sinikati, may ara sa ginatawag peppermint oil. May ara sa ginatawag moringa oil, may ara sa ginatawag VCO. Kaya iban pagid sini nga mga sangkap nga makabulig, magluwas sa palang-alay palamuipo sa kalawasan, pakondisyon pagid sa aton sini nga panit para ni magtuman ka dry, hindi sini magtuman ka arikabo. Available na sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga lugar. Amo niya sa aton sa nga texter, masuggest ko sa imo kami arthritis ka kun na why man lang ginaga shado kang ngut-ngut nga inablang di ka katindog bla, budlayan ka magtindog tungod sa sakit kung makapungko kalawig pagkaaga bla, budlayan ka magbangon sa de tungod sa sakit sang hawak kag tuhod sini. Kung hindi man lang amo ina, hindi lang ni pagtumarisang ginatawag pain reliever. Pwede nga banyusan mo lang anay Santhon Plus Herbal Oil, pero kung daw sapnot gid, ngut-ngut gid, pwede ka makatumara sa isang Cess the Pain. Ha? Pwede ni mabakal sa mga butika. Available din sa mga butika. Kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Dok, anong mayo ko? Imnon yung coffee. Nagalikaw na ko sa... Hindi ko lang pag i-mention yung coffee. Ang i-mention mo din sa aton sa nga texter. Kay Matiyag ko, nagasulab ang sulok-sulok ko kag nagaburon ang akon panulok. Ano masuggest mo sa akon? Masuggest ko siguro manami, giyad kay may mga symptoms ka na mabatsagan, pa-blood chem ka na eh. Ah, kay basi bala, taas mo sa nga, nagdatuag blood sugar. Or pa-check ka, basi nagataas man mo sa nga blood pressure. Or hindi gani ang imo sa nga lipids, gatinaas man. Pa-check mo na, lipid profile, FBS, kaga iban pagidra nga mga pwede nimo ipa-check sa imo sininga dugo, lakip na dira sodium, potassium, imo sininga mga electrolytes. Kay basi bala nagataas imo lip, taas imo lipids, taas man imo sininga blood sugar. Pero ang isa sininga makuha na to na masuggest na to sa mga tao lang may concern na sila sirika ikaing lawas, kapin pa kalabanan nga daan dito pa maghalong kung may mga ginabatyag na. Samantalang ginaedukar garitani naton nga ang paghalong naton samantalang way pa kung tani kita sing gidabatyag. Dira naton ni maintain sini pinaagi sa healthy nga mga ginakaon kag healthy nga mga ginainom naton like premium D3 coffee mix sa mga mahiligon maginom sang coffee ariya premium D3 coffee mix tungod sa Santhon kag vitamin D3 nga sangkap sini nagabulig sa papagsik sa aton sa lawas kag nagabulig pa siya pa improve sa aton sa insulin sensitivity. Kag makabulig man din sa may mga insulin resistance na. Kag manami sini kang gingamit nga pampatam is stevia. Amo man mo sa aton sa mga tagpadamati kung nagpangita ka mo sa isang coffee nga samtang ka mo sa nagahigop, mabuligan nga makondisyon ng aton sa mga joints kag may positibo niya efekto sa aton sa mga panit, pwede kita makainom sang cafe nga may beauty ingredient like Santhon Plus Gold Herbal o kung Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix may sangkap ni sa sang nagkarinlain niya mga utanon kag prutas Plus, may ara siya sa collagen and glutathione. Ang Sunson Gold coffee mix, pwede siya mainom sa aton sa mga tagparamati, bisan sa aga ukon sa udto, like mga alas 10 sa aga, gusto ka yung mga pe, mga blano, may ara nag-message sa aton, nandas magkita mga program, dari alas 12, medya. Nga pangagda sila yung mga pe mo, Sunson Gold coffee mix, alas 12, ako alas 12 medya, ako alas 2 sa hapon. Sa nga ba, Mangkot, dali kong pila ko ng kakap ang recommended na coffee sa Bilog ng Adlao, pwede kita makainom up to 4 cups sa isa siri ka Adlao. So, kung gusto, kaya nga samtang nag-inom ka sa coffee, may beauty ingredient, yung may beauty benefit, syempre, sa aton panit, sa aton siri nga joints, mahimoy na kung may collagen kag may glutathione ng aton siri nga gina, inom kasubong sa Sunson Gold coffee mix. Kang manami man sini, kaya ang pampatamis sa gingamit, halin man sa ginatawaga stevia. Pero kung gusto kami isang coffee nga pangbilog nga pamilya, bisan sa kabataan, pwede iya makainom. Bata, nga 5 katuig, pataas, pwede iya makainom sini. Kagwaay iya sing caffeine, dari na kita sa Sunson Plus Coffee Mix. Sunson Plus Coffee Mix, sa rin sang una, hasta subong, damo, gyapon sini. Ang nakasaho, gamanami sini, no? Kati, wais sing caffeine, pero kargado sa protina, nga man. Ara ang protina halin sa barunggay, ara ang protina halin sini sa spirulina, ara ang protina sini halin sa soya, nga especially kung nag-edad kita kinanglanon, ta sini ang dugang protina for our muscle repair. Sa mga kabataan, sini tikinanglaman nilang protein sini for growth, para sila sini ang magdako, kag magbakod ang ilas sini nga mga maskulo o kon ang kaunuran. Nga makuha naton kung nag-inom kita siri sang Sunson Plus Coffee Mix. Tidugang o pang isoflavones dira nga makabulig sa may mga hormonal imbalances. Ang soya bean makabulig para sa may mga ginatawag base sa pagtuon, para sa may mga prostate cancer o kung para makalikaw sa may mga prostate sa prostate cancer and even sa breast cancer. Makabulig man gani pa namin sa aton siring blood circulation. Good for the heart, good sa aton siring brain, tungkol nga may lecithin man sa aton siring memory. Kagiban pa nga mga benepisyo kung nag-inom kita siring isang Sunson Plus Coffee Mix. Total mga pe, nagin man lang kita, piliyon ta ang kape nga may benepisyo. Ginatawag hindi lang hasta sa sabor, kundi benepisyo pagid sa aton siring lawas. Actually, no, may nagpamangkot sa aton, sa anong mayo, Doc? Black coffee o kung ang coffee nga may mga mix-mix na ang daan. Tising ko, kung gusto kagid, black coffee. Pero nag-message siya, nag-reply siya. Siya, dali na lang ko, Doc, sa kwan. Kung hindi, Sunson Plus Coffee Mix, Sunson Gold coffee mix. Kaya na namitan ko sa niya, Doc, kag nami man na akong sa niya pamatsyag. Actually, depende sa inyo. Sa aton sa niya mga tagparamatiti. Damo, kaya man na namian sa niya kay kananam sa aton sa niya mga coffee variants. Available man sa mga butika, hag parmasya, malapit sa inyo sa niya lugar. Doc, nami kinang effects ang Sunson Gold Herbal Tea sa akon. Nami naman nga daan ng akon sa niya bowel movement. Kay pagkaaga iya, nagapamuhin gid ako. Pero nanotice ko sa 2 weeks nga sige-sige ko inom, isa ko oras antes ko magtulog sa gabi, naghamuok ang akon sa niya pagtulog. Kagdawain ako nagadamgo, Doc, nga naga kakibot ako sa tungang gabi. Thank you, Gid. At thank you man sa feedback kanang sa ngatong sa texter. Kaya sa ibang dira, ngayhan may problema kamo sa inyo sa ringa pag tulog, pwede ka mo makainom sa ni sang Sunson Gold Herbal Tea like 1 hour before bedtime. Para nga mabuligan niya makondisyon inyo sa ringa tiyan, magtawhay inyo sa ringa pamatyagan, kag kung kondisyon ng tiyan, automatic na siya. Manami ang aton sa ringa ginatawag pagtulog. Kapin pa kung ang kabangdanan nga hindi kita sa ringa makatulog sang maayo, ang hindi mayo kondisyon sa aton sa ringat yan. Ah, ang balbas ang kilala ko. Siya, Dok, sino man nabi makatulog mayo man? Garin nag-uok imo yan, nga daw butod. Siya, pit kondok daw, drum mo. Siya, hindi kagig katulog sa nasang maayo. Pero makabulig ang Sanson Gold Herbal Tea. Ang iban sila nga daw nagabutod ang ila sa ringat yan sa gabi. Magluwas na nag-inom sila sa Sanson Gold Herbal Tea. Ginaalalayan naman nila sa pagbanyo sa ni sang Sanson Plus Herbal Oil. Hambal sang kilala ko sa itong pagbanyos ko, inom ko Sanson Gold Herbal Tea. Tapos sa banyosan ko sang Sanson Plus Herbal Oil. Ah, siya ga, arak mo. Bala niyo lang ako na nung ga-arak. Nagulawa ko no ang hangin kang itawhay ang iyasa niya pamatsyag. Dok, pwede pa bala ako makainom sang Visinex Plus? So 40 ang akon sininga edad. Kag daw naga kurap na ang akon sininga panulok. Kay kulang ako pirmi sa tulog. Thanks gid sa advice kung ano pagid ang dapat ko himuon. So ang dapat mo himuon sini, bati especially pag abot na sa 40, no? Actually, subong, no? Pag abot 30, dapat maging mahalungon na kita sa aton sininga lawas. Termino lang na, ah, pero ang paghalong naton sa aton sininga lawas, kung pinsaron gid halin pa sa aton sini pagkapamatanon. Galing lang ang weakness balas ng tao nga kung manami ganing pamatyag, kung piansa lang, nagasalig lang, total ay paman sa ginabatyag. Kag dito na karon maghalong kung naagyan niya nang natumba siya. Dito na maghalong karon kung nakaagyan na sang sakit. Dito na maghalong karon kung na-hospital na siya. Dito na maghalong karon kung na-operahan na siya. Kagiban pagid sa niya makabangdanan nga nagtulod sa iya nga maghalong. Samantalang paghalong gali, no, dapat mintinaron na ton samtang maayo pa nga ton sa ringa pamatyag. Especially sa texture na ton, edad ka na 40, kulang ka sa tulog. Ano palang kabangdanan kung nga kulang ka sa tulog? Ang iban sa niya kung kalabanan, sininga rason kung nga at kulang sa tulog ang kabangdanan, ginatawag ang kalabanan subong, tungod sa gadget, tungod sa laptop, tungod sa nisa desktop, tungod sa TV, mga smartphone na ton. Nga man, kung ginabilid na ton nini, nagasigi kita sinitulog sa gabi. Especially kung lapit ng aton sininga inugtulog, naga-emit din isang blue light. Nagapastress din sa aton sininga mata. Kagang kasanag halin diri, nagadisturbo sa ginatawag panghikot sang melatonin. Yang melatonin amo nagabulig para kuntani kita sini ang magmayo, kag mahamuok ang aton sininga pagtulog. So kung anong kausa, bala ano man siguro kung ano gitahimo mo sa gabi, o kung ba sinagahulid kasang imo sininga gadget o kung sa'yo mo sa nga smartphone, bisa nagahigda na ikaw sini, isa na nga makapadugay sang aton sini nga pagtulog. Ang iban sini, kung mag-inom sang coffee, like mga alas 3 pa alas 4 sa hapon, di na makatulog, so likawan man aton. Instead, pwede kita makainom, last nga inom sang coffee, siguro is like mga alas 2 sa hapon. Kag iban pagid sini nga mga pwede na ito na himuon para nga magnami ang aton sini nga pagtulog. Pagkatapos, tumaran mo sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Para nga madugangan o kung makargahan ng aton sini nga lawas, particularmente ng aton sini nga mata, sang dugang alutin, sa zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, para nga may proteksyon. May pulupanimbang, may makapian-pian bisan paano. Ah, sige na tawag aton sa ringa mata, pinagi sa plant antioxidant nga ridri sa Visinex Plus Soft Gel Capsule. Bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon o kun gabi. Ah, available diri sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Especially sa texter na to na kung may mo palang likawan mo ang pagpulaw. Pero pwede mo na follow up ang imo sining nga text, ha? Ano ba lang ginabatsyag mo nga hindi ka katulog? Kung may ginabatsyag ka? Or, ano ba lang ginahimo mo sa gabi nga hindi magpatulog sini sa imo? Kaya ba para matagan natin sa isang tuliid sini nga ginatawag advice para kung ano ang makapayo sa imo, nga isagit sa dapat natin tutukan dira among pagpaayo sa imo sini nga pagtulog. Kaya hindi lang mata ang mabinipisyuhan kung mayong aton sini nga tulog, kundi ang bugos natin sini nga kalawasan para nga makondisyon kaysa panahon sa pagtulog, dira nag-repair ang aton sininga lawas. Doc, thank you, Gid, Nakabati ko sang Sunthone Plus nga may mangustin. Actually ang mangustin gani diriging kuha sa ning Sunthone na no. Saya sa ning panit dira sana ang Sunthones nga makabulig sa mga bukol-bukol sa aton sa ning lawas. Actually ang text sa aton diri, thank you gid sa Sunthone Plus, vitamin D3 kag Sunthone na vitamin C ninyo. Kay ang hubag sang tuhod ko kag ang hubag sa akon sa ning tudlo kag kumalag ko sa kamot. Ang nagkululupos na sang sige-sige ko inom kag naglikaw ako sang sige inom sang hindi ko lang i-mention niya ang ilimnon nga ginainom nimo. Actually no, kung may arthritis kamo sini nagahubagan niya sa ring mga joints sa halimbawa kag nagsige kamo inom sini sa makahulubog nga ilimnon bauti dira pagid sini ang pagpalanghubag sini nagasunlog pagid ni nagahubag kag nagasakit. May kilala gani ko nga inom sa subong nga gabi kay ti salig mo Biyernes ka bay saling niya wayo pisina pagkaaga pagkaaga hindi makabangon kag pagbangon hindi basta makabangon budlay kayo sakit kang lawas kag sang nakabangon-bangon pungko lang di makatindog nagaigod na lang tungod perte kasakit ang hubag iya sa mga joints ang ginhimo ya. Tumaray niya Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthone Vitamin C. Nabuligan niya na ulo umpawan, pero sa niya, ara pagidok, tumaran niya pagid, palaupan niya sang cess the pain, dito pa siya naka-tindog, kag naka-lakat. Ganit ko may mga pala nakit sa lawas ka mo, kag doon din naging magwanta, pwede ka mo sila makainom sang cess the pain, makabulig, no? Sa aton sila mga pala nakit.

1 hour before bedtime nga pagatumar, namigid ang ila sering pamatyag. Kag sa aton sering texter, actually, pwede gid gyapon nim nun. Like thrice daily sini, isa ka cup sa aga. Like tapos pamahaw, 30 minutes. Amo man tapos sa panyaga, 30 minutes. Kag pagkatapos sini panyapon, 30 minutes. Do kanong himuon ko, kung nagaubog ko permisa, baha. Kay kahig ko sang amon sini nga palibot, hindi ko kisa malikawan, bisan maasika lang sang tubi alin sa lamawan, anong pwede ko sini gamiton? O pinakamanami magid sini nga himuon for safety gid, suksok ikaw sang buta, para nga hindi ikaw sini makaubog sa baha kun mahimo. Pero kung nalimbawa makaubog manggid ikaw, pinakamanami nga himuon mo sini, kung may chance ikaw pang hinaw gid dayon, kagamitan mo sang Sunthon Plus herbal soap. Ang Sunthon Plus herbal soap may antibacterial properties ni. Nga makabulig limpyo sa mga kagaw, dira kapin pati ang tubi baha nga dan, dito kasigurado eh. May ihi sang ido, may ihi sang kuring. Kung may mga baboy pa mga silingan na ton, may ihi sang baboy. Or ihi sang ilaga nga nagadala sang leptospirosis. Hindi kita sini makasigurado. Then kapin pa no, kung ay kablakabalohong kaysa, may bagras. O kung may rashes ang imo sini nga tiil o kung batiis nga makaubog sa baha. Pinakamanami hugasan gidayon naton gamit sang Sunthon Plus Herbal Soap. Manami pagin siri ang Sunthon Plus Herbal Soap kay pati body odor, mabuligan niya nga ma pahagan-hagan, kagamat-amat madula, no, ang pagpangalisngaw sang aton sa niya kalawasan tungod niya ginalimpyuhan niyang kagaw, no, dira sa mga parte sang lawas sa niya nagpangalisngaw kasubong sang aton sa niya ilok. Pero sa mga beauty conscious, like sa nag-message sa balas aton, sa dok ang ginainom ko yung coffee, Sunthon Gold Coffee Mix, kaya may glutathione and collagen. Kaya ang ginagamit ko nga habon, sa akon sa nga guya, pati sa akon nga liog, Clear Skin Herbal Soap. Kaya ang Clear Skin Herbal Soap, makabulig inipanas sa mga dark spots. Amat-amato niya nga panason na ina, para nga magpantay bala ang kulor, wising itom-itom sinisa guya. Kaya ginahambal ganin naton para palarias ang kulor sa aton sini nga guya kagliog or hindi gani pati butkon, dalas-dasun na lang naton gamit sinisang Clear Skin Herbal Soap. Available na ni sila sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Well, sa aton sini mga suki nga mga tagparamatiba, do lang alang na naman ng aton sini nga oras sa aton sini nga pagapangalagad. Thank you gid sa inyo sini pagpakigupod sa aton sini nga programa. Tara sa aton sini mga XFM stations. 96.5 XFM Caribo, 106.5 XFM Roja City, 93.3 XFM Antique, 96.7 XFM Bacolod, kag sa bugos ring mga XFM radio stations sa Negros Island region, kag syempre diri sa aton sa ring 100.7 XFM Iloilo. Thank you gid sa inyo sa ring pagpakigupod upod man sa aton sa ring mga texter diri sa aton sa ring programa. Subaybayan, masunod naton sa ring edisyon para sa dugang naman sa naton sa ring talakayan, para sa kaayuhan sang aton sa ring kalawasan. At alang-alang na ginong aton sa ring pagpangalagad. Pro, basi magsunggod ni kung hindi ko pagbasahon. So nga, basaha lang, Dok, ang message ko, hindi lang ngalan ko. Ano confidential, ginangalan mo, wow. Nami gidman ang turbo food supplement, Doc Ginto Marco, 30 minutos antes ni ang activity. Nagtulutig agi man ko ng tukod sa halayan. Ginis lang ko lang ng termino. Hindi ko mabasa ang actual sa nga message. Sa iban sa niya nga may mga problema, bala, like nagahina na si Manoy, gahina na sa niyang sexual performance, pwede ka mo sa niya makatumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mayara sang maca, kaglavo, waska,
nga makabulig ang mata matabalik sang

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.

XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM.

0: Banua Syedad sang Rojas probinsya sang Capiz mayong hapon Pilipinas. Adlaw sa karon sang Lunes, petsa by Chenko sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kaupon niyo sa karon ang inyong mga newscasters katropang Ira Arcega.
1: Kaga ko naman si katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
2: Headlines. Headlines.
0: NBI, posible patawag si Senador Padilla kag iban pa nga may pending order sa DOJ may kaangtanan sa pagkadula ni Senador Bato.
2: Headlines. Headlines.
1: Mga negosyo, posible nga mag-atras sa kontrobersyal nga hagna nga advertising permit sa Department of Trade and Industry o kung DTI.
2: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
0: Kagkaroon dito na kita sa kaundan sa atong gimpalinyada nga mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Posible nga ipatawag sa National Bureau of Investigation si Senador Robin Padilla kung magpagwa sang direktiba ang Department of Justice bilang kabahin sang investigasyon sa ginreport nga pagkadula ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isa ka interview, ginsiling ni NBI Director Melvin Matibag nga magkoordinar anay sila sa DOJ antes magpagwa sang supena o kon imbitasyon bangod ang ahensya amuang nagapanguna sa kaso. Suno pa kay Matibag, si Padilla ang una nga dapat mapamangkot sa mga investigador bangod siya ang katapusan nga nakita nga kaupod ni De La Rosa. Nauna na ginako ni Padilla nga kaupod niya si De La Rosa sa nagwa sila sa Senado kagin papanaog inis sa Makati City. Ginugang pa sang hepe sang NBI nga hindi na kinahanglan maghulat si Padilla sang formal nga somon kag dapat voluntaryo nga magbulig sa mga otoridad pinaagi sa paghatag sang impormasyon nga iya nahibaluan. Padayon naman nga ginpabutyag ni Padilla nga wala siya sang nahibaluan kun sa diin si De La Rosa kagin panginwala nga ginbuligan niya ini nga makapalagyo sa mga otoridad bangod wala pa sang warrant of arrest batok sa senador sang tion nga nagbulagay sila. Ginklaro man ni Matibag nga base sa iya nahibaluan wala pa sang iban nga aktibo nga warrant of arrest luwas sa ginpagwa batok kay De La Rosa. Apang ginako niya nga may mga report nga posible may madugang pa nga warrant halin sa International Criminal Court batok sa iban nga ginhingalanan nga co-conspirators sa nagapadayon nga reklamo. Gindugang niya nga tubtub subong wala pa siya sang nabaton nga opisyal nga komunikasyon may kaangtanan sa bago nga mga warrant.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa atong padugang balita nasyonal, pagtutukan na lamang ang pag-istrikto sa mga manugpatalang kagpeke nga advertisement sa baylo nga pabudlayan pa ang mga lehitimo nga negosyo. Ini ang solusyon sa isa ka mamalidha sa plano nga department or sa plano sa nga Department Administrative Orders ng Department of Trade and Industry nga mag-require sa mga negosyo nga magkuha na isang permit antes mag-issue sa advertisements kag sales promotions. Sana kay Senator Bam Aquino, dugang pabudlay kag dugang gasto sunod diri ang hagna ilabi na sa mga magagmay nga mga negosyo kag online sellers nga padayon nga nagabangon sa mataas nga presyo sang gatong kag iban pa nga operational costs. Sa idanom sang hagna kinahanglan pa magsumiter sang aplikasyon ang mga negosyo tubtob sa 30 working days antes mapagwa ang digital ads, sponsored posts, videos, billboards kag iban pa nga mga promotional materials. Suno pa diri nga sa sining nga panahon sang madasig nga online marketing kag digital selling hindi makatarungan nga pahulato ng mga tag-iya sa negosyo sang isa ka bulan antes nila ma-promote ang ilang mga produkto kag serbisyo. Ginatagan pagdamod man ni Aquino nga mahimo mag-atras sa pagnegosyo ang pila ka mga negosyante bangod sa dugang requirements kag balayran nga mahimo maglabot sa 975 tubtob masobra 9,000 pesos kada advertisement. Kagparan sa aton na breaking news sa subong hapon mga katropa, gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Anay Senator Francis Tolentino bilang bagong tiglikom sa Department of Labor and Employment to Condole. Gintalosan ni Tolentino si Secretary Bienvenido Laguesma nga nagbiya sa pwesto bangon sa isyo sang iya nga ikaayong lawas.
2: Express Balita. Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, nabati ang mga top of the hour news nga builo giging redulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix. Mga katropa, feeling mo bala wala kasing energy kag lutoy pierme? Oras na agad mag-reset pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Coffee Mix. Inyang himo sa premium coffee kag may perfect blend sang glutathione kag collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, marguso kag malunggay nga mga ingrediente nga puno sang health. Benefits. Ginapakigbatuan sini ang fatigue, kaginapabaskog ang focus, gina-enhance ang skin radiance kag elasticity, ginasuportahan ang metabolism kag digestion, gina-cleanse ang detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
2: Sample Blast Gold.
3: Ako gali si Sherry. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod siyang duha kasimana, kupos na ang mga hubag ko.
2: Sample Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Blast Gold. Sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Naingid siyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Sunfun Gold Coffee Big. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Isang nabunta. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Check na check kung healthy ka. Mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis sa pag magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Lagi

0: manis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito.
5: Ang 106.5 X7 Rojas, kagang Yes to Health Incorporated, ang nagpasalamat gyud sa ato mga naging katropa partner sa bago lang nagtakop nga serbisyo ang Katropa Caravan sa Barangay Libas, Rojas City. Serbisyo gito ni Kapi sa 1st District Congressman Howard Quinto. More power and

0: time check is 5 minutes past 2 in the afternoon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, ganda na ka mo ni tatay.
3: Saan pala hubog ako? Pero top-top sa liis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala, kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo, palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
5: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
4: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako na mas palangga mo ako sa asawa mo.
7: Yamitay ko na sa'y!
1: Ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon. Sa paboritong news FM station sa Capiz, 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting, X-rated.

0: up, what's up, mga katropa peeps? Hello, hello, Roja City Kapias, and all tuning in right now on your favorite katropa station. This is your DJ, Chica Babes, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Hindi lang DJ, katropa niyo pa. Siyempre, maging kaupod niya naman kami subong sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated! Yahoo! Musika, istorya, sang kabuhi mga katropa, tiari na tanandiri. Gani pa tayo ng kamudra sa pagpamati, kagpagtuto. Kay siyempre, kami ang magapanami sa inyong mood for the rest of the day. Only here ha mga katropa peeps sa XFM Rojas 106.5. Mga katropa, kamusta, kamusta, kamutanan? Kamusta bala mga katropa peeps naton? Kamusta ang inyong mga weekend? Tinag-enjoy gid bala kamo? Diba katropa, this afternoon, May 25, 2026 na kita. Siyempre, Lunes na Lunes na naman. Panibago na naman nga si Mana. So far, T-OK man ah. Nakapahuway-huway man kita, katropang Joy. O kung mas naglain.
1: Amo lang, ikong... Sige lang, katropang Aya, sa ice cream gini mo.
0: Ay, kusa, kid. Ayan, ang bottle mga katropa peeps naton. Kamusta, kamusta, bala? Natapos niya balang inyong mga lubrahon siyang weekend. Lalabhan niyo bala tanan yung mga nilabhan dira. Ay, sige, ay importante. Magabardagol na naman kamo sa aton nga programa subong nga hapon. Kasi syempre mga katropa, this afternoon, ululupod na naman kita nga mag-istorya, hanay.
1: Magtamya, wanay.
0: Kag, magbardagulan. Magbabardagulan na naman tayo for today's live. Ngayon mga katropa, standby kami dira ha. Kaya gato na ni pagpanamyaw sa mga listeners naton sa radio. Nga di nag-aalandar na dira ilang mga radio na kasaksak na. Transistor radio man nina oko na Bluetooth speaker. May dayad nga afternoon mga katropa peeps. Kag syempre sa mga katropa naton dira nga tiga pulo pa huway na kay tuman kainit. Nagahilay-hilay sa ilang mga payag-payag sa ilang nga mga salaset. Kag syempre sila dira nga mga duyan o kung inang pungkuan nga nag-uya-uya. Kaya kamusta, kamusta, kamudera? Nakapanyaga na bala kamo? Gabay akay ti alas dos labang na alas dos ho? Karon magutuman kamudera kung nga ano-ano na dira ang magasulod sa pinsar niyo.
1: Oh no!
0: Katropa ha, happy, happy listening.
1: Yes, of course. Kaga syempre nga itong mga pagpanamiyawan sa gyan sa itong mga katropa peeps nga di sa subong nga Lunes ang hapon. Naka-monitor na, nakatutok na dari sa X-Rated program sa XFM Rojas. Sa di mga kamagabahin sa nga syudad subong, ara makamudra sa this is a istanan ka mga munisipalidad dari sa itong sa bugas nga probinsya sa Capiz. Kaga syempre sa mga kaiting na itong nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas. Sari ka man subong sa around the world or din ka nga parte sa kalibutan subong mga katropa as an OFW. Thank you so much once again sa pagpili na naman din sa X-Rated program. Kag syempre sa amo ni katropang Ira bilang makaupod niyo sa subong nga Lunes na naman sa hapon.
0: Mayong hapon na nandira sa mga katropa na ito nga nakachinin ako kay katropang Ma'am Lorna sang Barangay Lunoy. Mauna-una ka nandira sa ito nga listahan, ma'am. Yung maghulog ka nandira sa entry mo liwa, tandaan ko ng imong apelido. Hello, hello, nandira sa family ni Ma'am Lorna. Kag syempre, daraman kay Uncle Pinky sang Barangay Dinginan. Nga always good nakachinin in sa XFM Rojas. Thank you so much, Uncle Pinky. Si man kay katropang Tolits Alinsog sang Patag Lawaan Talipapa. Kamusta, kamusta dira ang negosyo mo, katropang Tolits? Di ba batsyag mo nabi diri sa atin niya comment section kay imo mga katropa peeps na hidlaw na sa imo. Kag syempre kay katropang Jolan, as always dira sa Hamindan Capiz, sa iya nga family Lorenzo. Mayong hapon kid. Mga mga tropa subong nga Lunes. Panibag-o na naman nga question ng aton nga pag-asabton. Gani mga katropa, tandaan, pamatinaan, basahon, mayad, kagdi, syempre, sabton, manis ang mayad ayad. Mga katropa, nga aton nga question, this Monday, hasta saan o bala mga katropa ang imo pagiging maalwan sa iban nga tao?
2: Oh, no!
0: Do anghel ka na sinya ka tropong noy.
2: Sana all gila maalimoy.
0: Yes, I think kaya tropang Ira, may stress nga may bastante. May stress bastante kita maalwan kaya kita yung klase nga tao. Kung deserve man mismo san tao nga inang imo pagiging maalwan. Kag syempre mga katropa dapat kung ano kagidiai kung may ara-ara kagidiai.

kung ikaw mawadaan, hindi tayo mabalaan kung may maluoy bala sa aton, kung may maalawan bala nga tao nga magbulig sa aton. Gani mga katropa, okay lang yung maging maalawan sa iban nga tao. Mistress nga may ara ka, kagaya sa ibong nga badge.

0: dami man sa feeling, bisan 3 pesos lang. Yes, mga katropa, basta hindi kaya kuhan bukal sa loob mo nga ginhatag mo ina, hindi kayo nagalahin ang buot mo, taniway mo na lang ginhatag.
1: Kaya kung kayo sa katropang ay may minimum na bala maghatag sa mga ano,
0: yes,
1: may minimum na sila ginapakahiyo. May pulo ka dati.
0: Ay, pulo? Hindi sila magbaton piso?
1: May minimum na ginhatag.
0: Ay, grabe. Sige, ako hindi sila magbaton. Hindi rin.

0: Ban ini si Laya. Mga katropa, mahulat kami ha sa inyong mga sabat dira sa comment section. This time, mga katropa, dinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo dira ng mga radio all over Panay Island. Ganyan mga katropa, ano pang ginahulat niyo? Tunuga na dira ng inyong mga radio, basko ganyan ng inyong mga volume. Baladamo, pag ina makabati sa ngatong nga programa this afternoon. Siyempre mga katropa, as always, kitang babatian pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz.
1: Wow!
0: Siyempre, draman sa 93.3 MHz ng XFM Antique. Sa 96.7 sang XFM Bacolod.
1: Wow.
0: Hello, hello, dere sa inyo tanan-tanan ha. Sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan.
1: Yeah.
0: Sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City. Kamusta, kamusta, dere ka tropang Dolphy Langka? Okay pa ba kayo dyan? Siyempre, dere, mga katropa pips natin sa XFM Canlaon sa 98.5 MHz. Di kamusta man dere ang pila naton ka mga katropa peeps.
1: Wow.
0: Kaya pa ba? Siyempre kakayanin. At happy happy Monday gidre sa inyo ha. Siyempre sa inyo gid mga tagsa-tagsa ka mga station managers. Halong-halong gid akong diin man ka mga bahinsang kalibutan.
1: Sige, kakakor sa mga katropa man ito ang tinagapamati sa aton subog. Tindi na kita mabatian pero agin sa inyo mga transistor radio dira or sa aton Facebook Live. Kaya matinagapalayag makita pinagiya sa ato nga XFM Radio Network. Yes, mga katropa, at simple lang ang inyong paghahimuon para di mayaramang kamusini. I-download na ang XFM Radio Network sa tag sa ninyo ka mga cellphone or tablet mandira. So ang manami din ako katropa kay ti madala mo sabi sa din ka magkado. Hindi mo na ka nang lamang bit-bit pa sa mga bukat nga radyo. Kaya mati isa pa lang ka-open sa XFM Radio Network app. Ma-access mo na ang tanan ng mga nanarisari ng mga istasyon sa XFM Philippines. Siyempre, mamati sa iba mga paborito ng mga programa, musika, kag entertainment program, kapareho na lamang sa X-rated. Kag siyempre, wala kag problema ho, mapaluzon, Visayas, Mindanao, ikaw, din ka man magbakasyon. Abati anytime, anywhere, malabot mo kita, or malabot mo kita pinagiya sa aton, nga XFM Radio Network app.
0: Hindi lang kita mga katropa mabatian sa atin nga radio app ha. At the same time, hindi lang sa radio. Kag syempre, live na live man kita sa atin nga secondary Facebook account. Sa mga katropa nato, dira nga wala sang radio. Di pwede, yun ka mo makalantaw sa atin nga programa via Facebook Live. Mga katropa, pangitayo lang amon nga secondary Facebook page ang XFM Rojas 106.5. Nga timiyaray na sang 2,400 followers.

0: tips, pindutan nyo na dira ang aton nga Facebook like and follow button. Kag sa mga katropa naton nga naka-like and follow, at invite nyo man dira nyo nga mga iban nga friends para maka-avail man sila sa mga update dring o kung iban nga mga balita nga ipag-upload naton sa atin nga secondary Facebook page. Kag syempre mga katropa, ayaw nyo man pagkalipatan nga power sharing aton nga live subong para mas manamo, syempre mas masadya. Kag sa atin nga comment section, feel free gid hanga mag-drop sa inyo nga comment, ano man ina inyo nga mga comment dira sa inyo nga mga live. May gusto bala ka mga tamyawon? May gusto bala ka mga i-shout out? May nag-celebrate bala dira sa friend mo o sa family members mo sang birthday? Di pwede mo ginadiri ipalabot para ma ano naton ya, ma-greet naton sa kahanginan. Syempre mga katropa, anything gid ha kung nag-celebrate man ka mo dira sa anniversary sa inyo mga jowa, yuri. Di pwede mo manadiri ipalabot sa aton nga comment section. Fiesta man dira sa inyo nga barangay, kasal man ninyo na sa inyo mga partner, nag-reunion man ka mo sa inyo nga mga batch. Di sige mga katropa, i-comment down na dira sa aton nga comment section. Kay basahon ni natanan ni katropang Joyce and katropang Ira. Kaga syempre sa mga katropa naman ato nga tiwala sila sang data nga panglantaw sa ato nga Facebook live subong. Pero pa iti gusto man sila tamyawan katropang ay, may gusto man sila nga itami or isharar out dere sa kahanginan. So wala gin sang problema mga katropa peeps, mag-text lang kamo sa ato nga XFM text line number sa numero nga 0908-862-5225. Kaga syempre sa mga katropa naman ato nga tiwala naman sila kuno yung sang transistor radio. Aba, di may paagi man sa Japan para magpamati sa aton mga katropa. So mag-subscribe lang basta may TV ka mo dira nga naka-connect sa inyong internet, sa inyong mga wifi, mga smart TVs ninyo. Di pwedeng-pwede gid nga mag-agi ka mo sa aton nga YouTube channel. Pangitaan lang nga 106.5 XFM Roja City Capiz. Or pwede magani di ka mo mabudlayan. Di kadto ilang ang caption or kadto ilang ang comment section sa aton nga program this afternoon. Kamantiara dira nakapin ang aton nga mga social media accounts mga katropa, ang aton nga YouTube channel para kamo ang makalantaw man sa aton nga mga live programs diya sa XFM Rojas. Kag syempre don't forget nga mag-follow kag mag-like gyud sa aton nga TikTok account 106.5 XFM Rojas, kag ang aton pa nga secondary Facebook account na ginagamit naton subong XFM Rojas 106.5. Katropa peeps, nag-upload na sa aton nga programa si Toto Val, ang katropa nato andara sa may bahin siyang dao sa water, ano na to gani yung angalan katropang yes, Pure Flow Water Filling Station. Nagpa-drop na sa nga mga emoticon, di in love subong si Toto Val. At the same time happy siya, kag cool na cool gid ah, kag number one gid kuno ang XFM para sa iya. Salamat sa pa-highlight mo to ha. Kikatropang Rafael, mayong hapon mga guwapahon. Diwata DJ Joy and Diwata DJ I, nakatutok na kami dari sa XFM Rojas. Samtang pahuway-huway kay man, X-rated na. Thank you katropang Rafael. Kamusta na rin mo nga mga members ang Tirik Toda? Okay pa bala sila dira o kung basi lutoy na sa pagmaneho kag uay gid kita abi tamyawaan ay para mabuhayan ang ilang energy. Kay katropang Manias Leonard, oy dali lang kay nag kurit-kurit na naman ang ato niya comment section. Oy dali kita na sa babaw kay tinagabisyon na naman si katropang Meta. O, si katropang Manias Leonard, mayong hapon Ma'am Iron Bomb Joy, pag-greet sa Rebisco kag Grimline Warehouse sa Barangay Lawaan. Uy, mayong hapon dira sa inyo katropang Manias Leonard. Salamat gid sa everyday nga pagtutok Facebook, labi na kong X-rated program na. Kay katropang Ma'am Emmy, huwag mo nagkalipat ho sa pa-highlight and pa-followers. Thank you so much, Ma'am Emmy. Hello, hello, nandala sa imong checks Laundry Hub.
1: Yes, of course, kag si katropang Lloyd D. Navales, ang lalaking walang absent sa itong live program sa kada hapon. Disiling niya, good and enough afternoon kuno katropang Irene, katropang Joy. From this moment on, I can now say, I did it. Sige, thank you so much katropang Lloyd D. Kag si katropang Ma'am Liza, di para sa iya number one, ganang XFM. Kag ang iya nga pa-highlight, kag pa-follower, hindi ganang madula sa kada hapon. Thank you so much, Ma'am Liza Digala, kag syempre sa Divino and Digala family dira. Good afternoon, good mga katropa, Pim. Si katropang Bernard B. Villanueva, ari man sa ating comment section. Maayong hapon ko na mga guwapa, katropang Ira, kag katropang Joy. Sige, good afternoon, good sa inyo, honey. Katropang Ma'am Eleanor, katropang Bernard V. Di ba, ilang nga pagpulo pa mati sa ato. Basi, nagpulo pa nga, pin na naman kamudra or nagaluto na naman sa inyong nga pamahawan this afternoon. Afternoon. Thank you so much, good, for listening.
0: Yes. Mayung hapon, katropang two beautiful ladies. DJ and DJ Joy, nagilanog na ding X-rated program ninyo sa radio lang ko nagatutok from Ma'am Liza Dicala. Thank you so much, Ma'am Liza. Wala siya siguro siyang load, pero bisan wala ka load, pwede kag niya maka-comment. Kay katropang Solomon, syempre hindi manini maulihi ang solid naton nga katropa. Number one brand para sa iyang XFM. Tiyabo ni sila ni katropang Ma'am Liza, ang solid kaya nga katropa Piyap. Si katropang Lloydie Navales, uy, siling niya, so nice to clean and to uproot the grasses outside the wall of 96.7 XFM Bacolod. Ay, nagpang-review ka dito katropang Lloyd. My neighbor

0: katropang Lloyd a bulig-bulig gilang sila dira akay para iyan ni Boardman's kalapit yung katropang join mo. Okay, para hindi man kayo madira maistaran sang mga lamok para iwas dengue kumbaga. Si katropang Solomon nagpinatawa na naman siya happy-happy. Hindi ako sa buong luna si katropang Solomon. Kag syempre, nagpa-drop na siya sa ngayang in love na naman siya ho. Cool na cool kag may pakis-kis pa. Salamat sa pag-share sa ngayon niya Facebook Live. Si katropang Lloyd Navales almost 3 months ago of missing katropang Cathy to DJ. Yes. 25, oy, yes, 25 gidman nga nag-ano si katropang Cathy, no? 3 months na gidman. Tanda, ganyan ni katropang Lloyd Navales. Sige, I remind rin, man lang kami di katropang Lloyd para hindi mo na muna malimtan.
1: Sige, nakamarka na gid niya guro katropang ay sa kalendaryo to ni katropang Lloyd D. Ang pagbiya man ni katropang Ma'am Cathy. Sige niya, yesterday some of the areas here in Bacolod should suffer shutting down of a power. Bati lang brown out ko no dito. Katropang ay, sige lang katropang Lloyd. Ano man ang naalibot-libot.
0: Yes, basta nag-clearing ang kapel. Ano na dito sila tawgon?
1: Sa ito, hindi kapel ko. Dito, guro sa ila. Wala ko idea.
0: Bakel ko?
1: At tawag sini. Bunot-bunot. Wala na katropang Lloyd. Diba katropang R? Kamu naman ang nabunotan.
0: Yes.
1: Para sa rotational brownout. Sige ah. Much better to have no power but not water. Tama ka dyan, katropang Lloyd. Hindi kita yakahulag kung wala sa tubig.
0: Yes.
1: Sige si katropang... Sir Solomon, siling niya mainitinit kahapon, two beautiful ladies, katropang Ara, kagkatropang Joy, watching live sa talaga pahuway-huway sa ilalum sang mangga. Kay grabe kitang init sa talaga pamati sa X-Rated. Nagalalong na rin XFM sa Banuwa sang Ponte Vetra. Kamanti as always, naka-Bluetooth. Speaker si katropang Solomon. Thank you, katropang Ara, kagkatropang Joy. Sige. Thank you, gina, katropang Solomon. Kag sa imo nga pa-ice cream na nilikan nga. Biyernes, tiyari na ang piltada.
0: May resulta, gid ka tropang Solomon.
1: Palangi ko sino damo kaon.
0: Sige tropang Sir Ernesto Alvarez. Sabaw nag-upload man sa atong nga programa sa buga hapon ho. Ginagreet niya gidara sa Ligaspi, Ilawod, sa Barangay 5, gapamati sa atong nga programa ka tropang Joy. Kag syempre sa Matcom Borgos at Umbang Magtinapay, nagapamati man sa programa naton. Hasta live ginalantaw ko para makita ko kung sino sa inyo ang gwapa nga duwa. From Guwapo na Tisoy, Pogi pa. Aba, grabe, ganyan. Dumiara, katagaling nga judge katropang nagakilati sa aton nga mga nawong dirite. Sige, katropang Sir Ernesto Alvarez, ikaw ang bahala. Salamat, ginha, sa pagtutok dira sa Ligaspi, kag dira sa Maya Matcom Borgos. Si katropang Toto Val, wow, happy-happy, kasiya subong. Ho, ayan na naman bala sining ginakabalakaan niya. Hoto, tama na nahangak, inadlaw, ha, i-deliver na tong imbong nga mga tubig. Basi nagahulat na dito mga katropa naton kag uhaw-uhaw na sila wili kalandra. Si katropang Ariel Fanugan aka Capiz Adventurous Vlog, buang tapfa naton nga katropa peeps, nagpanumbalik naman sa atin yung comment section. Welcome back ha katropang Ariel Fanugan. Salamat sa pa-followers, pa-highlight kag mo yung hapon kuno para sa aton katropang Joy.
1: Sige si katropang Lloyd D. Navales, only from the above knows if when is the last time to be humble. Sige si katropang Solomon, naglatag sa niya mga pasyararout sa iyang mga katropang class member sa bati. Mention na rata lang di ang mga wala masyado. Sige si Ma'am Emmy, si katropang Tutuva, si Ma'am Liza, si Tudoy, si katropang Rafael, si Taimosok, si katropang Ryan, si katropang Ian, si katropang Sir Melvs Anisco, si Chris Blanca Flor, kay katropang Nene de la Tena, kay katropang Eric Bering, kay syempre kay katropa nilang Bernard V, kay katropang Ma'am Seneline, kay Toto Joan, kay katropang Sammy Dilandao, kay Leleth Bacanto, kay Ariel Fanugan, Nga resubong sa comment section, kag syempre si katropang Lloyd D, kag si katropang Joel B, sang hamon-awon panay. Thank you katropang Ira and katropang Joy.
0: Yes, si Tata Oval, may pa-hello siya nga emoticon, no? Hi, Tata Oval, kamusta rin mga friendship mo? Tatlogin kabilog ang naga-tika-tika, ho. Pero ang sabat niya, asta nga buhi pang ilang nga kalag. Ay, abaw, grabe ka man niya to. Asta kung nabuhi pa ang kalag nila, magiging maalwan si Tata Oval. At sige, ambot ko may kalag pa sila. Kung dulain naman niyang sabat mo niya to, ha? Duwain naman niya nagasanto. Sige lang ah. Si katropang Ma'am Floor abaw, aka Delilah Y. Abelio. Good afternoon gidra ma'am si mga Floor Store. Hello hello gidra si mga Abelio family, si mga partner dira. Kag syempre sabat niya naman niya hanggang may grasya nga nagaabot sa akon. God bless always and forever. Good afternoon katropang Ira and Joy. Abaw, sige aka generous man niya klaseng tao si Ma'am Floor Abelio. Thank you good ha Ma'am Floor. Kaya syempre bisan lipstick yag na taga-atas ni Ma'am Floor. Kaga si katropang Rafael naman niya, hasta buhi ko, hasta may ara lang ko, kakaya ko ang iya ginapangayo sa akon. Sige, ano yung ginapangayo, sir, how? Share with samo ni katropang Joy. Sige, very kind man, galing niya ang klase siya. Tapos si katropang Rafael. Hoy, kung may masakay, abi sa'yo mo katropang Rafael, kag hindi na magbayad. Okay lang. Hambala lang, maalwan man ko.
1: Sige, tita, magigalwan kay katropang Rafael ha, plus 100 points na to sa babaw. Sige, si katropang Tutuva.

0: hambali ka tropang Noranian ala kapa ari man sa aton nga comment section. Si ka tropang Dolphy lang ka sang XFM Sagay. Di sila niya, God bless to the both of you. Ara lang kami di, or ari lang kami di nagapamati sa inyo. Sige, thank you so much kada ka tropang Dolphy lang ka sa mga personal madara kag syempre sa mga tinawad rin sang XFM Sagay nga naka top sa atin sa buong gahapon. Si Tuto Val, di sa linya wala ka natakan wangot, Ma'am Ay, kag Ma'am Joy.
1: Huwag man kami nagawangot dito. Ikaw mo na nagawangot sa customer mo. Oh, maling katrapang Rafael. Muna ka nag-umpisa inom Tolval sa kabayo nga pula. Wow. Ay, 1890 mo pila na subong si Tutupan.
0: Gurami na.
1: Ay, grabe. Labaw na gurashin eh. Pero siling niya, Ma'am Ay, malapit ka mo sa Divine Mercy. Ay, dito. Dito pa kami sa unhan. Hindi kami dira sa may divine. Dito kami sa may unhan, sa may babaw pagid. Sorry na ito yung katropa. Ay. Katropang Joy, ho?
0: Oh, arin na si katropang.
1: Pasetikines. Yes. Finally, totoo ba? Nakabisita na din si katropang Pasetikines. Kag katropang Fritz. Natuntulan niya mong ginagatan nga estasyon.
0: Makita niya na ang antena.

0: diri ka ina, ati. Ay, kanugo ni eh.
1: Oh, pusing nga nung katrapag, may pagbalik pa na siya din.
0: Yeah, sa pagbalik niya, hindi na siya mahuya.
1: Oo.
0: Doon na kibot mo na, bigit na sa iya, kayo doon nagagulpi lang siya nung kagina pagsulod niya.
1: At may dala siya nga, entry yes. sa ato nga santo na XFM, libo-libong papremi.
0: Yes, grabe katrapag.
1: Katrapag ay, nga prefer purchase.
0: Sa atong class gold, balan mo kung pila?
1: Pila.
0: Duwagid ka bilog.
1: Duha ka
0: entry.
1: Ah, okay.
0: Okay lang, ina-importante, nakita lang yan ang mga katropa pinaps. O galing doon ang gasako, abi, si katropa Kenneth, kaina, kay bisan pa picture doon, hindi na sa.
1: Wala, doon nagasako siya, basi bala last trip pa to siya puli.
0: Basi may kagtuan pa siya. Bali, totoo, Val. Pero thank you, Gidha, once again, katropang Kenneth, sa pag-visit dali sa atin istasyon. Kag syempre, naka-avail man siya sa pa-t-shirt, XFM, Zantun Gold Coffee Mix. Kay totoo, Val, sino inaara sa likod mo, mama, ay nakaitumban? Sino? Why man itom sa likod ko? Brown na diya. Ikaw pala to.
1: Ano-ano nakikita ni totoo, Val?
0: May mga third eye ka na niya siguro. Basi ara, nag-aaba-aba. Dira si mong nakaitong.
1: Mas epekto pa nasang kabayo to.
0: Yes.
1: Sige. Si katropang Doran yan. Sa linya, good afternoon ko sa mga Tadi family. Dira sa bahay sa Sara Iloilo. Sa kay Candy Asilar. Claire Asilar sa Igtuba. From Dolphy Langka. Sige. Thank you so much katropang Dolphy. Sa iyo mga katropa pips ang naging pasara route diri. Si katropang Ma'am Sanelly na ba? Tiyari na nagpa-doble-doble highlight sa ating program this afternoon. Thank you so much, katropang Ma'am Sinaline. Si Ma'am Sinaline na ito, wala kahulog. Entry, katropang Aino.
0: Yes. Kaya yung pinsan niya, grabe, ang damo-damo. Ang ending ba? Ay, kaya na swertihan, Ma'am Sinaline. Then, sige lang, ating puna lang draan ay, Ma'am Akay, para damo-damo naman ang imo nga malikom ng mga entries.
1: Si katropang Kenneth, once again, good afternoon kuno katropang Aira. Enjoy. Palagi kami nagapamati diri sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz. Pa-shoutout lang ko sa imo nga crush ko, katropang Aira.
0: Ay, awis ko katropang Jenny Rose Del Mindo.
1: O, di ba? Nagbago niya?
0: Ay, nagbago.

0: sa inyong estasyon sa next month. Thanks gid kay Sir Jovan. Ay, yes. O, gali ka, tropang Joy kay Man. Gingaan po gid sa gali sa isa ka box nga Santon Plus Coffee Mix ni katropang SM Jovan Anisco. O, diba?
1: Kapihanay na karon katropang nga Kenneth.
0: Paldong-paldo na naman si katropang Pasati Kinet. Gani, babalik-balik ni na siya di.
1: O, next month naman kunuti, 25 na to sumong.
0: Yes.
1: Next week, kari naman siya kay June na.
0: Oo. Sige, welcome ko gidriya katropang Pasati Kinet. Balik-balik lang diri kag abrihi lang aton nga pertahan. Kay magabukas, maninaya sa mga katropa naton. Gariga bisita diri sa aton.
2: Wow.
0: Alright mga katropa, time check kita ana. It's 2:40 in the afternoon na. Kag syempre this time, we're gonna say BRB. That's be right back. Mga katropa, mag-away lamang kita sang pila ka mga pahibalo. So kindly stand by.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwas

0: magkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TB

0: pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus.

antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases.

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito.

0: high school, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakausap dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Claire Skin Beauty's

0: on a product of Yesto Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado, Balo Panteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Heider Itay.

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa premium.

0: Edmonton tag XFM libo-libong papreng.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! For DUH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: oras, alas 2:52 na sa hapon.
1: Tropa ang hinaning programa ang Builog ng Gradulong sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kakutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kag ang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang himon sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property. Nga nagapahugot sa atong nga panit kag nagabuligid sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang may aramas ng virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga Gouda carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil mga katropa, na kung ilakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kag ka-epektibo. Kag ano pang ginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Zanton Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop, Zanton Plus Herbal Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
0: Katropa, tibalik na kita sa ating programa sa gihapon. You're still tuning into your favorite Katropa station here on XFM 106.5. Ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Jikabib sa kahanginan. Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga X-Rated. Alright mga katropa, mayong hapon na sa mga katropa peeps naton. Dari sa may bahin sa E-Care Multipurpose Building. Dari sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Nagainap.

0: bisita sa ila. Ikaya nyo yan ang mga mama and sirs. Imnin nyo lang dira tubig. Dira man sa ato nga katropa sa dalom, sa Mia Drug Mart, nga bisibisihan man sa pag-assister sa nila nga mga customers nga nagabakal, especially dira sa Gene Access Boutique. Kay Ma'am Catherine Famula, kay Ma'am Danielin Yoreta. Kamusta ka mo sa inyo nga mga customer? Gabay nga damo-damo na nilang nagabulo balik-balik sa inyo mga mans. Akag syempre, for sure nagapamatiin na sila subong hapon. Happy, happy listening gid ha. Kag happy, happy Monday dira sa inyo nga duwas. Dira man sa Aqua Refilling Station. Kaya aton dira nga mga katropa pips nga manog deliver sa mga katubian. Along-halong lang as always sa inyo nga pag-deliver. Dira pagin sa admin section. Kay Ma'am kay Daphne Valvarez, kay Ma'am Annalie D. Gala, kag kay Ma'am Desiree. Ay di, may hambal ako karon ha. Kag syempre kay Ma'am Emmy na mentionar na kaina adra siya sa Mibayan San Jack's Laundry Hub. Mayong hapon sa liwat mga katropa peeps.
1: Yes, of course. Happy, happy listening kids sa mga hapon sa mga katropa manatong SGs nga always gina ka-monitor sa ating programa dira sa mga naga-duty sa bahay sa Pueblo di Panay. Subong man sa mga naga-duty dira sa bahay sa contact center sa e-performax. Kaya syempre sa mga taga-Calspol 3 Supply, mga suki na ito dira nga mga tagpalamati. Kag mga naga-bardagul man dira kayong kaisa sa ating comment section. Kaya katropang GK Bular de John Dave, kay katropang Give Heart Celero Barrecuatro, kag syempre kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Kaga sa mga katropa peeps man atong SGs nga nagaduty dira sa bahin sa Capelco, kag kung sarin ka man subong establishment o commercial dira sa Rojas City mga opisina. Good afternoon gid sa inyo mga katropa.
0: Syempre sa atong nga mahugod nga mga katropang vendors nga tiway gid nga makapauntat sa ila para magbaligya dira sa mga public market ukon tali papa umulan man dira sang basko gati hindi ganyan maging hadlang para makabaligya ang mga katropa peeps naton. Good afternoon dira sa inyo mga auntie kag uncle di man ka mga bahin nga section especially ha sa mga katropa peeps naton dira sa may bahin sa nga Teodoro Arsenas Trade Center. Syempre dira pagin sa may Burgos tali papa gainano nakamodera ubos-ubos na malang inyo dira nga mga ginatad. Ito yung mga nakatago iatad pagida para maubos na inatanan. Tanan. Sa mga pinalanga natin ng mga mangunguma, mamumugon, mga mangingisda dira natin ho nga waigid pahuway nga magsubay sa mga lawod para ti may ipanyaga naman na ipanyapon kag ipamahaw. Good afternoon dira sa inyo halong-halong gid. Kag syempre mayalang dira nga pag panrabaho sa inyo. Ilabi na ha kay katropang Tay Moso, kay katropang Eric, asang Hamulawon Panay Capias. Kamusta ka madra katropang Eric? Tagapulo pa mati, bala ka musubong ni Tay Moso. Happy, happy tuning in ang dresa XFM Rojas.
1: Kaga syempre sa mga katropang drivers, sweet lovers na to, nga naka-monitor sa atin subong sa mga terikto dadara nga naka-monitor as always sa X-Rated. Uy, good afternoon gid mga katropa ha. Kaya syempre sa mga jeepney drivers naton, mga bus drivers, mga van drivers, nagabiyahe sa tricycle, mga motorcycle riders naton, noon nagpatiay sa init adlaw-adlaw para mag-deliver sa ilang mga produkto or anumang inog-deliver. Kag syempre sa mga nagabiyahe sa subong hapon, sakay sa ilang mga private vehicle. Good afternoon gid mga katropa. Kag syempre sa mga katropang konduktor naton, dira kag dispatcher sa bahay sa Pueblo Terminal. Kamusta, kamusta, kamusta mga katropa or kumusta gala hindi kamusta. Sige, kaya nakita ko nagligad katropa ngayon sa nag-trending ang kamusta bala nga topic di ang correct gali ko no, kumusta hindi kay kamusta di sige
0: ano mo na gali yan.
1: Kumusta ka mo dira mga katropa peeps mailang nga pag ano dira pag pulo pa maipay kag pag assister man sa inyo nga mga pasahero.
0: Syempre ginagreet naman siyang mainit-init nga hapon ang mga katropa peeps nato nga nagatulo trabaho sa mga nagkailain ng mga ospital dira sa may bahin sa Panay Island. Good afternoon dira sa inyo ha sa mga doctors dira sa tanan nga staff ano man nga ospital. Kag sa mga empleyado dira naton sa pribado o kung pampubliko man nga opisina sa mga negosyante naton dira sa narisari nga mga establishment. Kamusta, kamusta? ng lasa ng katropang Joy. Sige, halong-halong, ikaw mo drahaban, tayin yung mayroon inyong mga negosyo, basi bala ginadalikiya sa mga nag-umalagi ng mga katropa. Yeah! Ay, di mabudlay na ina.

0: ku hat drak sangin yang ngamang ni gosong. Pati may hari pagkita rin nagdugang, nagpahabol sa ilang nga mga pagpanamiyaw. Si katropang Sanalyn Finiquito Tabiga, ako Ma'am Ay and Ma'am Joy, basta may ara ako always, ako nagapanghatag. Ay, sige, ang balantagid, laban-laban kisata ng mga katropa is mga generous classes ang tawo. Kay katropang Kenneth, gina-shoutout ang iyang tito nga pala komentaryo, bisan muna ko nang iya tito, tito niyo muna sa gihapon. Siyempre ang balik katropang Kenneth, kay nagadali ko kanina kay nagkadtop ako sa Injap para sa sari-sari store namon sa next month. Makapa-pictures na gid ko sa imo katropang Ira. Wow! Sige, katropang Kenneth, hulaton tayo ikaw dari aagod mag-selfie kita dari upon sa imo mga katropa peeps. Si Ma'am Sanalyn, about thank you. Gid ako no, as always, katropang Solomon Antonio sa imo mga greetings. Kag good day and God bless you. Obo, hi si Sir Solomon lang ya. Paano naman kami? Sige, thank you Ma'am Sanalyn.
1: Sige, salina katropang Kenneth, katropang Ayd. Salina ko may ara man ko. Sabat niya man kung may ara lang ko, mahatag man ko sa isa ko ka or sa isig ko ka, pareho. Generous naman pala ang first one. Thank you so much. Si katropang Neil, nagpa-follower kag nagpa-highlight sa ato ng comment section. Salina katropang Solomon, you're welcome. Kikuno katropang Burner V, as always. Si katropang Crystal, ang sabat niya sa ato ng question of the day. Aman niya para sa akon, kung hasta din ang kaaluan ko sa iban. Kung may ara extra money, ako, hindi naman kasi lahat ng oras may ibibigay ako. May pinag-iipunan din ako, kaya magsikap ka din at mag-budget. Sige, tama kay da katropang Crystal Maria Joy. Di magbigay lang sang abot na makaya mo. Kaya hambaga ni katropang Ira, hindi ka maghatag kung wala ka, di ba?
0: Yes, pabinlan mo man dapat ang kaugalingon mo, Ma'am Crystal. Huwag puro bigay ng bigay ha. Dapat magtira din para sa sarili.
1: Yes, and of course, kalakip sa iya nga sabat katropang ay di may heart-heart siya din nga ginahago sa ato nga comment
0: kasi
1: section.
0: Kasi wala nga afam. Gina-imagine niya.
1: Amo lang. Thank you so much kida kay katropang Crystal Maria Joy. Si katropang Rose De Leon Arroyo, ariman sa ato nga comment section. Di siling niya, good afternoon kuno katropang DJ Ira kag Joy. Subo man kay Traffic Auxiliary Ilarde De Jaime. Kay katropang George Aguil, kay katropang James De Jaime, kay Obet Salvador, nga always gidyan nagatutok every day sa atong programa katropang Ira. Thank you so much katropang Rose De Leon, kag syempre sa mga katropang Traffic Auxiliary naton dira. So samtang siguro nag pati ITI ito sila sa initan katropang ay nagmando sa traffic ko ti makabakanti nag ano sila sa atong program no, nag-monitor.
0: Yes, amo gyud na katropang Joy. Syempre ginapasalamat

0: Kikitrapang Totoo Valdez on Escalada. Sabado lang siya kuno drima kadto sa istasyon. Wow! Ay, tiyo, wala mo lagi na ito nga kung Sabado. Day off sa mga katropa, pips ka. Nagapakuno-kuno ka naman to. Kagbalaan ko naman niya nga, why naman niya to? Pangi mo mga ginabuyan na mga words.
1: Pwede ka Sabado siya makadto katropa. Ay, kaya wala, di tabo.
0: Ginatama-tama niya, kid. Di, sige. Ah, pa-Domingo, hina lang abi katropang Totoo Val. Sige, tropang Rafael, okay lang ko ng mga DJs. Bisanya, magsakay, wala bayad, wala man ko gaarkila. Importante, kabulig ka sa aton. Isig ka tawo, bisanya, sa muna lang nga mga pamaagi. Ay, grabe, ganyan si katropang Rafael. Tani, sir, ikaw na lang ako madakpan nga. Maparahan nga motor. Para everyday libre. Joke na yung nakatropang Rafael. Siyempre, hindi tayo naman ikawan kasi aming mga tao ganyan nga nauubusan sa budget. Okay, sa gani, nagahinyo. Ganyan sila nga, tiya. Pwede pa sakyon mo ko pero hindi ko magbayad. Kaya mo, ubus na ganyan ako ng kwarta. Kundi man, nadulaan ako sa kwarta.
2: Sana.
0: May harap mo niya iban nga nagpasugot. Lupi katropang Rafael. Pero may harap ganyan nga, tiya.

0: talaga pinatawa. Sa mga maraming kapropanggir ko nga man.
1: Remember?
0: Kaya siya nang naghahatag sa hambulig na magpasakay. Pero wala, wala sa gina... wala may nagasakay sa iya. Kay oh, manahadlok sa iya ang nagasakay.
1: Oo, oh, isa pang ginapasakay niya, puro malang chicks katropanggir.
0: Yes, iti sa naligad, kuruging paraha niya. Tapos ang iya nga angkar-angkar. Siguro pag busina mo to, nakibot siya. Tapos pag tulok na sa itsura mo, ay, madalagan. Imbes nga magsakay sa to, madalagan sa iya. Sa sunod to, ayaw ka lang mag-offer.
1: Grabe, ang kalwa ni Tutongbal para lang yung exclusive sa mga chicks.
0: Yes. De, sige, next time galing to, pag meron ka na sang Lamborghini, di, hindi na ganda sila yung magbalibad sa imo. Kay Katropang Pam Crystal, good Monday, everyone. Hello, hello, Katropang Iron, Katropang Joy. Gina-shoutout niya, gidra ko nung yung family. Dari sa may Roja City, Capiz. Dari sa may Barangay San Jose. Labi na sa yung beautiful girly kay Rogelyn Crystal Joy. Kay sa yung guwapa nga mother. Kay Ma Maria Joy. Ama Maria Libardo nga always good. Gapamati sa program naton. More power pa para sa yung programa mga katropa. Yahoo! Thank you katropang Ma'am Crystal.

0: Ai, și trebuie că ți-o să palawan, puerto princesa. Ara, o padrava în cristal sa palawan. Abi, sandi kami dari sa mga pictures mo kay para bisan wai kami dira ti feeling na mo nakakadto na kami dira iti.
1: Yes, kag kumakauli ka diti, dalikyat kayo sa ano, sa yes. XML.
0: Mga yun, nasa kanong gani, isang t-shirt, gani dapat, ano ha, magbisita ka man dari sa mo na katropang Ma'am Crystal.
1: Sige, sige katropang Solomon, ba, tinakiladlaw man ho, ano ba yung nakadlawan ni katropang Solomon? Di sa katropang Solomon, yan o question, maalwan, gini ang katropang ay.
0: Yes, sa pagkaon ka sa libre nga sakay, full package, gini si katropang Solomon.
1: Oo, si katropang Javoy, Dalu Penis, ari sa ating comment section, ba, di may bago kita nga katropa, ha, ari sa ating comment section today. Sige nga, good afternoon ko na mga katropa, nagpamati kami iya sa Aglalana, Dumaro, Capiz. Yes. Thank you so much, good afternoon, katropang Javoy, at

0: Roberto Valdizon, may pa-request na song ho, Nardana naman. Tagaan, Takadayon, Malunggay, Pandesal, Boom, hehehe. At sige, totoo, Val, ha? Waay lang balay na dream makalabot ang imo nga Malunggay, Pandesal, kay ti ambot lang sa imo to, kaya hindi naging kaya magpati.
1: Ang kanya, basta taga ang kanya yung katropang isang kanta.
0: Sige, ay, sige, ikaw bala, totoo, Val, damo kagitsang nabalaan. Pero sige, tropa, Lloyd, ho, the previous electric operative here was Seneco, Galila, Seneco o Keneco?
1: Seneco.
0: Seneco sa ila, taugon kung drisaton kapelko. And today is Negros Power of Negros Electric and Power Corporation. Ay, sige, akatropang Lloyd Navalos. Importante, may sisagi hapon kag may ko, bako, Lord. Sige, si Mama Sobre Vega Elma, rin naman sa atin nga programa, nagpa-highlight kag hello mga guwapa, good afternoon, katropang DJ Ian, DJ Choice, listening na ako subong nga hapon. Thank you so much, Ma'am Sobri Vega Elma. Kumusta ikaw, dira, Ma'am? Kamusta ang family mo, dira? At sige, gabay nga araw. Kamusta maayong kahimtangan? Uy, damo, kita sang bagong katropa, katropang Joy mo sa ibabaw nga nag-comment. Si katropang Rhea Sandico. Good afternoon mga katropa peeps. Miss Ira and Miss Joy watching sa kuno sa Kabangkalan City, Negros Occidental.
1: Ay, di ba taga dira siya katropang Eleanor Gatilogo?
0: Ay, ambot lang. Siguro, ado na lipat na naman kita dali sa mga address ng ato ng mga katropa peeps. Pero thank you so much ha, kay katropang Rhea Sandico. The first time niya dali nga nag-comment sa ato nga Facebook Live. Ay, salamat kaya kayo man natuntulan nila ng aton nga live sa aton nga secondary Facebook page.
1: Sige, tigabay pa ha nga kada hapon. Nakabudri mag parabot man sa inyong mga mensahe, mga pasararaut, katropang Ray. Ariba si katropang bago man ato nga katropa ho sa comment section, si katropang Prince Raymart de la Cruz. Sarin niya pa shoutout lang ko, Luz, sa mga taga Pangpang Bolo, kay Kalbo, kay Tibor, kay Cholo, kay Jonel Ati. Sige. Thank you so much, katropang Prince de la Cruz. Kag sa mga katropa peeps na sa Pangpang Bolo, kuno nag-monitor siguro sa mga katropang ay.
0: Hindi ganyan. Tala dira katropang Prince Raymart ang mga katropa peeps na di magpakigbahin. Basi gusto niya dira i-shoutout ang inyo mga uyab. Dali na para mabatian nila dira sa kahanginan. Kay katropang Pasete Kinet, adlaw-adlaw man po ako nagainom sa Santong Plus Gold. Ay, tingala ko man nga daw abdik kaayos si katropang Pasete Kinet ba? Sige, ati pa na yun lang ina kay man magamit po ina para magiging entry mo sa atin nga Santo ng XFM libo-libong pa-premio. Si katropang Rafael na bumiyara siyang pa-request song Pintig ng Puso by Miko Sia. Sige, balik katropang Ray Sandico, permi ko da galantaw live new bala. Ay, sige, ado subong labi na ako nakita nabasahan ang imong pangalan. Super, thank you so much. Siguro wala lang naman na recognize o kung subong kagilang niya man nag-comment abi sabi dira.
1: Sige, ate. Mayara ka pa na katropang ay. Si katropang Kenneth, saling niya pag-greet ko sa happy birthday kay Casey sa pakaisa ko sa Japan.
0: Ay, may mga pakaisahan kaya ikaw dito katropang Kenneth sa Japan. No worries, ate. Kantahan, tagin ina. Sino ganito katropang Joy? Ha? Sino ganito nag-birthday?
1: Si katropang Casey ko no katropang ay. Yes. Pakaisa sa Japan.
0: Sa inyo kay katropang Casey, kag sa mga katropa peeps naton nga nag-birthday.

0: once again kita katropong yakan ya sa na ang birthday song para sa imong cousin nga si katropong Casey dito ya sa Japan kag syempre sa mga katropong manaton nga naga sa ulog nga celebrate sa ilang special nga kaadlaw today May 25 happy birthday gid mga katropa kag syempre as always ang gina-wish sa lan sa inyo ti maayo gid nga panglawason no malawig nga kabuhi kag masadya man nga pag pangabuhi sa inyo nga mga katropang celebrants naton.
1: Yes, so once again, happy birthday gidra sa imo mga cousin katropang Kenneth. Pero hambal niya ho, kun ako ya libre ko lang sakay si katropang Ira. Ara ka naman katropang Kenneth kag. Though, si wala malatoto, welcome man. Pero sili ni katropang Ray, gin-confirm yung gin-man nga ho, o bala pirmi ko nagalantaw, pero bago lang siya kuno nga nag-comment. Hay, tiap muna ah. Sige sir, importante nga nag-comment. Kaway na kita kapugong ang kamot mo sa pag-type. Sige ah, i-invite na lang imbo nga mga katropa peeps, katropang Ray Sendico nga magpasakop mandri sa atin nga pag-bordagul. Adlaw-adlaw sa atin nga programa. Sili ni katropang Kenneth ho, tutayan lang sa kuno nga mag-talang kung hindi, kung wala siya kuno nakapamangkot sa tricycle driver. Ay, di mayad lang tuntol sa tricycle driver nga ginapamangkutan mo katropang Kenneth ani. Kung didiin ka ng mga lupalop na kalabot.
0: Oo, kag may makay na aga pa siya katropang ay no?
1: Okay. Yes. De, sige, ay importante aga. Siya kay mang grocery to siya sa in-shop mo para kuno sa ilang sari-sari store.
0: Ang magalito ka sa ako.
1: Yes, nag-level up na ganyan nga ito ng mga katropa peeps. Pero siling niya mga pwede pa siya kuno kapangayo sa nga t-shirt. Another t-shirt para sa iya kuno nga mama kag sa iya nga manghod. Di pwede akong sa pagbalik mo may ara pabilin ti hatagan kag ganyan naman katropang Kenneth. Basta may ara lang. Pero kung wala, ti dapat balik ka nga da Andri sa bulan sang June para maka-avail ka sa liwat.
0: Oy katropang ay si katropang Crystal ho, nagsabat sa imo nga pamangkot kung saan actually makadto. Sali niya makakadto kay kuno sa station niyo katropang Ira. Gusto ta gid ko makita kung sino ang guwapa sa aton nga duha. Charot. Madala lang ko da kakaini. See you soon.
1: Ay, bongga. Amo gid nang inahulat naman ma'am Crystal ang kakainin. Kakainin o kakanin. Basta kakainin pagkaon. Uh-oh. Basta pagkaon da anya nagadugang gid ang energy na mo ni katropang Joy. Haruin kami nagadako. si katropang Ray Sendico, happy birthday lang sa may birthday sumong. Sinaga sa ulog kahapon, belated happy birthday sa mga mag-birthday buwas. Advance, happy birthday. Ay, sige, ang atong yung katropa nagpalabot. Bansang iyang pag-greet sa mga katropa peeps natin. Thank you so much, katropang Ray.
0: Sige, si katropang Rafael Latorbo Digno. Tibalikan na lang iyang pasaraut. Sa'yo mga katropang Tirik Toda Boys. Basta ba namang sungod ni karong mga Tirik Toda ngayon din sila ma-mentionar. Dara ko na kay katropang Rin Boreros, kay katropang Robert Bobe, kay Ian Dalmaso, kay katropang Jason Benliro, kay Julius Malinaw, kay siyempre sa ila one and only founder kasi katropang Melvs Anisco. Thank you so much kaya sa mga taga Tirik Toda. Dara, so always good nga pag-monitor sa ating programa. Samtang kamo yung nag-pulo pa huway-huway sa kada hapon.
1: Yeah, speaking of sa ilang nga founder, do wala siya subong haw.
0: Ay, oo, no.
1: Absent siya katropang Sir Melvs. Di tamyawon talang rin yung mga Pumpkirt Boys. Bas ibisibisihan siya subong sa nga mga career dito. Hello, dira ha sa mga Pumpkirt Boys nga wagid pahuway sa pag-tulot trabaho. Palpak man nag-ihapon si Tol Kenneth kay hindi ka ni katuntos ang station sang XFM. Ay, natuntulan niya na Sir Rafael, finally nakatapak gid man siya diri sa aton nga station. Gani hindi na siya palpak. Pero thank you gid ko na sa music nga pag-greetings nga happy birthday. You're welcome, katropang Kenneth. O mga katropa Pips, excited na bala kamo kung ano naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton nga pagabuksan for today's X-Rated Monday Edition. Inibulaihan mga katropa, makahatag na naman sa aton sang leksyon.
0: Inibulaihan, makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
1: Ukun basi, konsumisyon. Ay di malalaman later mga katropa Pips, kanibalan tayo na naman yung mga katropa palayo nandira sa pagtutok kaysa aton nga pagpanumbalik ato na pagabasahon sa kahanginan ang istorya sang kabuhi nga ginpadala naman diri sa aton sang aton nga mga katropa Pips. Mga katropa, stand by, this time magabuhi lamang kita sang pila ka pahanumdom, so kindly stand by. Alas 3:20.

0: Tiyagan ka pa. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanadol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty

0: Miso, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagagutik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: Sister.

0: on pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Sister doctor. Ibilis sa mga bukigaw.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag Evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May gabi ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

gramang bilog inginidulong sa inyo sa nga Zantun Gold Herbal Tea. Dilawing pinakabagong nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Marami ginang pag-inom sa inyo mga katropa matapos magkaon. Agod nyo matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Tungo din ni ang Zantun Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggranon gid sa health benefits. Ginapatamis man ni sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto ngati para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga mga lawas. Gani sa mga katropa naton dira nga nagasuprehear sang diabetes at hindi gid kamo magkabalaka kay safe gid ini. Tungod mayari ni sang santons nga sa antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen gani kakas gid ang mga toxic kaya gid cleanse ang aton nga lawas sa pinaagi sa pag-inom sa Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa gani magbakal na ha sa pinakamalapit kag sa inyo dira nga mga suking butika nga malapit sa inyo nga lugar. Syempre pwede man ini mabakal online pinaagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: aton nga pagpanumbalik, ginatamyaw tagi ng aton nga mga silent listeners and viewers nga syempre way man nga nagakalipat sa pagtutok sa aton diri mga programa sa XFM Rojas. Sa aton nga mga kitropang class members, ginaano na kamodera mayong hapon diri sa inyo ha. Sa aton nga mga tanod, sa aton nga mga BHW officials sa nagkalain-lain nga mga kabaranggayanan diri sa siyudad Sengkra, Capiz, mayong hapon gida sa Ferocity Fire and Volunteers sa katapos ang PNP Philippine Army kag PCG. Good afternoon gida sa atin yung mga BFP. Kamusta na dira si Sir Cristobal Consolacion kag si Sir Jomar Buena Vista. Sa atin yung mga traffic enforcers. Speaking of katropang traffic enforcers, katropang join.
1: Sige, sa mga katropang traffic enforcers na ito, nga always good ko na naka-monitor sa ito. Si katropang Ilarde de Jaime, kay katropang George Aguila, kay katropang James de Jaime, kay katropang Obet Salvador, syempre, ang katropa tamada nga always good sila gina-mention din sa ating program, si katropang Rose de Leon Arroyo.
0: Yes, sa itimiyara, pabalang nagdugang din sa ating comment section, ilan tawon tabi

0: makadtok. Sige to, abangan naman ha, November 1, dugay-dugay pa man na to, ah. Alright mga kitropa, so far, why naman natin? Dito na pagpadugayon, ato na basahon ang istorya sang kabuhi, kaginiang ginting uluhan, dalok kuno ako, nga klase sang tao.
1: Oh no!
0: Mga katropa, diri lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!

0: nakatrapa wala ko ginalauman nga mag-abot sa punto nga kinahanglan ko na magpili bilang mabuot nga kalapit balay o bilang isa ka-responsable nga nanay. Hello mga katropa! My name is Norma and this is my X-rated story. DJ, sabi ko sang una, simple lang abulig ang paghatag sang Wi-Fi password. Pero habang nagadugay, na-realized ko nga may mga tao gali nga pag nasanay na sa libre, nalilimta na nila nga may mga tao nga nagasakripisyo para mabayaran ang amuna ng mga bagay. Mga katropa, work from home ako. Hindi man gidako ang akon nga sweldo, pero dako na iniya nga bulig sa akon. Kay tungod sa amo ko ni nga obra, nababayaran ko na ang amon nga renta, kuryente, internet, tubig kag groceries namon sang bata ko.
1: DJ, sa single mom ako. Gani kada piso, naka-budget kid. Ang internet namon, hindi para sa luho. Kay man, kinahanglan ko iniya sa trabaho. May kalapit balay kami, si Manang Alma. Mabuot man siya. Palabugno man. Kagong kaisa nag-ilos gidsang sudan sa amon. Kagperme niya pa na ginahambal, nga ti believe gid siya kuno sa akon. Kay nakaya ko bisan ako lang isa. Mga DJs ang una o kay man kami ni Manang Alma. Kag isa kadlaw, nanuktok siya sa amon. Kagin silinga kung pwede kuno bala siya maki-connect sa amon nga wifi. May assignment ko rabing iyang bata kag wala pa sila sang internet.

0: wala na ko nag duwa-duwa pa. Bata niya man ang magamit kag assignment lang. Sige nang wala gid problema. Pero temporary lang na nang ha. Ginagamit ko manabi sa trabaho ko. Oo isa man lang kagabi. Sabat niya pa. Tropa, hinatag ko ang password sa naman nga wifi. Kagang isa kagabi nga to ang hambal niya. Naging pila kaadlaw. Tapos naging pila pa kasimana. Sang una, wala ko gid lang ginsapak. Kibasi balanid lang gid nila. Basi wala-wala lang gid si Manang Alma. Kung basi na short lang sa saya nga budget, ginigil pabahian ko na lang. Kay man, hindi ko man gusto nga mag-dinalok. Pero mga DJs na notice ko nga daw, nagahina na gidya ang internet ko. Sa tunga-tunga sa ngamon nga meeting, kisa sa online, nagakalag na ako. Kisa nagautod-utod na ang pagtawag ko sa client. May time gani nga ginahambalan ako sa ngakon nga supervisor. Norma, please make sure your connection is stable.
1: Nahuya na gina ko sa mga katrabaho ko. Wala man sila kabalo nga halos bilog-gali namon nga kalapit balay ang nagakonek sa amon internet. Naibaluan ko lang ang tanan sa nakita ko ang bata ni Nang Alma. Upoy sa iban pa nga mga kabataan nga kalapit man namon. Connect lang kamo sa wifi ni Tita Nora. Ara ang password ho, i-scan nyo lang. Aba mga katropa, daw ng lamig ang lawas ko pagkabati ko sa tunga tinaga. Ang ginhimo ko gin-istorya ko si Manang Alma sang maayo man. Nang, tan, hindi naman pag-i-share ang password sa wifi. Ginagamit ko nga daan ini sa obra ko. Sabat niya naman. Ay, sorry. Mga bata man lang na, kag wala ko gid napunggan. Mga DJs na ugot-ugot gid ako pero gin pakalma ko lang ang kaugalingon ko.

days after sa to, ginislan ko ng password damon. Pagkaaga, may nanuktok liwat, sinang Alma.

0: bakit raw pawala na ako makasabat. Mabudlay abi mag-explain sa mga tao nga makited ang ulo. Pagkatapos sa to, naging cold siya sa akon. Wala na nagabog, no? Kagmay mga pabati-bati nga. Porke naka-work from home, abi mo daw si Sinuna. Pinalampas ko lang inatanan, mga katropa.
1: Sa kagabi, may urgent call kami. Aba, sinang Alma, nagapinanawag. Inday, Norma, pakihatag mo sa ako ng password niyo. May project kabi ang bata ko eh. Kaga-due date kizubong. Ay, pasensya, ginang ha. May meeting kami abi subong. Kaga-urgent, gidini. Hindi ko gud pwede ipagamit sa inyong amon nga internet. Kaya ba, sige na maghina na naman ang amon connection. Aba, mga DJs, dumakukulpi ang tingog niya. Bata ang nagakinahanglan, Norma. Ang bata mo nag-eskwela man, hindi bala? Dapat maintindihan mo, ina. Gintulok ko siya sang matalong. Naintindihan ko manang. Pero naintindihan mo mabalaihan nga kung madunaan ako sang trabaho tungod sa connection issue, bata ako man ang maapektuhan. Tinaukyan man siya. Tapos rin niya, selfish kuno ako. DJs, dito nagid ako yan na puno. Nang, hindi na yan sa pagiging selfish. Ginaprotektahan ko malang ang mga bagay nga ginabayaran ko para mabuhi kami. Pila ko man kasi mana kamo nga ginpasugtan. Tapos do ako pa ya ang malain. Aba, tinagsiguruan ang mga kalapit balay namon, mga katropa. Kalahuya agad pero ginpadayon ang pakikipag-argue kay nang Alma. Siling ko pa sa iya. Tandaan mo na nga wala niya libre subong nga panahon. Tanan dapat ginapangabudlayan.
2: Oh no!
0: Mga katropa, pagkaaga nagkalat sa amon nga compound. Nga dalok kuno ako nga klase sang tao. Masakit ina para sa akon. Masakit gid panumdumon. Pero hindi ko kinahanglan maging guilty. Kay hindi man dapat. Subong, wala na ko naghahatag sang wifi password namon. Bisan, kung kay sino nga tarpulano. Nagbakal man ako sang stronger password kagin limit ko ang devices nga pwede maka-access. Sa subong, civil gyapon ako kay nang Alma. Pero mga katropa, wala ako nagapadala sa guilt. Natunaan ko gid nga may mga tawo gali nga mapang-abuso kung makaambit sang pabor. Tub-tub na lang diri mga katropa nga kun nga istorya. Salamat gid sa inyo nga pagbasa. Ini na lang si Norma kag ini nga kun nga X rated story.

0: katropa, ang ina nga programa ang builog ang ginadulong sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na ako nga ipampray mo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glota kojik kag virgin coconut oil kung VCO nga nagapulig agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging kung pagtigulang sa ngato nga cellulas sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanimo na nga natural ang pamaagi sa inyong mga pagpagwapa mga katropa magamit ang Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo!
1: Alright mga katropa, timbali kita na isa ito niya istorya ang naging basa man asubong nga hapon. Bao, abot naman gali niya sa wifi, sa pagpakonek. Ay ti, ang aton nga sender nagpalabot gitsa nga nga kalain sang buot. Kay man miyara siya nga naka-away tungod lang sa pag-connect sa ilang nga wifi internet connection. Bao, grabe, kininigali ang iya nga kalapit balay. Sa una lang gali nami, kay sa una ha, mabuot siya ko no, palabog no, kay man, may ano sa galiya katropang Joy, may binabalak.
0: Mm-hmm. Yes, katropang idol, nagitulsol man tutuloy si katropang letter sender, si katropang Norma, nga nagpa-connect pa siya one time, kay man mo galit nung ginhalinan sang tanan nila nga away, kag syempre, ang pagtermino sa iya nga dalok. Sabi ko gani ko ano nang iya ginalok, kagali wifi mala.
1: Yes, ang magani katropang Joy, pero sa ako, hindi ko man babasol si katropang Norma, kay man naghiniyo man sa yasin ang alma na di kung pwede kung tani siya makakonect sa ilang wifi kay gamiton sa iyang bata sa iyang assignment which is nga doon na intindihan manini katropang Norma kay iya malang bata assignment malang waigid kaso kag ginhatag inini katropang Norma ay siling paniya gani isa lang kuno kagabi pero ang isa kagabi nga to katropang Joy naging pila kaadlaw naging pila kasimana iti sa iya gani gin intindi niya lang gid ato si katropang manang alma kay basi na short lang kuno sa budget nga ti hindi sa gyapon maka-afford sang internet so gin pabayaan niya asa nga na notice niya nga nagahina nagidang iya nga internet connection pag abot sa iya nga trabaho kay man ang aton nga sender is kwan work from home siya ti amo gid ini ang una nga kinahanglan niya ang internet connection number one gid dapat hindi kiniya pwede madula kay hindi gid siya makaobra kung wala ini gani nag-decide siya nga ti isla na ang password hindi pa tani kung tani pag islan ka tropang Joy kung waya to na bati ano kag nakita ang bata ni katropang manang alma nga ti gin pinang share niya man niya sa iban nga kabataan ang password ay di pasig yung share man ato nila sa ilang nga mga nanay tanan na yan niya kalapit balay nagakunik iba pahinupos may natanak sila
0: amo gani na pinagusto sila yung katropang Ira sang scan lang sang QR code. Yes. Para makakonek ka ba?
1: Nagpinanamit sila sa wala nilagin pangabud lang yan. Hey, amo to eh, nag-decide siya nga isla na lang ang password kag naghuru-huru man kuno si katropang ng alma panuktok sa ilang at hindi na kuno kakonek ang mga kabataan. Wow, dasala pa yan eh. Sender ya kag. Grabe sa no. Daw demanding pa siya katropang Joy na nga waay sa ganisang inamutan.
0: Yes, kaya malain sa tanan katropang IKT abuso, gidiya iyang iyagin obra.
1: Yes, amagani no kay tinginabaso niya pag inahambal niya pa hangad na loko no si katropang Norma tungkol hindi siya magpa-connect ay team mo ya for lifetime ni nang gusto mo ya katropang manang alma bi pagpatakod sa imo kaugalingon dra ang internet kaya para kapag gusto ikaw gamit kag try mo man pa-connect dra sa bilog ng mga kabataan kung hindi ka man mag-consumisyon.
0: Yes, si katropang Dolphy lang ka katropang ay ay may comment sa ating story of the day. Selena, good afternoon. Salamat sa sender nga agin share niya pa ang wifi niya. And in fairness, may aragi na tao nga puwerte. Gid ka oportunista. Kag ikaw pa malain, if you could not feed them with what they want, hindi lang sa amuni nga bagay. I have experienced a lot of taking advantage of my goodness. Hindi na gali ka dumdum sa imo after you have satisfied them. Sige lang, after all, who needs them anyway? Ay, bongga. Si Katropang Dolphy, ha?
1: Relate gali siya sa atin yung story. So, bongga. So, sige, ah, Katropang Dolphy lang ka. Importante. Bala sila da. Ah, importante. Nagpakita ka sila sang maayo. Bisa hindi ka na nila pagdumdumon sa ulihit. Sa imo, manaya mabalik ang imo mga nami nga ginhimo. Pay sila da. Ah. Pero sila ni Katropang Crystal, Hori, Realty. Ano ni Katropang Crystal? Realty, gid ko si Naha Station. Upon
0: reality, siguro ka
1: pa. Sige, reality, gid ko si Naha Station. Sige, Katropang Crystal, basi naka-experience.

0: pang letter sender. Insakto man yung ginhimbo mo kay man. Ginintindi mo man sila, naghatag ka man gani sang kuan pag-insyende sa ilang at ipakonikon sila apisargan. Ang isa kadlaw nga to naglawig na sang pila kasimana. At tandaan na ginaton nga ti hindi malain ang magbulig. Pero hindi man malain kung unahon nato ng mga bagay nga amo inang aton nga ginakwaan sang aton pangaboy anan. Gani mga katropa ang kiss ang simple nga pag-connect lang no sa wifi. Kung hindi mo na pagtagaan sang limitasyon, sang boundaries, ay ti amo gina iya ang mag-utod sang yung mga peace of mind. Gani dapat kita kung naghahatag kita dapat may mga boundaries man o limitations. Hindi lang sige nga hatag, buya nga buya. Sige ka, katropa ang Norma, ha? Hindi magkabalaka. You did the right thing. So, dapat, amugin man tayo, dapat ang brahon, ang solusyon sa tanan mo nga nangin. Hassle kay katropang neighbor mo dara. So, hindi magkabalaka, ati, napamatundaan. Gid nga ikaw yung maaluhan o galing kay may mga taong mapang-abuso. So, hindi nila deserve. Dapat may boundary. Dapat kabalo ka mag-say no sa mga tao nga niya.
1: Yes, ganit sa imo, ipalayo lang ina, hindi ka man magiging guilty kay wai ka man sang sala. Alright, at sa mga katropa naton, yabo isa na naman kay istorya ang aton nga nabuksan, nga puno sang leksyon.
0: Abati, puno man sang inspirasyon.
1: Kag syempre,
0: konsumisyon.
1: Sa mga katropa natin, thank you git sa pag-upod sa aton nga programa subong nga Lunes. Araman ka muna kapamati sa inyo tag sa mga radio upon nag-abordagol sa aton nga comment section. Thank you so much mga katropa. See you naman tomorrow. Ikaw po na lang inyo mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kage, ay hindi naman sa katropang Joy.
1: Dari lamang sa XFM 106.5 ang katropa niyo.
0: Exciting!
2: Exciting!
1: Ang oras, alas 4:01 na sa hapon.
3: XFM.
1: XFM.
4: Yari na ang programa na The Secrets of Health.
5: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant nga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
6: Kompleto.
5: Kompleto.
6: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede, gid.
5: Yes.
6: Na, ah? Ang vitamin D3, ang BCO, ginanares nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanares niya.
5: Mm.
6: O, kung daon nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
4: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: So, what's up? Inom ko sang premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
6: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
5: Mm.
6: We need vitamin C. So diin ta na makuha dira sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta gaka-oxidize ina siya nagakadula ina siya ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina? Tiara o, kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima mas maayo pa.
5: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga kombinasyon para kompleto Ricardo's aring tatlo, Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
5: Ini nga kombinasyon, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, masyur naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imulawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
4: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
5: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3, may moringa oil.
6: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
3: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir. Paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Wala gid ko nagbahay sir nga ning tumardayan ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
4: Vision X, slay ang kapitibo.
6: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer kay di man malikawan law adlaw. Para ka sa gatubang sa computer, mag-Visionex ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Visionex.
4: Visionex, slay ang kapitibo.
2: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mamasunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Jocel Banyas.
4: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
8: FM 103.9
4: Santon Gold Live Testimony.
9: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!
3: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: 4 pa. Wow, ang inyo nga sexy di subong pulang-pula. Ano ni man maroon? Ay, colorblind to gali, sorry lang. Maroon, medyo may pagka doka red. Ah, basta amo na. Ah. Kamusta ang Monday nyo, mga katropa? Ang iban lapyo, gidni kay nagpinanglaba. Tapos si Sexy D nyo naman niya lapyo. Kaya nga, nag-swimming-swimming si Sexy D kagapon niya dito sa Bago. Ah. Nagpabugnaw sang kadali kay tungod nga kaginpot gid. Anyways, mga katropa, alas 4:13 na sang hapon. Kag ang petsa subong, Mayo Bainchenko 2026. Lapit na lang gid, June 1, magabalik ang aton nga Uncle Bob. Siyempre, excited na kamo. Excited naman ako kay ti makutaw-kutaw naman na sa ako. Anyways, mga katropa, nakatutok mo kamo gihapon diri sa extra service. Every Mondays to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Siyempre, kaupo ng inyong nga sexy na magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan. Kabudlay, kung gifted ka, totoo gina iya. Do kakapoy na lang gid i-adjust ya. Do ang bayo kuya ginakapoy ya bala sa iya. Kung pwede lang niya bala mabilin sa balay, ibilin ko na lang gid niya bala sa balay. Kaga, syempre sa aton daw nga mga katropa, no, salamat gid sa paghimo nyo naman background music sa akon sa subong nga hapon, kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live da. Mayong hapon gid kag maanyag lang nga hapon gali, sorry lang. Maanyag gid nga hapon kag maayo lang nga paglantaw. Siyempre, dali lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw, mga katropa, sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod Livestream. Kag nag-live kami subong sa Facebook nga. Dali lang gid kay dumidyo. Doon nag-askan to yung gamayaw. Excuse me, lang gida. Nag-live kami subong sa Facebook. Amoy na ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre, kung may ara ka mo na gusto ipatamyaw, shout out, dedication, or mga greetings, pwedeng-pwede nyo gida makomment. Kag, please do like, share, and follow. Gina-permi sa aton nga page. Kung wala ka naman Android phone or smartphone or keypad imo cellphone, pwedeng-pwede ka gid mag-text sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kung may gusto ka daya i-hatag nga advice or opinion sa nagpadala sang sulat, pwedeng-pwede mo gid iya mag-text siya. Biska na Android pa ng imo cellphone, basta may load, pwedeng-pwede ka gid iya gyapon niya maka-text. Kay biska na keypad pa na kung wala ka load, wala man gyapon, di ka man gyapon ka. Kaga mga katropa, ang chimpo ta subong bao do medyo gida do kasakit init ho subong do naghandong na ho ano na tabo tugin pasulod yun lang ko diya sa station niya kag tapos yagin pabugnaw yaya ang panahon no grabe gisi sexy di kagina naga tagi ti ang init naga palagi na lang. Kag sino bala subong ang guesta? Pero before ko siya ipakilala, syempre ang permibo lagi na remind sinyo na sexy di nga ang lawas sa kinanlan niya sa protection sa adlaw-adlaw tanga panggawi daw or panglakat. Kung biskan diin ka pa yung magkanto kung protektado kaya sa ultimate trio, sigurado gid ko ya, sigurado gid yung sexy di nga hindi kagidya dali-dali yung matakdan niya mga balatian. kung ano-ano pa na ang mga balatian, mga katropa. Syempre, ginapangunahan inasang Santon Plus Golta. Ini nga supplement, may kusog na antioxidant, nga nagabulig paligun sa aton immune system. So, kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo niya permi mangin healthy, perfect gid niya para sa imo. Kagang nami sa Santon Gold Plus ta, mga katropa. May lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na inaang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, amo ang spirulina nga superfood nga rich in proteins kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or sis, top naon ina sang aton Santon Plus Gold. Ang ikaduwa to nga mga produkto, mga katropa, amo ang aton nga premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta, kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi niya makumpletong aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sa vitamin C kag Santons. Siyempre, nagapadugang man palig-on sang imo immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon kag ubo kag iban pa nga balatian. Kag kabalo-bala ka mo mga katropa nga may ara ini sang antioxidant protection nga nagakontra sa free radical or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig magpapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imong skin. Kag may ara inisang anti-inflammatory effect, mga katropa, makabulig magpabuhin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster amo na nga magareduce ang imo nga kakapoy or kakapless. Siyempre, ang mga produkto tanga himo inisang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag-yes to health! Thank you! Kag-available ini sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede kay kamo kakadto sa Yes to Health Wellness Center nga ara sa May Door 46 Vinco Building Lizarre Street, Barangay 39 Bacolod City. Kay ara dira ang nagkalain-lain ta nga mga produkto. Syempre kung tamarang ka naman magwa or magpainit, pwede ka gidya ka order through online kay available ina sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na ng mga katropa ho, kadamo sang aton nga mga produkto nga makita nyo da subong sa screen, may ara ta sang amutong ultimate trio nga Santon Plus Gold, premium D3, Santon Vitamin C, may Turbo, may Vision X Plus, may Santon Coffee Mix, may Santon Herbal Oil, may ara Santon Coffee Mix Gold Paged. Mga katropa, kadto inyo na hindi na kamo magpa dalos-dalos pa, wag nang urong sulong, kumbaga desisyon ninyo na nga daan samtang timprano paka kung ano pa yung ang pwede nga magtapik sa tuwang kabalatian, tap na unta na yung daan subong pa lang. Dugarap diya si sexy day mo. Kaga, before kita magpakilala sang aton nga bisita, subong or guest, syempre tamyawon ta anay ang aton nga mga katropa nga ari sa aton live nga ginapangunahan ni Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, sexy D. Good afternoon, Madam. Kag, I would like to say happy birthday to Adele Zane Kilantang or Adele Zane Kilantang from Kilantang Family and Tagayers Forever Team. So happy, happy birthday gina kay Adele ha, or Adele. Nagapa-shout out pagigali ako. Nagapa-shout out si Baldoza Boys sang muni sa paliti o bulo pandan. Mapisan nga mga tao kag pagkayo sang ila basketball. Mapisan nga mga tao kag pagkayo sang ila mga basketball court. From Benny Blogs and Tagayers Forever Team. O, mayugda nga pagkayo landa sang inyo nga court. Ah, mayo na gani kay may lingaw-lingawan na kamuda. Kagari diri ang aton nga katropang Lloyd D. Navales. Good PMSD. Life is like a therapy. Real expensive and no guarantees. Oh, yes. Oh, yes. Good afternoon, Sir Lloyd D. Kaga, thank you sa pag-agi, no. Kaga, labay-labay lang ko sa coffee shop. Ah, di wala. Kido, always. Sige, ka nag-agi-agi. Kaka-timingan, gid-perming nga ara. This is sexy, D. Ah, da, so libli-ribli. Libri, ha? Mabla sexy, D. Kapi, di wala. Sir Lloyd D. Na, no, kaga-agi. Kailan di ka kakayay. Kaya sa akong niya. Pero at least, blue, makastoryahan na, imanta. Kaga, mga katropa, so hindi ko na nipagpadugayon, ha? Ipakilala ko na sa inyo, subong, kung sino ang aton niya. Guess, ang guest, ha? Itagaan, taka mo close rate ni siya buhok. Kaga, nang ang iyan nga hawak, ara sa 42. Taas ni sa, taas ang iyang pagpalangga. Siyempre, please welcome Trix ang 6116 Negro Spotted. Welcome to XFM Bacolod. Katropang Trix. Di na si Katropang Trix na. No? Hi!
1: So hello sa tanandang viewers. Shout out sa mga ka-spotted ang supporters naman. My name is Trix ang 6116 Negro Spotted. Follow gid ka mo kay... May ginaluto kami sa bunga namin nga entertainment para sa inyo guys.
0: Yes, grabe, dumahili giding aton katropang Trix sa loto-loto. Ano ang favorite mo binga putahe, bitch?
1: Ang paborito kong putahe.
0: Oo.
1: Kung anong namit eh.
0: Sige, man, man. Sige. Kino almost maputahe namin. Pero may araw, kagit na iya putahe nga ano iya, paborito. Ano,
1: favorite dish is adobo.
0: Adobo nga?
1: Luto ni mama ko.
0: Wow! Luto ni mama mo. Ah, so ang aton nga katropang Trix single pa.
1: Yes.
0: Yes, wow. Well, single. Single, mabala si Sexy D, single. Pero dari lang niya, pagwa to ya, double. Single. Single si Sexy D, pero ang lawas, double. Aba si Mira, kada mga katropa nga gusto tamyawon, pwedeng-pwede mo gid yung malawag ya.
1: Okay, so first ilawag ko is ang tanan nga sponsors namon. Thank you gid sa support and sa mga pero may galantaw sa mga vlogs namon, abang-abang gid kamo, especially sa new cast namon kay sila ng mga bagong talents namon and sa support niya manggali ang Lin Ai namon nga part sang 616 cast si Ange. So makita na lang na sa page kay gina-share na naman kay gina-post.
0: Yes, mga katropa, may ara sila nga page nga 6116 Negro Spotted. Kung gusto niyo na makita si katropang Trexta, pwedeng-pwede niyo gida iyang malantaw ya. Kay nga ano ganing ginobra sa aton dang katropang Trex?
1: Bale, ang obra ko magpasadya?
0: Magpasadya. Magpahugot. Ano na, magpabitin-bitin sa video.
1: Magpabitin-bitin.
0: Pero tikihambal nila ko, no. Daw ka chicks boy ko, no, sa imo. Pag-abot ko, no, sa page. Tuod, gidman nga chicks boy ang aton katropang Trex.
1: As Trex, oh, amo na gina-portray ko nga karakter, bro. In personal life, confidential na siya.
0: I like your voice, ha? Do ka siling... Basta do ka nami. No, ikratan, eh. Kagaw may mga pamangkot lang si mo si Sex and D, katropang Trex. Ako maging isang ka-ice cream, ano nga flavor ikaw? Kag nga
1: Chocolate.
0: Why?
1: Kay... Amo nang paborito sang kalabanan nga dilapan.
0: Iyo ako tong ani ano to yahaw vanilla. Vanilla to ya ako gidilapan pero nagabuka kun chan. Pero sumuod ang chocolate ha, wag dugay ha.
1: Depende kung
0: depende sa pagdilap. Tinanto nun ito. Kaya, katropang tricks. Pila na ganing edad ta?
1: 21 and tomorrow will turning 22.
0: Wow! Happy, happy birthday! Subong pa lang kada mga katropa. I-greet ko na daan si katropang tricks ta. Happy, happy birthday kag mabuhay ka hanggat gusto mo. Kaga, ano ang wish mo para sa imo birthday?
1: Ang wish ko lang is maging healthy and mabunga tanan nga efforts and mga risk.
0: Yes, in God's will, yes. Ginaiara, ginaiya. As long as gagihu kaya, di ba la? Ara, ginaiya, malabot ka gindi sa amun. Pero siyempre, kung tamaran kaya, paano mo na malabot na ang mga numuda? Ang matris lang to yung ibang ginalabot mo yun. Pero ang goal mo yung wala mo yung ginalabot. Tiya, mapila ka na 25?
1: 22.
0: Ama, 23 ka na buwas?
1: 22.
0: Ama, 21 ka palang subo? Ay, tuod. Anong height niya katropang Trex ta?
1: 5'6".
0: 5'6? Taas mo. Ba't nagabasket ka man?
1: Kiss, pabalas, oo.
0: Ano mga actually, mga sports nga giniimo mo?
1: So, ang main ko ganyan sports is basketball. And subong ga try na ko pickleball. And, yaman na ako.
0: Volleyball? Wala.
1: Volleyball, wala.
0: Wala. Nag-gym ka man.
1: Sang una.
0: Subong yung wala na.
1: Hindi na masulod sa time.
0: Busy person. Nagigagaliya. Atong nga katropang tricks siya. Kag mayara, pagin ko din sa imo nga mga pamangkot. Sa diin nag-start ang imo nga pag-vlog sa 6116?
1: So, nagsulod ko sa 6116 since nga gin-hire ko sa director namon. Shoutout kay Direk Ronel. Abi ko una, ma-picture lang. Then nakibot ko on the spot, ara na kami sa place. May script na, ma-acting gali. Then dito, nagpadayon kay nag-boom. So, ginpadayon na lang gin namon para mag-entertain na lang gin.
0: Wow, grabe. Wala ka gin nag-expect na ano na yung sabi niya ka. Kabumang inyo, mahugot-hugot na. Pero, pila ka mo na gani, kabilo gani?
1: So, dala ang Yukas. May mga bata pa man, more than 10 na. More than 10 na.
0: Pero so far, subong yun, nag-trending, gigam mo yun, kadukadamo, nag-invite sa inyo yung mga project pagid nga coming pa lang.
1: Damo.
0: Basi pasalamatan mo da sila ho. Pwede mo gid pasalamatan.
1: So thank you gid sa mga gahatag sa amon projects, especially ang mga wala pa man namo na shoot and bawal pa man mahambal. Pero this past few projects, thankful man ko kay grabe pag-welcome nila sa amon. And damo na ng luwat sa sponsors naman such as Janelle's, Inasalan, Amara, Amara Suits and Gowns, Crispy Kim, kag ang iban pa. Hindi ko lang maano get ang iban words.
0: Yes, thank you so much. Kaga, diba, single lang aton katropang tracks, no? Pero may ina-experience ka na before nga nagkaagi ka na girlfriend.
1: Yes.
0: Kaya nga ang iban ko nga pamangkot sa imo about ni siya love-love mo, love-love-love all. Pamakot sa'yo mo na Sex Edia, ano ang biggest, biggest lesson nga natunan mo sa love?
1: Biggest lesson nga natunan ni Trex sa love is you can, hindi mo mapabago ang tao sa pamaagi nga palanggoon mo sa grabe.
0: Mm-hmm.
1: Be patient, get always, and communication is a must.
0: Yes, no? Open communication, gidya permi, yes. Ang kaduwa ko pamangkot is, ano ang ideal girl mo?
1: Ideal girl?
0: Mm.
1: Siya, joke.
0: Anong gusto, or anong gusto mo sa isa ka girl? Ah?
1: Gusto ko sa isa ka girl, well, actually sa physical way, do hindi man gid. Gusto ko lang tinlo. Hygiene syempre, and okay, let's say ang alam kag malainchindihon. Makainchindibuot, ano, like soft gid saya.
0: Okay. So, sino ang pinakadako mo nga inspirasyon sa subong kag nga?
1: Ang pinakadako nga inspirasyon ko subong is of course ang family ko. Kay sila ang isang unang ugat ko nga ari ko di subong pag para makabawi kung ano man ang nobra niya.
0: Okay, thank you so much, kid. Kag ari pagidua. Ano ang pinakadako nga challenge nga naagyan mo sa life mo?
1: Biggest challenge is losing someone important nga nag-rely ka sa iya sa future mo.
0: Mm-hmm. Tapos, nadula siya, ha?
1: Hindi man, wala man siya napatay or what. Oh. Pero, unexpected things siyempre happened.
0: Oh, diba?
1: So, wala ka na nga man and nadula lang. Tanan mo nga, gina-dream futures and all.
0: Gani, may aragid ba na mo, de blackies, ah, rabla. Bisan sa tao na lang makambal ka, abi mo siya na.
1: Abi mo.
0: Lang. Pero abi mo lang gali. Sa kadamo, niya sa naagyan, yung bato-bato, manda, or mga dagat, or mga kakahuyan, manda, di ba la, tapos amula na ingili ang natabo. May ginapanguhugutan si Sexy D, ha? Ano ang pinakasweet nga nahimu mo sa isa katao?
1: Ah, pinakasweet.
0: Or sa nubya mo, ah.
1: Ang mag-effort una sa fam compared guro sa girl mismo. Pinaka-sweet. Oh, hindi man sa pinaka-sweet, sweet. Pero genuine ba?
0: Yes. Gin-ano mo siya? Gin-pakilala mo siya sa...
1: Hindi. Ako, like, gin-effortan ko para mag-legal ang both sides.
0: Ah, okay. Very good. Kasi akala na bala kakita mo na bala nga lalaki nga willing to mag-atubang sa ginikanan sa babae. Di bala? Kanami nagaling, no? Kayo subong 21 ka pa lang sa una. Sang ako, 21 ko. Wala pag ginigyan sa mind ko yung patubangon niya ang lalaki. Mundo hadlok, gidya. Pero at least, di ba, ikaw, ya isog ka kumbaga. No, mula kaya na hadlok. Kaya mo yung ipaglaban yung inyong yes. Relationship. Ya, kati, lain, gidya kung open na kamuya mo, di bala? Kati, hindi na kamu katago-tago. Pero ako, mas prefer ko yung kasi amo tago-tago. Kaya nga, aradang thrill. Di ba? Di ba, aradaya ang true. Kung mabuli na ako, kaya kiga ko to karo ni mama. Pero tiko legal na kamoy. Ang okay lang na iya. Kaya tika balo si mama nga upod takanan. Ang ikaapat ko nga pamangkot sa imo, kung ma-describe mo ang imo kaugalingon sa isa ka world, ano, word, ano ina?
1: Feel ko lang consistent.
0: Consistent sa?
1: Consistent sa mga bagay nga gusto ko kag sa kung ano man ang na-learn ko dapat.
0: Ako, ma-explain siguro ako nga kaugalingon sa isa ka word nga independent.
1: Independent.
0: Oh, ikaw independent ka man.
1: Kisa.
0: Kisa. Kisa hindi tawag gid si mama.
1: Oo.
0: Ay, normal akit ah, mo pumalan ng edad mo ari. Kung mahimo ka nga celebrity sa isa ka adlaw, ano ang una mo nga himuon?
1: First nga himuon ko kung maging celebrity ko sa isa ka adlaw is mag-gain ko sang experience. Amo na.
0: Amo lang
1: na. Mag-gain lang na experience.
0: Amo lang na.
1: And so on, sunod-sunod.
0: Tay ko magdamo ang kwarta mo be, ano himuon mo?
1: Makaon nga makaon.
0: Ako, kung magdamo ang kwarta ko for one day be maging billionaire si Sexy D be. Maklong ko ano yung mga needs ko. Yeah, then ang sobra, i-help ko sa mga bata, sa mga ara, sa mga street. Ay to, dandum, ginibala ni Sexy D. Kaya kung ako, kung mag-isa ko ka-vlogger, ang gusto ko nga content is maluto ko food, then ipanagtag ko sa, ano, sa mga nag-ubra sa dalan, the viewer, no, kung sino na tao na magiyan ko, the street children, ha, may panghatag ko. At least, bala, small gesture lang, bala, pagkauna na to, din ginagmay, pero makabulig sa ila, kaguto mo, di bala? Kaya kung ikaw, be mag-big time, ka being a vlogger, be one time, be, ano yung mo, ubra ko?
1: Oh, same as sa amon nga aim sa page namon, Luwat, follow ka mo sa 6116. Isa ka aim sa page namon is to serve mga ano, mga kung sino

0: Going mind over mind dapat i-control mo gid kung paano mo ma-handle and kung mamangkot ko paano ko na sa gin-handle. First of all, mangita ako solution, and kung hindi magana ang plan A, dapat may plan B ka.
1: Yes, very good gid. Dapat may mga option kagidya kung baga nang may gahambal ka pa lang may arat na dapat sa utok mo nga naka-ready niya kung baga. Thank you so much gid. Wala talent ang aton nga katropang tricks.
0: May ara man. Kag isa sa mga, hindi magin sa talent, skills ko.
1: Oh, skills.
0: I am an artist, na traditional artist, layout artist, graphic designer, especially arts, ganyan. Maybe performing arts.
1: So, kabalo ka mag-drawing, ganyan. Yes. Kaya mo ko gali drawing?
0: Pwede.
1: Itsura ko.
0: Pwede.
1: Ay, to, tingina, after na, tapos ginabaligya mo na.
0: Depende kung commission sa or kung gusto ko lang for display lang kasi.
1: Ah, for display lang isa. Pero ti, di ba kabudlay man maging isa ka artist kung kisa ka ti dapat ga brainstorming ka man mo. Pero mula na nagaling kay Mayara na kung kisa mga scenario nga ay gusto ko ni drawing ko na kamo di dugulpe na lang balaga sulod sa ulo mo. Ako hindi kuya kabalo, yabis kan ilong ka tawo hindi kuya kabalo magdrawing. Storya guru drawing kaya ko pa. Pero drawing sa amo na hindi kay Kuya Kabalo. Pero anyway, sa mga katropa nang magabalik lang kami kag bantayin nyo kay madrama ang aton nga katropang treks. Kung si ang idrama na mga katropa, syempre ang nagpadala sa sulat na kami mabis kung ano idrama namon kag bantayan nyo, hindi kamo magalinhalin da. Syempre diri lang sa paborito nyo nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!

0: Vortex FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
5: The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Lilo. Sa akin po

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
3: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
4: edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon
4: para sa igayong lawas.
3: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito ang sangkap sini. Kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatakag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon,
3: edukasyon para sa ikayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanugsin eh. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kato naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae malang nagabusong laki, Wyman. Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa Amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsanin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinigang mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang kap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
5: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City.

0: upo ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Go!

0: Gak kok ngakak teropa. Quatro, 57 na sang hapon mga katropa. Kag ini nga oras, ginatulong sa inyo sang Vision X Plus ta. Kung may problema ka sa mata like glaucoma, pterygium, katarata, solusyonan ta ina paagi sa pagtumar sang aton nga Vision X Plus nga may ara sang lutein, beta-carotene, zeaxanthin nga magaprotekta sa aton beautiful eye, especially sa mga lola kag lolo taga no nga medyo arapon na kag sa mga pirmi nakababad sa computer or sa mga gadget. So samtang wala pa, mas mayo nga tap na unta na yang adaan. Anyways, balikan tang aton nga katropang Trex. Hello, hello, hello.
1: Hello, guys.
0: Kag ready ka na bala sa aton pagadramahon. Ka before kumaga no kay katropang Trex, I would like to say hi. Good afternoon to Madam Nanak Vasca Susan. Good PM po Sexy D at sa kasama mo pati sa bumubuo ng XFM Bacolod City. Thank you so much, Madam Nanak. Thank you. So, may ara ka pa da itamyawon ng mga katropa before ta mag-start sang drama.
1: Okay guys, luwat ng vlog ko ang page namon, 6116 Negros Spotted. So, shout out sa director namon, Ronald Cordero, assistant director, si Mr. Joel Gaston. Especially ang amon nga major sponsors, kag mga partners, Jonel's Inasalan, Amara Elazier's Gown and Suits, Crispy Kim Unlimited Chicken, SC Food Riders, Silay City, Celeste Flower Shop, Ali Collections, PH, Vacation Rentals by TBC, and Tropicure Resto Grill and Sports Bar.
0: Wow, thank you so much. Amo lang po sila. Kaga sa subong mga katropa, lantawon tagid bi ang abilidad sang atong katropang tricks kun mayugid man sabi pa dramahon kay ang sa 6116 Negros Spotted mga katropa naga actually medyo naga drama ginuda sila pero mga light lang reels lang hindi gid sila nga drama gid ya pero ti subong tistingan ta siya be kung makaya niya magdrama Uncle Bob pangitaan ta kaanay bulos sa subong. Pero before that mabasa anang si Sexy D sang istorya nga gimpadala sang aton nga katropa pa kag syempre diri kami ma base or amuni ang among pagadramahan nga duwa. May sulat naman kita subong nga pagabasahon nga ginting uluhan sang biskan ano ang matabo indi mag-ako. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Lita. 26 anyos na kag may ara ako boyfriend nga si Lito. I-share ko lang sa imo Sexy D, 3 years na kami sang akon boylet or boyfriend, then unexpected gid Sexy D nga madakpan ko siya nga naga-flirt sa isa ka coffee shop with other girl, Sexy D. That time, Sexy D, pagkakita ko, nagakurog na gid kuya. Kag gusto ko gid sila palapitan. Pero, ginapaminsar ko nga basi mahuyan ako or mahuyan sila. So, ang ginhimo ko, gintawgan ko siya kay basi nagamaling akala lang ako. Kaga, true phone, Sexy D nga istorya ko siya. Wala man ako nag-expect pagid Sexy D nga, mabinutig siya sa akon. So, ano ba lang pwede ko himuon Sexy D? Kag paano ko nibala siya kumprontahon? Sa liwat, ako gali si Lita, kag madamo gid nga, salamat.

0: iya nga istorya. Oh my God! To si Lito man inaong? Sino nang upod yun naman? Kangado ka sweet giniya sa ila sang girl. Pero gusto ko man siya palapitan, pero basi bala, nagamaling akala lang ko balahang. Dali lang gid bala, kay tawagan ko siya. Natawon ko gid ba kung mabinutig siya sa akon or hindi.
1: Hello, babe. Lita?
0: Ay, babe, sa tingin ka subong, babe?
1: Ah, di ko may ginaba. Kalang ko nga mga pag-aon, tani, para si mo.
0: Ay, tuod. Sa tingin ka, dampi.
1: Ari ko sa tindahan. Kay gapangita ko di, anong gusto mo, tani, aw?
0: Pwede ka na lang kapuli, babe. Kag dito na lang ta mag-istoryahan na sa balay.
1: Sige, babe.
0: Sige. Hula, tunta ka sa balay, babe, ha? Grabe ba? Gindi na yung pag-in. Nga nakita ko naging sa harap-harapan. Pero ala, tawon ko bala. Kung makadtot siya sa ako.
1: Babe? Ari na ko sa
0: ba? Ari na siya. Dali lang. Katuon ko siya, anay, ha? Ay, dali lang git, babe. Kay na, nag-iilis pa ako, babe, ha? Dali lang. Ay, sunodan ay, babe.
1: Langga, kamusta? Ano tani ang imong ihambal tani sa akon?
0: Babe, actually, hindi ko tani gusto nga mag-inaway tayo nga duwan, no? Kaga... Pero gusto ko na nga, tani, nga magsugid kaya sa akon mo. Kaya, babe, sa tuntuod lang. Ari ho, may picture ko di ho. Lantawa bala. Kung gabinutig ako o kung gihimo-himo ako sang istorya, kay may ebidensya ako diri, babe ho. Lantawa bala, oh, nakita mo na, oh. I-zoom ko ha, i-zoom.
1: Oh, hala, hindi naguro ako.
0: Ha? Paano nga naging di ikaw na kay dukulot man ni buhok? Tapos, parehos kay ka mga duwa ka taason?
1: Sa tuod-tuod lang. Basi naghapit lang ko da kagina. Kay nagstorya lang ko sa friend ko na.
0: Friend mo? Pero dumahalo ka na yung naka mo?
1: Hindi man sa amo na. Pero close kami na, babe.
0: Hindi, babe. Hindi ko yung magpati yung friend mo lang to, ya. Kag nagbinutig ka pa sa akon, anytime, pwede ka man lang kalasinsya sa akon?
1: Promise, babe. Naghapit lang gid ko da.
0: Kuya, babe, grabe ang pagsalig ko sa imo. Pero sa subong adlaw, gipa matudaan mo gid sa akon nga butigon ka?
1: Hindi man sa amo na tani, ah. Pero, insindihan ang dalang naghapit lang gid ko
0: to. Ay, hindi. Ay, ikaw pa yung insindihon ko. Wow, ha? Grabe, ha? Hindi na kuya tani gusto mag-jump kuya sa conclusion mo. Galing kay, alam to, ginadeny mo pa. You're so defensive pag-abot sa mga amuni nga mga sitwasyon.
1: Oo, sige na. Ginadeny ko. Pero kabalo ka nga, ah.
0: Ano? Nga, ah?
1: Kay natak-an ako si mo.
0: Natak-an?
1: Mas mayo pa ang batasan niya. Kay ginaintindi ako. Parehos bala si mo subong lang tawa, oh.
0: Tungod na, sige na, ubra mo man sa akon. Anong gusto mo, intindihon ta na lang ka? Biskan hindi niya intsaktong ginaubra mo?
1: Tani, maintindihan mo man kisa nga ang ginaubra ko ni kag naghapit lang ko pagina sa iya kay gusto kong magsurya siya parti man si mo.
0: Babe, kabalo ka. Oo, ginaako ko na iya nga damo ko diferensya kag hindi ko perfecto nga klase sa babae. Pero hindi ko na iya deserve kag hindi niya rason nga tuntuhon mo ko tungod lang sa mga amo na.
1: Okay, sige. Aminon ko na.
0: Ay, hindi!
1: Intuntota ka.
0: Okay. So, ginamin mo na gid lang.
1: Mas ginpili ko na lang sa kaysa simo.
0: Oh, wow ha, grabe ha. Pero ha, sige ah. Sa subong, hindi ko ya magano simo ya. Mas mayo na gani nga ginprangka mo na kuya early pa para at least na-aware na ko. Kag... Grabe, nakasakit sa nabatsagan ko, lito.
1: Amo na ginbaylo ta ka? Kay damo ka kulang. Siya ko lang nakita.
0: Damo kulang? Ako lito man yung tadlo ko. Paano na damo nagkulang? Anong nga klase sang kulang na?
1: Tani, sa dason mo, kung hindi nagid kuya magbalik si mo, baguhon mo ng batasan mo kay wala agid tao nga magusto gid si mo.
0: Anong pagidya nga batasan niya ang gusto mo, yahaw? Pangasawa ka na lang to madri, eh. Kaya para at least, bala, magsanto anay ka mga duwa. Kaya nga, kung amon yung attitude ko, mas boring ka.
1: Mas mayo pa gani nga magbulagay na lang ta.
0: Oo, oh, ikaw pa nag-break sa akin, ha? Hindi na. Ako ang ma-break sa imo. Hindi ko yung magbaton nga ikaw ma-break sa akin. Ako ma-break sa imo. Break na ta, bulagay na ta. Kagindi, naging kuya sa imo, ya. Kagkabay pa tani nga karmahon ka. Siguraduhon mo lang ang gimpili mo nga babae. Iya, ano, niya ka na ang panindigan niya ka na asa sa ulihi, ha?
1: Panindigan, naging ko na. Kagindi ka naging magbalik-balik, di.
0: Ay, hindi naging man ko magbalik-balik. Malakat na ako. Bahala ka na, babay. Kagaw, salamat na lang sa tanan-tanan. Wow. Grabe ang aton katropang treks, no? Daka, no, ka-smooth lang yung yapon sa iya. Bis ka na dakpan mo na, no?
1: Soft-spoken nga buti ko.
0: Grabe. Pero ti, anong ma-advise mo sa atong katropang Lita, katropang Trex, be? Basi may ara ka na gusto i-advise.
1: So, ang ma-advise ko lang sa katropa, tada nga si Lita, tsakto ang desisyon mo nga gini-intindi mo sa una kay basi nagsala ka. Kag tsakto man ang desisyon mo kung diin nga ginbulagan mo sa kay tungod gilintoya ka. Sa dason, guro, amo na na ang pagdoble halong ta, kagdis ka hindi man expected ang isa kabagay, palangga mo man or hindi, ang matabo-matabo. Batunon ta na lang yun.
0: Yes. Pero, thank you so much, yung katropang Trex. Ako naman yung katropang Lita, ma-advise ko lang yung sa imuya is mas mayugid nga gimbulagan mo siya. Kahit ti, dito pala nga daan nga wala ka ganit nag-jump sa conclusion or wala ka nagbutang meaning sa pagkakita mo. Pero pagtawag mo sa iya, kitang kita na gito ya katropang litaya nga butigo na gid saya nga literal. Literal na gito ya nga binutig yang iyo pisyo ya. Kaya harap lang nadakpa na sa hindi pa sa'yo mag-ako. Bauti mga amo na iya nga klase sang lalaki ya katropang lita. Kumbaga hindi worth it nga ipakigbato mo yung relasyon niya sa iya, di ba? Kagi ka naman nakatropang trek sa muna nga sitwasyon.
1: Wala ako nadakpan.
0: Wala kaya nadakpan?
1: Wala ko, wala ko sila nadakpan.
0: So mayo kaya mag wala mo sila nadakpan.
1: Wala sila nadakpan.
0: Pero wala ka man kagi dakpan?
1: Wala ko gamay.
0: So buot nila yung atin katropang trek. So ako, wala pa man ko nadakpan.
1: Hindi gid magamit.
0: Wala pa ko nadakpan. Kay wala man sa sang dapat madakpan. Bonano, di ba? Tsak ka. Madakpan ka malang na. Kung may araw sa inugdakop, di kaya sa imo yan. Kag, syempre ka, tropang Lita, damo pa na lalaki nga mas deserving ang nga palanggaon ka. Galing kiti, imagine, bala 3 years na sila ka tropang Trex, no? Daw medyo kabudlay na ganyan nga ano, di ba? Sitwasyon na kagaw ko dawig na. Syempre doon nagkakilala na naging na sila ya sa 3 years ya. Yeah. Tapos kiss akong sino pa na balang duwi-dugay na bala. Nga gamo ka muna aw nga mga lalaki.
1: Ala ka na nadalahig pa.
0: Sige be.
1: Pero para sa akon nga pa na no, bis ka na no pa ka muna kadugay kung tontohon niya ka na. In the first place amo na ginasaya.
0: Oo, amo na isa cheater.
1: Cheater
0: always is always a cheater, di ba? Kagano, cheating is not a mistake, di ba?
1: It's a choice,
0: di ba? Wow,
2: perfect.
0: Naka bright subong sa ako na, naka witty subong sa ako na. Kag syempre kisain mga ganun paminsaron mo man. Kung kami nga mga babae, oo, hindi kami perfecto katropang tricks ya. Kasi syempre may mga kakulang, may mga kulang gid kami ya. Kamu may ara man kamu, hindi man lang kami, di ba? Pero ti hindi man na iaguro in tsakto nga sa amo na iya nga paagi nyo kami ya i-anon niya. Kumbaga, bla, amo na nga pagi, pabatsag niyo yung samo niya nga para lang mabalaan naman yung mga diferensya kami. Nga, amo na gani, mga katropa, kung kamo may karelasyon, kung bis ka mga gagmay pa ng mga problema, eh, mas may pangatap na una, hindi na yan maglabot sa amo na iya, di ba? Kahit ikabudlay niya. Pero nagaka-fall out of love, gid man, maglawig ang relationship, di ba?
1: Para sa akin, I don't think nga fall out of love siya in terms kung consistent man ka mo. Maybe makakadto sa point nga boring na, pero ang love ara ginatagyapon.
0: Yes, ara. Pero pila na ka years ang may akagi ka nubya nga nag-years din ka.
1: Ara man,
0: oo. Mga pila ka years, be?
1: One and a half lang.
0: One and a half year. Sa one and a half year mo na, ano na experience mo? Nag-break na ka mo?
1: Oh, sa ex ko, sa una ko git nga GF, and then amo na ang kulang lang gito sa amon sa una is communication.
0: Open communication.
1: That's diba? Why nga amo na na-learn ko and dapat i-apply mo na sa future.
0: Yes, future. Except yung next mo po yung nubiya. Kaya yung next mo nubiya, so hindi po mo na mabalaan kung mo na future. Kung sino po na ang imo, next. Eh. Pero ako, nagabot gid man na yas ako ya may ano na kuya mo may asawa na kuya asawa o hindi makami kasal nga do live-in partner may bata na kuya kaga learn ko ya kay as a partner man eh syempre ako daan kisa moody man ko kami nga mga babae mga moody kami na iya ang utok na namon yung may mga saltik din na ya tutuod din na ya kapin pa ma syempre mga hormones namon kisa hindi na namon kaya man i-handle mo mag-change na kapin para among menstruation na hindi kinaiyan namon yung man. Pero ti amon na ikod dapat ang partner nga kinanla namon is understandable man ni, di ba? Understanding mo siya dapat i kay ti laing gyud ang patient i ulaton mo i nga hindi man sa tanan ng oras amo kami na among babayi kag ti ang mga kami nga mga babayi mga klingig kami kis ako lang na kami sa lambing, di ba? Angga ka man.
1: Ay, siyempre, dapat lang.
0: Ay, tuod, angga ako, eh. Charot lang. Kaga, thank you so much good sa imo nga pag-advise, no? Amo na ganit ka, tropang Lita. Tabay pa nga may na-learn ka naman sa amo na kay kami may na-learn man kami sa imo sa subong nga hapon. Pero, I hope nga makakita ka na sang ano, sang person nga willing magpalangga ulit sa imo kag hindi ka na pagtuntuhon eh. Di ba la? That's life. Before antes ka magkadto sa insyakto nga tao, damo ka pa magyan sa sala nga tao. Gapati ka man na katropang treks.
1: Kaya kung wala ka may na-learn sa past, kagdiretso ka lang, wala thrill.
0: Kaya ikaw, Bi, anong ma-share mo, Bi, sa ila? Bi, nga mo na, mga thrill.
1: May thrill, I mean, nga... Amo na nga kinalan mo tsakto nga kinala mo mag-agi sa sala nga tao yes. Para magkato sa tsakto nga tao.
0: Oo, gapati ka man na sa mo.
1: Gapati kita.
0: If min sala, tugaling una mo nga ex eh, no?
1: Hindi man sa sala, pero lesson learned na sa in a way. Lesson in disguise na sa.
0: pero kuya, sala gito yung ex ko, yung sala gito sa iyo. Bala ka na yun mo yan. Sala king ka to yung gada ko, patugas ito ko siya. ikaw na mian ka man nga ano kaya nang ikaw gagasto sa girl or ang girl gagasto sa imo?
1: Depende sa instance. Pero kung para sa akon, kung financially stable na, ang guy ang ma-financial support. Pero as of now, kung student pala ka mo, you can pay sa dinner, then tomorrow siya naman to ka, ano lang, balik-balik lang. Depends sa situation actually.
0: Oo, pero ti ako ya. Ako ya sa una ya, biskan why pa kuya hindi pa kuya pamilyado ya. Ako ginagabayad ya. Kaya nga, ako bi ka tropang treks, di ko gusto makabati ko istorya sa lalaki. Hindi ko gusto bala nga magbinulagay kami bala mabasa kuya wala ko gusto siya. At least wala sa isukmat sa ako niya kasi isa pa kwartala na iya makita ko na iya tiara naman na siya palang kikis ami ara gidyan nga mga lalaki nga dapat give and take lang ka mo di bala pero may ara lalaki nga take lang at take.
1: Ah, okay.
0: Oo, take lang at take. Tapos ikaw, give ka lang a give. Pero okay lang man sa akin, gyapon. Ah, kahit hinulsulan niyo man ang gyapon sa ulihi. Di ba? Hinulsulan niyo man sa... Makahambal gina siya sa ulihi sa iyo. Yung life niya or sa utok. Kaya nga, grabe ito yung nubiya ko. Yung si Sexy Dia. Kaya, grabe. Wala ko ito yung gasto siya. Yan ako na lang ito kayo nahuya sa iya. Yung magasto. Yan ako na bala na. Unless kung wala na ko kwarta, tiga-prank ako. Pero kumiyara, malang kuya, wala na yung problema sa ako niya. Ikaw, ya, kung depende kung estudyante ka mo or stable ka na. Pero as a student, kung mga mga mo na ikisaga ni, kung isipon mo gadya, in a gentleman ways naman niya, lalaki, ginaya dapat ya ang mahatag, di ba? Pero ti, kisa mo na eh, dalok-dalok man iba niya laki. Hindi mo man na sila ma-please, babe, di ba? Nag-isa pa. Pero dra pa lang ha, makita mo na kung ano sila klase isang tao ha. Ay, saan mo pala ni Gani doon? Hindi mo na kumaha, ano, ayun, pag ito yung magkita, hindi mo na yung mabaklan, panti. Di ba lang? Chakto. Na-date pa lang ganun. Hindi ka nang kaya kagasto, ganun. Pag ito yan, kung magkita, ano, mga bata, tayo, Diyos ko, mga pasador na lang ko, hindi ko kagamit napkin. Kamata, kanya hindi ka ko na pasador?
1: Ang hindi, ang mo lang nang kaginaga process pa sa ulo ko.
0: Kung ano, sa lampin, sa kang ginagamit sa menstruation. Ano, kumbaga, ano, substitute sa napkin.
1: Pad.
0: Eh, lampin, gani, ay, lampin. Ah, lampin. Okay, lampin. Okay. Di, subong kay kabalukan na, kung sa uli, mga sawa, kung tamaran, kayo magbakal napkin siya, eh, gunting isa sa ano, kalat. Ay, ano na, lapat. Nung tingi sa lapat niya, tanaan ka sa akong sabo. Nung tingi sa lapat niya, tag siya. Ang gets mo. Kadaway mo ko na bala. Kaya nanungoy, kadayin mo nga. Paano ka mga ano, mga liyag sa babae? Sige, be.
1: Paano mga liyag sa babae? First kinanlan niya, hindi magit kinanlan, pero kilalanon mo sa danay, sa background guro. Kag, kung magkado na sa pangaliaganay, para sa ako, feel ko, unahon ko ang parents kung confirmed naman sa girl ng mutual understanding na. And kung okay na sa parents, sugudan, tas sa pagkilalanay, sa personal, kung sa iban pa pala dapat sa uluhon yung isa kag-isa, or siya man ang sa uluhon mo, then kung okay na, then pwede nakakamukha go nga ma-ask ka nga, can I court you? Ito ka, amin
0: na. Oh, so, parang nga isubong na, can I court you na.
1: Ay, depende sa ano, sa, ako wala ko, ano, wala ko idea.
0: Gawa
1: sa,
0: mo kapag naisubong na, sa babae.
1: Ah, kung traditional courting, aragap.
0: Ay, to, no? Oh, ng traditional courting, naman mo miss ka na iawasa, ya.
1: I mean,
0: kaya manag-op.
1: aware ko sa traditional courting, pero depends naman kay like, subong Gen Z na, and okay nang talking.
0: So ano ka, Gen Z ka pa, di ba?
1: Ah, Gen Z.
0: Hindi ka millennials. Ako guro millennials.
1: Ah, wala lang ko. In-between guro.
0: In-between ka. Ti, traditional, ang imo yun, doon una kaya ginyo nga luyag sa parents, ginyo.
1: Oh, kung ma-confirm mo na sa girl. Mm-hmm. Like, malisin siya ka man una sa girl, pero prioritize mo ang parents.
0: Pero ti, syempre, una, kagidya pangilala sa babae.
1: Sa babae, oo. Oh.
0: Di ba? Oh. Kitila, ito yung gulibatasan niya, kagtapos siya, ginpang pangaluyaga mo itong ginikanan niya. Kung di, nalasal pa ka dako, iyo. Di ba lang? Sumpong niya nga daan niya sa babae, nagidya nga gagakuha niya. Pero, diba, sa una nga, tiyempo, mga tatay, tiyaga gani, grabe pa yung ang pagimakas ng mga pangaluyagan niya ang aton nga nanay. Pero subong gani, hindi niya mo na iyan, no? Kahapos-hapos na nga subong niya, diba? Kaga, depende na lang sa parents ang babae kung stricta siya or hindi. Pero kung ako, may bata ko nga babae, kung depende, guro, kaya... Kung subong niya ang pagkabisen, iban niya parents, nga ano nagigya subong sa future sa ilang bata, future, yun mo, di ba? Hindi, ay ala, ang gadalagan. Ano mga is mga katropa? Mamati kita na isang gamay nga pahinumdum. Ah, mabalik lang kami ni katropang tricks. Kaga, mabasa naman kami liwat sa ikaduwa nga sulat yung ipadala sa aton nga katropa. Siyempre, dinay lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!
2: Mga katropa!

0: exciting.
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold.
2: Pero paano naton masiling dayon, abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na ko inang kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa, Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Amo lang kung paano nila takso na.
1: Santhon Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule, Sir Josil, kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secrets of Health.
2: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secrets of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secrets of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sato sila nga lawas. Ang collagen da kong epekto yun sila to maintain sang manami firm na to sila nga skin. At the same time, nagapanami sato sila nga mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sila nga brain.
1: The secret of health.
0: Exciting!
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold.

0: deleted scenes. Mo ano bala kung mag saka iya ang kwan ang libido sang lalaki nagaman niya it pagid na sila ya di ba kasi maka 12 rounds ka sa imo nga misis pag pag mag-inom ka isang turbo syempre ang ganagano mo kag 30 minutes before maglabing-labing sa imo nga misis yeah, syempre maa sa turbo wagas ang lakas. Hi, ready ka na magdrama liwat?
1: Pwede kita.
0: Kaga mga katropa, ano ba lang ikaduwa tanga sulat nga basa ko naman ni Sexy din, no? Kaya, pagdramahan naman namo ni katropang tricks, ah. Kaga, ah, okay, aragit siya, gyapon niya. Aragit siya.

Gisulat naman kita nga pagabasahon na ginting uluhan sa willing to wait. Dear Sexedia, taguan na lang ko sa pangalan nga Rafi. Isa kasiman. 32 years old na ako, Sexedia. Kag gusto ko nagitani isang stable relationship sa edad ko nga 32, Sexedia. Wala gid ako mag-expect nga maluyag ako sa babae nga hindi gitani pwede maluyagan. Pero, hindi ko gidungod, Sexedy. Kag if ever gid man, nga tagaan niya ako chance kay hindi pa man sila kasal kagay. Or, let's say, Sexedy nga, ini nga girl, may ara inisang partner. Willing to wait gid ako, Sexedy, pero... Grabe, gili ka challenging, Sexedy, pag magustuhan mo ang isa ka babae nga may ara na tag-iya. Kaya nga ah, hindi ka pwede magselos. Hindi ka pwede magsaway. Or hindi ka pwede masakitan. Tungod nga wala ka right sa iya. Basta, ang mahambal ko lang sa iya, Sexedy, ari lang gid ko diga hulat sa iya. Saliwat, ako gali si Rafi, kag madamo gid nga salamat.

0: such a tiring day. Pero mas cellphone, nalagin ko diguro anay. Ah, kaya na-stress naman ako. Oh, si Rafi man yung nagtawag. Pero tawagon ko, isabton ko na lang kayo. Ano si Rafi man? Hello?
1: Hello, Angel.
0: Hello?
2: Kamusta ka na?
0: Okay lang ko. Nakatawag ka man.
2: Ah, nagtawag ko tani. Kay bago lang ko panaog sa, ano, sa barko. Te, nakita ko man ang imong mga post bala do. Kaka-stress ka, oh?
0: Siyempre. Pero before that, ikaw, anay, kamusta? Kamusta ka na? Hindi ka subong?
2: Ari, nang bago lang ko panaog sa barko, ari ko subong sa balay, gas

0: scroll lang ko sa Facebook kasi kung gusto mong storyahan na naka-catch up ta kung gusto mo.
1: Maminsan ko, Anay, be rough, okay lang. Pero, do you have a girlfriend? Or basi may partner ka na? Basi magkakita, tabala kontra, balahaw, hindi man?
0: Hindi man na, kay Subong, single pa man ko.
1: Sige. Sige, Subong Monday, ta Subong pwede man nga buwas. Mga ano, oras, be rough?
0: Depende, Goro. Si mo, tawagan mo lang ko kung saan ka available.
1: Sige, at okay. Itawagan talang kahakay doon. Medyo busy pa ako eh.
0: Sige. Bye-bye.
1: Thank you. Nanawag siya. Anong but silingo ni Rafi nga nanawag siya kay Tia? So far, do wala mo na siya ganit nagpabatsyag sa akong. Subong. Kagapon kami nag-istorya na yung Subong ng mga ano, oras alas 3. So, pwede ko na siya guro matawagan. Kasi, wala mo ko errand, Subong, pwede gid kami ka kapisang makadali.
2: Hello,
1: Raf?
0: Oh, napatawag ka man. Available ka na?
1: Basi, pwede na takakapi karon kay or dugay-dugay, pwede. Kay istoryahan ta lang to kung ano gid man ang ano kati nahuya mo ko sa imo kis akalang mandaan ka panghagad sa akong tapos mangindi pa ko.
0: Sige, kita na ito sa usual spot tagad sa una.
1: Sige, okay.
0: Sige, hold on, takato mo una na ko.
1: See you.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: Angel, ikaw na na? Grabe, wala ka adamo kagid may pinagbago ba?
1: Like what?
0: Nagwapa ka na gid.
1: Wow, as usual. I know, right? Gwapa na gid man kuya, pero I'm harder ta na ikuha ng ano yung mong gusto.
0: Sige, ako bahala. Ano gusto mong coffee? Okay, ako na lang tong order.
1: Gusto ko ang ano, ang cappuccino.
0: Ah, okay. Cappuccino. Sige, ano pa ako mo lang na yung order? Basta gusto mo mag-food.
1: Kag-isa ka... lechos.
0: Ah, sige. Amo lang na. Wala naman, Ivan.
1: Ikaw, ano gusto mo kaunon?
0: Ah, sige. Mga order na ko to, Danay. Mababalik lang ko.
1: Sige. Ano na tabo ni si Iyan nga nang hagad ni siya kapipan? Okay na?
0: Okay na, ari na nga ton nga coffee kag foods. Bali, kamusta ka na ya sa ano sa personal life mo? Amo to ang Austrian tang do stress kagit sa Facebook ha?
1: Wow, grabe. We're getting to know each other pa naman bala Rafi. Grabe, amo ginadayo ni topic mo. Ikaw anay how's your life as a seafarers?
0: Ate, amo to.
1: As a seaman.
0: Busy, gid ko katama sang last. Kagula na ko time ba lang mag-scroll-scroll pa sa Facebook. Kag okay man siya. Kay damo man kami itong gakalingawan. Kag amo na, pagpuli ko, nakibot na lang gid ko ya. Amo tong sa tawga na itang. Agin kamusta ta ka dayon?
1: O gani, nga nakatawag ka man sa ako, no? Kag nga nadumduman mo man ko.
0: Nakita ko lang kay ano, sang samtang papuli ko, gasakay ko sa taxi, nag-scroll ko open Facebook luwat. Tapos ang una nga nagbungad sa akin ng news feed, ang imo gid nga post, nga daw ka stress gito si mo.
1: Ah, wala. Gina, kabalo ko na gid Rafi nga, gina pang ano ko lang akong baga, gina-blind ko kung baga ako mga followers. Although medyo toxic din man sa buong relationship ko pag-abot sa kong partner kag nalipat ko gali magambal sa imo nga may partner ko ha kag nang actually mga 3 years na kami nga nag-live-in subo pero
0: May partner ka na gali?
1: Yes.
0: 3 years na? So gutos ang sano to? Nagsakay ko kamo na to?
1: That time, medyo nagapangaluyag pa lang po siya sa akon. Pero subong kami nag-ejakag, medyo nag-complicated ang relationship subong Raf.
0: Ah, tingala ko man nga daw may pinaguhugutan ka sa Facebook. Amo na gali?
1: Hindi man ako. Kisaya, may haragid yung nga mga status da iya kisa or mga shared post ko da iya nga. Namiyan, hindi ko yung mag-share ya iya. Pero it doesn't mean nga kung anong gina-share ko. Amo man ang gakatabo sa akin. Kay tia, depende na lang siguro. Rafa, kay tia, so far, do ginawaano pagin manamon kung diin. Man kami daloon ka panahon? Hasta na lang gid kami daya eh. Pero ikaw, wala ka plano mag-lumiya or... Hindi bala, ano ka na, financially stable ka na. Subong, dapat pila ka... Diyos ko, ako gani nga 28 pa lang. Ikaw, pila ka na gani. Subong, 32 na. Hindi, dapat may wifey ka na naya or may asawa ka na.
0: Amo na ang isa ka rason kung anong agad ko kapisi mo kay may ihambal makutani sa imo. Nakibot na lang dito galing sa unang hambal mo may partner ka na kay halin sang pagalin ko di single ka pa man tapos kung aminon ko ni Simo dugay tanagid ka nga idol kag ikaw man lang tani ang gusto ko nga hulton amo na nanaog ko gin kamusta ta kadayon kay amo na permega sulod sa oto kung gidya ang imo ngalan.
1: Araw-araw bala si Rafi mo ba? Ikaw bala ka ba? Logi ko bala sa mga ugali, sa mga seaman ha? Kaga, di bala, every panahog nyo, kasi may nagasaka, manada ang mga babae ha?
0: Pero, biskan guro nga, amo na ang panulok mo sa amon nga mga seaman, lain ko ya sa ila, kay... Hasta subong tanawa bala, wala ako nagmiga, wala ako asawa, ikaw gid ang ginahulat ko.
1: Ay Raf, hindi ko bala gusto nga magpaasa sa imo. Kaya, in the first place, di ba, kabalo ka, gisugidan, tamang kasubong nga may partner ko. Hindi ko gusto nga mag-asa ka or kung ano pa nang ginapaminsar mo. Tiyempo lang na iya makahambal or si Lord na iya makahambal. Kung mangingkita, gid man, or... wala ko balura. Pero, anyways, it's nice to see you, gid. Nga kung lang man is, if ever nga makakita, kaya sang babae nga para man sa imo, go lang. Kaya, supportaran, tagid kaya.
0: Pero kung pwede nga hatagan mo ko chance nga subong galayo galabuan ay naka mo hambalon mo ko kagong magbulagay kamo pwede kagit ka to sa ako na
1: if available ka pa kag kung single ka pa pero kung makita ko nga may ano ka na may nubya ka na or in a relationship ka na syempre mapalayo na ng gid kuya eh
0: sige nice to meet you again Angel.
1: Kaga, anyways ka namin sa ngilang, kapwa chino nga kapino. Kaga, hindi na ko magdugay, Rafa. Kaya, amun pa rin daan kisa nga, amun yung issue nga. Late na siya nagapuli, so dapat maunahan ko gin siya puli. Kasi, late naman ho. Sa liwat, and next time, masin makakapita liwat. Kaga, thank you gin sa paglibre mo sa ako.
0: Sige Angel, bye-bye. Thank you gid sa pagkadto subong sa pangstorya mo pag nahidla mo ko sa imo.
1: Thank you so much gid. Yes, thank you so much Katro pang Trex. Oh, grabe gid nga atake sa dramahay no. Pero ano mo advice mo sa atong katropang Rafi B? Kung ikaw ang sa sitwasyon niya.
0: Kung ako guro sa sitwasyon guro ni Mr. Rafi, the seaman. Wala man tagaling bimay mo obra. Kung gusto tang isang katao, ang sala lang galing kay ulihin na nabalaan ni Rafi sa ngara na sila sa coffee shop tong kagina. Dito lang ginamin ni Angel nga may partner na sa. So, tsakto man ang, ang way ni Rafi paano mag-deliver sa situation. Pero, not to the point nga may partner na ang tao and kung gusto mo i-pursue, dapat respect na lang sa partner man ni Angel.
1: Pero ikaw, Bi, kung i-fever nga may magkakita, kabi nga dumay chance, gid man. Kiti na galayo, galabuay sila.
0: Pero oo, no, sa bagay, kung may chance man, gid, feel ko amo na kay since nga gusto ni Rafi ang isa ka tao kag willing to wait sa... Oh, ako kung ako nga sa di perso ko na sa mga tao.
1: Very good. Thank you. Pero ako kay Rafi. Namo ko man asan makita nga babae ba, di ba? Amo mo lang galing kay hindi pareho sa kay Angel, no? Kaga basi iya bala no gulpihan lang sa bala sa desisyon niya bala. Kaya may ara na yakis nga muna nga lalaki mo nga nagkakagulpihan lang. Katropang Rafi, paminsaroon mo gid maayo kung ano ang pwede mo. Ang importante is wala ka sang tawo nga may matapakan. Kaga wala ka sang tawo nga may maagrabyado eh, di ba lang? Ikaw bala, ikaw gid bala mismo ang naghahatag ya konsumisyon sa kaugalingon mo. Di ba lang? Katropang Trex, no? Kaga... Gani man. Pero kung kamo ginaiya ka tropang Rafi, may maabot ginaiya ang time na magkita na ikaw mga duwa nga base pa man lang didto na no. It's time na nga free na siya ka Angel tapos ikaw free man or may man tendency nga ikaw may nubya na kung diin pa nga nag-free na si Angel di ikaw naman may nubya. Tapos may harap man tendency nga hindi gali magbulag si Angel to sa iabana. Tapos ikaw ya, sige ka lang nakahulat, di ba la?
0: Nagulat sa wala.
1: Oo, mas may pa-explore mo na lang danay ang self mo katropang rap. Kaya anyways, thank you so much sa pagpadala mo sang sulat na. Thank you! Pero ikaw ay ka pa nakaagi, katropang trap.
0: Wala, good.
1: Na naluyagan mo ang babae nga may nobyo na.
0: Hindi, gid na yan.
1: Or na-attract ka sa isa ka babae nga may nubyo na?
0: Attract ko kung attract nga idolize. Pero kung ang parehas to kay Rafi, feel ko hindi garo.
1: Okay. Apos na ko yung istorya hon. Okay. Araw lang hindi ka na. Okay. Hindi na nani pag-iwalo pa kagamo. Pero miyara ka pala gusto sa nga... Aram yung miyara ka di ka tropa nga nagalantaw si Joel Gaston. Sila niya Go Trex.
0: Ano? Siya na ang assistant director namon.
1: So, wow, direct. Basi shout pwede. Out. Basi pwede. Tada direct and drama drama. Numa-intra. Numa-edisyon. Dabi sexy DB. Ah, yan. Nice yaw.
0: Yo, what's up, Joel Gaston? Shout out si Mocha. Kita nila na karon.
1: Yeah, una niya. Yo, what's up? Pumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Happy lang ako, ah. Katropang Joel Gaston. Kag thank you so much sa pag-agi, ha. Mera ka pa yung balsa kay katropang Rafi.
0: So, amo na. Ang feel ko ang ginahugutan, bini Rafi, na tani, kung pwede pa. Tani, kung pwede na, pwede pa.
1: Okay. Hindi ka ga, ano ko no, idol yung mo, di ba?
0: Idol gaya man kinulad.
1: So, dapat, tani, medyo torpe ni guro si Rafi ni. Kaya nga, ah, wala, sang sa before tani, di ba? Temprano pa bala tani, oh. Early pa lang tani, ginamin niya na ni kay Angel nga, may nabatsagan sa, or naluyag sa, or idol niya, muna bala. Eh, kung nakabalo sa Angel, kaya kung mayara, malang gusto sa Angel si Iaya. Diba si kung, huwag pa to yung isa, yun ang ita, man yung biyuya, ino.
0: Lesson nga dapat, guys. Hindi ka mo dapat magpakatorpe.
1: Magabi.
0: Hanginkid ka mo.
1: Oh, correct, guys. Hindi magsagay magpakatorpe na. Kung ano na ba tiyagan mo, ihambal mo. Kaya nga, nang kabudlay niya, kung torpe, kaya katropang treks siya, may tendency, gina iya nga sa uli, makamba ko, ay, tani, gin perso ko na lang
0: sa sabon. Mo, gin.
1: Oo, ay, tani. Tani, gin try ko na lang sa una, magpalapit sa iya ba, di ba?
0: Oo.
1: Nga, subong na kami nagkilala na, yaman. Nga, bag-ulan siya nag... Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko na... Ten, buka mo na bala. Pero tiya... Ano, gyapon? Padayon lang yung gyapon, Rafi. Akag kung ano yung handom, yung labutaan na yung babae. Arala na yung mapalapit lang na sa imo. Kati, total financially stable ka na, di ba? Katropang Trex. Hindi ka na yung mabudla yung mangita. Nubyakon sa subong at simpo. Kadamo na subong sa mga babae nga sa hilit-hilit lang dito ka sa Golden Field. Kanto ka mato sa Golden Field, katropang tracks.
0: Wala mo ko to galagaw. Mano ko to.
1: Ang bako pala sa may bato, da balang nga pungko, na daka nagabi, may ka pumaypay. May hindi ka na katropang Rappi. Meron na daguro tong 1K. Kita ka na tayo nubiya. Oh, saan ka pa? Kag hindi na kami magpadugay mga katropa, ha? Asta na lang kami din ni katropang Trex nyo. Kag anyway, katropa, anyway, sa katropang Trex, thank you so much, Linda, sa effort. Kag syempre sa chimpo, ang ginatag mo, di kag very welcome, kag idea sa XFM Bacolod Station. Kag kabay pa nga memorable experience mo nino, kaga thank you, naka-learn si Sexy D sa imo, naka-learn ka man sa akon, eh?
0: Yes.
1: Kaga, basi mayara ko pala gusto pa salamatan?
0: So, first of all, thank you sa Invite XFM. Kaga mo na, ng same sa opportunities, grateful ko sa inyo, tanan guys, mga kaspatid, as I repeat, shoutout sa director namon, Ronel Cordero, assistant director, Joel Gaston, sa mga sponsors namon, Jonel Sanasal, Amara, Crispy Kim, SC Food Riders, Celeste Flower Shop, Alice Collection, Vacation Rentals by TBC, kag Tropic Q. Abang-abangan nyo guys, ang amon nga mga ginaluto, ang mga film, kag mga reels man. Supportahan nyo man ang aton nga linay sa silay, si Ange. Kag amo na, thank you good guys, grateful good ko nga naging part ko di, kag wala ko di kung wala ka mo.
1: Yes, thank you so much. Ipalakpakan talawa si Katropang Trex. Thank you! Siyempre, andari lang sa inyo paborito nga estasyon mga katropa, 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo,
0: exciting!
1: Bye-bye!
0: Bye-bye guys!
2: Exciting!

0: Walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM time, alas 6:15 sa gabi mga katropa. Ikaan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na nagapangunang balita. Kin Bulgar na National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag, gamay anong kapersonalidad ang isunod kay Senator Bato de la Rosa nga papanaugan sa warrant of arrest ng International Criminal Court kag posible ipagwana sa masunod nga mga inadlaw. Si De La Rosa nga anay chief PNP ang ginakabing nga chief architect sa war on drugs ni anay presidente Rodrigo Duterte samtang ang anong ka mga personalidad ang ginapatingan involbado man sa extrajudicial killings. Nagapati naman si Matibag nga lapit na madakpan si De La Rosa. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong nga matamag version X Plus para sa nagugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Extra Drive.

0: Exciting!
1: Heading home na? But steady na, my sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
2: Mayong gabi, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. And welcome na sa inyo programa ang
3: Extra Drive! Kapati ka pala kay Lolo, kung kay Lola, Luyag, Bubala, mapamatian kung anong trending, anong viral sa social media. Papos nga pamagi, Carrie!
2: That's right, basta kapamati lang kamudera ha, sa duwa ka mga viral nga wakalan, pero hindi tungkol sa scandal.
3: Ako si katropang James King.
2: Me naman, si katropang Mommy G! Kagamo nagpamati sa
3: 103.9 XFM Bacolod! Yes, ang ato noras mga katropa sa 25 na sa gabi. Ini mga tinion, nag-ulan-ulan, nami magtimpla sang mga kape, sang Yes to Health Incorporated. Pares na lang sang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix.
2: Chorizo Bilbao! Ay, nakakagutom!
3: May chorizo Bilbao?
2: Oh,
3: na makahong ko bam-i.
2: Yes, correct na. Ano ang blagin niyo nga sudan sa subong? Or by the way, belated happy birthday sa partner ko.
3: Oy, salamat.
2: Ito James King.
3: I am now 60. Gold. Ano ito gold? Patrick. Ep.
2: Gotta be gold and gold. You're not jumping. Now you're
3: I am 50 years old!
2: What a good
3: number! I am happy!
2: Oh yeah, you should be!
3: 50!
2: Ang imo yung edad niya, gold, pwede pang prenda! Sekuwenta!
3: I am in my golden year!
2: Na ni James ang golden year.
3: Yes. Pagkamba nila golden year ko na Mami G, damo ko na korta gold mo.
2: Huwag kayong maniwala. Based on experience niya po yan.
3: Ala, isa. Ano based experience? Away ka pa gani kala. Away ka pa gani kala but 50.
2: Wala po. Hindi ko kayo based on experience niya po yan.
3: Oh, okay. Nag-aulat-ulat ko gani. Ano? 50 ayuda. Man ang ayuda ko.
2: Uy, nagkakapak si mo.
3: Ha?
2: Sing-cinco.
3: Cinco.
2: Kulang zero. Para mag-sikwenta.
3: Pwede na, no? Gikan ng mga pinalangga. I mean, may classmate ko pa bala nagpapadun.
2: At mo, sa
3: high school.
2: Subon.
3: Mo, sila niya. Ako, Dren. Sila niya. Dren. May Gcash ka da? May birthday present ko sa iyo.
2: Lang.
3: 28, ano, 20, pila ka years sa Mami G, no? Pila nakadekada, ngayon kami nagkita.
2: Kita nine.
3: Oh. Oh. Classmate tayo kami, close kami sa, ano, sa the first year
2: mag
3: high
2: BFF.
3: School.
2: Mag-BFF.
3: Oh, BFF. Mm-hmm. Babae.
2: Oh.
3: Oh, who would ever...
2: Oh, people don't remember, oh. Jagin ko.
3: Oh, kay close ka, MU kami mo.
2: Ah!
3: MU kami kahit na matangkad siya sa akin.
2: Naalala pa rin ka.
3: Oh, pero,
2: I remember the days.
3: Pero tulad siya sa Las Vegas mo.
2: Baka kung di eh, nag-50, dito niya ka na-remember, ha?
3: Oh, padala niya ako pang birthday present, ha?
2: Wow!
3: Ang birthday present niya galing, kasi wala nag-diretso sa akon.
2: Oo, oh, diretso
3: kayo. Tinadiretso sa lain nga numero, te.
2: Sa palad. Gulong ng palad.
3: Gulong. Hindi gani kalabot sa akon, Mami G.
2: Gulong ng palad, may nakalabot sa'yo mukhang nag-iyong diretso.
3: Salamat man ka sa akin, mga brothers and sisters. Mga sisters ko, yeah. Sa birthday present.
2: Yeah!
3: Okay, salamat
2: sa tayo. Tapos wala kami pamahaw sa bong.
3: Ha? Para gani, oh. worth 50, apat ka 50 gani na.
2: Apat ka 50! By the way, nag-celebrate naman niya sa bong sa birthday ang amon na po.
3: Hmm.
2: Si Gabriel Denise Vergara.
3: Ah, ayan. Okay. Grabe pong alam. Pang mga national heroes.
2: Ganit na.
3: Oh,
2: Gabriel.
3: Denise. Vergara. Vergara.
2: Pangada.
3: Chimpo ni Jose Rizal.
2: Oh, Castilla.
3: Diba? Mga apelido. Diba?
2: Oh.
3: mga doon mga tiyempo ni ano ganyan pangalan sa mga Santos?
2: Santos?
3: Oo, hindi Santos ang time niya, no?
2: Jose Rizal. Si Apolinario.
3: Hindi, at mga time niya, ano bala ni Jose Rizal?
2: Yung Jose Rizal? At sa time ni Jose Rizal? Si Maria Clara.
3: Nolimikas.
2: Si Maria Clara.
3: Maria Clara.
2: Si Ibarra.
3: Ibarra, mga una.
2: Si Sisa.
3: Sino nga ni mga bata ni Sisa?
2: Crispin, kag si Basilio. O, diba? Mga-amo na nga mga pangalan. Sinadto ko sinanguna. Pero, subong niya, no? Sa tanan-tanan niya nag-celebrate sa ilang kaadlawan. Wow, ha? Nag-ilapit-tagi ka mo yan sa end of May. By the way, sa mga nakalinyada na para sa sagala, I'm sure ng ilang mga gowns nila, ready, pati mga flowers, pati ang mga karo.
3: Basta wala, hindi lang maulanan, no?
2: Pero
3: kumusta mga medyo Subong?
2: No? Oh. Doon nagkakaulanan, gijay ako magsagala.
3: Di kumusta Subong nga ito na, no? Nung aton nga
2: weather.
3: Okay,
2: sige, ang aton subong niya nga weather is due to the trough of the low pressure area kung LPA. Pero dito siya nag-aapekto actually sa eastern section sang Mindanao. Pero dili sa aton niya sa Visayas, no? We belong to the rest of the country. Due to localized thunderstorms, amo na nga may ara kita sa isolated rain showers or thunderstorms. Partly cloudy to cloudy ang aton kainan ng sky.
3: Oh.
2: Pero still, ang init kaya, yeah, no? Hindi pa pag-init, ganyan.
3: Kung ano, kabalo ko, katropa ang ibanda na witness nyo, git, kung paano gindagsa ang mga mall sa kahapon.
2: Kahapon kay Perti.
3: Brown out. Pilang oras to?
2: The whole day.
3: Oo, mga katropa, makakon muna. Pati ang mga mall, mga suga, ano ganyan tawag siya naman? Hindi kasarang.
2: Gastos, ano eh. Kaya hindi man naman full kid. No? Gabing ano tawag kaya, sinagani.
3: Kadamo tao mo. So, ang mga
2: distributed,
3: mall.
2: Na-distribute, yeah. Gijaya, ang the block, kumbaga. Na-distribute ang katugnawon, pero gin-block naman sa kadamoon sa tao. That is the reason why.
3: Pagsulod mo yan, gin-expect mo yan. May area ang bugnaw, may area nga hindi. Kita mo mga tao nga, sa restaurant nga, aircon, gapanguyab.
2: Restaurant, tingin na. Nakabudlay ko kung wadaan kita sa power.
3: Yes. Kailan taon nyo kung ano ka, ano mga katropa, no? Ang kuryente sa ato. Speaking of kuryente, nakubong, bill na mo.
2: Nagabot na. How much again, Chris?
3: Sa akin niya, use mga 2, from 2-4, naging 2-8, Mami G.
2: Ay, wow! Grabe!
3: Kamay lang to.
2: Lumalipungan ko.
3: Pila inyo ha? Na-intriga ko. Pero kapag ako inyo ha?
2: From 1,600 to 2,800.
3: Oh my God. Isa kalibo.
2: Sobra.
3: Basta naglawig-lawig ang gamit nyo sa aircon.
2: I don't know. Kaya wala mo kukunad lang. Kunad lang kung kagabi. Pero the electric fan lang.
3: Hala, you need to find out ang mga nakabili. Dapat yan muna, investigate mo na.
2: Investigate.
3: Pila ka oras. May nakapandar sa inyo sa aircon kung wala ko. Be honest, kid.
2: But I can't do that. Actually, amo na nga dito na sila nag-shift sa ibang nga pakod.
3: Naku, kaya pala.
2: Oo, kay Free to Young Korea.
3: May ganun. Subong yan, nag-enjoy, Mami G, ang mga nag-benefit ang mga tao nga medyo namahala na pero nagabenefit sila mga labi ng yung mga gagamit sa ano, gagamit sa solar.
2: Kadamo na subong bala sa nagagamit. They are shifting actually to solar energy. So others, no, who can really afford that solar na nga nang butang bala sa ano, sa babaw atop, no, na medyo malagpad-lagpad. Di pwede git sa ragi nila mabenepisyuhan. Pero then
3: dito gani sa may Luzon nakita ko daw isa ka ano electric company nag solar mo. Ambot ka to.
2: Di ba ka muna ka niya yan? Hindi na bayaran. Talibre na dapat.
3: Okay, solar ko.
2: Di ba?
3: Pero siya malang ito
2: kabili. Wait, saan yung pa kami ah? Pero kung tayo nga wala tayo solar, di antos kita.
3: Antos git kita sa kanya. Mm-hmm. Pero honestly, kagin mo,
2: as in, pilit-pilit nga makapainit sa ato niya nga. Ay, naku, nga ano, nga head.
3: Na ano ka man kung... Kung diretsuhon mo pandar lang sa aircon ba, ulbahan ka man sa ano mo.
2: Sa bill mo. Kung electric pa naman, init niya po na ginabuga.
3: Gani man, no.
2: Parang it sounds like hell.
3: Bantayin niyo balada, si Saning nag-haluhalo na. Nagwana, nagbotwa na alinside, dalong sang duta para panghaluhalo kay Ginput no kuno katama sa gyerno.
2: Gagani ka pa mong yan. Ano pa kikita? Naton kay timang amo ni nga inora sa gab nagaulan-ulan gid man siya so at least no ang pagtulog nato sa gab maka maski pa paano pero okay na kapanghula sige kuya maski na ka aircon na my goodness what's happening to me
3: oh that's the it
2: sign
3: happens
2: of aging. It happens because it's a sign of aging
3: now you know
2: oh I accept that one.
3: Ay, so
2: hindi na po tayo bata.
3: Bin na ka-aircon, naka-electric fan na daw. Kakin, out na. Kaya ko si Binda nga ginano sa puga sa cold water.
2: O, di, imagine na bala mga bata. Kaya habalo ko yan, punagi diyang paso sang ice. Kapag inom-inom, yung cold-cold, gudya yab lang daw. No, ka-refreshing, gudya lang makambal, kagudya, oh my gosh, nakakuha agad man ang init.
3: Kaya pero tama di, na ni, kaya bugnaw na itong soft drinks ta.
2: Kaya man,
3: Six 35 na kadasig sa oras bala mga katropa, okay. No?
2: Kumakalan man sa aton man.
3: Oo, dugi-dugi. Sige lang, ha, lapit na lang Hunyo, ha. Ang ibang ganin, nakabaton na. Lapit na lang kita.
2: May sila yan, nakabaton na. Kami magkato na mo, naubos na.
3: Alas 7.30, 7 na sa gabi.
2: Alas 7 man!
3: Alas 6! Dumo goodbye na tama. Maayang gabi sa inyo, tanan ng katropa. 6:37, ini si katropa ang James King.
2: Katropa ang Mommy G. O alakak man sa, basta nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive. Extra Drive. With Mommy G and James King on XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drugstores na pizza in mga lugar.

0: Katropa, exciting!
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Mga katropa, exciting!

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain!
8: Si Sairan, isang balbay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impamasko kag miss gim panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Santon Gold Coffee ka na, look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Ako nga pala si Herina. Mayroon na akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: XFM 103.9.
14: News.
15: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Ginklaro sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga nahatag na sa operator kag transport cooperative ang payout para sa mga validated trips sa idalom sa service contracting program. Suno ka LTFRB Board Member Attorney Greg Pua Jr., obligasyon na sa mga operator nga ihatag sa ilang mga driver ang nagakaigo nga compensation. Gininggan yung man sa LTFRB ang mga driver nga makigangot sa ilang operator kung wala pa na baton ang bayad. Nagpaandam naman ang ahensya nga pwede sila magpadala sa show cause order, suspindihon, ukot kanselohon ng prangkisa sa mga operator nga hindi magsunod sa kasugtanan. Inambalita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakits ang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugin nga Pilipinohon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
13: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
16: Kumain ka rin sa Bullseye. Sentro. Come sa Bullseye. Depart.

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: XFM time. 7:21. Sa gabi mga katropa. Well, oras ginadulog sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Tiniyang itong supplement na makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. So speaking of enhancements ang libido, pampabako din isang inyong, of course, relasyon. Sa ibang para pagun pagidang inyong relasyon nga mag-partner, mag-asawa katropa, legal. Ha?
2: Yes, and wala sa worry nga hindi ka muna makatilaw or makaino or makatik. Kahit tungod nga available ini sa tanan nga mga butika nationwide.
1: Yep.
2: Pareha sa lamang sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP and Generica. And also, dari sa ato sa lokal, you can also find or buy sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Rose Pharmacy as well.
1: Yep, mga katropa. Of course, sa mga katropa natin, ay, ilang ko galing na-upload tong winner natin nagligad sa libu-libong pa-premyo si Ma'am Solto. Congratulations sa imo, ha? And sa mga luyag pa mag-entra, ahulog lang ang inyong mga entries mga katropa para sa aton nga weekly draw sa para sa chance ang magdaog sang 3,000 pesos para sa aton nga weekly draw. Kabalo naman kamo, no? Malawig-lawig pa rin mga katropa. I'm sure kabisado nyo na kung paano mag-entra. Isulod sa mga sa envelope. Of course, envelope isulata ang inyong mga complete na pangalan, address, katropa, no? Kag, of course, signature, kag ang contact number mo, and then ang proof of purchase na ito, produkto sa Yes to Health Incorporated, ang isa kabanig sa Santon Plus Gold, isa kabanig sa premium D3 soft gel capsule, kag ang aton nga turbo dietary supplement na do ka blister na katropa, no? And of course lima ka pack sang Santon Gold coffee mix.
2: Yes, and by this time sa nagbigigali ka ano nato, no, nga programa aton gin pahayag katropang G sa ang countries with the most beautiful women. Diba? Yeah. This time naman, let's talk about the hottest and handsome men!
1: I like that! Hottest and handsome men?
2: Yeah, uh-huh.
1: Well, actually, hindi ko na gina-expect mabutang ko sa listahan. May graduation na, Mami G.
2: May graduation
1: na. Uh-huh. Makalabot ka sa morning tuig nga na dala ka sa inyong listahan.
2: Uh-huh.
1: Ipag-graduate ka na. Bubutsi ka nun, taga naman chance ang iban.
2: Uh-huh. Paano mo na naman, An?
1: Ha? Kay naka-enter na ko da.
2: Amo niya nga doon, hindi ka kasarang sang kahang.
1: So, give chance to others.
2: Natawakta kung nadala ka.
1: Wala na gani, tapos nag-graduate na ko. Kumbaga,
2: pero maski pa.
1: Kumbaga sa 4-piece, Mami G. Wala ka na sa listahan. Kung graduate ka na, kumbaga na-overcome
2: well,
1: mo
2: na. Well, ang ato niya, Soriano is countries, no? Not the individuals.
1: Ay,
2: okay.
1: Sa lagal ito, so, wala sila nag-text sa akin, Beng, ano?
2: So, hindi ka gani na bulong?
1: Ha?
2: Sa pungsod sa
1: Pilipinas.
2: O, tila taon ta akong ara. Okay, let's see. Lugay na ng hotel. Pati yung magyabo kay Chris. Nakatlaw lang si Chris sa imo, pero gambala na si Chris niya. Asa ka.
1: Klasmetanay kami da.
2: Klasmetanay ka magali.
1: Kami lang ang nakabalo. Wala
2: nakabalo.
1: Oo, siyempre kinanglan dapat humble ka. Hindi mo kinanglan yung waragwag na magandang lalaki ka.
2: Bakit? Let's check again, siling na, okay? Para may proof ta sa ginaambali. Okay, the top countries for attractive men. Nagapanguna gid, actually, frequently ranked bilang numero uno globally, no? Ang ini nga mga kalalakinan ang makitaan sa pungsod sa Espanya.
1: Espanya, grabe. Oh. Isa ka panibin lang daw, ma'am. Bakit?
2: Nalilagin pala nung
1: isa ka panibin lang nga lapit. Isa ka panibin lang nga, G.
2: Gamo na si Chris.
1: Sa ilong?
2: Sa ilong ang pasiyan. Spanish men ko no, ano, are known for their sharp features. Ang itom nga buhok.
1: Si Chris, itom ang buhok.
2: Stylish, sun-kissed aesthetic.
1: Ano na siya, ma'am? Pakiksan.
2: Man, sun-kissed ka mo, ay bulat na bulat. Hindi ka mo yung sun. Ang color nyo.
1: Oo, kung kisa ba lang, di ba lang, Chris, na kung dagsang naguna, hindi takin hindi nga nadala tada, no?
2: Antes bala maga ano side comment pati atanay ilang taon tagid ang inyo mga ikasarang
1: gibes
2: okay. And this time naman known for their athletic builds. Kaya ba siya din sa mga attractive gamen, ha? Hindi lamang ang mga sharp features kundi athletic builds.
1: Kita mo si Chris? Kita mo lawas ko? Nag-storyanay kami. Sabi ko, paniwang ka, mapatambot ko.
2: Number 10.
1: Bigayan, Mami G.
2: Oh, butang tama. Kung, anak ka mo sa number 10.
1: Nagbigayan kami. Sige, para.
2: Bigayan! Eh,
1: kabudlay kung...
2: hindi na bigayan. Balance sila.
1: Kung yan mo, kung ano ko...
2: Patapikanay ka mga dua.
1: Hindi kung ibanan mo ano ko, sinusaya, dua kami magtupong na budlay, perfect na. Budlay maging perfect, Mami G. Taganta man chance ang iban.
2: Aside from the athletic meals, my warm demeanor, my vibrant beach culture.
1: Diba? Color pa lang. Oh. Color pa lang daw, babad na babad sa baybay.
2: These men dominate the global beauty and fitness rankings.
1: Oh,
2: I'm talking about the country, Brazil!
1: Oh, okay,
2: wala ka muna.
1: Kulang na lang sa mong burangos.
2: Tawag ko pa na burakay.
1: Burangos, di ba? Malamang burangos. Sila nga daw mga balahibo.
2: Brazil?
1: Burubo, balahibo, burangos.
2: Ano ka? Ano? Kita, man.
1: Pero kami ni si ni Crisol, nag-shave kami, Mami G.
2: Athletic na.
1: Amo na ganigin na nun ako ng lawas kami.
2: Next, no? Hindi naman siya, very well known sa kinatawag na high fashion. Di ka na?
1: Tingundog be.
2: Di ka na? Effortless style.
1: Effortless. Kita mo naman kaya, no? Effortless.
2: Ano ba? Effortless.
1: Oh. Hindi tikalon.
2: Oo. Pero, classic Mediterranean features. Buti din on, may dark hair, expressive eyes,
1: diba?
2: Well-groomed beard. Wala ka da. Wala ka mo da.
1: Te, amo naman, budlay mangin perfect.
2: I am talking about the Italians or from Italy!
1: Hablas Italiano?
2: ano na to? Spain, Brazil, Italy. Next, ano naman niya? Kilala sa mga matag-as.
1: Kintungan. Kintungan.
2: Ay, naku. Athletic psychs.
1: Kung si Gilkasin
2: pa. Are. Sigurado ginwala ka mo na eh. Striking blue eyes.
1: Siyempre, kailangan mo magpakumbaba. Tara na sa atin.
2: And, high grooming standards.
1: Ano daw?
2: They are, these men are from Sweden.
1: Ang high grooming, Mami G, siyempre kami low profile. Kami masyado, why kami masyado gaano kapag pakita nga daw mapamisti namon, simple lang, dapat low profile. Para hindi ka masyado masapakan.
2: Next! Ani naman sila, ya, celebrated for a diverse look. Ranging from the rugged. Pwede ka mo.
1: Hindi ko gani.
2: Pero,
1: kiyatag na lang sa iba.
2: Dali lang. Bearded aesthetics of the north to the sharp. Well-defined features of the south.
1: Sa din na?
2: India!
1: Sinigil ko sa imo, hindi naman type. Hindi naman.
2: India!
1: Wala sa level na mo
2: naman. India!
1: Wala sa level na mo. na ba, Chris? May laharan sa level.
2: Ay, hindi ah. Hindi ah. Next. Oh, napatay na niyo. Next, known for producing top international models and actors. Wala ka muna.
1: Atag na sa ila.
2: These men are recognized for their fit builds, oh? Height, oh? Kag commanding presence.
1: Oh, no comment.
2: Wala ka muna kung diini sila.
1: Diin.
2: From Nigeria!
1: Oh, chilling ko?
2: Wala ka mo da?
1: Wala
2: ka mo da? Sige, kung anyo ah.
1: Hindi naman kalugod da.
2: And lastly, no? They are known for the highly influential entertainment industry. Ooh. These men are globally celebrated para sa ilang impeccable grooming,
1: uy,
2: sleek fashion, uy, sharp and refined features.
1: Oh, grabe,
2: pero, retocado.
1: Ah, retocado, te.
2: Kabalo ka na ko din eh.
1: Hindi yan.
2: South Korea!
1: Oh!
2: Anya! Be.
1: Wala.
2: Alang-alang.
1: Pang North kami yung features.
2: Okay, so, wala.
1: Ano na to?
2: Wala ang Pilipinas.
1: Wala. Okay.
2: Pero wait a minute.
1: Oh, kapeng mainit.
2: Oh, yes. Because may ara sa mga local attractions and hotspots dili sa aton sa Pilipinas. But unfortunately, wala nang kabugya po nadala kay sa Metro Manila lang ni.
1: Ah, sa Metro Manila? Way, kakabalo. Sa ano ka ganin nag-tinder sa Metro Manila? Ano ganin ngayon to? Ha? Kagi ko tinder na mga binulan lang.
2: Well, sa Subong.
1: Sang nag-hanta sila sa mga, muna, nalagyo na ko.
2: Wala ka kamo din. Kaya ang mga handsome men ang makitaan sa Cosmopolitan sa Metro Manila.
1: Oh,
2: and, syempre, ara sila makitaan sa Bonifacio Global City o kung BGC, Makati Central Business District at Uptown Bonifacio.
1: Ato pa tong condo mo, Chris? Kaya na, no? Kaya na, naging buyan mo na ito, naging buyan.
2: Kaya na. Kaya na siya nadala.
1: Kaya na kami.
2: Kaya mula to. So, butsilingon.
1: Okay lang kami, ha?
2: Kasi sa Pilipinas, nawala ako din. Pero, you will look hot sa matasang imo yung asawa.
1: Siyempre
2: kung magamit
1: naman
2: ka sa turbo.
1: Correct. Oh.
2: Sigurado ganyan.
1: Correct.
2: Sure ball.
1: Pero pagdating ng panahon, Mami G, maano ganyan, madumduman nila. Madumduman nila. Kung wala ka na sa kalibutan, dito pa lang nila
2: ma-recognize.
1: Ay, si ano dili mo? Si Crispy Brando ganito. Si James King, no? Pagdating ng panahon, Mami G. Ini ang extra drive ko po si Katropa ng James King.
2: Dati Katropa, Mami G. O, diba? Nakakadlaw ka na naman. Kaya nakatutok ka sa
1: 103.9 XFM Bacolod. Extra drive.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sanfon Plus Gold!
2: Ito nga pala si May. Nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sanfon Plus Gold. Dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sanfon Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Sanfon Plus Gold!
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfon Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Sanfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus!
5: Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios.

0: dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palinakin na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko ngadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbit ako.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: Exciting!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny. Isa ka bas

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098, series of 2026.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Inami ang music, ah.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, kula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sun, amin, bigit mga DJs, nalakad, blam, blam,
9: blam. Wala sang konkreto nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
9: Simply,
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, gid how.
11: Timo!
12: XFM 103.9.
13: The Secrets of Health.
14: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
15: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerding mga autanon.
14: Could you imagine that nga ang karne kon aton nga kanon labi na gid kon na ligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
11: The Secrets of Health.
14: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi ka mo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon nyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
15: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon, kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
6: Yes, to help!
14: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
11: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
11: The Secrets of Health.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Sanzon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaas.
6: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: System Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatipo ako mula isa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa.

0: Pinoy. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat ka Pinoy. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, manugay, bawang, spirulina, at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng

0: Nagulpi ni gulat naman siya.
1: Wala ko yung ano, ang nakamutan ko ang korte sa baba mo.
2: Nag-heart shape?
0: Wow, wow.
2: Ako nag-fuck shit.
3: Good evening, people of the world, Western Visayas, NIR, magapalayag na ang programa nga.
0: Phone Pal!
3: Makaupo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy Langka.
3: Yung wapo na Loy Loy pa.
1: Bigala na, Tamsi pa.
3: Mabatian kita sa tanan nga XFM radio station sang amon gwapo-gwapo kag mabuot kag alwan nga boss, Boss Rem, si Rimilito, uy. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod, naka-tune in ang XFM Bacolod 103.9. O punta si katropang
1: Judy Ray
3: Chris.
1: Pakita mo na.
3: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan. At tuman dito nagapamati isubong si Melanie Infante. Hambalya, good evening, Lolo Troy.
1: Wow, Lolo Troy.
3: Nagapamati kami sa Kabankalan, Lolo, Lolo, Lolo. Ang partner ta subong sa aton pagwaragwag, no other than si sa XFM Kabankalan, katropang
1: Winston.
3: Ha?
1: Winston?
3: Sigurado ka?
1: Winston.
3: Final answer.
1: At si Ikwa na lang eh? Si Papa Rodel?
3: Ang din kit sa ilang ato ha? Si Winston o kung si Rodel?
1: Si Winston ah.
3: Ha?
1: Winston na lang.
3: Grado ka?
1: Si Winston ah.
3: Si Rodel sumunga duty. Yun ba sikto ka na ha? Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
3: Ha?
1: Baby Ron.
3: Si Shuti Boy unlib sa subo.
1: Oh, amun agani nga si Baby Ron.
3: Si Shuti Boy kay kajuti ka unlib si Baby Ron.
1: Oh, okay. Tiyabi ko anay ko na rin to sa Japan pa ka to, Cebu.
3: Japan man.
1: Amun abalang iya nga ano subong.
3: Siyempre eh, halin di sa Japan, barangay para iso pa ito sa Cebu, maagyan niya gitman.
1: Okay. Habi ko, halay ako Japan.
3: Gitman. May Hong Kong ba di gani, oh? May Hong Kong ba? Japan lang. Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, EB Magalona, Silay, Victoria's Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upod na si katropang
1: Alex
3: John Ray.
1: Ang botin yun.
3: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3. Upod na si katropang
1: Noel
3: James Dean. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM wow. Kalibo 96.5 with katropang
1: Neil.
3: Ha?
1: Neil.
3: Sino?
1: Neil.
3: Noel.
1: Bote nyo da.
3: Sa Roja City Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas Capiz 106.5 with katropang
1: si Neil na ginaiya.
3: Final answer.
1: Si Neil ah.
3: May chance ka pa nga mag-ilis.
1: Si Neil.
3: One.
1: Neil.
3: Two.
1: Neil.
3: Louder. Three.
1: Neil.
3: Correct.
1: At least naka-one.
3: Nag-comment na siguro sa imong live, Ibe.
1: Wala ah.
3: Ah, naya ka naman.
1: Wala oh.
3: Nababalo siguro nga siya ka-duty sa Rojas.
1: Ha?
3: Balaan mo ah.
1: Nabatian ko lang.
3: Nabatian mo sa DN?
1: Ha?
3: Nabatian mo sa DN?
1: Sa ano kagina eh?
3: Amo na nang nabatian
1: sa...
3: mo siya. Ito may ibaylo ka na kay Rodel Sinel.
1: Oy, huwag ganon.
3: Hasta las 12 kita magdobdanay. Isa ka masinadyahon nga gabi sang...
1: sang May 25, 20, and 26.
3: Lunes.
1: It's a Monday.
3: May sildo na?
1: Buwas ko no?
3: Buwas?
1: Mm-hmm.
3: Sugambal?
1: Pa.
3: Sugambal?
1: Amo man ang nabatian ko.
3: Magawa ton payroll, basi sunod pa ni Guro.
1: Basi eh.
3: Bago nagapamirol sa atong subong.
1: Mm-hmm.
3: Da na si, ano, si Sir Jao. Na promote na siya.
1: Nagtaas na to rang Guya Guro.
3: Taas na yung height.
1: Gahay heel na siya.
3: So, kung gusto magpasakop sa amon nga programa, pwede ka mong katawag sa XFM call and text line Smart and TNT users.
1: 0912-0076-793.
3: Sa Globe, 0915-8311-431. May gabi kay Christian Singpo, Ninensky Charita, sang Bulanon Daro, si Joel Embert Jimenez ang Sigma Capiz, kag Melanie Infante nga nagasoksok.
1: Pante.
3: Mabalik pa ang phone pal. Wait, katropang Troy Tisoy.
1: And katropang Gofilangka.
3: Ini ang XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Oh, si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Manamigid.
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Jill, na ako'y excited na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Lainy pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po di ay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo food supplement for men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kucing.
1: Dayaon ka.
0: Ikaw ganyan dyan.
1: Pagambal ko pala ano? Na katropa mo. Ano? Naglawing na ko mo. Amo pa pagsulod niya. Excited.
0: Hindi, makugal yung pagsulod.
1: Dapat pagambal ko mo. Sulod ko mo na. Excited.
0: Tapos na nakawana ko yan. Yay. Kahit pa paano nakawana ako.
1: One all.
0: Pag one all mo ganyan.
1: Siyempre, ang na? Intro tayo gali ya. Hindi mo yung pagdalo ng intro ta.
0: Back to zero.
1: Balik na sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
0: Kang si Katropang Dolphy Langka.
1: Ang ining programa ginadulong sa inyo, Sang Santon Vitamin C. Pabaskoga imo immune system, pinagi sa pagtumar, Sang Santon Vitamin C.
0: Kang Sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga, nagasuprayer sa nai, sari nga balatian. Mag Santon Plus Gold na.
1: Ang Yes 12 products sa mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide.

0: Di naka-call. Smart and TNT subscribers 0912-0076-793.
1: Sa Globe 0915-8311-431. Hi caller, good evening.
2: Hello Troy, good evening.
1: May gabi. Sino ni?
2: Si Romeo, Troy.
1: Si Romeo, si Juliet din.
2: Ambo Troy, wife balo.
1: Taga din kami, go Romeo.
2: Taga si Balam, Troy.
1: Si Balo Mantiki. Nagligad, lain ngalan mo. Subong si Romeo ka na naman. Sa sunod, ayan, sino naman yung ngalan niya, Dolph?
3: Ha? Si Juan Goro, si... Subong si Romeo siya, Romeo Vasquez. Sa lasong guru, si Kwan naman siya eh, si Bobby Solor.
1: Si Balom ka, no?
2: Ay, iphonebook mo, Troy, ang number para balaan mo kasi nang katawag.
1: Ah, iphonebook ko?
3: Wow! Oh, ikaw pa gasugo, ha?
1: Gingaan mo, gid ko sing, ano, sing idea sing para pag phonebook, i-block ko na lang tayo.
2: Parehas ang tingaw, pero ang number iba.
1: Naka-defensive siya, no? Naka-defensive siya mo. First time mo magtawag?
2: Troy?
1: Ay, hindi kami yung magpati.
3: Ba, first time?
1: Ika-apat mo na ni. Ako, ala lang ba lang?
2: Ay, first time mo. First time ko lang magtawag ba? Kay subong na ko may load.
1: Ah. Balaan naman na Japan sa The Lion Doll.
3: Oo, ah.
1: Kailan na edad mo, Romeo?
2: 23, Troy.
1: Ano work mo?
2: Sa uma lang, Troy.
1: Nagligad. Ang mamantong iya nga ubra, sa uma man siya ko, no?
3: De,
1: nabali, ano ka, farmers.
2: Troy.
1: Wow. Pila ka hektaryagan ang imong ginaugmaran sa imong pananom?
2: Na lang, Troy. Mga dua lang, Troy.
1: Dua ka hektarya?
3: Dako na lang dua, oy.
1: Oo, dako na ganing dua kadangaw. Ma, deep throat mo nalagay na doon, no?
3: Kerry.
1: So, ano ang maibulig ni Dolphy kay ni Troy si mo subong gabi? Kaya nga ang nakatawag ka.
3: Gani?
2: Mangita lang tayo ni kakapun pal, Troy.
3: Ba?
1: Ano are, pamangkot namon. Paano ka maluyagan abis ang babae kung nagapangita ka subong gabi?
2: Simple lang, Troy.
3: Ano pa, Ged?
2: Tapos, pag siling ma-meet up sa yun, Troy.
1: Amo lang na? Di dapat imo i-plastar mo kung ano ang dangtan sang babae. Oo, kung ikaw ang gani. Ilang pag-apilion.
3: Anong kinalain ni Romeo nga apilion gid siya sa mga babae? Do amo na bala?
2: Kay kung gusto na play kung gusto na Troy nga kalima ka bisis sa mga rakad lang may mo na Troy.
3: Ba?
1: Wala labot sina. I-convince mo bala ang mga babae?
3: Oo.
1: Nami ama bala sa bat mo bala? I-convince sa mga babae nga ako ang ila pilion Troy kay tungod nga kung ako ila madayunan, lima ka beses sila kakaon sa isa ka adlaw. Okay na to. Dugangi, pagidugangi. Nga ma-convince mo gid ang babae nga nagapamati.
3: Ang rason gid bala kung nga ang maluyag ang babae si mo.
1: Nga agi pagid.
2: Tapos Troy, ano, hindi ko man sa ila Troy. Pero kung ano gusto nila, ang masarangan ko matag ko sila, Troy.
1: Daw pala Rios, malang common malang na sa mga lalaki ang balanon.
3: Oo man.
1: Ang wala pag nila mabatian, abi, ano pagid?
3: Dami murado muna na, gani.
1: Ano pagid ang wala nila mabatian sa ibang nga lalaki?
2: Ang ano, Troy, hindi sila mag-inalsol sa akong, Troy.
3: Nga, aman.
2: Why mo ko ano, why mo ko yaga pang ating sa ano, tapos ano, mapinanangkaan mo ko, Troy.
1: Amo mo na gani, Japon ang ginahambal sa nga, common nga lalaki. Mm-hmm. Mapinalanggaon, ano pagid? Damua.
2: Okay, amo lang na, wala nga, Troy, kaya Siyempre, subong lang ko naging Troy. First time, Troy.
1: At wala mo na sa first time, di ba, Dol? Kung i-convince mo gadya ang babae nga luya, maluyagan kaya ya, maplastar mo ginaya kung tutuog gadya ang imong tinutuyo sa sininga program. Hindi monotonous bala nga palarios malang kung ano ang ginapangita sang amon nga mga nagliligad ng mga color. Amo malang Japon sa imo. Ang wala pa nila mahambal, ano pag it?
3: Oo man.
2: Huwain ako diya, Troy, sa subong ako naka-silpon, Troy.
3: Habalo mo na ito. Kuna na mita, nagid ko. Gapangumus, pwede. Munga mo na bala?
2: Ano antes maluyo si mo maano na nang mga turn off lang si mo
3: ay base ko man lang base ko man na may tan pagid sa
1: iya wala na turn off kuya may makatabo kung kumusay man ang ipagambalan ah
3: amo gid eh
1: kay kung amo nang imo ya nga may turn off pa hindi ka ginaya mapilian sa mga babae
3: subo nga chimpo mga babae agresibo na
1: oo ano ganin gusto ganin isang babae example sang aggressive ganin Dol
3: na mga amo na lang gusto nila ya.
1: Salamat sa mga ito. Ka sa among na mga requirements na pamangkot sa imo, Romeo?
2: Oo, Troy. Subong pa lang ako nag-intra, Troy. Tapos subong mo lang ako nagamit cellphone.
1: Hindi man ay rason nga subong ka lang nag-intra, subong ka lang nagamit cellphone. Pero dugay ka nagpamati sa radyo.
2: Oo, Troy.
1: O, tisim mo yung sumili. Oo. Nabatian mo ang amon ng mga color kung anong amon ng istoryahan na ito rin, di ba?
3: Oo.
1: Hindi lang maglain buot mo, ha? Kaya ang amon pabatsyag si imo amo na ang sa realidad subong nga nagakatabo sa aton nga panyempo. Ano gay tuliwat gani ang example sa aggressive gani nga babae Dol?
3: Buk anay niya nga daan ba niya?
1: Ano?
2: Kayo ay ko diya party sa ano si may ata man Troy te amo ni kun may ara salamat kun ay te salamat mo siya
1: hindi na bala mambal ka pa nga mauya uya
3: pero nang Romeo may experience siya ka nagid man how
1: kano biya ka na ko no
2: away pa
3: tingala ko man
1: amo na kay wala pa sa gali experience sige ah basta kay amo na ang ginambal ni Dolpe kay kung makasagupa ka sang murat nga uyab kag amo man na ang pakitungo si imo. Base makapanawag kaliwat ka mahambal ka nga Troy Dol tuod gi manggali ang ginhambal nyo. Kay hindi mo pa na mahambal kay tungod nga wala ka pa experience. Pero kung ma-experiencehan mo na dira ka ginaya manuto, no, di ba? Kay kung hindi mo na magyan, hindi ka man maglearn. Diba? Dapat amo na nga ginasampulan ka na namon nga daan kay para pagsabak mo sa aktwal na may ara ka na idea. Ano gani aggressive gani Dol?
3: Oo.
2: Sisimpre Troy nag-intra ko dati niya sa Puntal Troy yung malay ko basi mabuligan niyo ko ito.
3: Amo na ganing bulig namon sa imo.
1: Amo na ganing amon ginapamangkot sa imo nga i-convince mo ang mga babae. Hindi kay silinga pag-intra mo ma-plug ka lang dahil sa number.
3: Gani
1: dapat idiga mo man ang imo ako galingon sa kababayinhan para mataypan kanila.
3: Correct.
1: Amo na nga ginagisa-gisa ka namon maayo para magwa gid ang natural mo gid jabalang ara sa imo nga inner heart nga magwa ina siya para maintindihan kag mangpan sa mga kababainan nga gusto mag-text nga magtawag sa imo Romeo. Amen.
3: Kakon may experience ka na ma-memorize mo gid ang tanan nga vowels.
1: Oh, pareyosang
3: kapurmal man siya mo. Ay, Romeo, mag-amo nang imo batasan. Malas ayan yun ang babae. Ito, o ginaya.
1: Oh, plug na number ah, kay kaseryoso. Ah, hindi na magsabat ah, plug na number ah. Kaseryoso, say mo. Plug na number mo, go.
3: Oh, sige na, plug
1: 09.
3: Na.
2: Ang ulit ng nangaliha, arigay number ko, 09-75-99-33-926.
1: Okay, oh, bye. Sa seryoso, sige.
3: Ano tayo natuluan sa kung paano? Ang real use, okay nga pag. Pila, matanda masunog.
1: 4 minutes before 10 o'clock. O, balik pa ang phone. Balupon yung si Katropang Troy Tisoy.
3: Kasi Katropang Dolphin lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: Aban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Sunzone Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunzone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sunzone Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Sunzone Plus Herbal Oil.

0: sa panalong panalo. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Diba?
1: Okay.
0: Kung dumandungan ta, una kagadyaga kabugtuan niya.
1: Ganyan.
0: Tuwad.
1: Tuwad man?
0: Tuwan.
1: Abe ko na tuwad.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumarga mo sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa, mag Santon Gold Coffee Mix na kamo.
0: Sarama bakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na kamo ka call, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Hi kay Lee Fardigno, Junela ang bato. Darna.
1: Wow.
0: Bakod, no?
1: Oo, correct.
0: Sino pa ni? Sweet Dalen, Suki, Angel Gerald, si Sofia Marie, sang Mindanao, mayong gabi.
1: Wow, ha?
0: Yes, from Mindanao, Hambalya. And speaking of Mindanao, nagapadayon subong ang Parang Pambansa 2026, correct?
1: Correct.
0: Oh, hindi ka naman updated, ha?
1: Bati ang kulang ha. Sa Mindanao gin, butang.
0: Pila na bigabilog ang gold nga nakuha sang NIRB kag Western Visayas.
1: Why?
0: Gaya lang ko biskan isa ano nga lugar nga kuha sang gold sa NIR lang abi sa aton. AOR, NIR. Ano ba?
1: Posible talisay. Ah,
0: ano nga lugar
1: nga
0: nakakuha sing gold sa Negros Island region?
1: Talisay gani.
0: Ah, hindi ko sure. Basta ang sure ko, ang sagay kay Escalante nakakuha na sang gold.
1: Probably.
0: Anong probably man? May probable cause na gani. Nakakuha na ganing sagay.
1: Escalante,
0: oh. Kaya sila gold. Tapos, ano man, ginakulang ang iban nga nagapartisipar sa mo ng mga sports.
1: Basi guro kun inablang
0: di dapat siyempre ng aton nga mga representante mga eskwelahan na mo
1: gani
0: ang NIR subong bay bakod kay Negros Occidental kag Negros Oriental lagi diyan nag-isa. Bali si Oriental nagsipak na sa Region 7 mo nang Cebu.
1: Oo.
0: Tapos kita naman nga NIR nagsipak na kita sa Region 6 nga Western Visayas. Diba?
1: Amo na gani.
0: So
1: nga,
0: kita na nag-combine sa Oriental kay Occidental.
1: Occidental.
0: So may dako nga posibilidad nga damo-damo man ta makuha nga gold ang Western Visayas.
1: Kabay pa eh.
0: Ang Western Visayas hindi mo man ma ano?
1: Masasa-sasa.
0: Hindi mo man masasa-sasa ang Western Visayas mga pag-on man na.
1: Gani.
0: Kay kita-kita man upod sa una kita mo kita gani nga duwa pag-on man.
1: Correct. Hindi kay siguro ang
0: ano
1: may mga advantage advantages kag disadvantages.
0: Hindi normal lang nang advantage kag disadvantages sa tagsa ka mga kupunan. Pero ang pinakaimportante daya kay may ara na gid nagakaigo nga budget sa tagsa ka region. Na ngarap lang hindi na makadto laban sa amo na kag may tarong gid nga training facility na gid nga may ara gid sing concentration
1: eh. Kabay pa eh
0: kag amo man na Japan nakasalalay man Japan ang swerte sa aton nga mga athlete sa aton nga mga politician.
1: Correct. Kasi kung ano ba bala ang ano pag sini nang kumpleto man bala ang ilang paghatag
0: may kulang ha,
1: ha?
0: May kulang.
1: Well, ang mambal ko lang, no yes. Comment.
0: Sabi ko, yes. No comment dili.
1: Bisan gani, sa mga ano na lang bala, bisan sa mga...
0: Bisan national athlete nato na mo man
1: na...
0: Nga mga ayaw sa mga... Sa mga Olympics like mga Asia na gidabi.
1: Yes. Amo to gani nang sang sa Iloilo pa sa pakita bala.
0: Oo.
1: Nga may
0: hindi mga... ko daya pagdalahi ka basi sala kaya ikaw lang ha.
1: Oh, sige ako lang. May mga at that time nang may mga players man nga nagkatutos sa dito nga istasyon nga claiming nga bisan bala ng sapatos na gidang kuno wala man sila ginatagaan.
0: Ti ang pinakamaayo na dira mahatag ta proposal sa mga ano sa mga clothing company including ang mga shoes. Kay ti muna dayon ang itatak sa aton nga mga bayo sang atleta nga sila ang official partner sang amoni nga team para diskartihan na lang nila.
1: Oo,
0: kay kung isalig muna tanan sa gobyerno, ginakulang man ta permi. Kay ang ila ginauna sang aton ng mga politician ng ila bulsa.
1: Teka, kung inagambal ha.
0: Ha? Hindi ko ginaya kag pagbawion niya.
1: Gani,
0: ako ginaya nagambal.
1: Views and opinions.
0: This program is a paid broadcast. The views and opinions of the host or speakers do not
1: reflect
0: necessarily reflect
1: Rodolfo Lacap. Salbarana yung porsyon.
0: Ay, tawag na ka mo sa XFM call and text line Globe 0915-8311-431.
1: Kag sa Smart naman, 0912-0076-7933.
0: Congratulations in advance sa aton nga mga atleta.
1: Yes. Mayo man nga sa bisan paano, may sagay nun man yung nagdaog.
0: Dako gali ang Agusan del Sur, no?
1: Dako eh.
0: Dako. May XFM tattoo ya sa Agusan.
1: Wow.
0: May ato tattoo. Mm. So, sila ang host subong palarong pambansa 2026, di ba? Oh, naka-host na ta na, Dol?
1: Sa palarong pambansa.
0: Da, wala pag-uro.
1: Way back mga 1970s.
0: Adugay na.
1: So, okay, sa paglaong pato ginampang sa una.
0: Ah. Subong ayan, masarangan ta pa na.
1: Pwede.
0: Pwede. Oo, sa pa, galing sa, kay Lapta man na diabi sa aton. Kung diri sa aton ano, area. Sa may,
1: kay basta one time to may hampang matugani sa panaad mismo gimbutang.
0: Mm. Laptabi kung sa bakulot.
1: Amo na galing.
0: Ati kay nag-inayar na pwede man na ang volleyball dito sa Dumaguete ang basketball sa bakulod eh.
1: Base eh. Ma-travel ka pa.
0: Oh, may ara kita ya bala aeroplano.
1: Sa bagay.
0: Di ba?
1: Oo eh.
0: Aeroplano eh. Ito naman pa sponsoron ang Cebu Pacific ag Philippine Airlines.
1: Philippine Airlines.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Oh. Oh, Bacolod Dumaguete. Dumaguete Bacolod. May mga airport naman ta. Eh, dako posibilidad kung amo nang matabu eh. Natunta kung mag-file ka sa certificate certificate of candidacy sa 2028. Ano padlaganan mo?
1: Ako?
0: Oo, ikaw man lang upod ko di. Sino pa man pamangkot ko?
1: Sa local na o kung sa national?
0: Sa national. Kaya hindi ka na yung mag-local.
1: Ah, masinador ko yan. Masinador. Patugayan, tapan na. Ibang gani, wala gani ka. Agi, barangay kapitan.
0: Tambal ni Milani, oh. Nya apply yan ay barangay Tano dan sa Senado.
1: Ang iban gani si Rinko wala gani kagi barangay kapitan Senador diba? Dayon.
0: Galing kay ti basa national gani nga ano nga politician either sa imo nga province ikaw ang pinakakwartahan.
1: Nan
0: may mga asyenda ka, may negosyo ka nga dlagwanay.
1: Dapat may ngalan ka na nga daan sa inyo to nga...
0: Di kada isa sa aton may, may ngalan naman nga daan. Importante may ngalan ka na, may kwarta
1: ka pagid.
0: Pa. Oh, so kapitalan mo ang imong karera sa politika, then bawion mo man kung makapungkoan na kung magdaog ka.
1: Mula gani.
0: Kaya daw sugal man lang japon mo, kung oo, maperdi ka, bawion mo liwat sa imong negosyo, sa imong maginansya.
1: Hmm.
0: Kung madaog ka, ang imugin kapital, bawion mo man kung makapungko ka.
1: Nan.
0: Te. This is Philippines.
1: Te, amo lang yung tawag ang wak bawi.
0: Pero swerte na ta kay nakakita kita sa ulubrahan nga pang Manila man ang ano ang standard.
1: Amo gani man.
0: Diba, no? Kay kung siguro... May harap pa man gani iban nga mga parehas ang aton nga ulubrahan nga may Manila man sila tuod pero ang swelduhan ay pang ano gid ya province rate lang gid.
1: Amo na eh.
0: Say, sano na ayan matigayon nga uniform na lang ang balatanan ang Manila rate, ang national correct, rate kag ang province rate iisa na lang kay ang Balaklon bala sa Manila ag diri sa aton. Di ba ang bala maglayo-layo parehas man lang?
1: Gani man.
0: Ha, di ba? Nakapa Manila kasi ni wala.
1: Sini nga time?
0: Oo.
1: Last ko nga pa Manila, dugay na.
0: Palarihos lang ang Balaklon, ah. Presyo sa pamalaklon, palarihos lang gid. Ang problema lang di sa aton sa Visayas kag Mindanao, nabilong kita sa provincial rate. kung direta gobra mo na, 'di ba? Na-notice mo dito sa Metro Manila, damo-damo mga probinsya nung atoto nagapangayaw trabaho.
1: Oo.
0: Kaya ilagi na lagas ang dako nga ano, rate. Nga rate sang pagpatrabaho.
1: Ang ila compensations.
0: Kung i-uniform mo na ang rate sang Manila kag sa probinsya, piho gina na nga mabuhin-buhinan ang tao sa Metro kag Mega Manila o kun sa Luzon. No?
1: Usually bala lang to bala mga domestic helpers dito na tuga kadto sa Manila kay tungod nga dako ang ila nga sweldo to.
0: Oo. Na. Pero galing kidto may rate naman subong ang mga ano, ang mga kasambahay mo na minimum 6,000 which is gina-apply man diri sa province.
1: Do you think nga 6,000 gid ang ginahatag di?
0: May ara ibang gahatag 3,000.
1: Ginaayo pa na gani.
0: Pero may ara mga maro nga mga mga chimiaa. Ginaparehas nga sa Manila 6,000 gid.
1: Dapat lang kay ti amo na siya ang ginambal.
0: Kabudlay man bala mag obra sulod balay dolp mo.
1: O correct eh.
0: Kagi ka man sa una no?
1: Oo.
0: Di ba? Pero di ba yaya ka man sa una? Ha? Yaya ka man.
1: Sobra pa sa yaya. Lover pa ko sa ngamo. Amo ka lang daw.
0: Ay, ikaw ng chismis. Lover ka man sa imong amo.
1: Yes. Daton, subong nga panahon niya. Basta gani, mag-apply ka kabulig o kung timbang sa sulod balay.
0: Oh, housewife man ako.
1: ang una, ginatayon niyo pamangkot, abin niyo kung ano, mga ano ha, reminder ni para sa inyo ha.
0: Hindi tana makasuhan ano?
1: Hindi ah.
0: Bigami?
1: Hindi ah. Ang una kailangan pamangkot, may internet ka mo? May wifi ka mo? Ano ka naman toon? Oo!
0: Okay, ang internet kagang wifi subong ano naman lang na. Nang part na sa aton nga day-to-day nga necessity ah. Kahit iti, hindi naman tayo mabuhay wala sing wifi. Pero mayo man ang pamangkot. Pero ang pinakadako man ang pamangkot si mga amo, kung mag-uo ka nga may ara kasing internet, paano naman ang trabaho sang imo nga kabulig?
1: Amo na gani.
0: Eh basi dugay-dugay lang na, bisan nagapanghugas, nakakonek ang earphone sa Dulonggan kay nagachika sa Nubyo.
1: Amo na gani ang sabat sa ako nga pakaisa, kundi may nag-apply sa amon to. May itsura-itsura ha. Pilang gusto mo nga sweldo niya ang minimum mo lang ma'am bagin ma'am ya pa si Manang sa uli pagkuha naman o nasa niya ti nang may wifi ka mo may internet ka mo tulog siya ni Manang kasi siya dahil buligan taka sulod sa telecom gusto mo
0: telecom man
1: anang ano na bala daw ala ano na bala
0: wala
1: nang
0: pa
1: call center bala nga ano nga, dahil gusto mo, buligan ta ka masulod sa telecom. Nga, ano siyang telecom? Dito yung wifi, ma'am, lang napakita mo.
0: Daw sala ang term yung mo nagamit.
1: Ano mang gali?
0: Ha?
1: Ano mang gali?
0: Globe Telecom, tani, ginambal mo.
1: Hindi ko lang ang pag-imit. Mabudlay na mabayad pa.
0: Ayong gabi.
2: Ngayon
0: gabi. Oo, pasensya na ha. Kaya doon naglayo na kami sa amon nga topic. Anong may ara sa imo subong?
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi.
1: Oh,
0: anong may ara sa imo subong?
1: May kwarta ka daw la.
2: May kwarta lang. Pero kaya
0: yung tapito. 50 pesos.
1: At least may kwarta ka.
0: Oh, mayo ka pa kami. Wala na ganyan. Nag-iisip-isip na kami gani. Basi buwas guro, mahulog na guro sa amon ATM.
1: Ga-practice na gani ko sipa-sipa lahat.
0: Pangalan mo, Migo? Kag taga-diin ka?
2: Gan, yung makulo na.
0: Angalan, anay ngalan?
2: Si Junard.
0: Ah, din ka sa Bacolod, Junard?
2: Sa Bata.
0: Sa Bata? Oh,
1: sa Bata?
0: Oo.
1: Diyan ka muna niyan sa may Mountain View?
2: Bangga Christian.
1: Ah, Bangga Christian ka muna. Tilapitay lang tada.
0: Tultola mo, Dol?
1: Mm-hmm.
0: Pila na edad mo, Migo Jonard?
2: 28.
0: Ano work mo?
2: Hardware.
0: Taga-bata, gid man ikaw? O kung dala lang ikaw ga-work?
2: Ga-work lang ga-work. Taga-kabangkalan ko.
1: Ah, taga-kabangkalan ka, gidya?
0: Dugay ka na dagobra?
2: Ano, dugay na ko dagobra, mga 15 years na.
1: Oh, dugay na eh.
0: Nawig na eh, no? Pero kapulian ka pa sa Kabankalan?
2: Oh, gapuli lang ko kung mag-iop ko, gapuli ko.
0: Din ka sa Kabankalan man?
2: Sa Salong.
0: Sa Salong, Kabankalan.
1: Pakato, sunod ko?
2: Unan pa sa sunod ko.
0: Unan sa sunod ko. Okay. Te, ano ang may bulig ni Troy kang ni Dolphy sa imo?
2: Ay, ayaw lang ko tani kuyap rin nga taga-derila sa Bagulot.
0: Gapangayo ka sang kuyap?
2: Kuyap.
0: Aw. Hindi paghanduman nga magkakakuyap ka kay Budlay bala.
1: Pamatian ko gani kuyap.
0: Gali kay uyap, gali kay uyap. Wala ka pa kaagi no byao.
2: Kaagi ko no bya pero te mga lagyo
0: ba? Sa din mo na nakilala ang mga lagyo ng mga uyab.
2: At sabi lang yata, mo nang ligod sa ako.
0: Ate, nag-ako. Ginsa nga, naka-intra na siya.
1: Naka-intra
0: ka. Te, taga diin to, aw. Taga diin to.
2: Taga-aplan mo to. Layo mo to.
0: Ti, anong tanaabi kay...
1: Oo man.
0: Ang atong programa, gakalabot man dito sa Kalibo. Hindi, tama na mabalibaran. Ti, kung hindi ka tani, nagprangka ka sa amon nga hindi mo gusto. Hindi kayo nag-istorya ka man sa iya. Nagpatapos kapag itgani.
2: Pero istorya mo lang ko tayo kung kursunada yaman ko, ti. Kursunada ko man tayo. Ganun kayo nangilayo.
1: Ti, video call ka mo eh.
0: Amo man. Hindi pa man
2: wala
0: kita.
2: Na gani, wala na gani ng video call. Nagpaktula na ano lang gani.
1: Napaktula na yung man?
2: Kaya hindi na video call. Kundi paktula na
0: yung. Oh, grabe. Kaladlawan. Kaladlawan niya, Joe. Kung
1: sabagay.
0: Kaladlawan ka dyan, no?
1: Kanami
0: na sa...
2: Nagligad dobla, Troy. Ito nga balang sa bahay. Ito kung nagligad nga sa isa ka sa lakyan. Ano, why ka... Lagan nga guma. Na, cancer ko to bula. Nag-message ko to.
0: Oo. Kasi wala man namon ginapangayo. Imo sabat. Kaya kabalo mga kamisang sabat.
1: Reserva. Tani, kung may premium, kundi nang daog ka na.
0: So, namati ka tagali mo to nga time.
2: Oo, namati ko to. Hindi ko wala. Kung nakatawag ko, kung nakasulod ko, tawag galay, makambal ko tani nga...
0: Yan balan. Yan balan.
2: Nga wala nakadlagan. Tano reserva eh.
0: Ginambalan ta ka gani nga ipaistorya ka namon kay Nanay Ro sa senior citizen. Oo, hindi ka man.
1: Hindi ka man. Te.
2: Sige, senior citizen naman. Tawa, kita yasan.
0: Tigaan ka man. Gaan ka man sing kaedad mo. Hindi ka man. Kay layo man. Taga-aklan man. Taga-tingit bala gusto mo.
2: Pero may sa kapulo. Di lang lapit lang bala makatuan lang.
0: Gusto mo arang insigida dayon nga arang sini nga mga inuras kung may makilala ka dayon tudluan ta ka kung sa diin dapit. You want?
2: Golden child.
1: Mayo balaan mo. May isa pa gid.
0: Ha? Maro-maro na ni siya Dolph. Tultulan niya na tanan Dolph.
1: Gani?
0: Di lang isa ya?
1: Mambulak. Tultulan niya kita.
0: Oo eh. Di sa ano naman
1: siya pa ya?
0: Natalisay naman yung mambulak.
1: At kung di sa mambulok sa eh. Mambulon.
0: Mambulok.
1: Eh?
0: Mambulok sa Banago.
1: Mambulok. Panaog lang to sa nayon sa may ano. So may kinapamahawan na bala sa tubang sa LCC.
0: Oh, no, napakita mo.
2: Nagkakalag-lagad na mahaw.
0: Te, ano ang imong experience sa pagpamahaw mo to?
2: Sa pagpamahaw, kamo na sinin ko doon namin ang gintamahaw ko nilaga to ka kung kano na akong ikawan mo tapos nagko mas namin ang nilaga mas namin pagigiguro ang gasabay
1: na, correct.
0: Te, nung sabat sa nag-serve sa imo laya kagimbasyahan sang init-init kasabaw?
2: Nagambal na sa ako nga may bata so, may bata na kuya masarangan mo
0: te,
2: o te nga, pito ka bilog kaya ko kaya kung mag-isa duwa lang guro masarangan ko na kung magpito guro hindi ko na masarangan
1: kung yung bata na lang imo.
0: Pito kabilog ang bulubog atin man.
1: Oo,
0: mga isa, dua, okay pa na iya. Basta importante, wala na ginagatas. Don't know?
1: Correct.
0: Ang kakauna kanon, Migo Jonard?
2: Oo, nang bagay ka na isa ko niya. May ginagatas po kuya na. Sinong ko, sino ginagatas mo? Yung bata ko nga gamay, handahin mo sa akong vlog ko ng bata mo.
1: Tipating amay nga pagatas man mo.
2: Kurang
0: ko, dati ikaw kurang may gatas, hindi kayong bata nga ginagatasan. Wala na sa gani. Wala na sa gani, gatas, kay wala na, naubos na sa tatay. Mabudlay, mabudlay subong tuod. Dapat kung, kung pareho sa kay Junard nga single siya, dapat ano gid Jonard na una-unaon mo gid maayo ang imong desisyon, hindi ka gid magpadali-dali nga kung nagapahan kasi isa ka babae kag nakursunadahan mo tapos mabatsyagan mo man nga daw may something man nga mauosa sa imo, imo gid anay i-background check o itiran mo gid nga pag background check para hindi ka man sa ulihi mabutang sa ital-ital kag mahinulsol. No?
2: Nadumduman mo to, Troy, sa muna, Troy, nga naligad doon ko lang tinuig. So, tumambal mo sa akon nga may uyag nga sa gasilay.
0: Ay, wala na ko kadumdum, kaya wala na ko yaga pa numdum, subong. Ang ginadumdum ko, subong, yan, 15-30 nga sweldo.
2: Nadumduman ko to, nga, ilagay ka pinagbaboy mo ang mata na siya, okay?
1: Yan.
2: Napakagon tayo.
1: Oo. Grabe yung memorya, iyan, no?
2: Oo, tinin ko, tibisan pila pa kabilog, imo yan, basta... Ang hindi lang bilog yan, ako niya kinilo lang, madala naman ang goro.
1: Amugid eh. Man, ba ano? Si Romeo ni no? Ah, sino ganyan ni?
0: Si Hudyo.
1: Ano ba sa? Basta ikaw ah.
0: Si Jonard.
1: Oh, Jonard. Kung permi-permihon mo man ang babae, labi na gito may mga, may gatas, gakorta man ang gatas.
0: Amo na galiga, amo na galiga bus. Okay ka kurta.
1: Oo.
0: Kagi ka na kurta gatas mo, Dol.
1: Ha?
0: Kagi ka na kurta gatas mo.
1: Kurta naman yung daan.
0: Abi ko ka oo na ka. Oo na kaagi ko sang ginhuyok.
1: Pa correct.
0: Oh, te ano man may suryana lang ta dire.
1: Te ano na Jonard?
2: Wai kita uyab trying tagadiri ng Bacolod.
0: Plug ka lang number.
1: Plug ka lang number mo.
0: Kagi-specify mo lang taga Bacolod na pangita mo kay para sa sunod mga tawag, hindi ka na magreklamo nga malayuan ka sa mga uyab. Oh, mga taga Bacolod lang no, imo kag Kabankalan pwede. Gani?
2: Mga Bacolod, Kabankalan lang.
0: Basi intuon mo naman ha, kay hambal ni Cyclos. Kadtotoya sa plaza sa Bacolod, damo to kuno ya eh.
2: Ako mo lang gani gini-info.
1: Kung sabagay, bala kung layo, bala, pwede mo lang ka muna ka video call, kag pwede mo lang ka muka ul-ul.
0: Amo man.
2: Hindi mo lang gano'n ka ul-ul, pakdula na ilang gano'n.
0: Ah, but ah, ginasulit-sulit. Mugi di mo joke, kaway gidi ya. Plug na da number mo ah. Ano ang tuko ay?
1: Ay, ang batang sa tuko. Dako,
0: dako,
1: dako.
0: Number mo
2: 09.
1: Oh, sige na, plug na.
0: Hindi na dako ya, lain to ya Dolph niya, sala to ya pala matinaan mo.
1: Kwan eh, tiko.
0: Hindi, hindi.
1: Tiko.
0: Hindi.
2: Ano, ano? Dolph ya, sa bato ya nga dako ya, manamihan na sa tayo.
0: Ang kay Jonard to ya, para kay Jonard to, hambal siyang toko. Di ba nagaman ng toko? Mudlo. Plug na number mo, Jonard ah. Nagadlaw ang tampo ako yun. Nga to, huwag yung mga mudlo ako.
2: Kuno lang ang itbayo, katulpi na lang ko.
0: Ako gano'y plug na number mo, ikwao niya lang na 0951.
1: Sige na!
0: Din ka na!
1: Di po, gaya ginabira mo na ang toko?
2: Hindi rin na takbo, takbo ko na
1: gamit ang balo na number mo ah.
0: Sige na, dokulang-kulang. Uy, din ka na!
1: Hindi ka di buwas manawag ha, kay Martis, bla buwas. Budlay
0: 0951. Dula ng animal oh.
2: Arap ako sa pamatid ako
0: ah. Okay, plug na kayo yung number mo.
2: Ikaw lang ka plug ah.
0: 0951 906 9936 0951.

0: Kasan ko na, mag sulod-sulod na galing ang balay yun ang babae nga, no? Tuklo!
1: May
0: tuklo!
2: Oo. May nagapang...
0: May nagapang tuklo!
2: May nagapang duso!
3: Bye-bye na, Jonathan! Puno yan ito! Sabat siya mo! Bye-bye!
2: Busy na tuko mo na, ha?
0: May sumungang gabi, may special participation.
2: May special participation sa tuko.
0: Tuko. Tapos, tuklo. Tuklo.
2: Mudlo. Mudlo.
3: 10:43, mamali pa ang phone pal.
2: Opo dyan si Katropan Troy Tisoy.
0: Katropan Dolphy lang ka.
3: Ining XFM, Katropa mo.
0: Excited.

0: kaagad na utrinig, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganit bago pa maglala ang panlaki na gatay kung ako mula isa. Sister Pain para garo-garo-so ang utrinig.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo. Kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sa health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramahan sang vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natulaan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santo. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit

0: Nagulpi bumbiro. Nag-siren.
1: Seryoso, nugaw.
0: Padayon ko mo sa Gihapon, nagapamati sa phone pal nga programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Pangapi ka mo sing Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, nga daw si Freddy Aguilar ang inyo kaitsura. Speaking of ka, Freddy, ha? Nantawa pala yung monitor subong sa aton FB Live.
1: Oo, ah.
0: Na, da, si Freddy Aguilar ka, no? Priya damag, uy.
1: Te, makanta. Makanta ko, anak.
0: Priya damag. Santon Gold Coffee Mix ka mo, ha? Bakal na.
1: Ka, kung gusto nyo sa Cotis Porcelana, Cotis Artisa, mag-clear skin herbal soap na ka mo.
0: Ang talan ng Yesol product si Boss Rem sa Rama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Anak ko, no? Anong intro sa anak? Sige ko, no?
1: Nung isilang ka sa mundong ito, hanap mo dayon ang
0: tarugo.
1: Nanabalan mo.
0: Uy, kabalulo ko na siyong style yan. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng mga magulang mo, at ang hanap mo ay tarugo. Diba? Tingala ko man nga ang imo ng isa nga lips daw nagaunay-unay na nga dugat chupon ka kay. Tawag ka mo sa XFM call and text line, Smart and TNT users.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, it's 0915-831-1431. Mengab, ikay Emilio Magbanwa, kay Zay Cruz, banat ni One Eye. Mengab, iman kay Pinks Del Prado Infante. Damo pagali wala naga-follow sa akong balang FB page kay balaan mo sang una dol. Ang akon gidya nga original gidya nga page niya mga 200,000 plus sa to ka followers since patusang sa Iloilo patabala.
1: Oo.
0: Hasta nga nalabot na ko to sa ibang dimension. Nakaagi na to pandemic kag dito gid siya nag-boost up gid nga nagdamo ang followers sa asa nag 200. So ang iban dito nga mga followers naton or followers ko, wala pa to sila kabalo nga may Troy Tisoy 2.0 na nga FB page mo.
1: Mm-hmm.
0: So, muna nga nabilin sa ako ng followers subong, ahay, 40,000 na lang nabilin.
1: At least nabilan ka pa.
0: Pero, kapati ko din sa 40,000, puros na ni sila tanan mga legit na ni nga mga followers.
1: Mm-hmm.
0: Followers tabala. So, 39K manog 40, close to 40K ang followers from 200 plus. Grabe man to ako nga maintain, Dolph mo. Hasta nga na-hack. Pag-hack, Dolph, grabe. Mapati ka ako sa hindi. Mm. Mga bulta na nagagululuwa.
1: Wow!
0: Wow!
1: Amo naman ba ako, wow!
0: Wow! Galing mga babae, hindi lalaki.
1: At least, eh, mo to yung gani.
0: No. Mahakid dyan, Dolph, yan. Hindi ko naging niya ma-retrieve until na mabuta. No?
1: Ako ng lalaki, pag ito na, ano, gagwa ng mga boda mo na. Oh.
0: Ma-follow ka lang, Japo.
1: Mabalong ko lang, hack me again.
0: I-ano, i-public mo na balang imo account kay para mag-damo imo followers.
1: I-public ko na.
0: Oo, kay para automatically ma-follow sila. Kag, siyempre, private man o kung naka-page balang imong FB account.
1: Oo.
0: Pwede naman lang na siya ma-monetize. Galing kay dako-dako naman subong ang kapigaduhon nga nagakatabo subong sa monetization sang FB. Kay gamay-gamay naman lang subong hatag.
1: Gani?
0: Ang imo 1 million views, pilagi man lang nakalibo ang yatag sang Facebook na sa imo. May commission pa ang ano, ang agyan sina sang account nga ila partner sina ang PayPal. Na tapos pag withdraw mo may 15 pesos naman kung lain nga bangko imo gamit. Te, mablog ka pa?
1: Mental na taga ni sa sexual scandal.
0: Sa unad, lagod-lagko, ibang totoon.
1: Gani?
0: Lasanday, dumduman. Kamu, kilala mo si Wamos? Kilala mo si Wamos?
1: Nakabati lang ko. Hindi ko familiar.
0: Si Wamos, grabe nga mga alahas. Iya mo, no? Kay gali to, ang iya to, do YouTube kag Facebook, to balang iya nga ginaano. Iya nga gin sign upan bala. Hasta damo gana until now nakapulupundar giman sila. Amo to tani ang pinaka the best nga pick sang social media amo to nga time. Nga mayara ka million followers amo na wala tuo ang endorsement mo. Gani? Ako gani subong kung mayara may imbita sa akon nga mga maopening sang mga negosyo abi mga kapihan na muna o batuan ko na sila Adolfia. Galing kay ti paras man na sa aton sang una ang talent fee range lang sa 2k 3k mahalan pa na sila gani
1: man kung sa bagay
0: yung may MC na lang ta
1: correct
0: pero ako uno man ako hindi na try nakatry kang tagaan ka 500 sang una ay
1: Kua? Imagine na pala. I-mention ko na lang man ang lugar.
0: Wala, araw-biraho niya. Araw-biraho niya eh.
1: Di, sa, dito sa Negros. Oh. May ara gani nga, katulaw ko nga, yes, dason lang dason nga dason, hasta nga wala kang nabayaran.
0: Eh, wala sila masatisfy sa imong hosting mo.
1: I don't think so.
0: Ang sa ako naman niya, gaan ko sobre. Di ba lipay-lipay na talaga tagaan sobre mo, no? Pagsakay sa jeep mo, no? Pagsilip mo, oh my God, 500.
1: Nice.
0: Nanong mo ni 500 man, bakal na ni Philip.
1: Sa bagay, ina bilang, wala man taga-demand sa dako-dako, gid. Pero inang sa insaktuan ng balang negotiations, di ba? Kahit pag pag-ayot nyo sa amon, pagambal nyo, amon eh ang ano
0: talent fee
1: ha, na.
0: Tapos, pag daho, okay, ano abi sir, nang nagliwat amon budgeting sir, amon nalang ginibilin.
1: Pwede pa to nga, kuhan, basta amamba ko lang. Wala gid sila gani nagambal nga may taytay kapag gali nga sundon pag ako tao pang amo nga sugat ha ay nako
0: manami ta sa una kay may excite kay gito yang mga kadto ka sa mga barangay-barangay nga may mga miss may mga miss gay pagid macho gay kag mga coronation. Diba? Doon nami ito ibalik sa una nga.
1: Correct, eh?
0: Ang mga DJ gijay ang ginakuha ng mga
1: nila,
0: MC.
1: Yes.
0: No? May ara pa man subong galing kay Kalabanan ang nagapati sa mga hosting subong ang may mga kulukwarta na lang gid ba lang
1: muna, eh?
0: Sa mga hotel na lang gid gina
1: ginakuha.
0: Ang abi mo ang ginakuha gid subong sa Bacolod. Si Erol na lang ginaya pirmi ang ginakuha iya.
1: Si
0: Irul?
1: Si Kwan? Si Tami?
0: Hindi si Papa Jack.
1: Si Papa Jack?
0: Si Migo Irul Lidesma? Si Rod Simon, abi?
1: Ako ni subong ang mamba ko lang kiti ako honestly ha. Ang bakal subong sa Bacolod si Kwan, si Tami?
0: Tami, ara na lipat naman sa.
1: Tami tambay nga. Lain naman na iyan
0: Tami. Lain na galing. Okay. Wala ang bago na iya.
1: Ang bago na nga din sa.
0: Hindi, ayawan sa kay Migo, Kuya Erol ya. Well, si Erol, Kuya Japon ya.
1: O, tingin ko si Erol, kay Erol, kaya basta ako ya ang amun at subukan naga. Ba mo, tungod man siguro sang ratings man sang station?
0: Hindi man na, wala naman na gani. Station subong si Erol. Kay sa call center
1: ay, na sa gani nga siling ko sa imo nga si Tami Tambay subong ang daw mas ano
0: ay hindi si Erol gadya ako
1: depende si
0: si Erol amigo ko na yan si Erol taga San Carlos na yan mo
1: sa bagay kilala yung mga kami na
0: no gani
1: pero wala ko
0: hindi mo sa iya ipagibato si Erol hindi, layak wala yan ipapilaw sa muna
1: andi asa ako
0: si Tami ko rin
1: Erol kung kapamati good man let's be honest with ourselves
0: diba nga no
1: amo na nga si Tami subo ang ganun
0: ang sa imo ya na kay Erol kuya ako niya
1: sige kay Erol
0: hindi ko man ay amigo si Tami
1: basta ako kay Norgia Amo ka na pala.
0: Ang sa Iloilo naman. Sino gani isubong sa Iloilo man? But ara pa si sino nami mag
1: kun ang babae kun babae lang gyapon nga
0: kay Apple Dale ko ya Apple Dale
1: ako ya kay babes ko ya
0: ah ma'am babes syempre si ma'am babes ya way kada ya may mahimo alang nga naman nga mapuis ka pa okay ah daog ka diya sa amon ayang time mo sa babae ya pero hindi ta pag intrahon si ma'am babes si sexy babes ya kay Apple Dale ko ah.
1: Okay ah. No comment
0: no comment hindi kay kumari kung man si Apple Dale mo Kumarihay lang ikaw muna. Maninay ka sa akong bata, di ba?
1: Oo, ah.
0: Di, si Apple Dale, maninay yung mananin. Maninay yung mananin ni Kayla.
1: Ako yung natapos na to, ah. Let bygones be bygones. Diba?
0: Yeah. Wala problema, tada. Kay... Kung kaisa, may mga circumstance nga wala pag inintindihan, ay.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang ato ni Subong nga gina-istoryahan is... parte sa MC kag hosting mo.
1: Oo ah. Kung isa pa ng damo man followers si ano mo?
0: Si?
1: Si Apple Dale, di ba?
0: Oo. Oh, kahit new generation na na sila yan. Mm-hmm. Kung si Ma'am Bibs naman niya, si Bibs siya, why not may makatukong kaya.
1: Ay, correct kaya.
0: As Ma'am, in. Basi pwede ka na ka pang libre sa kapihan mo sa Mandurya. Ang oras, 15 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Katropan Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!
0: Mayong gabi eh.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili

0: supplement from me.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhol Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 36 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Naka-one kagin man sa bunga gabi,
1: yes.
0: No? Lipay ka na na?
1: Oo, eh!
0: Pwes, buwas si Ruhon na naman ka. Oy, harap ka mudira. Mga katropa, nagapadayon sa Gyapon ng amon nga in-house promo, ha? Nga nagapanghatag ka missing cash prizes every week worth 3,000 pesos dolpe.
1: Yes.
0: Ang ginatiguluhan nga santo ni Next FM libu-libong pa-premyo until December pa ni siya. Paano bala mag-intra? Baka lang ka mo sa mga masunod nga mga produkto sang Yes to Health. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa naman ka or lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobre nga puti kag isulat ang Santon and Next FM libu-libong pa-premyo. Ilakip inyo pangalan, address, contact number kag permahan. Ihulog nyo sa drop box nga nahamtang sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Kada semana may 3,000 pesos cash ka nga madaugan kung magabutan imo pangalan. Then sa grand draw, nagahulat ang 50,000, sa first prize 30,000, may 20,000, 10,000, kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos. Ako dako alin na sobra 100,000 gali atong pangatag do. Intra na sa Santon and XFM libu-libong pa premyo per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026. Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.
0: Ay, wala na sa nalipat. Dahil ginakarir mo na ako.
1: Dapat lang.
0: Dahil nakita mo na gali mo balay kay ina.
1: Yes.
0: So, maninlo, tato buwas.
1: Yes.
0: Panamion, tato i-vlog ta. Tapos, ang before and after, ang aton ipakita kay kung maplasar na ito na minamit yung mabalay.
1: Gani man.
0: May ido ka nakabilog. Sitwasyon kay si Rodora kay si Rodoro.
1: Si Rodor, si Roda kag si, ano, si Rudolph.
0: Ah, si Rodolph kay si Rodora. Tapos ang tagiya sa balay si Rodolfo.
1: Oo. Kag ang iloy nila,
0: si
1: Rodita.
0: Gimbili na ito, pero kanang mga cute sa ilan, no? May rasa, guro to, no?
1: May rasa, Kijaya.
0: No, may rasa ka namin. Isang mata, tapos sa dami, isang iya nga balahibo.
1: Yes, kaluigan, yung gimbilin lang.
0: Pero dakwaon ko taguro si, ano, si Roda.
1: Si Roda, kwaon mo.
0: Oo, kwaon ko si Roda. Isimpon ko to sa ako. Damdamo na blay ido ko subong baladol. Amunta na namian kami subong sang ido. Ang akon nga... chimpanzee nga ido.
1: Chimpanzee kasi ya.
0: Ako dog lover. Jack Russell, gali Jack Russell.
1: Dog lover man ko, ganyan kay may time sang gid nga hindi ko na sila maati pa lang tungod nga layo ko sa ina.
0: Ang ako Jack Russell nga ido, namata. Apat kabilog, napatay isa, may tatlo to subong. Ang mga pangalan, sabi mo kung ano, si Oreo.
1: Grabe ba?
0: Si Oreo. Si Cookie.
1: Si Daw.
0: Kag sino pa gani? Si Vanilla.
1: Mayo
0: kag
1: eh.
0: Si Cream. Na, di ba? O, gagmay-gagmay lang sila doon. Malingaw ka. Pero ang isa ko to kay Ido, itong dako to ya. Ang atong Golden Retriever. Dito to siya sa piyak sa tubang kay amo tong panggulat sa mga taga-home credit nga manukot. Garaw lang.
1: Para magpagpanoktok pala.
0: Para pagtagbalay pala, tagbalay. Wala ko ng ido. Pero labing na ang mga ano, ang mga golden retriever. Pero gintrain ko siya nga ano, love. Kung may taga home credit, gani manukot, taghulon
1: mugin.
0: Para hindi sa magsagad ka panagbalay. So, ang mga gagmay, ito sa likod. Ginpain-painan ko na sila division nga hindi sila magsimpon bala. Iluluoy ang gagmay sa kay playful nga daan katama ang ano, ang golden retriever. So dira ka lang sagwa, kung may manukot gani taghulon mo lang. Asa mahadlok kag matakan sila ka panagbalay. So muna dito ya sa imo nga bag-o nga balay, i-train ta man to. si Roda.
1: Si Roda kag si ano ah?
0: Si Roda, si Rodolph kag si sino to gani?
1: Si Rodita. Amo lang nanay.
0: Amo lang nanay si Rodita.
1: Oo.
0: Si Rodolph ang bata nga lalaki.
1: Lalaki.
0: Ang babae si Roda.
1: Si Roda.
0: Daw nalingaw to sa ato si Soriana, 11:41 na. Damo nga salamat. Sa pagpamati ang aton nga mga partner na mga broadcast technicians sa buong gabi nga nagasubaybay sa aton, salamat gid sa mga station managers ng tanang nga XFM radio station sa NIR Kagpanay, thank you so much. Sa ngalan sa ngamon nga CEO ug President Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa. X

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
4: Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Edgar, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iba. Diyan ko tayo, wala nang kasakit ang ako likod.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Mga katupa, excited!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
8: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
8: Uh-huh.
3: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Sister Pain!
10: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadshot ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto sa bragit kisa klero sa nag-inom ko sa

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubil pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Samton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga po.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa. Exciting.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-Greater Shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-tape ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.

0: Super exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Oh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
9: Dari mo, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
11: Hala, ka-exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold. Coffee

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: of MX. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ngayon.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sansone Gold Coffee Mix.
9: Sister

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Exciting, bro!

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos mong talk-up lang, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, XFM.

0: exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X92.

good morning! Mga katrapa, welcome, welcome sa itong programa na sa Exciting Pilipinas! Mga katrapa, live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara naman kita sa inyong mga tagsaka radio, ara kita mga katropa sa itong radio frequency nga 96.7 and 103.9. And so bong, syempre live na kita sa itong programa diri sa Pampukaw, kun aga. Diri sa Exciting Pilipinas, good morning! Sa mga katropa natin nga bugtaw na subong yang aga, kaupo din niya si katropa Gwendel Balinario. Subong yang Martes sa mga katropa, May 26, 2026. Araya, tsakto na ganyan yung May 26, 2026. Kaya nga, po nag-advance na ko, biskan May 25 pa lang ang balko. May 26 na. Excited! Anyways, oras natin, oras! Alas 4:54 na! Sa mga wala pa nakabugtog, uy, matamat to. Good morning! Yun, sa mga katropa mo natin, kinagang tutok na subong sa tunyang programa. Nagpamati na sila mga tagsa-tagsa ka radio or yung iban, nakalantaw na sa ilang mga Facebook Live kung sa ilang mga Facebook account. Nagalabay na kita sa ilang mga news feed. Good morning sa inyo dyan. Nasa mga katropa natin, Saliwata, Adria, sa XFM Bacolod. Good morning, good morning, good morning sa inyo dyan! Good morning and tutok na! Nasa ilayan ni Jaron, Jaris is ko Chariz. Ay, Charles Galing. Oh no! Kay Jaron Charles Ibrada, good morning! Si kay Benji de la Cruz Palmes, ngayong aga mandira sa inyo. Nagatutok na sa ito niyo Facebook Live. Nag-monitor na sila. And of course, mga katrapasubong man, nga Martes, Mayo 26 to Dismil 26. Ang ato niya nga, highest forecasted heat index, mga katropa, ngayara sa danger level. O kanyara kita mga katropa sa 42 degrees Celsius. Ang ato niya, highest forecasted heat index. 42 degrees Celsius, mga katropa. Wow, mainit-init naman ba? Sabi kayo nito. Pero, nag-ulan-ulan na siya. Or, biskan pa paano, kapanalithin na kada hapon, no? Lo. Hindi na ako masyado ka-jogging kay nag-inulan. Pambaliya pa yung unong kada ako no danay. Paano na lang diba yung mga fats ko sa tiyan galini kay nag-inulan eh. Mga katropa, oras natin. Alas 4:56 na. And of course, good morning sa mga nagatutok pala sa programa natin sa Liwata. Dari sa Exciting Pilipinas. Good morning, good morning, good morning! Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Abay mga pagpamati sa ilang mga tagsadra ka radio. Sa kay Ryan Apostoloy, pre, good morning! Mayat gadlaw, mayon buntag. And of course, good morning sa inyong atanan. Mayong aga, dira sa mga luyag gitsang hiligay nun. Aga ka pa bugtaw, Rayhaw. Shout out na karay, no? Kay Ryan Apostol, good morning. Fairness, aga pa siya bugda. Napukawan, tagid siya this morning. Si kay Benji de la Cruz Palmes, Amalia, good morning, guwapa. Amalia, mga gusto ko yan. Amalia, shout out lang ko, no? Sa iladra sa may Pasay. Ready naman sila ko, no, para yung mag-jogging sa Mia Seaside. Wow! Sana all nagda-jogging-jogging ang mga person. Nadra sa may Pasay City. Ba, mayo lang ang pag-jogging-jogging sa inyo, dra. Ay, nainay lang ka mo, ah. Makradus mo, ah. Sa kay Raymond Zamora, good morning. Mayo nga agad, dra. Monde, kamusta ang buhay-buhay? Kamusta sa New Zealand? Mayo nga agad dyan, Monde.
Saka yung Menche Real Gonzagay. Tita, good morning. Yung aga dira sa may Puro Kilobel, no? Barangay Binubuhan, Baguio City. Good morning sa inyo. Saka yung Greg Carabale. Tambal niya dire. Morning, guapa. So pretty. Ay, ganyan yung mga gusto ko talaga ba? Kemer. Good morning, Greg Carabal. Ay, si Carabal or Carabali. Oh, pasensya na. Kay different names, different pronunciation. Good morning sa inyong aliwatwa, katrapagag tutok na dali sa programa natin. Exciting Pilipinas. Nan sa mga nagluto, nagadigamo. Subong aga sa mga nanay. Day, anong ulam? Anong sudaan ta aga pa? Do ako do gusto ko magkaon aga pa ramen. Ano ni man? Aga, yung crave ko ramen nga medyo makahang-kahang, nga medyo mainit-init. Pero gusto ko kanon diri lang sa sulod. Kay aircon. Kay ko sa guwato ka pa. Oo. Sino ba nag-crave ramen like me? Ramen. Ramen. Ramen, ha? Hindi ramen. Oh, tapos gusto ko magamit chapstick. Feeling yours. Okay, Sir Totoy Bato. Good morning. Kamusta mga buhay-buhay, mga katropa? So, wong oras na to, 4:59 na. Oras. And syempre, samtang nagahimos ka mo dira, nagadigamos ang inyong mga pamahaw this morning. Ako nag-ready, pakanto sa inyong mga pakantuan, lagawan man ina, okon o lubrahan. Good morning sa inyo, kag. Aring mga musika natin. Kamusta pa? 3 minutes sa inyo sa mga bagay-bagay sa ato mga tag sa kakabuhi. At the same time, makapag-yogihos ang inyong mga abaga, mga tuhod, samtang nagapitik-pitik for stretching this morning. Are you ready? Grabe doon ka. Doon ka ano lang, boxing from the right corner. Let's welcome. Wearing. Ako, red hair. Walang kalaban, te. Kaya magsayawan na lang at magkantahan tayo. Mga katropa din sa itong programa, Exciting Pilipinas. Are you ready? Arinawa si Yang Constantino. Siya kanta nga, Chinito. Kung sige, tawa lang.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
8: Unsa? Nakaturbo po ti ay ka?
9: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
10: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

morning! Nagabalik sa inyo mga tagsa-tagsa ka radio. Mga katrampadre lang sa programa na ito na Exciting Pilipinas. Dari sa XFM Bacolod. Good morning! Good morning! Oras taton oras! Alas 5:14 na. Good morning sa inyo, kag! Padayo lang sa pagtutok. Dari lang sa programa na ito na pangpuka kunaga. Saluat Exciting Pilipinas! Good morning! Good morning! Tandain niyo ah, tandain niyo ang ating nga program kaya mapag-quiz kita. Kaya me and of course, kaupo niyo sa gihapon sa Katrapang Wendell Balinario. Kada aga, aupot niyo dari sa programa nato na sa mga katrapa nato nga nagatutok na sa atong subong sa atong Facebook Live. Sa ila ni Ma'am Rina Destro, good morning! Sa ila ni Julius Alpiche, good morning! Ambal niya ko do. Good morning, Lons! Have a blessed day! Mag-iap shout out lang ko no from Hinubaan. Galantaw siya ko no subong sa atong Facebook Live. Kon Facebook Live sa Hinubaan. Good morning sa mga taga-Hinubaan dyan ha, sa most farthest sa my southern part of Negros. Mayong aga, Hinubaan! Yung sa ila daw niya, Julius Alpiche. Mayong aga. Sa kay Sir Ronnie Medalia, good morning man. Sa kay Nang Muni Maday, good morning! Yung sa mga katrapa naton sa tagsa ka malambutan sa ngatong niya nga radio. Kanya signal nga tingog. Good morning sa inyo tanan. Hey! Amal rin sa ako ni Sir, ano, ni Sir, di na to siya, nadula ka. Kung di ko siya basa, nadula siya. Kay Sir John Alpon, kaliya, good morning man. Ginapatamyaw man niya ang Family Alpon, kagkabadunga sa May La Castellana. Good morning! Ambal man ni Sir Toto, hindi sana all red lips, red hair, pagidino. Sino ang itabi? Ambal ka ni Sir Andy Medalia, galing naghambal. Ambal niya, mahal kilo ka sa Y subong. Kayang buhok ko doon sa Y tulok. Amo na ganin nagpa-color ko para mahal man tabala ha. Paano giyan? Anyways, oras natin oras! Alas 5:16 na. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na! Kag mga katrapa, sumag naman natin naman padulungan ang ato niya nga Pampa Good Vibes. No, mga try ko naman nga video sa TikTok. Ari, na-weedly ko ni Kalantaw sa TikTok, mga katrapa. Kay ini siya, trending na ni. Una ko ni siya nakita sa Facebook. Sa akong nga Facebook friend. Uso ni Subo, mga makoton ka, ano ang ano bi ang sound bi ka, ano, ka dinosaur. Para si mo, anong sound ka dinosaur? Nabaho na siya ang friend mo, makibot ka lang na, kagin edit yan ka sa ga, dinosaur, nga ganga nga. Oh, para sa inyo, yabi mga katropa, ano ang sound sang dinosaur? Kasi, you know, why kita nakalabot sa era sang dinosaur, ang mga nagkaka, o kaya lang sa mga scientists naton, sa mga, ano naton, mga katropa na naton, yung mga masyado bala nag-dig deeper sa ato niyang history, sa ato niyang sinanguna ng mga nagkalatabo diri sa ato niyang kungsod o kung sa ato niyang kalibutan. Nama mga kakaukayan ni sila mga katropa sa mga anthropologists naton bala. Nagkakaukayan ni sila ng mga ano, mga syempre mga butot balat. Wala na balat, buto na lang ganyan. Mga bones, mga teeth, ano, mga fins. Isda. Mga horn, no. Amo ding ilang nga nagkakaukayan mga katropa. Kag based on the structure sa mga bones, abisin yung mga buto ning tulaan na sa term nato niya, ako pa nung katulaan. Buto kag bones kita sulod sa ulo ko, no? Amo ni ang mga hatag sa ton kumbaga sang information, akon ka alam, it is a window for us nga tima foresee naton or makita naton kung ano ang mga sitwasyon diri sa kalibutan naton before we exist, di ba? So, ti amo ni siya wala lang diri kabalo kung hunik ka dragon. Naglambot pagigay sa dragon. Dinosaur lang lanay. No, wala pag hindi ka batik anong hunigid ka dinosaur. Kay
we don't exist at the time, you know. Di wala kita kabalo. Wala pa man to be cellphone nga may recorder. Or wala pa man to sila yung cellphone nga maka-record sila nga maka-TikTok sila pa rin sa aton. Maka-ubra sila reels ka nag roar. Ano ba lang huni nila? We don't know, di ba? So, ayong makita lang nato nakita sa mga movies that's katangisip man, no? It's, you know, bunga ng imagination man sang author o kung sang director o kung sang writer. So, di kita sure kung ano yun ba lang huni ka-dragon na naman, ka-dinosaur. Also, dragon. We don't know if really a dragon exists that long, long, long, long time ago. Di ba? Di, mga katropa, ano ba na para sa inyo ang hunika dinosaur? Anyway, sa ate, wala kita kabalo sa hunika dinosaur, pero we can create. Depends on our imagination, depends on our vocal cords. Ang ako niya, no, ako man, roar! Amo na yung ako niya, may hunika dinosaur. What about yours? Ari wala ho, para wala nga masadyahan kita makahatag good vibes sa atong subong yung aga, mga katropa. Live na live sa atong yung official Facebook page. Silang tawo naton kung base sa tawo o kung sa kuring man sa sapat. Kung ano ang ilayang perception? How they imagine ang huni o kung ang tingog ka dinosaur way back. Sige, mga katropa, subong ari na. Live na live ha sa itong nga Facebook page. Tutok na. Ari na nga ton. Tik-tik na!

that's it, mga katropa. So, grabe no, ang editing. Hindi siya ha, ang clip ni nga, like, ang dinosaur sa end sa video, kung sinayin nga, muna nga, naging kuha nila sa isa ka-movie. I don't know kung ano nga-ngalan ka-movie. Naging kuha nila ni Dinosaur Man Guru. Oh, pero clip na siya sa isa ka-movie. Nga tingin nila subong content base no? Sa iniyang, nga trending. Nga, ako nga trend, mga katapa. Nag-trending na yung video nga ni Subong. Tanan na lang ko yung mga friend ko sa Facebook na sunod sin eh. Oo. Then, syempre, kung wala kabalo, hindi ka babad sa TikTok. Hindi ka kabalo sa trend. Hindi ka makutun ka nung sound ka, dinosaur, mapati ka man. And then, kibot ka na lang nga mayara na sang, sang imuyaga reels. Nakatag ka na dala. Mayara ka na trending video. Ang huni ka, dinosaur. Yeah, okay, kita kabalo. Bi ko ano gidang matutuod nga huni sang dinosaur. But the most important thing is subong makahatag isa tong good vibes ang ininga video. Oo, sige lang, ipanumduman nila sa damgo nyo, diba si mga nag-green curtain, green curtain. Tapos may baluan nyo dira ang huni ka dinosaur. Magkaubra kita time machine. Tapos ma, if we can go back in time, promise we won't say goodbye. Ay, hindi nagalihan mo nga time machine. Sige, mga katropa, oras na to the 5:21 na. Ako ng 5:22 na. Kaya sa mga katropa, tali sa ilan ni Abner Gamins. Good morning. Kerwen, nagkapin Montaño. Good morning man. Sa ilan ni Kenneth John. Kay Julie Salpici. Ang bali ni Kenneth John sa kondiyo. Good morning, be. Benny Wynn. Good morning, man, sa kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning! Isa talaga mga gatutok sa ton sa ilang mga tagsaka cellphone, sa ilang mga radyo. Dira. Good morning! Sa liwat oras na ito, 5:23 na! Ano naman, maaga pa kitang mag-Zumba bells. Kung hindi ka mag-Zumba, stretching ginagma. Ang samtang nagpamati kita dito sa programa naton, Exciting Pilipinas! Let's go! Mag-exercise tayo! Ariwa, super-papalicious, super-papalicious man, by Bong Navarro!

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.
3: Gusto

0: Amerika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: Nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Good morning, good morning, good morning. Oras natin, oras! Alas 5:35 na mga katrapa. Kagulang na kita sa oras! Pero yariwa, mga pagtamyaw natin sa mga katrapa natin kinagupod sa aton. Sa ilan yan ni Greg Carabal, good morning. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Sa ilan ni Rina Jestro, kay Abner Gamez, good morning man. Sa kay Rowena Capin Montano, good morning. Sa kay Kenneth John, mayong aga man. Sa kay Julius Alpiche, sa kay Sir Randy Medalia, kay Nagmuni Camacho Maday, good morning. Kay Gina Marie Transpalma, good morning. Sa kay John Alpon, sa kay Totoy Bato, good morning. Sa kay Raymond De Zamora, sa kay Menchi Real Gonzaga, good morning. Sa kay Sir Benji De La Cruz Palmes, kay Ryan Apostol, good morning. Kay Jeron Charles Ebrada, pag sa mga katropa natin nga nagpamating sila mga tagsa-tagsa radio. Kay Tita Daisy Dra, good morning. Kay Tita Salina Traje, mayong agyaman. Thank you again sa pag-upod. Komento sa aton nga programa subong pagpa-shout out. And, good morning sa inyo mga tanan. And of course, may mga birthdays dira. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday everyone. And nga may yasang kadlawan nga Mayo 26. Tuwig, 2026 na kita. At pila na edad nyo dira. May 26 mga birthday, May 26. Happy, happy, happy birthday! Kay Tomas Murillo, good morning. Ba nang agad sa jogging, grabe ba? Oh. Sa mga jogging, kay Nula, nakadahap. Saliwa, thank you so much. Ano, kaupod niyo sumbong aga. Ang pampuga ko na aga nga programa natin rin sa Consex FM Bacolod, the Exciting Pilipinas. Kaupod niyo si katropang Wendell Balinario. Mga katropa, happy, happy Tuesday! And good morning!
1: Bacolod News and Public Service Authority. Supplus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santonplus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santonplus Gold.
1: Supplus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Sister Pain!
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tulad sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbenepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM. sa Bacolod 103.9 XFM.
4: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
11: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Yari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita maghahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ninga lawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano nato nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo pagdiskubre naton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine. The art of naturopathy, a natural cure, balance and wellness it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod yun niya ang mga suwestiyon naton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling bilang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong bala sang traffic flow. Ay, halimbawa nato sa traffic flow para mas mahapon pus nga intindihan huna-hunao naton nga aton sininga digestive system ang aton sininga tiyan aton sininga tinai kasubong sa isa ka highway may ara sa nagaagi dira nga mga salakyan may magagmay may tsaktuhan lang kag may dalagko ang mga magagmay nga ini ay halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila ya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kang maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kung sa salakyan. So, kasunod inisila sa mga motorsiklo. Siklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod nato na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies o kon ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ng fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kaga utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at dyan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay nga resulta sa sa pagbuntod sa aton sininga diyan pag-aslom sa aton sininga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sininga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sinima ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kung before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sini nga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang ginainom naton yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend naton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag kaon. Alam mo ba?

0: sang mga elevator na nagadala sa mga bisita sa pinakamataas na viewing platform sang Eiffel Tower. Nabaligya ang agdaan sa balor nga 3 beses kataas halin sa pre-sale estimated value sini nga ginabanta yara sa 120,000 euro tag 150,000 euro. Basta gani mayari sa kabagay nga kabay na sang history mga katropa, mahal, masang piraso pa ina, lain ang value. Well, ina ang atong kabalita espasyal sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas, mag-Turbo Dietary Supplement. Para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Wow! Alas 6.48 na mga katropa, nyo nabatian ang balita espesyal ko po si Katropang James King. Katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa Rinta ni Mabakal.
2: Mga katropang, atong mga produkto ang mabakal sa atong mga Yes to Health stores. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, barangay 39, Bacolod City. Ini mo na mabakal sa mga butika, mga katropa, sa Necros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TJP. Ma-order man online sa inyong mga online shopping applications. I-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kaya sa mga katropa natong dranga na nag-monitor na may ngaga sa inyo tanan, Arinisla?
2: Yes, oh. Good morning sa ilan ni Sir Lloyd Navales na mayong aga. Sa ilan man dira ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sa ilaya ni Jovi Sarge Armodente, good morning.
3: Good morning.
2: Sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez. Sa kay Sir Arvi Chris Caceres, good morning man. Mayong aga. And of course, sa mga katrapa natin, sila mga tagsaka panimalay, sa mga listeners natin, sa may Kabangkalan, good morning. Sa mga listeners man natin, sa may Don Salvador Benedicto, sa Sagay, sa Baguio City, no? Shout out kumanda sa Lanina, ni Kag ni Tatay Galiano. Mayong aga,
3: good morning.
2: Sa may Barangay Binubuhan, mga listeners natin sa Barangay Binubuhan, Baguio City, good morning.
1: Yes, mayong aga. Sa mga nagatutok dara subong sa ato, no? Sa tanan nga naga-monitor diri sa XFM Bacol. Mga katropa, hindi niyo napagliso ang inyong mga radyo kay magabulos na ang bulos ay kaupon si Katropang Erwin Salinas. Sa liwat, mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
9: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
12: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
13: Turbo!
11: Oh, yes!
12: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
11: Mas lalakas ka pa!
12: Sister Pain!
14: Ay, ako si Blanc.

0: a professional boxer sa edad na 30, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gatay kung ako mulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: The Secrets of Health.
3: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
4: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The Secrets of Health.
5: Southern Plus Gold.
4: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E, kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
5: Southern Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent na to nina tungkol siya sa omega-3.
5: Southern Plus Gold.
2: The Secret of Health.
3: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sa arusiman, Doc Leo?
4: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
3: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
4: Yes, Sir Josil.
3: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na CD ka.
4: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
2: The Secrets of Health.
4: Ang bintahan sa ni Sir Josil, kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: The Secrets of Health.
3: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
4: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
3: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
4: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa heart, kag para sa aton sa kaugatan, lakip na sa aton sa nga brain.
2: The Secret of Health.
3: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
6: Jose Amelia.

0: Strong pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Daw pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
5: Exciting!
6: Exciting!

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid?
3: Eh, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid?
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, amin, bigit sa mga DJs, nila, kandiyan, kandiyan, kandiyan,
4: kandiyan, wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, simply,
2: may how, kita, pat?
4: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9
0: Santhon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santhon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan. Kalatalakayan.
1: Before the president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: It's Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Nilibwak ko ng bata, tapos naibalay na ipapitma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Venga ka mga katropa. Welcome sa pagpapakaragad natin dari sa Bullseye. Panabago naman nga adlaw, mga katropa, it's Tuesday. Pagpapakaragad naman kita, tugtog alas Jess. Isang aga mga katropa, rock and roll.
1: Ito na ang programang para sa nagbibigay boses.
0: Rock and roll ah. Ay ho, para kamo sa mga sitwasyon mga katropa, sumunggit nga aga para sa mga kultura naton nga pagkantunan sa mga opisina. So mahidbang man ta ba?
1: Saan ka man, mga isyong dapat mong malaman.
0: Para sa mga commuters naton sa mga kauturan ta, pagkantunan sa mga opisina nila, pagkantunan sa ilatag sa mga obligasyon niyo ang katropa, may aga sa inyo. Kaga welcome sa programa again ha mga katropa. Tugtog kita alas 10 ng aga. Sa pagtalakay naman sa mga balita, mga impormasyon, aton tutukan mga byan sa pagpangalagad na rin sa Bullseye. Ang init subong dumapalo naman sa 42 subong nga adlaw mga katropa. So medyo halong-halong lang, no? Kagapo nag-ulan dari sa downtown, kagpila ka mga lugar. Dari sa Negros Occidental mga katropa. I hope na basbasan man kamo. I hope na ano nyo, na samsam nyo, samsam nyo ang ulan. Nagbulubog na bugnaong gabi ka. Kada hapon na ni sa mga katropa, no? Ang aton nga pag-ulan-ulan. Dari sa Negros Occidental, kabay pa nga dayon-dayon na lang ni, no? Amo-amo na lang ang ulan na, hindi lang pagpatami, yan na yan.
2: Sinabi nyo na lahat, eh.
3: Hindi na saan samsam na maglag tayo.
0: Pila ka mga balita atong tutukan subunggid nga adlaw mga katropa sa aton nga pagpakalagad diri sa Bullseye. Kaupod naton sa technical side katropa, katropa nga Jonel Apsay. Ako naman si katropang Win Salinas. Ang pila ka mga update mga balita mga katropa sa aton para tuntunan. Headlines. Aryo, presyosang gatong nagsaka naman subong nga adlaw mga katropa. Ibaroon ta rin pila ka mga latest development updates ni. Samta mga katropa, ang aton nga OCD, no? Mga katropa, mag himo sang El Nino Task Force. Preparasyon sa posible pag igo sang El Nino diri sa Negros Occidental. Kabilog ang Western Visayas, katropa, kabilog ang NIR. Babatsagan tani sa August kuno mo, no? Kabay pa nga hindi lang sulusubra-subragit, hindi ka amuna ka init git, no? Ang ginahambal sang pila ka mga kauturan ta naka-experience kita abis ang El Nino. Naghubas ang mga sapa, naghubas ang mga irigasyon, naghubas man bulsa ta eh. Why bigaw ang pangabuhi kung may ara sa El Nino? Pila ka ma-update mga katropa, dugang nga mga balita. Mag-amay, aksidente sa Kabankalan. Anak, ang anak patay. Samtang ang amay mga katropa na confined sa hospital, pirasun. Anahon tira karoon ha, sa pagpangalagad ta. Latest development, there is Bacolod. Ambulant vendors sa North Capitol Road gintagaan na sang permit sa lokal nga panguluhan diri sa siyudad sa Bacolod mga katropa. Sa pagkatanda man nino, tanda man sa lokal na panguluhan tasubong mga katropa, no? Immigration team lang butaan mo permit. Simple lang gid kayo ang prinsipyo na di tagaan mo hapos nga permit katropa para makapangulikta ka sa tax, di ba? Amo ba nila pa kayo sa mga aton nga mga negosyante sa Bacolod nga to ease down sa mga proseso, mga requirement natin sa ano, sa business permit para maghapos ang pag-establisar sa mga negosyo kag investment diri sa Bacolod kag mangin friendly kita, no? Mangin business friendly kita diri sa Bacolod ka tropa. Anhon mo abi kun sige na ang ining makabig ta grabe nga mga requirements balik-balik lang ang imo business permit Imbis tapuson mo isa ka semana, grabot patag dua, tatlo ka semana. Kung kisa ginarabotan pa sang binulan, pila karouting, pila kalbot-libot, mga katropa, halin sa pagkwa mo, apply mo. Apply ka business permit, be. Pag apply mo sa business permit, marouting ka sa mga requirements, tagaan ka form sang ilang BPLO. Tagaan ka man form dito sang sa OBO. Kadto ka naman to sa engineering. Pagkadto mo sa engineering, kadto ka naman to sa fire. kadto ka naman to mga katropa sa OBO eventually, no? Para sa mga requirements nimo. Kadto ka man to sa zoning, terrible, no? Amuling routing mga katropa, balik-balik na sa pag-apply mo sang building permit, balik-balik kun mo ni ang OBO engineering department sang isa ka LGU, balik-balikon mo rin siya. Pagkatapos, tapos mo na da, tagaan ka man sang ilibuton mo naman. Balik naman to sa fire, kadto ka naman to sa zoning, tanan, para ipacheck ang electrical ni mo, no? Pagkatapos, dito naman ka mga katropa, kadto sa pinakalastap mo, dito sa OBO, dito na nagkakatalo kung kisa. Dira ka madugayan kay mga requirements na da, terrible man. Tekon ikaw medyo dako-dako nga kumpanya, do ma-frustrate ka eh, do ma-indi ka eh, nga kay ti amunibla ka kadamo sa mga requirement ganihimo sa mga lokal na pangunuhan. Kung i-ease down mo mga katropa ang inig mga requirements, tani, no? Pero ti may mandato man abing gobyerno sa da. Pag rekihir sa mga local government unit sa mga requirements, kaya dapat nila i-comply nila mga katropa, no? So muna, no? Ang pinaka-latest update ang mga ambulant vendors ni mga katropa para sa igadigad sandalan, bla? Natagaan na permit, no? Para mag-legal sila. Kaya mag-baligya kag mag-tinerdira mga katropa. Siguro part ni Japan sa pag-intensify sang aton nga lokal na pangunuhan angot sa gusto tang mangin efficient ang aton nga tax collection diri sa aton syudad mga katropa. Ari pao pinakamalayang latest update mga diyan. Senator Aimee Marcos, no, nag-aligar administrasyon may ara sang plano nga term extension kuno bawa. Kaga may ara sang plano nga nga charter change either sa CONAS or constitutional convention. Do na ba ti ang kumanis ang nagligad pa, no? Nagligad pa nga mga tinuig katropa ining CONAS kag ang ano kag gilala kun hindi ko ma limta na mga senador kay nagduso man sini mo. Ti subong may ara kuno ho mga katropa ho. Nag-alma ang pila ka mga senador, mga katropa, na tungod sa ining mga aligasyon ni Senator Aimee Marcos sa aton nga sa mga senador kag sa iyang utod katropa. May statement si Senator Miguel Migzubiri, angot sini mga katropa, sinyo why communicator yaya, why communicator sa mga topiko nga amo sanadi nga nakabalo niya, nga amo niyang tinagaya sang senadora, Ringya kun may problema sa gobyerno sila. Ti tubangon nila eh. Kung gusto niya buyayaw niya tong iyang magulang ho. O nga hindi niyo pag himuon na sa mga kabalas na ganda kay daw maapektado ang aton nga ang kredibilidad sang aton senado tungod sang ginahimo da sang pila ka mga senador kag sang mga officials gobyerno mga katropa. Nagaanto na blas ang gamay nga pa inuino mga katropa. I hope makalabot man kita sa pila ka mga kongresista naton kag pila ka mga official nato mga katropa to talk about the impeachment, to talk about sang political stability diri sa aton pungsod mga byan, no? Kung kisa nagaka-frustrate kita why because nga ti nagakratabo sa aton pungsod ho, grabe kalala sang sitwasyon ta. May ari kita ganapang tubang nga krisis, may ari pa inflation, ang utang sa Pilipinas, nagko-nagko. Amo nang ginatubang niya sa aton mga senador? Terrible, no? why man sang mooks mo nang ibang diman? No? Kung kisa daw kabatsag kita, daw gusto ko na, ayaw ko na sa earth. Gusto ko nang lumipad sa kabilang planeta. tungod sa grabe nga politika sa pungsod Pilipinas, mga bian. Ang aras gahom gusto mag pabilin sa gahom. Ang aras sa posisyon ay sus. Gina-take advantage sa posisyon para sa personal na intereses. Way tayong istorya parte mga sitwasyon sa mga pigado ng mga kuturan ta. Way tayong istorya isang krisis ginapatubang ta. Way tayong istorya isang ginahambal nilang super El Nino. Way kita istorya isang grabe nga pagtaas ang presyo sa mga balaklon. Way kita istorya sa mga sitwasyon sa mga trabahante natin sa mga pungsod. Way tayong istorya parte sa sitwasyon sa mga regusyante naton, no? Ang inflation nga nagataas nga mga katropa, no? Ang even naton nga mga middle class mga katropa apektado na subong, ha? I-survey mo subong ang mga regusyante gambal gid jos nga lain gid ja kayo subong ya. Nakabatya gid kami sa sitwasyon subong. Lain gid ja, no? May ara sa mga regusyante nga duma give up na ra. Di anong ginahimo sa gobyerno ta mga katropa? Puna mo na yung mga sitwasyon. Eventually, hindi kita gusto nga makita sa mga dason-dason nga may nadlaw nga may ara na sa mga massive retrenchment nga mga tabo. Dari sponsored mga katropa tungod sa kapaltahan lang sa atong paguluhan para i-address ang mga problema. Dari sponsored pieces less politika nila sa 2028. Ginapreparahan nilang eleksyon niya, mga katropa. Ang ilang kandidatura para sa 2028 elections, amuni ang focus akabad trip lang. Din kakita iya man. Din kakita iya sa amuni nga mga panahon nga dapat tutukan ta ang problema sa pamuroy prepinhon. Kita iya sako sa preparasyon para sa 2028 election. Ay sus. Oras mga katropa, 7:30 na sa pagpangalagat natin sa atin para tuntunan. Importante kung ano man yung mga puwis-puwis di basko Japon lawas ta. Huwag tayaga masakit ah. Huwag tayaga lain pa matsag ah. Importante, steady pulse lang. Ang term nga mabatian ko sa mga kauturan ta, i-survive talang subong. By ida boss, no? Subong anay. Ang atun tubangon kay para kung ano man ang boss tubangon talaw na. No? Total naanad naman ta sang grabing sitwasyon ta nga ginatubang ta sa Pilipinas katropa. Ang sitwasyon nga grabe ka challenging. Grabing mga pagtilaw subong, no? Ti kung kisa makahambal ka na pakamuyuan ka lang na. No, pero ti ikaw malaga pakamuyo iban wala ho. Way sa kabatsyag sing nabatsyag ta subong. Oh. Ay sus. Bakod lawas na nato mga katropa, importante na, no? Ultimate Trios, ang Yes to Health Incorporated, tatlo ka mga produkto, ang Premium D3, ang Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Maintain ta lang niya, di sana, no, nga mga sitwasyon para hindi lang tayo lubog sa, ano ta, sa mga masakit, kag sa mga balatian, balikaw-likaw, tira, yeah, no? Ang Premium D3, katropa, ang aton suplemento sa vitamin D, kinahanglan ta imnon para magpabakod sa aton nga tulan, pabakod sa aton heart, ang aton nga brain, katropa. Ang vitamin D, isa man sa mga kinahanglan naton para magproducer kita sa dasig na production sa mga happy hormones naton. Importante sa sining mga panahon, katropa, nga do maglingi ka sa tuo, problema. Maglingi ka sa wala, problema. At tubangon mo, problema. Dito ni Makadtuman.
2: Rangka! Bullseye.
0: Oh. Tapos mga katropa, ang klima pa, grabe pang gira pang tubang ng klima subong. So mga katropa, amuning mga challenges subong. So amuna, ang aton nga lawas tipikan kaya ang mga bisyo-bisyo nyo na bala, ang mga panuparigarilyo nyo na bala, ang inyong inom-inom na bala, mambal ka one for the road lang niya. Bawo kaya mo pa magpa one for the road.
2: Bullseye.
0: Nga daw isa gani ka kilo sa bugas daw halos to makadalawat. Unahon ta pa ng one for the road. Kagwan sa kalog.
2: Bullseye.
0: Ay tipa wise mga. So amo na mga katropa, no? Ang aton nga produkto, amo niyang nami iya nga bisyo, pagpabakod sa aton immunity resistance kontra sa mga masakit. Ang Santon Plus Gold mga katropa, may ara sa mangosteen, may ara sa kampalaya, may ara sa garlic, spirulina nga mga suplemento para magpataas ang aton immunity, no? Depensa kontra sa mga masakit, infection, kay iban pa. Pag panubo sa aton blood pressure, ang control sa mga kamay natin, mga katropa man, magsulod ka na sa edad nga 40-50. Ang judgment, final judgment, dinaradami. Kung pag 50 mo, hindi ka pa high blood, congratulations. Pag 50 mo, nga wala ka pa sang hindi ka pa diabetic, congratulations. Kung wala ka pa may ginabatsag katropa nga mga chronic nga mga masakit at the age of 50, congratulations, no? That's why gina-celebrate ito mga katropa. Si katropang away pa lang, 39 pala si katropang James siya. Hindi pa rin mabatsagan, mag-40 niti muna eh. So katropa, amunay nga ito nga masuplemento ang vitamin C, ang ato nga ginahambal man sa mga kuturan ta, nga please, no, maintain yun eh, ang mga vitamin C, because amunay nagapadasig sa pag proseso sa mga vitamins, minerals nga kinanglan sa lawas ta katropa, para hindi ka magmasakit, no. Kung may ara ka sang premium D3 Santon Plus Gold Parisan, mugid sa vitamin C, pangitaon mo ang pagitaon mo gid katropa ang alkaline based ng vitamin C. And if we talk about some vitamin C nga alkaline, we talk about the Santon vitamin C, mga katropa, why na sa iban diri na di nag na pattern ang pila ka mga vitamins nga iban mo. sa alkaline based vitamin C, Santon vitamin C, mga katropa, nagbulubag o bag-o ka lang, kahit di daw na muag mo na murag-muragan ka lang. Pero it's always good to go back on ano ang ginkaugalian natun sa una. Nagdami man ang imong resistance siya, no? Nagdami man ang imong pambato sa why ka man nagmasakit sa una. Bakit nagbago ka? Subong tanawa, vlog. Ano ka? Nag-suprer ka. Suka-suka, galain, pamatsyag. Although, hindi ka na mag-vitamin C. Vitamin C ka, daga bukal sulok-sulok mo. Kita mo lang, di magwanta ka lang isna, yeah, no? Kung may ara naman sang vitamin C nga wala naghatag sa kamuna nga mga epektos lawas ta. Premium D3 Santon Plus Gold ang Santon Vitamin C, bakla nyo ni katropa sa Mercury Drug Store, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Para sorbol, pwede ka makakanto sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okay, kung halin ka mo sa downtown, kasakay ka mo bata, Libertad, pakanto Libertad, mga katropa, dapat lingi ka mo, permisa tuo. Hindi maglingi sa wala. Kailain makita mo na puti nga daw katintar-tintar. Pero kung maglingi ka sa tuo, makita mo na ang signage sa Yes to Health Wellness Center, katropa, okay? So, muna, okay, dogs, mga impormasyon, mga balita natin subong sa itong pagpangalagat, okay? Kantuan ta, pila ka mga latest update man sa patrol, angot sa mga nagkalatabo dali sa Bacolod, mga katropa. Duga-duging subong mga hold up, no? Duga-duging subong ang mga hitabo subong mga katropa, no? Oo, yes sir. Adya, nag-message si SM. Sige. Yes sir. Why that choice eh? Hindi man ta kabalo magkanta. XFM News. Morning nga mga katropa sa aton nga Rio, pinaka latest nga update mga katropa, panibago nga grupo sa nga nag-impluwensya sa illegal nga droga sa INAIR, ginabantayan. Subong, bang mayari naman? Ay, naku, oo. Oras na ito mga katropa, 8:38 sa pagpakalagad na ito. Let's pause for a break. Balikan ito mga latest balita na ito pagkatapos din naman sa mga panundom. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus
4: Gold. Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika! Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Balansing ang mga komentaryo.
15: Further,
16: nag-attrust ang public opinion.
14: Objective.
16: Prangka,
14: kagdiretso sa mga punto.
16: Nga medyo isog pa sila yan.
14: Ini ang Bullseye.
0: Oras ka tropa, alas 7:41 na sa pagpanganagad ka sa atin para tuntunan diri sa Bullseye. Welcome ha, sa mga katuwa katropa to, mabatian kita sa 103.9 XFM Bacolod. Sa kaman ka na naman, mabatian kita mga katropa dito sa ano, sa kaman ka na, 106.1 no? Kung ang pinakamaritest update mga katropa, mention ko lang mga katropa peps na dugi-dugay, no? Kinakatutok sa programa. Thank you so much. Salamat kita. Morning. Ang may mga grupo diri sa NIR na kinabantayan karon sa aton ng mga luggage kapulisan, no? Nag-engage sa illegal nga baligyaan na isang droga katropa. Kadamo sa mga confiscation sa aton nga maragas kapulisan sa ining mga droga nga galatnag sa aton nga lugar, no? Nan. So puno man tayan sa aton nga mga maragas kapulisan eh kung anong pinakamang sitwasyon sa likwa on tabi at ang mga detalye sa naikaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos.
17: XFM Live Reports.
0: Katropang Franz, may aga.
18: Yes, katropang Erwin, sa ato ning pagpakigaangkot as regional director, no, sa Police Regional Office Negros Island Region, katropang Erwin, matapos ang pinaka mga millions of pesos, no, so far sa information nga na-receive naton, among punishment sa CRO-NIR na pinaka mga drug buyback operation diri sa aton sa pinaginagin si katropang Erwin, restitusyon sa Bacolod, naglapot more than 40 million pesos
0: dapo, no?
18: For a week mo.
0: Oo, no? Week lang? Semana lang?
18: Dilaglaw ni Katropang Erwin ang muna ka-tako nga accomplishment.
0: Terrible.
18: Sa nga ton nga kapulisan diri sa bahin sang Bacolod and also sa Bugusman nga riyon sa Negros Island ka tropang Erwin, no?
0: Oho.
18: Kay si ang 40 milyon niya binula na ni Shamo, no?
0: Oo.
18: Rodriguez Aton, bakulod niya. Si Manan na? Ang accomplishment.
0: Nag-improve.
18: Abunan ni kita ko, katropang Erwin.
0: Mm-hmm.
18: So si Rindri, nagpapakita na ang presensya sa illegal na droga o ang pagbaligya si Nadri sa bahay sa siyudad sa Bacolod, nagpadayon din, no? May mga operations or masiling nato katropa Erwin, ang lakas balans ang negosyo kaangay sining illegal na droga.
0: Oho.
18: Apisar nga pila na ka mga drug bypass operation ang ginapatigayon.
0: Uh-huh.
18: Nagligay to ganito katropa Erwin ng mga binulan di manuglaw ng balor.
0: Uh-huh.
18: Na makuha sa ato kakapulisan ari subong nagdako agid, no?
0: Oho.
18: Nagsobra pagi katropa Erwin. So diri nato din pakigangutan si Police Brigadier General
0: Oho.
18: Romano Cardinio nga aton nga regional director sang Police Regional Office Negros Island Region, no? Na istorya pa ni siya sining adlaw lang katropa Erwin. And nangin maswerte man kita nga nagsabat siya sa aton man nga tawag. Dati do naka eksklusibo man ta istorya sa iya ni, no? So katropa Erwin na diri naton din pangayuan sang information.
0: Oho.
18: Sa nagatagdid ka tropa Erwin ang atong regional director regarding sa presensya bala sang bago nga mga nag-exist naman nga mga grupo sa illegal nga droga nagabarigya or may influensya sa illegal nga droga diri sa aton sa Negros Island Region.
0: Oho.
18: Kahit ka tropa Erwin diri naton ginantaw ang nakumpiskar nga balor sa Shabu ay makapili nga lagi man, no? Kung ginagmay lang ni nga mga individual ka tropa Erwin hindi ni siya siling nga muna kada po ma-accomplish sa aton nga mga kapulisan.
0: Oho.
18: Basta ang illegal drug operation sa pag-aistoryahan.
0: Oho.
18: Pin-confirm sa aton ni Tropa Erwin ni Police Brigadier General Cardinio. Ang aton ng Regional Director sa ProNIR, Tropa Erwin, nga ang nag-exist na pangalan sa drug group diri sa Negros Island Region is ang Bertuccio.

0: kay bangod sa mga aktibo ng mga anti-illegal drug operations.
1: Mm-hmm.
0: And also, take it for away na mo itong na-remember na ito ng war on drugs during that administration na previous administration, no?
1: Oo. Uh-huh.
0: Pero subukan ito for away, nakita na rin isang pro-NIR na may nagapadilin
1: mm-hmm.
0: na isa ka drug group
1: uh-huh.
0: na kailangan na record na monitor na rin sa Negros Island region, which is na-mention na ito, namunin Bertuccio.
1: Oo. Uh-huh.
0: So, di pa mangkota ni kung ang ining presensya sa illegal na droga kay previous week na Tropa Irwin, ato ba lang 28.5 million pesos kinakuha sa isang kababae
1: uh-huh.
0: sa may barangay 31. And also, ka Tropa Irwin may nakuha pag-idri sa may barangay 3 na worth 14 million pesos man, no?
1: Uh-huh.
0: Na valor sa Shabu. Di ka Tropa Irwin dira na tama tingala kung ang amunang kadamo sa balor sa siya bukag amunang kabugad.
1: Oo.
0: May ara niya yan sa likod sini.
2: No, interesting ni nga party kay Tropang Franz kung daw mo rin ginunatulat ko. Eh, daw puro na ni regard mga nadakpa na recovery. But if we talk about sa dako nga, ano, nga grupo nga sa likod sini, mas interesting ni nga part?
0: Correct. Ari ka Tropa Irwin, dari sa aton gi-confirm ni Brigadier General, Police Brigadier General Cardinio, gamay nag-exist naman, nadwa naman kapag buo ka Tropa Irwin.
1: Oho. Uy.
0: Edi, why siya silinggid nga, or hindi man sa siling organisado.
1: Oho.
0: Hindi man sa siling nga makabing na grupo.
1: Oho.
0: Pero ka Tropa Irwin, ang ilan niya origin, came from Luzon.
1: Uy.
0: And also from Mindanao.
2: Nationwide?
0: Nationwide niya siya, hindi ilaw-glahog niya ang ilang, ano gali, ang ilaning nga scope, kung sa ano pa bala.
1: Uh-huh.
0: Ang ilaning nga nasakupan ka Tropa Irwin, ang ilang area, kung saan pa, area of responsibility nila, ba?
1: Uh-huh.
0: Si, ang, di pa mangkota ni si Brigadier General atong Regional Director, kung ano ginibi ang ilaning nga mga identities. So, wala, did sila pas ang husto nga detalye ang notary ka Tropa Irwin.
1: Uh-huh.
0: Pero, ang mga previous gamang illegal drug operations nga itong nagresulta sa 45 million pesos
1: uh-huh.
0: nga makumpis, nga nakumpiskar sa kapulisan,
1: uh-huh.
0: posible nga halin ini sa sining nga mga entities sa Tropa Irwin, no?
1: Mm-hmm.
0: Or ini nga kabigo sa nalangis na nga grupo.
1: Oo.
0: Kaya ti pilamis na kabilog direct for sure kay Tropa Irwin, wala sang, pero wala nang naingadlan.
1: Mm-hmm.
0: Kung ikumpara natin sa Bertuccio, nga hindi lain man eh.
1: Oo.
0: Kag hindi pa sila siling organisado.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang tinutuyo ni Kuno Katopo Irwin sa ini nga mga grupo ni, mm-hmm. lain-lain man sila mo. Lain man ang lakat sa Luzon, lain man ang lakat Kuno Katopo Irwin sa Mindanao. Sa pag-insindi, sa payag ni Regional Director.
1: Mm-hmm.
0: Pero Katopo Irwin, ang ilang nga target, ang posible kasi siyempre kung may ano ka kung may parcel kabe for example bala dapat may ano na Tropa Irwin may drop off point ka na mo no
1: uh-huh.
0: or lugar nga dra i-deliver ba
1: oo
0: eh alin to sa ano alin to ba sa kuluan sa bodega to
1: oo uh-huh.
0: i-deliver dari sa area mo kung sa day mo gusto i-deliver
1: mhm uh-huh.
0: Kaya muna ang gakalatabo ka Tropa Irwin, no? Usual nga mga lakas ng operation or process sa sininga pagdulong ka Tropa Irwin sa ang illegal nga droga.
1: Mm-hmm.
0: So, drigin payag ni Regional Director Cardinio nga ilas sa karoon ni ginatutukan ang operation. Kaya nga ka Tropa Irwin,
1: mm-hmm.
0: ginakabigyan eh, ng upcoming threat.
1: Okay.
0: Ang nasambit naman yung grupo.
1: Oo.
0: Oo, which is from Luzon and Mindanao.
1: Mm-hmm.
0: Ang ina ning presensya ka Tropa Irwin, mm-hmm. may aras ang dako ng influensya sa presensya sa illegal nga droga.
1: Mm-hmm.
0: Kay dere kuno ka Tropa Irwin posible target nga i-distribute naman
1: mm-hmm.
0: sa syudad sang Bacolod.
2: Uy. Damo parokyano din
0: sang sining mga grupo.
1: Oo.
0: Oo, which is the amo ni subong nga ginmanduan yaman ang Bacolod City Police Office nga tutukan gid.
1: Mm-hmm.
0: Ang ila ning pagbantay.
1: Mm-hmm.
0: sa presensya sa nga sambit naman ni nga ano no nga may nag-exist naman ding ng mga grupo diri sa aton sa Bacolod no ti nila subong na identify ni Katropang Irwin ginatutukan ini gabantayan kahit posible nga ti kun hindi ni siya matap-

0: Harvin, posible mabalik naman ni ang presensya sa mga organisado ng mga drug group diri sa Negros Island region.
1: Correct.
0: Pero wala man din lipod sa ato ni Regional Director Cardinio.
1: Oo.
0: Nga nagpakigangot ni siya katapang Harvin, okay nang lang sang nagakaigo pagin ng persa.
1: Oo.
0: Para ti mapunggan ini o kon matapda katapang Harvin.
1: Oo.
0: Nagpakigangot man ni siya mismo sa Philippine Drug Enforcement Agency kung tidaya.
1: Oo.
0: Para ma ano ni katapang Harvin makadugang pagin sang persa. Mabantayan sang husto.
1: Mm-hmm.
0: At siyempre kato pa Erwin mapunggan. Mm-hmm. At least pa man ini nga mag maglakpa no o kung maglala ang presensya sang illegal nga droga.
1: Oo.
0: Ilabi naman diri sa Negros Island region.
1: Kato pang France?
0: For how many weeks pa malang nagpungko or nag-assume office ang aton nga regional director sa ProNIR si Police Brigadier General Romano Cardinio.
1: Mm-hmm.
0: So tika to pa Erwin amuning iyaya nga ano mo no? Mm-hmm. Amuning iyaya nga tinutuyo diri.
1: Oo.
0: Sa isla sa Negros.
1: Oho.
0: Nga magapabiling kay Katropa Erwin ang safety sang pumuluyo no, and also ang presensya sang illegal nga droga.
1: Mm-hmm.
0: Ang matapna katropang Erwin kay di din pahayag na ani Police Brigadier Brigadier General Cardinio.
1: Mm-hmm.
0: Nga sa pag abot diri sa NIR as the new regional director.
1: Mm-hmm.
0: May ano siya Katropa Erwin eh, may din pahayag siya nga may mga initials ni siya nga ano ba no nga sa iya nga pagdumala diri sa NIR Police Regional Office.
1: Uh-huh.
0: May initials ni siya nga ginatawag nga SAFE, no?
1: Oho. Uh-huh.
0: Amo ni ang S o kun amo ning SIN. No? Ang A amo ang appreciated.
1: Uh-huh.
0: Ang F among felt kag ang E amo ning extraordinary, no? So ti amo ning iya nga konserba na kata Farwin Duman, trya ba?
1: Oho.
0: No? And also ang iya gidiay ang nagapangunang mga tinutuyo. And also para mangin magbalik balang salik sang pumuluyo o publiko.
1: Mm-hmm.
0: Sa kapulisan pagi sa sininga mga initials ninyong payag ya.
1: Oo.
0: Sa pag-assume sang office dali sa aton sa Negros Island region. So tingin ka pa Erwin, amunin siya subong ka, sa pag pagpamaog naman o kung bago naman yung presensya sa sininga mga grupo.
1: Oo.
0: Na may influence sa legal na droga.
1: Oo.
0: Katropa Erwin, ang ininga mga gipayag sa atong regional director, itinguan man nga mapasan yung pagib.
1: Oo.
0: As long as nga ti nag-exist na sila.
1: Mm-hmm.
0: So dapat ang presensya sa kapulisan mas manging doble o triple again.
1: Uh-huh.
0: Para matapna ang nasambit ng presensya sa legal na droga. Kahit siyempre kato Farwin ang amunidaan nga dinusuay sang droga.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mugiling gaugat sang kriminalidad pala.
1: Mm-hmm.
0: Pinanaka mga insidente nga ginaangot tanan sa illegal drugs.
1: Mm-hmm.
0: Katropa Erwin nga tayo, which is na iba na ganyan ang mga individual nga dulaan sa kaboy pang ususin nga inigal nga butang. No?
1: Oh, Katropa so, Franz?
0: Ang tatang aton nga regional director
1: sa
0: Police Regional Office Negros Island Region nga si Police Brigadier General Romano Cardinio.
2: Actually, based on cell monitoring, si Betusio Drug Group pa rin yung ating nakatalaga sa ating listahan.
3: Okay. Yes, sir.
2: Pero according sa ating mga intelligence on the ground, merong mga dumating dito na ibang bagong grupo na sabihin may pinaparating sila ngayon dito sa area ng Bacolod.
3: Hmm. Sir, ang grupo na yan, sir, ano, organized po ba? Malaki din?
2: Hindi pa natin sila masabing organized kasi hindi naman ganun ka-laki pa yung grupo na nakikita natin. Ito ay parang isolated na personal na ano nila, pero may malaking volume lang yung nagdala.
3: Sir, but based sa inyong investigation, anong origin po, sir, ng ganyang grupo?
2: Actually, meron sa galing sa Mindanao, meron din galing sa Luzon, actually, yes.
3: But different silang dalawa, no?
2: Yes, oo.
3: Different, okay. Pero sir, ano sa ngayon yung ano observation ninyo? Parang nag-establish po ba sila ng ano dito, ng sa area?
2: Actually, parang ganun. Kaya nag-coordinate din kami sa ating ideya para mag-joint effort kami na linisin ang area natin sa mga illegal na droga.
3: Okay. So, RD, ang ibig nyo sabihin, sir, this is upcoming threat po sila no dito sa NIR?
2: Parang ganun na rin kasi nga parang ang observation ng PIDEA, observation ng PNP, maraming kumakalat ngayon sa market. Eh. So, ibig sabihin, may supply talaga na nakarating dito sa area natin.
3: Okay. But RD, yung mga previous drug by bus na malaki, no? Sir, yung sinasabi ninyo na bagong dating dito ng mga grupo is came from sa ganitong mga grupo yung mga malaking accomplishments, sir?
2: Actually, yun niya. Ang sinasabi natin doon is galing ng Mindanao, kasi galing ng Luzon. Pero yung may nahuli na rin ang PIDEA, may nahuli tayo. So, yun yung mga item na ipinasok nila dito.
4: Okay.
2: So, hopefully, makakuha rin natin lahat, ma-recover natin lahat yan.
3: Mm-mm. Pero, sir, nang except for drugs, yung operation ng smuggled cigarettes dito, hindi naman part ng kanilang operation, no? Or another ano naman sila, another group naman itong sa smuggled cigarettes, no? Or mga illicit cigarettes, sir?
2: So far, sa ating pag-iimbestiga, parang ibang grupo naman talaga yung nagpapasok ng cigarette. Pero ngayon, accordingly, medyo nahirapan sila dahil isang setback din sa kanila yung nahuli natin nung first week natin dito. So, ngayon medyo natatakot sila ngayon magpasok dahil binalaan natin lahat ng ating kapulisan na kulihin talaga lahat ng mamomonitor nila na pumapasok na illegal na cigarette dito.
3: Yes po. Last question na lang, sir. If dito sa Bacolod yung target ng ganyang mga grupo na bagong pasok dito, ano po yung mandate ninyo sa ano, sir, or may marching order kayo, sir, sa BCPO?
4: Yun.
3: RD?
2: Well, ang mandate natin hindi lang sa BCPO, kundi sa lahat ng ating mga PD, mga provincial director natin na paigtingin talaga yung kanilang intelligence gathering, lalo na sa illegal na droga, illegal na pagpasok ng smuggled cigarette na yan, pati sa mga illegal gambling. Tuloy-tuloy po tayo dyan.
3: Yes po. Sige po.
4: Oo. Ito pala yung culprit.
5: Sir Marvin?
4: Ito parang culprit kung bakit maraming supply ng droga dito sa ating lugar. Makumula. Million na million nga recovery subong katropang France, hindi basta-basta
5: niya. Dinilog na katropa Erwin. Dinilog na.
4: Oo.
5: Buka ano na yan, buka ano na siya sa city. Na binigay din sa polisan. Ginangkat din sa katropa Erwin kung umunabot sila yun. Nagligad to. Nakakuha sila to sa ginagmay. Tapos ang pila ka mga units ng kapulisan nakakuha naman sa million, tapos nasundan pag isang million sa pesos. So isa lang inambot sila nung ito per window do ginang cut diyan nga ton ng mga katapos sa kapulisan
4: gani man
5: di nakakuha na sa million, tapos may narakpan pag iluwat ni million tagad
4: million naman diwat katrop ang friends get mentioned ka gina may ang bag-o nga ni why pa ni ka operate why pa ni ka penetrate dire sa NIR.
5: Actually, ara na gidya katrop Erwin kay nagligal so mga ato pala sa barangay 31.
4: Oo.
5: Itong babae nga natakpan,
4: oo.
5: Din confirmed sa ato ni Brigadier General Cardinio nga amuto ang ilang naging pangdagdag na diri sa Bacolod. And also, nagligad pag-edry man sa may barangay 3, posible nga ila man to kung nung katropa Erwin, ang 2 kilo masubra nga shabu, no? Nga ti, amuning isubo nga ginatinguan sa mga pro-NIR sa atong kapulisan diri sa Bacolod na sa Negros Occidental.
4: Uh-huh.
5: Na malaot ang inaang mga supply kay siyempre kataparwin ang target nila diri mo, no? Mapasulod na lang yun sila ya.
4: Oo. Damo mo bakal, Guros Bacolod, ay?
5: Siguro eh. Damo guro. At eh, doon naman na-big question kataparwin kay Tita Basmana yan. Dami yung mag-guro sa illegal drug operation ng Bacolod City Police Office mo.
4: Terrible. Amo ring da dapat ang kampanya nato sa pamilya man sa ginikanan kag sa bata. Ganin ko gisa mga kabataan tawag na pabayaan lang kong gabi yo. Ay,
5: naku. Amo na ganin man.
4: Oo.
5: So, tingnan ni ka to for when ang aton diri nga gina ano gid no, ang pinaka bagota din nga ginabantayan sa karon sang pro NIR.
4: Mhm.
5: Kaya amo ni presensya sa sining mga grupo. Which is the isa-isa sa mga ano gina, no? Posible nga makabing naman nga hangkat sa atong kapulisan na presensya ni nila.
4: Uh-huh.
5: Pero tiging klaro, tiging klaro lang sa ato ni RD, kato pa Erwin, nga isolated. Mm-hmm. Sa isa pa kato pa Erwin, do hindi man sila tuman ka dako ang grupo, pero dako ang supply na ma-provide nila.
4: Mm-hmm.
5: Kagidagdag na rin sa syudad sa Bacolod, kato pa Erwin.
4: Amo ni ang sabat katropang France sa paramang kutanon at ligad mo, nga di ini naghalin ang mga supply, sinong sa likod siya ni? No? Sinong nagkapasulod din? Pero at one point, may isa pagid ka para makutanon if ang ini ka supply naghalin sa Luzon amo na kapos nga makasulod sila diri sa Bacolod City ang mga entry points di daw ara man ng PIDEA ta ara man ng Coast Guard naton yet makasulod ha
5: no correct na kay siguro ka proper win may ano ni mo no amoy tani kabalo kay ba siguro gabaktor ng iban.